0: nag-a-apply bala obra? Amo ini ang mga qualifying factors sang DTX 500 nga ang patok na patok gid siya tungod kay one capsule equals duha ka igo niya ang maintenance mo sa diabetes kag sa high blood. So ang ako nang ginatugon sa inyo, diri kita kamahal sang tanan, kabudlay sang pangabuhi, gamasakit ang tawo, taas dugo ta, may diabetes pang iban, duha ka bulong ang ginaduom nyo, tiyangay niya, isa ka food supplement sa dalayong nga paggamit, mga K5, Silby Maintenance. Amo na ang ginagamit ni K5 Eric.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay mga K5, back to the ball game, back to the ball game. Kadamog isang nag-commento kay ina sa aton nga balita parte sa Deka Homes yung kabay pang maaksyonan mga K5. Now, ginahulat-hulat ko si K5 Wilson Villena nga magsulod sa aton linya kay ara siya subong sa siyudad sang Silay bangod kay may gina-follow up siya nga isa ka flash report, isa ka tawo ang gintirot duha ka bes, igo duha ara sa ospital. Subong may ongoing hot pursuit operation ang kapulisan dito sa siyudad sang Silay sa kung tawo nga nagtiro sa iya. Nga gintiro siya, kag nga ang may armas to ang nagtawo nga nagtiro sa iya.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay, while waiting for Wilson kay ginaplastar pa nila kay malayo-layo nga lugar, balikan tatuan na yung balita kay nang ginhatag ni K5 Eljan Castanyo bala. Siling ni K5 Eljan may ara nga isa ka vlogger nga nagaupod sa survey team sang Pilipinas nga gusto na tali sorbihon anay ang pila ka mga area naton dira sa Palawan, mga West Philippine Sea nga area. Ang kakibot niya mga K5 nga sa pagpalupad niya sang drone, ang drone nga made in China, DJI nga brand, hindi na maglupad. Bangod kay may ginapangayo na nga clearance halin sa manufacturer. So amo na iniayhan ang ginapaandam sa aton sang mga Amerikano nga hindi na kita anay magamit sa ining mga produkto nga made in China. Ang cellphone nga Huawei ginban sa Amerika. Ang manain kay ang Huawei ga-produce naman subong auto. May ara naman sila gani iya mga floor polisher, mga gamit sa sulod balay, pati electric fan may ara na sila mo. So kung ining mga made in China nga mga gamit ginagamit sa pagpang-espiya kag makontrol sang producer or manufacturer, hindi ay han kadelikado sini.
1: Puro de los Pueblos.
0: Yari etan ipakita dang confirmation nga may isa ka drone nga way nakalupad dito sa Mindoro sa nagligad nga semana. Bangod kay ang made in China nga drone, hindi maglupad kay nagapangayo sang clearance from the manufacturer sang ina nga drone. Eyes to the board mga K5, this is very important. Eyes to the board. Tanaw kita na, balik kita sa aton nga Facebook Live. Etan, ready kay si Wilson, nagapreparar naman. Etan, let the drone fly. Go ahead, Etan.
2: Our drones were not able to take off.
0: Volume up.
2: Registered or ibig sabihin nun, kailangan natin i-register yung drones natin sa China or Civil Aviation Administration of China.
0: Okay, okay. Now, klaro mga K5. So, may resibo. Ginahambalan ang tag-iyas ang drone nga i-register mo anay sa Civil Aviation of China ang imong nga drone. Langkap pa niya. Nagbakalkari ka sa Pilipinas, mapa-register ka pa sa Civil Aviation of China nga ang iya nga pagpalupad, sing una, sige mo lang gamit niya. Pero subong kay gamiton sa West Philippine Sea, hindi maglupad ang iya nga drone, mga K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5, yari na sa aton linya ang aton ginahulat-hulat. Isa ka flash report!
1: K5 News FM Flash Report.
0: K5 Wilson, go ahead. Good morning.
3: K5 Eric, maaari na kita pinuha siya nag-iunat. Anay, katulit ko pala isang biktima.
0: Aran ng live mo, son?
3: Maaari ma-play kita kasi K5 Eric, kaya pakabalik kita sa ano sa area kung din, hindi siya kitok na. So, aran kin sabat, maguro ni Laang, yo kita sa LA, K5 Eric.
0: Aran na.
3: Kaya, sa lugar kung dito niya siya kinutang.
0: Go ahead.
3: Kaya ako, gigali na isyo kay Sir Eric, ini, perte katako kayo mabalita in yung shooting incident sa buong adlaw nga nagpunta dire sa Maya Sintapat Chang sa Barangay E. Lopez, sudad sa Silay. Kagkakabalo ka kay Sir Eric, ang balay sa biktima, lapit lang dumusong sumahon mo kay Sir Eric, matumduman mo ang Bornalis case.
0: Okay.
3: Kasi pang lapusan bato to sa sulod sa ilang silingan puluyan.
0: Ang tatlo ka bata? Ang tatlo ka bata?
3: At tatlo ka bata. So, 150 meters away
0: ang
3: ilang silingan palay, ang palay sinisa ang biktima sa sulod sa ilang silingan sa Eric. Kag sa aton silingan pagpangusisa ang subong langit, bali nagwa ini siya kagina 5:30 in the morning diri sa may bangga sila di pagwa kaga nakita niya ang duha ka mga lalaki nga naga pugo sa may waiting shed kaga hinali na lang sumakay.
4: Anong exact location si Naki 5 Bawelson?
3: Sa may Sinda ba dyan? Ari pakita ko sa inyo ang waiting shed kay 5 Eric at kay 5 Elzan. Pakita ko sa inyo ang area kung diin siya ginutang kaga kung diin ang waiting shed na nagabantay ang duwa ni kagunman kay Sir Eric kay Fidel Jan. So ining natindugan, ang ginatindugan ko sini karon direct mismo na area ginaluthang ining biktima na ginkilala sa kay alias Jesus nga 50 anyos kay presidente man sa Tagabagjan.
0: Si Jesus so, gijum gitiro.
3: Nagamotor sa kay Fidel Jan kay makadto na sa saya ulubrahan do gadrive sa mga trucking mo. Sa gadrive sa pakat sa nakita iya ang tao sa kapilo bigto sa may waiting shed kaya nakita sa dyan nakita ko rin ko ano yung pagkita sa waiting shed ano yung waiting shed ano sa punta kita yan buwa ka person
4: ato na ato na ah gwapo naman to signal nila Son, ang imo son bala nga signal, pwede mo ma-improve. Okay na yung imo video sanag. Ang imo audio, amo nang nagano. Okay, liwat.
0: Go ahead.
4: Notod.
0: Doon ang sulay camera ta. Oh, go ahead.
3: Okay na signal.
4: Okay na, coming loud and clear. Go ahead.
3: Kabalo ka ang po din nga revelation sa kaysa sa Janet kaysa sa kaysa sa Eric na di ready ha may interview makita dira sa himata sila sa biktima din suspektuhan gali ini ang alias Jesus ini kaysa sa Janet kaysa sa Eric nga may kahimuan sila sa nga Bornalis case kung matandaan ninyo tatlo ka pang kabataan
4: at nung kabataan niya ginsulod
3: ginsulod kaysa sa Eric ang investigaran ang interpret tanan-tanan na kaysa sa Janet kaysa sa Eric kung galing wala sa may makatulod sa ngayon na ebidensya nga directly nagatudlo kaysa sa Yana kahimuan sa to sa nga kwan sa nga Bornalis case kaysa sa Janet kaysa sa Eric so may pahayag isa dira sa nga iya sining na kwan nga parinsya
4: so di mo do din siya nagalin dito siya nagalin sa babaw makadto sa syudad para magtrabaho din siya na na yun gintusangan
3: dire
4: nagdulog siya galing kang ipabiyari kay ti Kwan Main Road mo.
0: Kalain siyang signal mo, son.
4: Dira siya gintiro na yon. Da siya gintiro? Sige na tindugan mo.
3: Kaya maliko sa kay Sir Eric kay Sir Jan mo. May ngagaw sa ubra niya at time 5:30 in the morning. So may interview kita dira sa himata sa biktima.
4: Okay. Di siya nagalin dira sa sulod sang Dora Road na. Anong exact nga ba ngalan sa lugar?
3: Kasi pa dyan, kasi sa Eric, kabalukan mo kung ano ni Nadalan. Amo man ni Nadalan, pakadyo sa palay, sa nga palay, sa mga Bornalis pala. Diri ka makakasin.
4: Hacienda, ano na liwat? Hacienda?
3: Hacienda, Bantang.
4: Bantang.
3: Bajang. Bajang.
4: Barangay.
3: E. Lopez.
4: Okay. Sige, Gwidewells.
3: So, gintanaw na ito kasi about the information nga nabatod kay Sir Eljan and Sir Eric na ito kasi nasuspetsuhan na ito siya. Ano ba na ang possibility? Kasi tupad balay rin kung sumahon mo kay Sir Eljan ang balay si Lisa.
4: Dumduman ta son ang isa sa mga person of interest to nga nagkadto lang nagbisita pagkadason nga adlaw o son nga oras.
0: Nag-suicide. Wilson?
4: Ikaw, Todd Wilson, no? Wilson?
0: Sige lang, sige, steady lang ang video.
4: Pamati ka mo sa pagtiro kay alias Jesus sa Sienda Badyang y Lopez sa Talisay.
0: Gintiro si Jesus sa Badyang.
4: Ining si alias Jesus, taga-dragi na sa Ilopez na. Actually, makantun siya tanis trabaho niya. Pag-abot sa Sinibangga, nga naka-live subong nga aton nga broadcast, dra na nagdulog siya kay maliko siya, pinosangan siya na sang duwak bilugman.
0: Okay.
4: Riding in tandem.
0: Riding in tandem.
4: Well, son, go ahead.
3: Yes, sa nambal ko na kaysa Derek, kaysa Derek, kaysa Derek, amunin yung suma na ito, ang kalayoon sa balay, sinasabit, diba, upon receiving the information nga isa in isa sa mga suspetsado, no, sa pagpanglampos dito sa May Bornales, bala nga case, kaysa Derek, kaysa Derek.
0: Okay.
3: So, na suma na ito, mga 150 meters away lang isa sa balay, sinisang pamilya Bornales. So, galing na sa pag-interview ito naman sa mga himata, although yung confirmar niya, kaysa Derek, kaysa Derek, nga isa in isa sa mga ginsuspetsuhan, pero upon investigation, wala man sa fingerprint o kung wala man sa nagkaigo ng ebidensya na direkta nga nagatudlo na masiya nga may kahilabtanan sa mga Bornales incident.
0: Sino so, si Jesus ni?
3: Yes, kaya daw dyan.
0: Sino ang ginasuspitsuhan na mo ni si Jesus?
3: Si Jesus.
0: Okay.
3: Yes, ang biktima subong. Ang biktima subong.
0: So ang biktima subong sa shooting, isa siya sa kuno suspect. Okay, go ahead.
3: Pero naimbestigahan na siya kag wala sa may makatudlo. Actually, may ara kita dara interview. I don't know if you can place ang interview kay Sada Jan, kay Sada Eric, sa himata, sa biktima. Agod mahatagaan natin sa ebidensya manining aton yung pahayag sa karon.
0: Okay.
3: Pa-play na lang, sir.
4: I-play na to, no? Ang interview ni Kipa Wilson.
0: Go ahead. Okay. Why pag-urok, Arina?
3: Wala kasulot. Wala na kasulot. Wala na kasulat si Sir Jan. I-check ko lang sa Sir Jan.
0: Okay. Well, so nari lang. Pending pa yung interview. So, si Hiso, ano oras ginatabo ang shooting incident kagabi?
3: 5:30 in the morning. Actually,
0: subong.
3: Si Sir Jan, lain pag ginaya na shooting incident.
0: Okay, okay. Ano na, okay na, okay na. So, subong nga kagahon, 5:30 in kaso ni Jesus. Okay. Pila ka tao liwat, i-recapta, duwa ka tao suspect.
3: Gasakay sa motor.
0: Gasakay sa motor. Now, okay. Dira gid gintiro. Okay, kay si Jesus makadto sa obra. Pilang ang edad ni Jesus?
3: 50 anyos si Jesus diyan kay Sir Derek.
0: 50 na si Jesus. Okay. Okay. Go ahead, Wilson.
3: So, tiyan mo na, i-check ka naman na sa ato, sininga kapulisa na after sininga live report na ito, kay Virgin Cafeteri, kung kamusta naman niya ang development sa ila sa investigation. But, tiyan mo na ang nakuha na ito, ng mga informasyon, mga importante nga detalye sa ila mismo balay, kag sa himata man sa biktima, kay Virgin and kay Virgin. So, muna din ang question sa karon. So far, do I makutime na
4: ano ang, by the way, Wilson, magkut kita. Kamusta ang update sa biktima sa ospital? Anong information inyo na baton? Kamusta si Jesus sa ospital?
3: Base sa iya sining mga kabataan ang upod niya sa karon sa ospital to kay Fidelian kay Frederick is ang iya man mismo nga asawa. Kagas to now stable naman ang iya sining nga kondisyon kag kumpirmado man nga ang igo niya diri sa may right niya nga dugan kag isa naman sa left niya nga paa kay Fidelian kay Frederick.
0: Right so, nga dughan, left nga paa.
3: Right nga dughan kag left nga paa niya likod sa paa.
0: Okay.
3: So left nga likod sa paa.
4: So ano, kamusta, stable na siya o anong sitwasyon sa ospital?
3: Stable na kay Sir Beljan, according sa iya sinibata.
4: Paano naglabot na sa punto kakipab Wilson? Gano ang dudang inisya isa sa mga person of interest. Why labot ining natabo sa Bornales sa natabo siya sa Bungadlaw?
3: Sorry, kay Sir Beljan.
4: Ano ginatanaw sa pamilya nga motibo nga gintiro ni siya? May labot na sa duda na about sa Bornales case whatever.
3: Kasi sa Beljan, kung napamangkuton na ito ng mga kabataan niya gid mismo, kasi waita pa na mawaita pa man malabot ang iya sining asawa. Ya. Wala man sila sa ginasilingan. Kung sir, may death threat o kung ano ang sistema, may kontra bala ang pamilya ninyo din, ano ang sistema din sa lugar. Wala man kasi ang pahayag man gani nila, mabuot, manini naman ining biktima kay Sir Beljan and kay Sir Derek. So subong ang pamilya mismo, ang immediate family niya, mga kabataan niya, blanco, gidya sa posible motibo sa ining lakrimen kay Father Jan and kay Father Eric. But siyempre, we don't settle for that. Nangita kita sa possible na pwede man ma-interview. Sa na-interview naton ang asawa sa iya sining pakaisa. Gagagin o sisa nato ng background. Ano ba lang history nga posible makatutlo sini. So sa iya, wang mismo nagabal na isaman ini siya mismo sa ginabagin suspensuhan sini sa Bornales case kay Father Jan and kay Father Eric. But why pa kita siya nga ano kay concrete gin nga information kung na konektado pala ini ang duwa ka separate case na nagtapo man nga pagpang shooting si Nikki Ferrojan and Kitab Eric diri.
4: Ari nang imo interview sa ni pabatita.
3: Ara na ang video na sulod. Ara na video ka sa bagan kay Kasari.
5: Nang pakaisa ni Banahon.
6: Ako, sinong ano ko nung nakabos sa kagina?
5: Nang pagpagwaid ako nung kagina, yung dulpi, may nang kumuha daw, may nakita na sa ngadaan niya dua katao, ang kapong ko, kasama sa may eating shed. Pagkakita ako nung, girabi, ban man ko nung padalagan niya, kasalakyan, akamotorya, amotoro na tiruhan sa kibyas. Sa dugan, sa tuo. Tapos sa tiil, manto ko nung, ay lang ko kano. Oo.
6: Sa inyo, ma'am, pamilya, ma'am, na, ano na siya kamusta ni Biktima? Kila sa pagkilala mo, ma'am?
5: Oh, kaya saya, huwag na saya problema. Ya, tuntutog di dyan, huwag na saya, huwag na di sa kontra. Para pa ba na, yung ano man na iya, nang pakabana man na, pakaisa man, huwag na saya kontra, diya. Makainom na saya, okay lang gid na saya. Huwag na sa? Oo, nakagi na sa, pero...
6: wala gitong bitansya nga nakabudlo na sa iya.
5: May wala lang ko ano po basta wala ginasaya may nakuan niya ebidensya ng ano.
6: So, pa ka musta to sa kanya sa mga pera mo?
5: Nagambal man sa kuno pero wala pa sa madala to sa ano sa Riverside.
6: Hmm.
5: Sige lang ah.
3: Well, so muna ang pahayag, kay Father John, kay Father Eric, no, sa nga pakaisa, sa nga sininga, pakaisa, sa banan, yaman kay Father John. So muna ang tanahon na naman ni Karon, ang katuan nato, kay Father John, kay Father Eric, ang lugar sa nga sininga ginobrahan, kaya ang una nga nakabulik, na una man nga nakabulik, kay Father John, kay Father Eric, isang iya may mismo kaupganan sa trabaho niya, sa ano sa drive bala sa mga trucking, kay Father John, i-check nato kung anong sitwasyon kagina, magari una sa pagbulik nila sa nisa kay alias Jesus kay Father John and kay Father Eric.
4: Sige.
3: So for the meantime, amulan na tanay nung Arton sininga update. We will check pa sa other details and important details sa Arton sininga kapulisan. Agi ka naman din sa mga sanda badyang, no? Barangay Ilopes, Ciudad San Silay. So kung nato sa patrol, si K5 Vincent Uralde, hindi naman si K5 Vincent Mediana, para sa kampiyon ng balita, sa Bisho Publico, pagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
4: Thank you so much, okay. K5 Wilson Villena. Well, K5 Eric, ha? Aga pa, ang gitiro alias Jesus pa lang, way pa kumpleto nga lang, ay doon ang complete name siya ni alias Jesus, kwa una karoon ni Kipa Wilson. A reporter may igo sa steel. Kaya may igo sa dugan.
7: Right nga dugan.
4: Pero stable na ba naging kondisyon?
7: Gadlagan ang motor, kagintiro siya.
4: Mm-hmm.
7: So kung ang waiting shed, ari di sa wala. Mm. Ari sa wala, pagtiro sa iya, so tuo nga dugan, so meaning, ara laga tindog sa waiting shed ang shooter.
4: Okay.
7: Okay. Kag siguro tinga ang may pila sa wala man ano ang igo pagkatumba niya
4: dapat ang pa namo kutalo hindi letter mabalaan paki pamere kasi the moment no
7: pagtiro sa iya kay natumba siya kag arat ng shooter sa banwa paano siya gindala sa ospital ano pagtiro nagdalagan tong shooter
4: possibly
7: amo nang ipamangkot nila ni Wilson so that we will know
4: ang exit point blast sa mga suspect din pakadto.
7: Din pakadto. Kag nga ana lagyo sila dayon nga wine na tukon tuyo lang nga patyon nga wine lagi pinising.
4: Hindi, ambot siguro doon sila.
7: Basi may tawo.
4: Hindi nga may tawo. Hindi professional ang nagtira.
7: Ang nagtiro.
4: Kay kung professional to hindi na to yung pagbuyon.
7: Correct. So,
4: so ang guwaya sini.
7: Basi binggansa.
4: Hindi sila professional because ang daway nga tiro may tiil piyang higo mo.
7: May tiil nga higo. Kag ano nga armas ang ingamit nga
4: ato wala kita kag usually kag kung mga tirador gidya ulo na yung ginatira.
7: Kag titumba kay kung 45 na nagigo si mo, di tumpila ka gina yun?
4: Kung ulo, professional gina niya.
7: Oh, wala ka na ka. Hindi ka...
4: O naduruga mo, kalapit sang distansya bla.
7: Kag kung amuto nga motor, kag kung ikaw matiro, hulatol mo anay nga maghinay-hinay pagabot sa bangga, ikigakagat ang rough road, kag ang dal, ang siminto, mapataas, mahinay kagid. O di dito mo sa pusdakan. So, amunang dapat i-establish na nila ni K5 Wilson, ano diin kag paano. Agod nga maklaro. Pero those two kag K5 Wilson, do ka ang professional sa nagbirata.
4: Hindi kay kung professional to yung kag K5 Wilson, ulo na to yung tira.
7: Mga itan pa headshot almost to, igo ito ya.
4: Grani.
7: Oo.
4: Kaya muna na nga ito na.
7: Kita nga, mo headshot ako, igo kino.
4: Ang motibo, amun yung ginapamangkot na ito subong kag K5 Eric. What is the motive behind? Nga, yes. Pari sa ginposangan. Kag the way I look at it, hindi tanda kag professional ang nagtira
7: ang
4: sa
7: iya. Ang nagtira sa iya.
4: Di may mga angulo, though we are trying to confirm the raw information. Nga isa sa mga angulo, ginatanaw na kay Pai, has something to do with the Bornales case.
7: With the Bornales case. Mm. Pero hindi pa na iya konfirmado, galing, no? Nga Bornales case. So tanahon ta, kung ano ang kabukusan nga detalye sini. Pero ang manami sini kay Pai Beljan, kay at least, ara na sa pulis, kag ara siya sa establishing nga sitwasyon. So, ma-interview siya. So,
4: siguro, basikilala yung parigani ang nagtiro. Pabangkot nakabunit, why? Na. Kung why, pag hindi nakabunit, idugang na hindi yung pagpatit, ang hindi na hindi yung mga gun for hire.
7: Kaya, gulpik lang yung muna niro.
4: Kag ang pagtiro, kalapit lang ang ipamirik. Piyak lang sa nga...
7: Dalan? Gamayan man lang dalan, kag approve.
4: Nga, nga kinanglan mo, pabi, nga, pa, dapat ipalapitan mo na lang. Okay. Kay tinagdulog man siya mo.
7: Kag mahinay gid siya, kay dalan, approve mo.
4: Tiya, but siguro nang tiro guro arpa yung motor.
7: Oo. Hindi ka pungko kuno sweating shed. Hindi ka pungko ka sweating shed. Duwa ka mo kumilog. Ang tirohon nyo gaya sakay sa motor. Rapro ng dalan. Mahinay gid siya to. Nga angaway ka kay guaw.
4: Hindi. Nga sa sweating shed siya napungko ko dito lang sila nagtulotindog sa karsada. Bangga. Kay malabay man to gyapon.
7: Do parehas yung tabos morsyal ba to? Dumdum kas to?
4: Ang nagbantay to. Ginsunod gini sa spiak mo.
7: Ginsunod gini mo.
4: Ti ato yung expert to. Ariya hindi niya kbalo.
7: Klaro gini
4: niya. Ang guwaya sa niya, bago lang niya niguro bit-bit po sila, kaya paniro niya,
7: alanganin.
4: Alanganin. May tiil pa siya ang igo mo. Kaya kung natong granting, abi pag tiro, wala man nila matapat, gipalapitan nila eh.
7: Oh, kaya siya guwaya man siya upod.
4: Or basi damo tawo na?
7: Ang suspicio is basi damo tawo, number two, ay amateur.
4: Hindi, amateur. Correct. The term is amateur. Kaya kung professional to, kaya pabirik sa mutong nga circumstance, hindi kung pating makabangon ka pa to.
7: Kag galing kay YM establish pa nila ni kay Feb Wilson, siguro karon sa unto sa investigasyon, ano nga armas ang gamit kay dapat ko na pistola, so may ina-eject nga ba siyo? Kung revolver, tiway kagigis ang puluton na kung revolver. So tanahon ta na karon kung ano ang mga gingamit ng mga armas.
4: Okay. Now, sa iluhan ta na si Kipab Carla, sa iluhan ta, bikay man sako ang siyudad sa Bacolod, subong panakop. Sa mga kulurong mga tricycle, kabalo ka kung kaisa pamulitika ni Kakipa Berik. Inaplang kabalo ka ng kulurong, mo ginadakop ilabin sa barangay. Hindi nila pagsitaon kay damo ni sila mga parinti ang mga tricycle driver.
7: Okay, si Kapitan arala.
4: Oo, siya natin may barangay election pangadaan. Bay, ina lang na sila.
7: Kasi ni Kapitan, mabay na kay mapile na kadaan sa September ng piling sa susi mo. Tiyan mo na. Sa susi, sa nga certificate of candidacy.
4: Ti, subong ang aton nga Bacolod Traffic Transport and Traffic Management Department. Ngang ila enforcement team mo ni si Sir Libby Pangge.
7: Sir Libby Pangge.
4: May ara kuno 49 ka kulurom nga tricycle na dakop sa Bacolod.
7: Dako ba?
4: Gindala sa impounding area sa Bredco Port.
7: Okay.
4: Ti amo na tong impounding area, may na nikindi na magidungtok sa dalan kay Pablo.
7: Dapat pangwaon na ni ara sa mga police station kay gutok.
4: Ang guwain obstruction, no?
7: Di muntik.
4: I-check ko si K5 Carla Defensor Lunga.
7: Okay.
4: Nanungod sa ning balita mga kakipa.
8: K5 News FM Live.
4: K5 Carla, good morning.
7: Morning.
9: Yes, Kikipip Aljan, Kikipip Eric, good morning. So, ang atong sininga Bacolod Traffic and Transport Management Department nakadakop sa 50 ka mga kolorom nga tricycle diri sa syudad sa Bacolod, Kikipip Aljan, Kikipip Eric, sa Dalan Lacson, Ayala, kag sa mga main roads naton diri sa syudad, amo ining total gid magdagdangat sa 49 ang ina sininga nagkaladakpan ng mga kolorom nga mga tricycle. So ini sila amo ang ginpang ginpang amat-amat dala sa Alihis kiti ang impounding area subong sa BTTMD ara subong sa Alihis kay Kisab Ojan kay Kisab Arik ito ang ilas ninga nadakpana ara sa area sang Lacson na kabudlay nga i-transport pa didto pakagto sa may area sang Alihis so gina-workout na subong ang ilas ninga impounding area nga basi next week basi mabisitahan man nato na sa may Bredco Port na ini siya hindi man siya ma-consider nga masakop siya sa barangay 2 kag barangay 8 itawag na lang gid nga Bredco Port so kumbaga may aradara nga porsyon nga para sa BTTMD nga pagabutangan sa ila sini nga mga ano ni nga mga na impound nga mga salakyan o kon motorsiklo o kon tricycle nga hindi na gid magawa da ka K5 Aljana ka K5 Erica so amo ning ila sini nga gina workout subong ginapatambakan natong area agud to nga magamit na gid kasi kung for example amo na example natong kay na Lacson to Alihis kalayo gid basi kung may mga insidente pabala nga matabo kay ti syempre kung makita nato nga ginaguyod inidaan ang aton ang mga tricycle nga mga gakadakpan nila na pangguyod sa kung ginasakay sa ila sining truck kapakadto sa area sang Alihis sa Kikipab Aljan, Kikipab Arik. So may ari diri sa pahayag nga gikan kay attorney Robin Sabig head sang BTTMD aton nga pamatiana.
10: Okay. Okay. panakop kami miska sa Libertad, nanakop kami sa Ayala.
4: Attorney sabi.
10: Kapon kay ti ikarga naman sa tow truck, dalon pa naman sa lease, medyo mo tayo layo. Alam, hindi pang higot na lang to nila, siguro kabot na to lima.
11: Ara, may mga pictures na lang. Kilid na lang ginbutang, wala na gindala sa lease.
10: Gindala. Gindala siya. Panghuyod naman to. Colorum lang nga yung nagdakop. Kaya tiyan mo lang yung pagtantis po. Ah, sa colorum na, ang sa aton yung towing ordinance. Kaya nabutang na dahil. Actually, nagasugod na kami since pagtapos ang aton one-stop shop. Nagpanakop na kami liwat sa aton mga colorum. No. Hindi pa siya siling continuing adlaw-adlaw pang butong kami. Pero muna, ang naamon lang yung pounding. Gadali naman kami. Gadali man gani ang mga pulis kaya gusto man nila i-transfer itong ilang ang mga
4: uy, very good.
10: Vehicles na pala ang dalaig sa mga kaso. So, fully matapos na mo ng impounding and then we can really operate dara sa may, especially dari sa downtown area going to Lacson, going to Ayala. Kaya muna ginalantaw namin nga medyo malayo sa impounding sa Alihis. If we do that, kalayo-layo, hindi ka tama, damo, base may maksidente, problem sa Ligulo daw.
11: Rason.
12: Rason nila. Kamu nila
10: na? Pigado eh.
12: Pigado.
10: Pigado, mangita, gitubro ate, ang manang kono. Kag hindi man sila pwede na daang tulik, kuha sa ilang ang mga permit mo. May warning na kami. Kaya yung sa National Highway, hindi ginaya ang Lacson, Araneta, hindi na yung pwede. Dasun may harap itang bawal ang mga tricycle sa zone, dara, lapad-lapad ang zone mo. Galing nga sa daw, ginambal ka nila mo para makabulig kami to sa mga nagpa-permit na. Ang colorum ginahuna namon. Sa colorum pa lang, hindi na namon marapalan kaya sobra kadamo-damo. Siguro sa mga gabiyahe, di, mga 30-40% sina ang colorum.
7: Bahustugid?
10: That alone, mapuno lang namon ng impounding area. Mga 6,000 ang nabalaan ko nga nalista dira. Pero nag-renew sa amon, sa mga aral lang sa 3,000 plus. 3,000. This year, basta nabalan ko daw 6,000 plus na daang.
7: Okay. So, 40% sa kabiyahe, kulurom kay Pab Carla, kay Pab Eljan. Yes, amo ni Guru, rason niya kung mag-checkpoint ng LTO, ang gapila, ang mga tricycle, damo-damo.
4: 60% kulurom.
7: Oo.
4: Oh. Natural. Hindi lang tricycle.
7: Pati
4: motor.
7: Nakita
4: mo. Kaya ang operasyon nila sa mong bilog ang bakulod, no? Why must nag-operate pa sa Lupesaina? Naguro ko na bulubantayan nila, no?
13: Yes. Sakto na kakita
4: ko dyan. Next week, balikan tayo naman yung Lupesaina.
13: Major roads. Sa Lupesaina, dara kakita ko dyan, kakita ko may barricade man da sa langa ginbuta. Si no, na spurn gina dara sa buong ang ila sininga ginapatuman sa area sa Lupesaina pa kagtugalok kakita ko dyan kakita ko dyan. Kakita ko na tawo na po ang ginadara permi ang maguto ka pa kagto dito sa Maya Burco Street sa Maya kung nabalak ayon kiki sa bagay kiki sa barika amo ginadang ila si Diman isa kada ko nga mga problema ay tungod nga matraffic ina dira nga area so amo ni ato nga sining update ah kung pila di kabilog ang mga colorum nga din sa sibad kiti parte kana madamo
4: naga nakita na, napakita ni ita nang ano ari itsura sang tower truck nga binakarga mga tricycle labi ta pakita
7: na tan mga picture ta ni
4: amo na dapat ang kabalo ko mapili sing ipakita mo hindi kikon mga okay. Look at Ario. Samtang report si Carla, ara tarawabla o. Ario, tarawabla.
7: Na,
4: isa pagitan. Sige pa, atong nakarga na sa babaw.
7: Nara na, araw two truck o.
4: Ang gwa niya, ang karga isang two truck, do, duwala ka tricycle, at tatlo, pati sikad. Then ang iban sila kagi five, ang iba lang ang style kagi five, Eric, ginaguyod.
7: Barbecue na.
4: Barbecue.
7: Oh.
4: Tingala ka gatirin-tirin na na.
7: Muhay ka na namin sila, okay, duga karaman sila. O, ara, takilid. So, amo na yung sitwasyon sa tow truck, ta, then ikarga na da. Tipo na, amin ni Carla, kay Pebel dyan, kaya dapat ikunong iya sa pulis pang silo?
4: Dito nila silo sa brig ko?
7: Uhudok na amin, eh, kaya para mahawanan, ara, o.
4: Hindi kayo kung matabo, kay Pebel, mahawa na nga ton yung mga impounding area.
7: Oh.
4: Nga, hindi man impounding area, kundi nga dalan.
7: Dalan na iya.
4: Tipo rin ko na, nga initiative, no? Carl, thank you so much, Carl.
7: Taho, ma.
13: Kakisabal
4: dyan, kakisabari. Basi, subungad lang ngayon na mo ni Kipabari. Ipaluwap mo itong aton palaro, ha? Ah. Sa kay sweet, mami sweet. Oh, kag kay mam, ano, ha? Ah. Naliwag lang ko to, ha? Ah. Ipaluwap mo subungad lang. Salamat, kid.
13: Noted, kikifabadjan, report, ikan sa Bacolod City Government Center, ining abalitang nagulong sa Yusan, DDX, Vanded, Maitin, si Kagdate, Ribayo, ini si kikifab, Crown of the Preserve, para sa kampiyon, yung balita, servisyo publiko, kakaningawan sa Negro, sa K5, sa New
4: Salamat, okay. Kipab Carla Defensor Lunga. Well, kakipab Eric, at na least, misang papano mahawanan ang aton sa ng mga impounding area nga masyado naging kagutok.
7: Kika hasar ginabi, ang barang ang Bilamonte, gino, ang ginagyanda mo. Dasun, kikita ko nga po, nangyan naman sa nga presento dos. So, kumiaras na impounding area, at least, decongested ng dalanta.
4: Subong, inugsulod na sa plenaryo ang impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Kagapon, nakita, magiging ka matura, no? Nga damo, yung tao, wala labot sa impeachment. Sige, mala, sa impeachment, importante nga, kumaligya mo, boss.
7: Ang manong the street, ito kagapon. Damo, nagbunos ito kagapon.
4: Ano ang balila?
7: Nga grabe ka mo, no? Nadiskubrihan nyo nga mo ito nga balita, no? Kag nakita nila, nga unfiltered, ha?
4: Hindi kay karon kundi...
7: Mangkot ka lang yan?
4: Kung iplanohon mo yan, sa pala karoon, malawag kami.
7: Nga, mga kato
4: siya. Bantayan nyo to sa libertad.
7: Kung to.
4: Oo. At to, wala to kay Gingolpi lang, kay para mabalaan, tayo nagtuntuan niya po. Ang tao kita mong isbahin, gambal. Nga, bala na nasa liya, ay makawilabot, ay man nasa ginubrada, ano, ay man nasa nahabulig sa akon.
7: Basta maubos na maligya
4: ko. Ubos na maligya ko, ang isa'y gambal. Nga, hindi ah, si Sara, gini akon, no? Hindi ko yung gusto kay Sara, yung mayo mo. Iba yung kasiling, dapat gini kay, lay-lay, no? Actually, sa sorbito mo naman si Jutay, ang pabor sa impeachment to.
7: Aban
4: si
7: pabor, pero ang ila, sa puro takatawag ipamangkot sa random sampling naton kahapon, is, while damo ang may gapabor, hindi layo ang distansya.
4: Hindi ang guaya, actually, kung tanong mo muna, statistically tayo.
7: Siya no, siya namun yung
4: nata. Ang isa ka pinaka-revealing, representing at least, at to, cross-sectional to.
7: Cross-section to. Oh.
4: Ang ibang to na interview, tagabaligya to sang sakilid.
7: No,
4: ay ibang to transport.
7: Nag-drive.
4: Basta merkado, yan, bisan nila yung tao mo. So, ang guha niya gali, ang sentimento sang tao, divided. May gapabor nga i-impeach si Sara. May ara iya nga dokontento na mas laki Sara. May iba niya nga, oh, they don't care kung may impeach whatever. Ang ilay, importante pa nga buhi nila. May kalanon sila.
7: May mga sabato kahapon, kipabil dyan nga, pwede problema silang ginmayo. Mambal siya nga, hindi kami sa piyakag-piyake daw mo manigyapon. Tapos kami yati pigado manigyapon. Yati kung ano lang mayo para sa aton di. Ang importante yan makakaon kami.
4: Ilistoryan tada yung aton nga man on the street.
7: Yes.
4: Sang February 27 to March 2, subong
7: okay.
4: At tuig,
7: okay.
4: Ang Pulse Asia nag-survey.
7: Ari na, sadyan eh. Okay.
4: Ang mga kandidato nga gin-survey nila kay Kipab Eric.
7: Okay.
4: No?
7: Kandidato
4: tanan niya kandidato anay tan.
7: Okay.
4: Duterte, Robredo, ang isa tan ang isa pagitan. Isa tan dan one on one. Nan. Okay.
7: Total interview is 100%.
4: Okay.
7: Kung ang election himuon subong,
4: sino gusto nila presidente?
7: Ang gusto mo, ang gipilian.
4: Ang bilog ga Pilipinas, Republic of the Philippines.
7: Okay.
4: Kanto tabi sa National Capital Region.
7: Okay.
4: Sa NCR, si Sara 35%.
7: Tusog, ha?
4: Si Robredo 27%.
7: Okay.
4: 24% si Rafi Tolpo. Uh-huh. Si Bam Aquino 6. Si Ontiveros 3. Uh-huh. Si Jun Vic Rimulya 2.
7: Okay.
4: Ano ng BL?
7: Bicol, Luzon? Bicol region, Coronel siya.
4: Bicol. Oh?
7: Bicolandia.
4: 16% si Sara. Ti ang nagapanguna na, Lini Robredo.
7: Di Bicol mo.
4: 44%.
7: Oh.
4: Si Tulfo, 26%. Si Aquino, 7. Si Ontiveros, 3. Si Rimulya, 0. At 2.
7: Plus fight sila ni Ontiveros ba?
4: Sa Visayas, dominante si Sara.
7: Okay. At in, for understandable reasons.
4: Vice President Sara Duterte, Visayas region.
7: Ati may Cebu mo.
4: Si Sinta.
7: Oh, may Cebu nga.
4: 16 si Robredo.
7: Kung mo si Robredo.
4: 11 si Tulfo. 8 si Bam, 0-0 si Ontiveros kag Rimulya. Abi mo ba, makita mo kakipamiri kung sino ang may makinarya. Ontiveros way makinarya.
7: No.
4: Rimulya way makinarya. Bam Aquino wala makinarya. Popularity ni.
7: Pero si Rimulya is BBM ha? Correct. Administration?
4: Si Tulfo is may ari, popular.
7: Sa media.
4: Popular.
7: No.
4: Rato ni.
7: Ramon Tulfo ni. Ha?
4: Si Lini Robredo naman, consistent lang sa figure niya.
7: Pero may recall sila, ini abi mo.
4: May recall. ang dako nga buto kung pamatian ta ang mga class ABC, ang mga may intindi, may alam, silini gusto nila?
7: Sa ABC, buti nga nun, ang may alam, may kwarta and all, ABC, ang laban gid pabor kay Lenny Robredo.
4: Inaya mga all. Elite, panawag sila mga elite group.
7: Oo, ari naman. Kanlaon, ari naman.
4: Tapos, na naman. Ang mga masa, iya kagipabirik, Sara Duterte gid.
7: Ang di kag-i Sara gid.
4: Ti amo nang may bulk, may dako nga chunk sang number or percentage of voters.
7: Because they constitute a bigger number of voters.
4: Siguro mga 60% to 17 isla. Ti ama, kung mo nang 45-25. Kung mag 1-on-1 kita kagipabirik, kung ang away, abi Robredo lang kag Duterte, amo nang gwa, noy pitik, anay noy pitik jutay. Isa ka pitik. No? Sa ilo ha. Sa NCR, dupata si Robredo kag si, ano mo ba, si Robredo, 1%.
7: Mm-hmm.
4: Sa Bicolandia, 67 si Robredo, bait sa islang si Sara.
7: Mm-hmm.
4: Sa Visayas, balbalman, 31 si Sara, si Robredo, 67 si Sara, vice president. Sa Mindanao, iti Lampaso to the max.
7: Lampaso to the max.
4: Mindanao mo. So kung tanawon mo, kung 1-on-1 ang hampang, daog si Sara by 51%
7: pero gamay,
4: versus 42. Inaya, layo pa ng eleksyon.
7: Layo pa ng gamay, ha?
4: Sa una, grabe, ginisilini ka gamay-gamay ni sa una.
7: Sa una lang paso. Galing kay sa ABC. But si ganun sa mga decision makers, si Robredo, yan lamanggid.
4: Sa babaw.
7: Sa babaw.
4: Tigaling mga butanti nga madala sa... Malo ka naman. Sa Waslik, bla.
7: Madala si Pangilay.
4: 53-74. Pero gamay kayo sa percentage sa ABC kagipabirik. That's why nga hampang Japon, imo to ng ABC, pero kontrolon mo man, makuagid siyang to sang DE, kinakutos lang mo. Pero kung si Rapi Tulpo, ipigwintro mo siya, patas kagipabirik mo. Abi-abi, Rapi Tulpo, Binoy. Ariyo, Tulpo versus Sara.
7: Abi, kung si Tulpo, may kwintro ha.
4: Pitik noy, patalikod. Di ka sa wala pitik.
7: Nare, nare.
4: Oh. Sa NCR, si Sara kag si Rafi patas.
7: Patas.
4: Bicolandia, aban si Rafi tulpo 72%. 19 lang niya si Sara.
7: Mm-hmm.
4: Visayas, 32 si Tulpo, 64 si Vice President Sara.
7: Mm-hmm.
4: Pag abot sa Mindanao, Lampaso to the max, 90 versus Siam. Pabor kay Sara, Vice President Sara. Kung class ABC, pag-istoryan, takip pa berik, number one, iya si Rapi Tulpo, Gapon eh.
7: Okay.
4: Nanotice mo sa ABC, nubo yung rating ni Sara, ni Vice President Sara.
7: Oo, sa may mga alam, kagdaw may mga influential, why siya? Sa masa, factor siya?
4: Sa masa, gapangunag siya, nakubansi. Si.
7: Okay.
4: Sa D, gamayaman si Anay. Pero pagabot sa E, nakubansi si Anay.
7: Okay.
4: Pero sumada nila ka duha, bilog na Pilipinas, patas lang siya sa 46%. Taigin sila kang ipabirik.
7: Taigin sila. Okay.
4: Bilog na Pilipinas, tay sila kang ipabirik. So, yan yung survey sa Pulse Asia for February 27 to March 2. Doon nanotice mo, there is rapid... Doon may dako na decline sa percentage. Trust rating, parawag. Tiguro, ano parawag siya naman?
7: Ang trust rating, correct.
4: When it comes sa survey, doon nagdubo-dubo si Vice President Sarao. Ano man? Anong mga factor ginatanaw mo nga nagdubo ni Kipaberic? Number one, guru, yung padayong nga issue sa corruption sa confidential funds.
7: Ano sa Pilipinas, gid? Dako na nga kwan, dako na nga tawag sila, nga factor.
4: Tigambal, Sara. Eh, hindi ko na masabat sa Kongreso, ya. Yeah.
7: Including, kita makita mo masilang mo sa aton survey kay Gapol. Kita mo...
4: Aba, amo gino?
7: Ya, why kami niya sa ila kung ano. Ngaplarihom lang na. Because the issue about one is better than the other is not present because one is also like the other mo.
4: Why siya sinakita, di pa rin siya?
7: In one is not better than the other, hindi siya mas maayo, kay pariho lang sila. So ang tawag niya, basta kami mabuhi lang kami. Amo nang guwaya da.
4: Ang iba na. Pero iba niya di siya hindi ah. Sara, hindi ako. Hindi ah, Tulpo, gikuya. Hindi ah, Robredo, gikuya.
7: All in all, we have a total registered voter of 69 million sa Pilipinas.
4: Wow.
7: 69 million.
4: Siguro okay. Ang gaboto, sinara lang sa mga 80 kung national election, 80
7: to 90%. Ang gaboto is only around 57 million, kaya ang aton nga voter percentage of votes is only 77%.
4: At ibot siyang nubo.
7: Nubo.
4: Tisakto man nga tutulong target. Tisa 77, dahil sila may nagaway. Kaya pila ka porsyentong Mindanao, dako guruay.
7: Ang Mindanao got the biggest chunk, dako ang iyang...
4: Pinamputante sa Mindanao?
7: Ang dali lang. Ang total vote sa Mindanao area, no? Ang total vote sa Mindanao area, Northern Mindanao alone is around 3 million na ika. Caraga, Soksarjan, Davao, 3, 6, 8, 10, mga 15 million.
4: Bilog ng Mindanao.
7: More or less, mga dira.
4: Pero pag-abot natin sa Visayas, mga pila-pila kita
7: ang
4: sa Visayas.
7: Ang Visayas naman natin is Western, NIR, Central, Western, 3, kapila? 6, mga another 10 million man.
4: 10 million. NCR.
7: Ang NCR natin, more or less, 7 million.
4: Gamay gali, no?
7: 7 million ang NCR.
4: BL, Bicolandia.
7: Ang Bicolandia ni mo is, Bicol area, is 4 million.
4: 4 million. Butsi ganun, kagipay, Eric, may away.
7: May away.
4: Ang away is in NCR, and Visayas, and Bicolandia.
7: Bicolandia. May so, presa.
4: May chance. Kung makaltasan nila ang pwersa sang Mindanao.
7: Ang pirsa sa Mindanao kung makaltasan mo, kag kung makuha mo ang Region 4 ang Calabarzon, Mindoro, Palawan, ang area, because 9 million na. 9 million na da. Ang area ni mo sa Central Luzon, ng Tagalog speaking area, bla, 7 million na.
4: Tiyan mo na, dako chance akong mayo. Ang pabangkot, ano ang mahimo epekto sang padayon nga galingay sa isyu sa impeachment sa pangunauna sa mga Pilipino?
7: And this is a very exciting data kay Pebble Jan.
4: Okay.
7: Subong ang aton nga registered voters, laban babae sin sa lalaki.
4: But si ganun sila, women power.
7: Women power.
4: Subot si ganun, mas malakas si Sara, Lini Robredo.
7: Yes.
4: Risa Untibero.
7: Tungod sa nga women voters ta, ang total female voters naton is 34.9 million while ang lalaki is only 33.6. So lamang may 1.3 million ang babae sa lalaki nga botante.
4: Imnanta sila na DTX 500.
7: Naglibog
4: ang ang DTX 500 mga kaki 5 nagapahubin si Ibo Peros kay Kiki 5, Eric.
7: Isa pa na.
4: Kag ang iya D3 Bayo ang ginainom, nagabulig parang iya memorya kampiyon. Mabalaan niya pilang mga butanti kada riyon.
7: Kag ako laban din babae.
4: Kag ang pinaka kampiyon kay ko maginom sa D3 Bayo, kabalo siya nga ang mga babae, gali mo pinaka damo ang butanti.
7: Balitaon ko pa di kung pilang single mom kag ang pilang
4: 60. Ano basta hindi ko maripat power trio may tisim na jo pagid na maideta panahon inom kabuda mo nga tubig. Kedo ginapalabos na gina sa panahon sa aton sini nga program sini nga tinihon. Na block na sila sa ilang multa sa mga lakad na gatinindog na sila.
7: Kiti nga isa man liklibong ako nang bags na mo.
4: Aha.
7: Sa kibong
4: mo. Agli ka. Hindi namin, hindi kay Patis disiplina lang. Oy, hindi gali malipat. Tabay tomorrow tutukan ta, kakipay Berik. Ang basiwa, wala pa patag.
7: May ilan na sila na
4: yan. Kung ano ang ilahin mo unto sa nagasarika nila ng mga mitruhan sa tubig.
7: May ilan na yan, wala sila
4: sabak. Labayan ko di karoon na itong danlog bla. Kung na-resolve na nila ito, kung wala. Mga amigo na ito, si Engineer Soliva. Engineer Sir Soliva, kuya. Engineer Soliva.
7: Ako
4: kuya,
7: si Soliva?
4: Kuya na.
7: Oo, sige, no? Siya na.
4: Kuya, magandang umaga, kuya. Baka pwede naman natin ma-explain what happened. Kaya ganong mahimo ito sa problema di.
7: Ilunggo na siya.
4: Ay, Ilunggo.
7: Kaya kunan mga homegrown ng mga basiwa boys. Homegrown ng mga basiwa boys. Sige.
4: Salamat, salamat. Pwede ta Chempos program tari. Standby ka mo sa isil program coming up next.
7: Merkulis,
4: no?
7: Subong kay Pebe dyan. Merkulis, ha? Libreng konsultasyon sa Kabangkalan.
4: Oy, sa Kabangkalan. Oh. Kaya hindi malipat. Reserve na isi. Adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon. Sa pangalan sa ato mga technical partners, Kaupod KK5, Ethan James Sarmiento, Rainiel Alcantara, with our station managers, Kulin Cobia sa Northern Negros, Southern Negros, Jean Chatita, in Bacolod, K5 Broads, Palma. O pa rin kamon CEO and President, Dr. Ramil Uy. Uy, may special nga bulan ni Subong. Sa aton tanan, Mayo mo. Mayo, gini nga bulan niya sa K5.
7: Mayo ni tinupas niya.
4: Salamat, salamat. Ako naman ninyo ka K5. Ako si K5 L. John Castanio.
7: Kaya ako naman si K5 Eric Tenerefe.
4: Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:01. Welcome kamo sa atong nga programa. Dire naman natun pag-istoryahan, kinanglan natun maging healthy. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Obserbahin nyo bla, ang atong mga partner, nagalitik ang mga maskulo, healthy, nami ang kutis, guapo, kag guapito. Salamat mayong agaw po natin sa atong programa, Sir Jean Paul or si Brad Paul, kag si Sir Kevin, si Sir Boy. Pero before anything else, dapat mag-take kita permission ng aton nga Super Trio. Number one, DTX 500 of Dantesing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio, kagang Klinika Sporbiotics. Mayong aga sa tanan, ready na, kuha na bullpen kag papel, kag record nyo ang mga importante nga mga message, informasyon sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mayong aga, Brad Paul.
2: Mayong aga, Simon Jenner. Mayong aga, Sir Kevin. Mayong aga, Sir Boy. Subong adlaw, istoryahan ta ang back to basics.
1: Aha.
2: Back to basics, tanong engineer, alugbati.
1: Aha. Mga madanlog, gina madanlog.
2: Oh, alugbati. Istoryahan ta, anong mabulig ni alugbati?
1: Aha.
2: Gina, kung isabi lang maglaswa daw, ay tanong na ginadala, no? Kaya ang availability, bas guruaw.
1: Tugabang? Pero,
2: ano bala ang mabulig ni alugbati sa aton? No, ikayong lawas. Especially, ano ang mga antioxidants siya, dira? Nga makabulig sa aton quest, no, nga magmayo ang aton nga panlawas. Kag paano ini ma-supplement pagid ni DTX 500 ang aton nga mga utanon nga ginakaon. Sir Kevin, good morning.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Engineer. Good morning, Sir Boy. Kag sa mga suki na ton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag ang mga solid supporters na ton, no, sa K5. Ang K5 solid supporters, mayong aga sa inyo tanan, no. Syempre, dapat kung gusto naton magkaon, maging healthy, dapat nami man naton pagkaon, no, which is our food awareness gid ang kinanglan, engineer. Kag syempre, take your DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Klinika Sporbiotics, kaya muning mabulig sa imo sa pag-attain sang top condition nga healthy lifestyle.
1: Sir Boy, good morning.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, mana, Sir Kevin. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng KSS supporters, kay Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa silila, layo ka pa sa diabetes. No, kung gusto mo makababawi sa lawas mo, kibisyuhan ka, palapulaw ka, and tanan-tanan na lang ang mga environmental factors ara sa imo nga ga-affect sa imo health, ay ang pangbawi da DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto niyo i-boost ang inyong immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabato man kag makaprotekta sa lawas kontra sa mga ginatawag nato nga mga microbial invasion, mga anomaly sa sulod sa lawas, na para ma-check man sa ginatawag nato nga regulator sa aton health ng aton immune system kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, gaputi.
1: Gagwapo, gwapa.
4: Gagwapo nami ang collagen production kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung masakit na, ang nakasulod na ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mga mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryanta ining utan, alugbati, madulo-danlog ini do. Ambot lang nga akong daw mahilig niya nga akong mga partner sa mulo madanlog.
2: Hindi kami hilig sa madanlog, pero nami ang padanlog.
1: Ay!
2: Yes, padanlog. So, Engineer, ang istoryanta subong, alugbati. Mangkot ko blan ng alugbati sa English, Engineer?
1: Doon wala ko ba? Wala alugbati lang pa. Alanta ko naman.
2: Nan!
1: As peanuts.
2: Kaya dito sa amon sa Amerika, sa grocery store na mga bakal, Malabar spinach.
1: Aha.
2: Doon una ko yan naintindihan, yung Malabar spinach. Ulay ko kabalo nga alugbati, gali ang ngalan. Si diri sa inyo.
1: Amo na gina kaon ni kwa ni
2: isip mo boy.
1: Papay.
4: Papay?
2: Oo. Hindi ala in ha.
4: Spain match man to ya. Ako yan sa logbati.
2: Oo, namin din man may
4: hindi. Namin din
2: ano ba? Ano bang ibang nga luto? Sa pag ako niya nabalaan niya, namin lang siya sa laswa.
1: Nan,
2: anong ibang pa?
4: Munggo.
2: Munggo.
1: Ah, munggo. Butangan munggo.
2: Pwede, munggo. Pwede
4: man natin ka karne, kagdala ka lugbati. Namin man.
2: Ay, huwag ka namin.
3: Kagdala ka lubay. Pwede mo man i-ano siya daw. I-blanch mo lang siya, tapos dugisawan mo may, ano ba? Katumbal.
2: Kuno.
1: Duway ko na katinawa. Ang kutitot, kutitot.
2: Mm-hmm. Ang ano gani sa boy ang daw daw gastar bla? Ang daw apat bla kasay.
1: Okra may, okra.
2: Hindi ah, apat kasay do may palikpik na bla sa boy. Nanamitan ko na mo do. Ang gamo na
4: daw. Daon man ha.
2: Oh, daw do gamo na bla do square bla may corner.
1: Tuga bang tuga bang.
3: Dog do balimbing.
1: Hindi, prutas na yan.
2: Amo na?
4: Hindi, ang namin...
2: Doon laba na siya, Sir Boy, nga daw apat lang yung corner, nga daw may gulod-gulod yung corner, nga nipis.
4: Hindi man daon kamutin, ha?
2: Ay, dito sa Alugbati, ah. Ang Alugbati, engineer, damo gali micronutrients.
3: Okay.
2: Oo, may vitamin A, may vitamin C, may vitamin E.
1: May calcium pa na?
2: Oo, damo siya tuloy ang nami, engineer, kay amo nigili ang ginambal, permisang gagmay kita blaga para sa mata mo, makaon ka sa green nga mga ano ni mga dahon-dahon.
1: Okay.
2: Oo, mga dahon-dahon. Makaon kita gali para sa aton mata, kahit may vitamin A, may retinol.
1: Okay. No?
2: So, why labot sining imo nga vitamin A, vitamin C, kag vitamin E nga makuha, damo-damo siya sa mga phytochemicals. Tapos antioxidants. Unang ta, engineer, why labot sining vitamin E, vitamin C, vitamin A, miyara sa beta-carotene kaglutin.
1: Ay, oo.
2: Oo, ano ini? Ini siya mga carotenoids. No, carotenoids. Mas damo galing ang beta-carotene kung carrots gidya eh.
1: Okay, oo. Okay.
2: Ini siya ang nagabulig sa imong mata. So may vitamin A na siya, may beta-carotene pakaglutin, nga namin sa mata mo. So, engineer, kung daw... pigaw gali ang imo nga mata, alugbati ka nami. Oh, alugbati ka gid. Kag nami man siya para sa protection against cataract.
1: Mm-hmm.
2: O kapin pa may developing cataract kadabi or macular degeneration sa mata, nami siya. Kag of course bangod sang iyang beta-carotene ka pa nami kutis.
1: I see. Pati para man sa skin gali.
2: Pero tandaan mo masubrahan ka blas ang beta-carotene ga yellow ka engineer.
1: Mm-hmm.
2: O doga pink, doga orange, doga yellow. So muna kaon tagili permi alugbati ano pa may ara siya sang saponins. Ang saponins isa ni ka phytochemical nga ara man sa iya nga dahon kag iya nga stem. That's why magkaon ka alugbati hindi la kay dahon engineer
1: pati mga gamay nga stem
2: laktan mo man sang medyo mga tag 1 inch da nga stem abi.
1: Uh-huh.
2: Hindi man tong bilog yagid nga stem kitigaan na iya.
1: Ang taas magutod, 5 man guro?
2: Oo, hindi ka magutod sa puno gitsang dahon. Dito kaya sa may upod nga stem nga daw 1 inch eh daw muna bi.
1: Okay.
2: Kinuwi sa paglaga o mahumok lang man na.
1: Correct, correct.
2: Ara diyan ang iya sini nga
1: saponins.
2: Oo, saponin. Kag ang problema galing ang nami sa saponin engineer, why labot nga antioxidant siya nagabulig ni sa fight against cancer.
1: Mhm.
2: Oh, so kung gaalugbati kada nami sa imo nga anti-cancer nga ano ni nga mga pangaman kag nagapabulig pa sa imo nga immune system no nagabulig man ini sa imo nga digestion ang dumad laxative sa galing.
1: Mm-hmm.
2: Ang magamaka laxative do gapahumok bala pupo mo
3: ano
2: gapadalhay padalhay
1: medyo taas fiber no
2: so kung sensitive ka engineer sa imo nga tiyan medyo in moderation ako kapayas ang ako niya laxative engineer. Nami gidya kapayas gidalhay gina imo pupo ari pa nami siya kay may anti-inflammatory.
1: Oo, okay,
2: para
1: okay.
2: Ini sa imo nga skin care sa mga joints mo kampiyon siya no ang dasig mag-promote sa sang wound healing kag nami man siya sa iban pa nga mga nutrients nakangila diri nga panulutuon. Ang bali Sir Kevin, basta gani ang mga sources mo sang antioxidant, either prutas or utan, every minute kag ginaboil mo na siya, ga-diminish ang iya nga
1: gabuhin,
2: available.
1: Gabuhin ang iya mga nutrients.
2: So isa sa pinakanami, di is kanon ta sa raw. Pwede gali.
1: Oo,
2: pero ibutang sa salad.
1: Mm-hmm.
2: Na, daw saladon mo, dabi may mayonnaise ka, dabi. or nami man siya nga ibutang mo sa mga soup.
1: Okay.
2: Diba si dugidugay bla man noodles kakagwanaw.
1: Tiyang ang soup kinanglan mo na init man mo.
2: Oo. Kagano pa, pwede man sa gani ibutang mo harina, engineer, kapitunghon ang dahon.
3: Do kangkong chips.
2: Oo, do kangkong chips. No, kadamo, galisang may muta. Pero engineer, pinakabakod, didri ang iyang betalanin, betalains and phenolics. Okay. Amuling iyang pinakabakod, gid. Kay may pinakamataas ni siya nga bioactive compounds. Nga makuha ta ni siya sa variety nga pulagi lang iyang stem. May variety ni nga pulagi diyan nga kadukot sang pula nga daw kamay kabayulet ng stem niya mo.
1: Uh-huh.
2: Hindi ko no ang may mataas gid nga anti-inflammatory properties bangod sa iyang mga phenolics. Now again, hindi tamang guro sige, ang availability do but kapos lang may tanom, no?
3: Kapos lang siya itanom. Kapos lang siya buhion.
4: Kapos lang siya buhion. Perting survival rate lang alog bat.
2: Do ay niya ginatigi? Do wala yan, no?
4: Do ay niya siya do kabakod din siya klase.
2: Do gagataw, do gasaka ni.
4: Do
1: bain na siya.
2: Tapos kung kaksan mo sa dahon, manubo lang man, boy.
4: Manubo lang siya.
1: Kagi ng mga naigo sa black eye, namin na sa butang, no, kagibutang sa mga na black eye. Sakto na,
3: si engineer, no?
2: Sa ginakastigo ka pa sa una, galiyan mo na yun.
4: Hindi, sa
2: bayan. Ano, nga, Sir Kevin Sakwan sa black eye.
3: Because it has properties ng
2: anti-inflammatory.
3: Kag syempre Sir JP rich in iron man ang alugbat.
1: Oh, iron kag calcium.
3: So, may vitamin C siya kag may iron. So kung may ara ka iron deficiency, anemia,
2: nami siya.
3: Nami gid ang alugbati no, pagkaupod sang balunggay.
2: So
4: anong but silingon sina? Kung pala pulaw, magpaluto alugbati.
2: Ang galing ka.
4: Magpaluto sang alugbati.
2: Dugin na yung sumya ka, B, no?
4: Alugbati, pagkaluga.
3: Sa mga babae, gid, no? Na may monthly period, kahit sila nang prone anemia. Sa anemia. So bagay, gini sa ila, no? Nga utan. Kung kapangita sila iron-rich food, alugbati. Hindi nyo pagdulaon sinyo listahan.
2: Oh, so alugbati, ara na, sige ta na kaunon, pero ti again, kinanglan mo pila guro kadamo alugbati man. So kung daw mahal gid ang alugbati subong, abi di X500 ka.
1: Ayos na, ayos.
2: The same mismo amount of antioxidant. Actually damo pa eh. In a 14 peso capsule, loaded ka sa antioxidant. Kag di vitamin C nga makuha mo sa alugbati, ara man sa Mighty C. Ang Mighty C mas solid kay ang yan ang vitamin C concentrated na. So sa isang kapsula, engineer, ang 500 mg mo, to the max, gina yung bioavailability. 100 mg, 500 mg gina yung engineer ang imong mga benefit sa Mighty C. So iparis mong DTX 500 kay Mighty C, kampiyon ang imong kondisyon every day. Katotas sa talk ni Doc with Sir Boy Sulueta.
1: Sir Boy, imo na ni panahon subong.
4: Thank you, no? Thank you, Brad Paul. Thank you, manas engineer. Sumungad lang to anta kung paano bala magbulig ang D3 Bio sa aton logistics specialist ang aton lawas, which is our blood. How does D3 Bio affects our red blood cells and what is basically our red blood cells? But may permitan ni mabatian magpalabta, oy pa-check ka sang RBC mo. Ano na ba lang RBC ngini? Ang RBC is the red blood cells, no? Sige ni mga around 45% sang aton dugo are RBCs. Ang color ini pula. Nga apula,
1: red
4: mo kay rich in iron ang muna nung no, okay. Sabat hindi rin kay rich in iron rich in iron ni siya, no? So basically how many RBCs are produced in a second, ang ban nila according to research and studies around 2 million per second ang
1: na
4: produce ang aton lawas para sa RBC ta. And one RBC, ang isa ka bilog nga cells ang RBC, contains around 250 million of molecules of hemoglobin. So isa ka RBC ang uno din na 250 million of hemoglobin molecules.
1: Nagakiri na sang
4: kwan. Which carry oxygen.
1: Oxygen.
4: Which anong allows ang hemoglobin to carry oxygen? It's iron. That's why ang banin Sir Kevin kaon na lugbati ko, no? Para rich in iron.
1: Okay.
4: Para ang imo blood has the capacity, has the ability or to maintain that ability to carry iron. Nga kinanlan ta bala RBC. Your RBC has a lot of function, no? Now, number one, it carries oxygen, which is vital to our existence. Without oxygen, patay ang tao. Hindi ka maginawa, patay ka, no? Cause our body use two kinds of fuel to power our body. glucose and oxygen. Without the other one, missing the other one, hindi, you cannot survive. Ang glucose kaniya, may alternative.
2: Okay.
4: Pwede ka pakakaon good fats, kakalin sa D3Bio, protein, no? Those food sources could also provide energy, but all of them needs oxygen, no, in order to survive. So essential gid ang carriers ang oxygen sa aton lawas, which is our red blood cells. Anong pagiging obras ini? It removes toxins. Gina-remove yun yung tawag naton nga carbon dioxide coming out from our cells. Ang basura sa aton silalim, ginapagwa yun eh. And ang permitang kakakalimtan, ang function pagising RBC, it's for our pH regulation. Kananlan, ang muna siya gamintin nga hindi tamaan ka acidic ang imo lawas, hindi man tamaan ka, tawag naton, ka-alkaline ang imo lawas.
2: Okay. So aralan sa 7 siguro or something?
4: 7.5 in everything. Kalanlan, no? Ang tawag nga alkalinity or ang pH balance ang aton lawas. So, very important ni siya. The mere fact that our body produces 2 million RBCs, red blood cells per second, indicates that our body needs this. This is really important. Essential for life.
2: Kung kulang ka RBC, sir boy, yun ang ginambal nilang anemia muna?
4: Muna nga, tawag ka anemic ka.
2: Anemic ka.
4: Anemic ka. So, ano ang shapes ng aton RBCs? Ang normal shapes ni donut.
2: Uh-huh.
4: May buho ni sa tunga.
2: Okay.
4: May buho sa tunga, pero flexible siya to enter any kind of tissues.
2: Okay.
4: So, maipit yung lawas na masulod siya to provide oxygen to those cells needed, no? So, amun yung kinanlan sa aton lawas, no? So, your body could create around 119 million of these cells, nearly in a minute or in less than a minute. This will give your body the oxygen that it needs. Oxygen is vital for life. Kung wala kang ginawa, most likely, after 6 minutes, you're brain dead. And after that, you're totally, you're dead na gidya.
2: Okay.
4: Dead ka na gidya. So, ang aton brain is the number one customer sa ginatawag natin ng oxygen. That's why 4 to 5 minutes, example, nawalaan ka, nalumos ka, naksidente ka, kalanan, ma-revive ka dahil yun para hindi mag totally damage.
2: Pila ka minuto, sir boy? Mga 4 to 5 minutes?
4: 4 to 5 minutes, 6 minutes ang iban nga, no? But vital ang 4 to 5 minutes nga sa rescue nga ma-provide niya ng oxygen.
2: Okay.
4: Amo na ginapump ka kay para magdaloy ang dugo mo para makadala to oxygen para okay, makaginawa okay. Ka, no?
2: Uh-oh.
4: So, anong bala ang ginaubra ni D3Bio when it comes to your RBCs? Amo na usually ang aton topic subong no kung how does D3Bio help with our RBC health, no? Number one, ginapanami ni D3Bio ang imo bone marrow health. Your bone marrow is the factory of your red blood cells.
2: Okay.
4: Meaning to say,
2: dira ginaubra.
4: Oo. Kung dira gobra, kung ang amuna ang imo ginatawag nga manufacturing hub.
2: Uh-huh.
4: Dapat ang health sang manufacturing hub mo kampyon.
2: Healthy man.
4: Healthy man. So ang ginatawag nga D3Bio contains medium chain fatty acids, no? Help niya absorb sa mga vital minerals and vitamins including calcium and phosphorus, that is basically good for your
2: bones
4: and bone marrow health. Ano
2: okay.
4: Pagkid? It helps the absorption of fat-soluble vitamins, vitamin A and vitamin D. Essential sa ginatawag naton nga ang mga must-have nutrients for erythropoiesis, no? The process of creating your healthy red blood cells. So, dapat mo palang nga bagay, ha, makita mo na nga may very important role ang ginaplay ang ginatawag nga D3Bio. And of course, ginabuligan man ni D3Bio ang aton lawas. Lalo na kung i-combine mo D3Bio kay Sir Kevin nga Clinica Sportbiotics, nami ang production sa ginatawag nga B vitamins, no? Anong pinaka-vital ng mga B vitamins para sa creation sa imo red blood cells? Vitamin B2, B3, and B12.
2: Kag kinanglanom na sa Sir Boy para mag-ayo ang mga pilas, bala? Ang mga pilas, kay dra na sa ang repair sa mga cells natin.
3: Mm-hmm. Idugang ko lang, Engineer, no? Ang RBC, isa yung nikaselula nga wala sang mitochondria. So, ano gid siya? Obligate glucose consumer.
2: Okay.
3: No? Aga depende gid siya sa glucose. Galing, because sa demand sang aton nga iban nga parte or organ sang glucose, kisado tay na lang nga glucose ga kabilin sa aton nga RBC.
2: Mm-hmm.
3: So ang glucose no ginagamit ina sang RBC is not para mag-grow pa siya, kundi para ma-maintain niya iya kaugalingon.
2: Ma-energize siya, guro?
3: So imagine if you are glucose dependent no or high glucose consumer ikaw, ang imo lawas is also or ang imo other cells nagakaon man glucose. So imagine amo na kadamo ang supplyan sang RBC sang glucose. Pero kung imo diet is rich in medium chain triglycerides,
2: uh-huh,
3: which is makita naton ina or makuha naton sa pag-inom adlaw-adlaw sang D3 mm-hmm bio, it spares your your RBC, no? Ang ginatawag ning effect is glucose sparing. Kaya nga sparing. Kaya ang ginagamit sang imong iban nga selula as energy is the ketones halin sa MCTs.
2: Correct.
3: So matagaan leeway ang imong RBC to use the glucose to maintain itself para ma-maintain niya iya integrity kag ang iya nga cellular membrane man engineer, no? So muna ang benefits kung adlaw-adlaw kag D3 bio for your red blood cell health.
4: Nga ako no question, nga why kuno mitochondria ang red blood cells? That is usually a question that we ginapamangkot no sa mga science classes and everything. The reason for that, the most logical reason for that, it's why ni siya sa ginatawag ng mitochondria for it para ma-maximize niya ang pag-carry niya sang oxygen.
2: Mm.
4: Example, ang carrier mo, amo man manugkos sa oxygen kay may mitochondria siya, mas dutay ang madalaya nga oxygen into cells.
2: Mm.
4: So ginhimo kiniya sang Ginoo ang RBC, to maximize the its ability to carry oxygen. So why ni siya mitochondria? That's why it only lives around 120 days tapos islan siya. That is the ideal lifespan of your RBCs. Anong pagdito lang mabulig ni D3 Bio? D3 Bio helps the absorption of copper, another fat soluble mineral that basically are essential sa ginatawag paghimo sa RBC. But for me, ang pinakanami gidya nga contribution sa D3 Bio to its medium chain fatty acids is in maintaining our kidney health. Our kidneys are basically the producer of erythropoietin. Erythropoietin is basically what is needed by our bone marrow to create what we call your RBCs. So, kung may abilidad ang D3 Bio through its ferulic acid and gallic acid antioxidants and of course its good source of fuel like medium chain fatty acids to maintain kidney health, basically nami ang imo production sang erythropoietin. So kung nami ang production sang erythropoietin mo, it is safe to say nga nami man ang production sang RBC mo. So there are a lot of things that affect RBC health, no? That's another topic in the future, but the shape of your RBCs plays a vital role on its ability to carry oxygen.
2: Correct. Huh?
4: So basically, inaamuna mga abnormalities, may mga sickle cell anemia, may mga those kinds of, that's another kind of topic. But ang importante din na mabalanta nga ang D3 Bio basically helps and enhances your red blood cells health through its medium chain fatty acids. So kung gusto mo nami ang quality kagdaloy sang imodugo sa imulawas para nami ang deliveries sa mga tawag ng mga vital minerals and vitamins sa imusilula, nami man ang paghimo sa basura, lalo na kung updan mo pag-extend ang mga tawag ng D3 Bio, nami ang imo pamatsagan. Kasi siyempre, ang intanan mo nga silula, sufficiente ang ginahatag nga oxygen sa ila, so nami ang ila ginatawag nga performance.
2: May question, Dre, healthy blood is equals to better energy. Tag the brain function.
4: Why better energy? Okay, you have a lot of oxygen.
2: Correct.
4: Why better brain function? Of course, it's that a reason nami man ang pagdala ng oxygen sa
2: tag imo brain. Longevity.
4: And of course, longevity because oxygen and other kind of
3: nutrients,
4: and, nutrients will basically help your body repair itself. So that's why galawig ang imo kabuhi. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo manami man ang quality sang imo dugo, kampyon ang imo ginatawag nga RBC Health, ay adlaw-adlaw mag D3 Bio. Hindi lang pang trangkaso o busip on kagilanat, gapanami pa sang imo daloy sang imo dugo.
1: Kag kunami gusto mo yan, nami ang imo pamatyagan, pagbugta mo sa aga, kinanglan maligo, Sir Boy.
4: Yan.
1: So kung magpaligo naman, gamit kita sang habon, nga DTX Beauty Soap, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Ah, kaya nga may ari ni nga guava extract nga nag-moisturize sang aton panit kung gamiton ta, Sir Boy. Ah, kaga mataas ang collagen nga maga nami pagid ang smooth ang imo nga panit, Sir Boy. Number one, may beauty factor pa.
4: Ang mga tinatawag natin DTX Beauty Soap kay inilang habon nga hindi lang may beauty factors, may mga tinatawag pa nga antimicrobial properties tungkol sa VCO nga gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases, problema sa an-an, buni, psoriasis, punggod. Ha? Amuning habon dapat si mo kay ang VCO sini kampiyon ang antimicrobial properties, dala na da ang mga mikrobyo nga gadala sa tawag nga mga body odor. Gamat-amat ka pa hamis kag puti kay may pa-pain. Ha? Nga gapaputi sing imo skin kag may ginatawag nga whitening amplifier ang vitamin C nga alin sa guava extract, which is extremely rich in vitamin C, helps in production of glutathione that also whitens your skin and of course collagen for skin repair. So din ka pa. So kung gusto ka habon nga mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Partneran ta ni Sir Boy, ng mga ilok mo lang mabaho.
4: Mm.
1: Oh, okay na tayo, namit lang tao ng imong skin, daw gwapo ka, pero mabaho, yang ga-emit gagwa sa imuya kung balason ka, Sir Kevin, Sir Boy. Ah, kinanglan ta, mag-Clinica Deo Fresh.
3: Mm-hmm. Clinica Deo Fresh, engineer, no? Isa ka natural deo roll-on, himo sa tatlo ka natural oils. May tea tree oil, may castor oil, kag VCO, virgin coconut oil, no? Nga ginatap na ang kagaw nga nagatuga sang body odor, so ginagaan niya kasang 48 hours protection.
1: Correct.
3: Against body odor, kag syempre no ginasolusyonan niya gid engineer ang nagapabaho sang imo nga kilikili, which is ang kagaw ginapatay niya para hindi na magtuga sang body odor, no. Kay whether we like it or not, ang aton kilikili balason ginaya tugas mm-hmm. ang chimpo kag ang iyaya anatomical position, mm-hmm. engineer. Correct. No, kay mainit ginadayang ilok, so balason gina. So ang imuya solusyonan is ang kagaw, hindi ang balhas, no, uh-huh. engineer. So nami sa Clinica Deo Fresh, wala gaman siya sa imo bayo, wala ga puti-puti, kag syempre hindi makatugas ang irritation sa imo nga kilikili, kay kung ma-irritate imo kilikili, nagaitom ina engineer.
1: Kag makaroon infection.
3: Mm. Kag syempre, amuning nami sa Clinica Deo Fresh, engineer, nagaputi ang imo kilikili. Kag wala sang body odor. So, mag-swipe to the right, swipe to the left, sang Clinica Deo Fresh.
1: Mga pita, Sir Kevin, ha, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Tingin ko na agay, ha. Gapangapi ko yan, DTX Coffee Mix. Namin niya, Sir Boy. Kaya nga, ha. Ang may-ari sa nga chia seeds, nga taas fiber niya, nagainom ka na, ginatinluan pa ang imo nga sulok-sulok, Sir Kevin. Bisan, medyo gutom ka, wala ka bika pamahaw. Mm-hmm. Wala yung sulab, Sir Kevin. Kaya nga, ginambal nila, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
3: Pabuga na sa antioxidant, engineer, ang DTX Coffee Mix. Kaya syempre may chia seeds, no, rich in fiber. Nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract. Pero kung ikaw, no, gakabala ka sang imo blood sugar level,
1: uh-huh.
3: may ara kita, kape nga bagay sa imo, no. DTX Premium Coffee, stevia ang sweetener, no, natural sweetener, so hindi kagid mahadlok nga magtaas ang imo nga blood sugar level, kay hindi niya makapataas sa blood sugar level, magabulig pa ni gani sa pagmanage ang imo nga blood sugar level. Kay bangod ang stevia, isa ka natural sweetener, no. Sa DTX Premium Coffee, no, ma-enjoy mo gid ang kapait kag katamis nga sabor sa isa ka kape, no. So mag DTX Premium Coffee.
1: Unlimited, pwede mo ma-take niya, Sir Boy.
3: Any time of the day,
4: no. Stevia ang sweetener. Kag kung gusto ko lang, if you just want to feel young and look young, amuning best coffee si mo DTX Premium Coffee.
1: Mm-hmm. Okay, so, may kape pag ito yang
3: pang-contrast stress, engineer, no.
1: Oh.
3: Ang prebio coffee, bugana sa probiotics, no, nga nagabulig sa aton gut health para mag-produce sa mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain para ma-stabilize ang aton mood. So kung ano man nga sahi sang stress ang imo nga ginaagyan, isa lang kahigop sang prebio coffee, no, magayuhom ka na liwat. So para ma-manage ang imong stress, nami imo brain health, mag prebio coffee amuning coffee for your brain, no? Prebio coffee. Pero para sa gut health, mag Clinicas Probiotics engineer. Ang Clinicas Probiotics 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Ang ginahimo sini ginaproteksyonan ka batok sa diarrhea, constipation, kag nagapromote sang nutrient absorption sa aton nga gut, kag ginapunggan ang pagsulod sa mga carcinogenic agents sa aton lawas nga nagatuga sa mga cancer, no? Kag ginaprevent pa sini ang colorectal cancer. Kung ikaw may problema sa urinary tract infection, basi kulang ka lang sa good bacteria. So para mapataas ang imong good bacteria liwat, mag Clinicas Probiotics ka.
1: Okay, pro kinanglaman natin, Sir Boy. Ining extend food supplement for men. Pinaka-importante ini kay gina-energize na, gapataas ang aton stamina, ginahimo iya balance ang aton mga hormones, Sir Boy.
4: Ang food supplement sang mga barako.
1: Okay, kinanglano ni ang libido support, biography, sa mga lalaki, kag mga babae, bla. Ang libido, amuning kinanglan, nag-enhance ang imo sexual life, Sir Boy.
4: Pang mag-explain kayo dyan, gayo home ganyang mata mo.
1: Ha? Kag nakabulig ini sa aton nga mood para ma libre kita sa stress, Sir Boy. Magkuan kita may ari sa nga makakagklabuas ka nga nagapanami sang daloy sang dugo, Sir Boy. Ang dugo ang pinakaimportante, parang manoy naton blaga katulog. Mabuhi siya ang nagalaylay magauntay, Sir Boy.
4: Ang sekreto sa tanan ara sa dugo. Gusta si Manoy ang istoryahan ko ng flagpole, medyo lupay-pain, kulang sa dugo. That's why dapat naka-extend food supplement. Pero kung gusto mo nami man imo blood flow, no, magpamasahe 2-3 times a week. Danyo si engineer, ganyo siya. No? Dapat ang sekreto sang masahe, wala kisa sa masayista. Hindi engineer, wala sa masayista. Okay. Ara sa ano, engineer?
2: Sa
4: Balanyos. Dapat naka-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod. Ang ginahatag ini sa imo lang, sa imo mga kakasukasuan, sa mga tired muscles mo, no? Habang ginahagod ni misis, ni girlfriend, o ni boyfriend, o sinumanda, no? Gamat-amat kwa ang imo stress sa imo likod, sa mga kasukasuan mo, sa imo mga legs, kay kampiyon ang ginatawag nga init nga ginahatag sini. When it comes to aromatherapy, kampiyon man, no? Ga-relax sa imo brain, para layo ka sa stress, ha? And kung gabiyahihilo ka, this is the best nga balan news para sa imo, simutan mo itang gabi.
3: Dasig pa ma-absorb sa panit, Sir Boy. That's why dasig makakas ang pagpalanakit sa imo nga kalawasan. Sakto lang nga init, sakto nga lamig, no, ang yaginahatag nga relaxation sa imo nga mga palanakit nga kalawasan.
1: Ang kanda, Sir Boy, kung nagalamig-lamig lang imo nga kwan, imo mga muscles, ibutang mo lang na.
4: Correct, kaya,
1: buhion niya, patay maskulo mo niya.
4: Nanunay naman ito sa buhi. No? DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige. Wala ang tatuyong po, Sir Kevin. Din sila pwede makabakal sa ato mga suplemento.
3: Yes, engineer, ang ato nga mga produkto sa Clinica de Alternativo sa rang ini mabakal sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo nga lapit sa inyo lugar. No? Para sa address ng Amon Clinic, magbisita sa Amon Facebook page, Clinica de Alternativo. No, kag i-search dito ang inyong syudad, no, or ang inyong city, kag magagwa dayon ang address sang Amon Clinic nga lapit sa inyong lugar, no. Kag syempre maghalong gid kamo sa peke para makasigurado nga original kag FDA approved ang inyong mabakal, pangitaa ang silyo sang Clinica de Alternativo, kag naka-box ang aton nga mga food supplement, no. Kag syempre, no, dapat naka DTX 500 gid sila adlaw-adlaw, engineer, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Sport Biotics para ang lawas nila mamligan kag ang balatian malikawan.
4: And of course, hindi kin maglipat, ha, kung medyo conscious na kamo sa inyo eye health, medyo medyo burado na ang mata, medyo blurry na ang vision, ay basic kulang na sa nga tawag nga eye care. Okay, may eye care na ang ginatawag nga Klinika di Alternativo. Namin isang ginatawag nga eye care drops, no? Amon nga maintain sang aton ginatawag nga health sang aton eyes. It has the minerals and vitamins vital for eye health. So, tandaan, if you want to maintain the quality of your vision, mag eye care drops, no? Available na sa amon clinics and of course to all leading pharmacies diri sa Bacolod. Remember the name? Eye care. Cause you care for your the health of your eyes, no? And of course, hindi magdipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, ang pinalangga nga CEO, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo. Of course, saka aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!

0: Ang galibog ang ulo ko kung sa diin na kumaupod nga linyada eh. Kay Kapitan Hugakom o kung kay Norbing di Malunhaw.
1: Kung diin na dako nga budget, dad, dito tayo, dad. Sa padaog tayo, dad. Maupo tayo kung diin tayo dako nga makaginan siya, blao.
0: Gahulat pa ko gani sa migo ko nga si Norbing di Malunhaw eh. Kay may ma-finance ko do sa iya nga engineer sang DPWH. Amuto ko nung mahatag sa iya sang minalita nga kwarta mag-eleksyon ko no eh.
1: At di ko mag-amo na dad. Padaog na ya. Sigurado ginaya dad niya kung may finance. Halin sa mga buaya kay sadya ginayang tagtaganay.
0: Amo gani nga ginapanilagan ko pang duwa ka partido eh. Kay para kung may partido, may partida.
1: Ha? Dad, kung sino ang paldo, dito ta magrupo.
0: Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon.
0: Hindi ka na magwa sa balay nyo, ha? Kung gauba ka, ha?
1: Ah, mauba, kuya, kay Ginot. Tutal ginasablay ko man sa baga kung bayo ko.
0: Ay, boss, hindi ka na pag-ibo, ha?
1: Kagaman.
0: Basi dakpon ka, kagtikitan.
1: Sutab, eh.
0: Sutab din gani, boss. Amo ganing hindi ka na magwading ang nakauba kay base magdugang ang imo kasutab. Kabalo ka, boss.
1: Mm.
0: Amo na subong bago nga mando kung gauba ka sa dalan. Dakpon ka!
1: Yuga nila eh! Mayo eh! Mayo eh, no? Dakpon nilang gaubas dalan. Pero mga kawatan to sang minalita nga nakabarog niya. Ano na lang to?
0: Ate, proteksyonan to yan nila, ya, boss eh. Kay ti boss, kung dakpon to nila, wala na karun may mahatag sa ila sang malita. Oh, boss! Amo ginang dako nga katingalahan.
1: Katingalahan gini. Kay ang gauba nga wala sa ladakpon, ang gabarong niya kawatan hindi. Ambot ano na yung patakaran? Nga manakop sa mga nagaululuba.
0: Palingin sa ulo, boss, ang mga mando ni isang gobyerno?
1: Hindi lang lingin. Dumahay blood gani.
0: Ay, ambot, boss, ah. Do makapamuyaya o tagani nga pang gobyerno ni.
1: Amo gidi. Kadamo nagidya subong sang nagakuriit kag nagapamirip he sa plasta datay. Buisit gani. Kun magubas ang bayo bawal. Pero kun mangawat minalita goods lang. Amo na diya sa Pilipinas, no? Ang mga watsang dilatas na pilakbilog, dakpon. Pero ang nangawat minilyon sa gobyerno, ara, Japon sa pwisto.
0: Boss?
1: Amo na din ang mga pigado, gapigado, pagid. Ang mga kwartahan, gakwartahan, pagid.
0: Ah, sa dyan, no?

Kasakit sa gilid ko, wow. O wala labot nga galak ang akong nga panga. Kasakit pagid akong natilig. Hindi ayhan. Sa sobra ko na inikagamit sang kok. Kokwa. Agay. Hindi pwede nga magmasakit ako. Dapat healthy lang ako perme kay hasta buhay ako. Ako diya ang mapresidente sa Pilipinas. Wala na niya ulo eleksyon. Amo nga dapat, hindi gid ko ya matiwas. Kay kanugon sang kwarta nga gapaldo-paldo tapos, sila naman ang makabinipisyo. Ano sila? Hello? Dapat sugod-subong, mapakonvert na ako sa budgetarian. Bulo budget anay kaon para hindi magdasig masakiton. Hindi ko ya dahil gusto nga mabuslan ko diya sa pwesto. Gusto ko ya, samtang may ginawa pa ako, ako lang diya dapat ang mapungko sa sininga posisyon. Nami diya kita sigay diya kwarta. Gamay lang nga proyekto, kagdala mga ghost project, piho na ya. Malita na dayon. Sigihon ko lang ning akon diri posisyon kay para makapaldo kuya perme. Bahala na kung ano yung bun nila sa akon . Bisan ano yung bal na sa akon, i-jespes ko nila, okay lang. Basta ako kwartahan . Nami na diyang ako niya kay ti, may tuburan lang kuya sang kwarta. Gatubod ang kwarta. Sadya-sadya ino.

0: Ote, may gabong koy. Magadto na takay mama burak tay. Mamgali.
1: Oh, mega. Pero karoon lang kay init, pabe.
0: Basi hindi na ta madala sa listahan siyang may eskwela sa Sunday School, Meg. Nga Lunes ang klase ay. Basi bala sobra na migaw. Basi galalawas ng listahan ako.
1: Kung magsobra, Meg, piliton da Japon nga makapainroll ta.
0: Basi bala hindi na sabi magsugot, Meg.
1: Sa tabon ta lang eh. Ako ba alam, Meg?
0: Ha? Eh, ano naman ang imoan mo, migaw?
1: Mas style-style naman ta eh.
0: Kaya ano na ba yung style, Meg?
1: Isukit na naman ang mga kalubyan ng aula bunga. Igarantor ta naman sa istorya eh.
0: Meg, amo na galit, Meg?
1: Oh, Meg, hindi bala mo managinimota kay Ma'am Tagoytay?
0: Ay, oo, galit, Meg, no, nalipat ko bala.
1: Di amo man naitira ta kay pakaisao niya Burakday.
0: Di, Meg, ang pamangkot. Mapati man siya yan.
1: Kung di siya magpati, Meg, papatiyon ta sa Japon, ah.
0: Sa Jaino.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role. Para sa aton ikayong lawas sugod ang tanang proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
8: May nagkain nga indigid na agwantahan kung nag-atake. Lakot sila over fatigue na sa school work, over stress sa problema. Natilawan ko na ang damo lang herbal medicine pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong na

0: Oo. Ang imo nga sugar, pila na lang subong?
1: 52.5 ang imo kong laboratory.
0: Sa una, pila?
1: 35 sa ilawin mo ang blocker na capsule, itipibog
2: nito. Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili.

0: Squirrel John Lava.
1: Ano man tayo, tay?
0: Kamusta ang pag-squirrel naman?
1: Okay man tayo. Kabalo naman ka magbasa ka magsulat, ah.
0: Sure ka?
1: Subong galing, tay. Medyo buro ng panulukan ko. Amo na daw buro man pagsulat ko kag pagbasa ko. Atay, subong blao. Hindi lang ko anay papabasa, tay, tay, ha?
0: Wala man ko nang siling, ha? Papasa, hunta ka. Namangkot lang, kuya.
1: Advice na, kuya, tay. Basit ba lang, ha?
0: Wala! Nagbinaro ka naman,

0: Tan labang?
1: At tay, tay, tay. Labay man lang ako.
2: O sige, labay lang.
1: Wow! Hindi. Ang buhat ko bala si Lingon. Change topic lang tabala kadali.
2: Change topic ay takilid ka?
1: Wow!
2: Kaya ka naman ba yung gusto mong istoryanta?
1: Anong bitay kung mamati na lang sa radyo? Basit may bago na bala nga balita sa radyo, how?
2: Kaya siya yung pabalitaon ta? Si DJ Sotab kag si DJ Nilaw?
1: Laban-laban eh.
2: Budlay niya kung sa ila halil ang balita.
1: Kaya nga naman tay.
2: Sa siya nila yung kabalita, 99 hindi nababatihan. Isa lang lapit sa kamaturan, duwa-duwa pa.
1: Wow! Hala? Amo nagalit, tay-tay-tay?
2: Oo, dugay na yun ah. Wala kayo jakbalong.
1: Ikabalo man eh. Kaso ka pa bawa po lang ko ah. Nga daw wala ko kabalo-balaw.
2: Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: Burog?
1: Yes, Magdalena.
0: Wala pagid ya kabugtaw?
1: Wala pagid, Magdalena. Hamuo ki Japon yas ang tulog, ya?
0: Nala!
1: Ambot ba si kundi na siya magbugtaw?
0: Nala! Hindi man, ay.
1: Hindi mo ko gusto nga hindi siya makabugtaw, kaya baluman ko nga kinahanglan taman siya mo.
0: Gani man.
1: Galing, dawala gisya gana magbugtaw, yo. Kanami gisang tulog, yo. Nagapala na mugwanon pa.
0: Eh, gakumod siya?
1: Oo, wala Magdalena. Gawakal-wakal pa gani.
0: Eh, anong ginawakal ya?
1: Ambot ah, eh, hindi man maintindihan kayo daw. Gakumod-kumod man lang daw. Daw hindi maintindihan.
0: Hala. Ay, abi pa mati ito bisang mayo kung anong ginakumod ya para mabalaan ta.
1: Agod mabalaan mo gid Magdalena. Mas mayo nga ikaw gid ang mamati para aktual mo gid lang mabatian.
0: Hala.
1: Kung ikaw na lang di pa mati, nga isalig mo pa ya sa akon.
0: Nabaw. Hala. Do, hindi ka na masugo, Hal?
1: Kay masarangan mo na gidlang nga obraon, isugo mo pa sa akon. Do, sobra kapaya sa boss.
0: Sadya-sadya, eh, no?
1: Why?

0: pinamanan si Lina?
1: Tawalaan na mga yuti pagkaon sa mga basurahan, no?
0: Oo, eh. Kay pag-ula pa lang tiwasan mo na tayon sa mga ito ang alayaw. Ganda mo, ginagutom nga mga tao. Musta mo pag ginagutom nga mga ito?
1: Nga aman, be.
0: Kaya ang ipakaon sa tao sa ito, ang tao na lang makaon, eh. Kay, ang muna nga mahal na daan sa busang balaklon. Imbis ipakaon nila sa mga ito, inito na lang sang tao liwat kakaonon.
1: Hala. Na gali ang rason nga kaiwat sa mga pagkaon subong sa basurahan.
0: Laban, eh. Hindi na nanila maabuya kay tikin ako lang man sila sa pagkaon, eh. Kita mo sa mga basurahan, no? Bisan ito, gaping as pangitas ang pwede makaon.
1: Ha? Pati maan, guro nga. Pikado na kita, no?
0: Nala.
1: Oo, eh. Pikado na kita, eh. Kita mo, nagkatamo naman ang kawatan kag mga hotaper.
0: Hala, sedya-sedya, eh.

sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: DTX, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. Sa una, problema gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Kaya dali ko, lakas sa butika, kag nagbukad. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakukit mo.
0: Dr.
10: Pinoy
0: Capsule. Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule.
11: Muter na mas.
12: Kaya may rob ito. Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
13: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
13: 35 kilos. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog.
14: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics. Nagin ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News
1: D3Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3Bio adlaw-adlaw, sir boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
4: Correct.
3: Sino lang ang may D3 subong nga may VCO?
4: D3Bio lang.
3: D3Bio lang,
4: D3Bio D3Bio lang ang malakas.
3: Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, ti isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Ti kung masiling ta lauric acid, gina-decrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imong digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blast sa imong atyan.
4: Correct.
3: So, once nga nami siya, tinami ang imong digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iyang secretion, sir boy, ginareduce niya ang cholesterol sa imong dugo kag atay para nga hapos maabsorb ang gitawag o magamit ang calcium kag magnesium para sa imong strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3Bio, ang nakanami pagid, hindi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imong lawas, it will convert to monolaurin. Once nga mahimo na monolaurin, strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na. So D3Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imo nga tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imo nga mga essential minerals or nutrients sa imo nga cellula. Amo na ang ma-offer ni D3Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iya nga benepisyo, sintimo ang benepisyo.
4: Grabe,
5: no? Dumunta mo benepisyo.
0: D3Bio! D3Bio!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mabakas mga butika.
0: D3Bio!
5: So D3Bio, sir boy, nabalik-balik tanin nga mayara sang caprylic acid. No, isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone. No? Nga muna ang naghatag sang pagkaon energy sa aton nga utok. Kagamulan ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood brain barrier. Luwas ang antioxidants ang ketone amulan ni makasulod dito sa aton nga blood brain barrier, Sir Boy, nga malikawan naton niya ang pagka malipaton. Siyempre alert kay no, perme kay nga may haras ang ginatuwag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok.
4: Correct, no?
7: Ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization yun is patyon ang bakterya, pat yon ang viruses, pat yon ang fungos, halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3Bio? May caprin, ay may monocaprin ka na, may monocaprin ka na, may monolaurin ka pa.
5: Kumpleto na.
8: Kumpleto. That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3Bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang, dasig i-process.

0: 95 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Network, alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 MBPS, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniag 11 MBPS.

0: maayong aga, mga suki naton, ngiting palamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza size na kita sa bulan sang Mayo, tig 2026. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Inyo kami makitaan live kababatian sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo, Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Last

0: Mikos-mikos na mga insan! Mikos-mikos na!
1: In America, for a coffee in America.
0: Boss Joe, Bon La Chica, Richard Bilando Pasilan, ML Balasa, Sandra Dizon, Ruda Angilis Knight, ang lagawan ko nga bibay, ang bibay nga lagawan, kusi sa hita, gida, kusi sa hita.
2: Tinunto, ito.
0: Si Lady Diane Sanchez Lanario, Angel Bilando, Annabel Santisteban, J.Ann, Salvi Cordoba, Upenyo, Sandra Dizon Haro, Merlita Malbas, Mary Lynn Parcon, Janet Selbistro Anabo, nga purti ang iyang kulukanta kanta kay ina. Gamulo monitor ko, yung naka-live siya. Vince Delphine, Jolly Lumi, Hinovia Lumugdang, ML Balasa, Johnny Ujano. Hala! Ambal ni Rudal, yes, and oh, pwede ko si On. Ay, hala, mapakusi siya. Rudal, magkusi ko, bla, hindi niya kusi nga mo niya, wa. Magkusi ko, bla, Rudal, hindi niya mo niya kipot ang tatlo, kang tatlo. Hindi niya, hindi niya mo na, hindi niya mo na, Yerudzo. Amo ko na yung mungusi, Yerudzo. Na, ang tatlo katudlo ka palang laba, ginairon. Hala! May mahuri kapan gani na ang tatlo katudlo ang botsi mo. Magkusi, kuya bala, hindi niya sila yung nga kipot yung amo na, oh. Amo ko na yung magkusi, yaw. Na! May madalahi, gid. May madalahi, gid, Ruda. Sige, ya, gida. Kisa balaga ka umul-umul ko na da.
2: Ito, ito.
0: Ay, oo. Nga, ahaw, ano ko mo magkusi, ahaw? Dapat yan, gadangaw ko yung adaan yun. Magkusi ko yan, muni, amuni, biyang kusi, di biyo, dridampi biyo. Na, oo, oh, gapalang labo, oo, oh, na, gapalang labo, oh, pala yung iban nga tudlo. Abal ni Richard, yun ka nami, na isang imo ko si Aw. Ay, birthday ni Manang Gali, Manang ni Janet Silvestri Anabo. Happy birthday kay Manang niya, Rowena Ilazigi. Rowena Ilazigi. Sige, ah, happy birthday, da kag lingaw-lingaw kamo da. Ah. Hindi magpatama, video kaya sa alas 10 ang gabi, kay panakpon, bala ka mo. Hindi, magpatama, video kaya kung gabi, kay pangdakpon ka mo. Bawal na subo. Ruda, ginayawa-yawa mo gig ko bala.
2: Tinunto, ito.
0: Rod, nagpatugmaw na ko bala, Rod. Hindi na ko magpatugmaw, ika-apat. Sige, yagi da. Hoy, nainom nyo na ang inyong mga DTX 500. Kung wala pa imnan nyo na, kay mas stress ka mo karon sa aton ng mga pag-istoryahan. Shout out sa Campus Internal Security and Safety Office sa University of St. Lasal. Ang kapashout out ang inyo commander, First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Good morning, Sir Ibrado. Dugay na taway kakilit anay, Sir Ibrado ba? Matiro-tiro naman ta bala. Ang imo nga armas nga ka mga tahom nga kalatuktukan na to.
2: Grabe po.
0: Hagadon ta si Junsaps pero pabaklon ta gid sa bala.
2: Grabe po.
0: Pero na nga aton bala ubuson niya na.
2: Grabe po.
0: Mary D. Montorio. Ya, kuya bala, wala gid sang ginahimo nga. man ko, kusi man to ruda. Ano pa gidya ha?
2: Grabe po. Tinan to, ito.
0: DTX 500 inumon tagid permi ha. Kay parang permi healthy. Parisan gid sang mighty C ang alkaline nga vitamin siya. Muna ginainom na mo ni Mrs. kung aga kagabi bala. Kami sa balay, DTX 500. Nga, kung mga bayaw nga may diabetes, ah, pag inom niya DTX, why, nasa nagulo insulin, ka, isa kasi man, alang inanaya, why, niya nag-insulin, nasa subong,
2: oh, grabe,
0: kami, gidya para sa diabetes, ambal ni Jisery, vlog niya, Sir Paul, ano naman ang word of the day sa topic mo, subong? Kagapon about sa Bluetooth. Nagligad about sa kubra. Hoy, ang armas ni Jun Saps nga dupol, may nagapanag-iya na to bala. May nagapanag-iya. Tubo yaman.
2: Grabe po.
0: Mga balita nga ato yung pag-istoryahan subong aga. May tatlo ka mga minor di edado nga children at risk na riskyo sang anti-mendicancy task force sa Bacolod daw mga pilatong edad ko no may 15 pilato 13 tapos may 17 nan kay nga naga yup rugby o istoryahan tani karon sino ba dapat basulon kuna mga kabataan, mga rugby girl, kag-rugby boy, aras dalan, sino dapat na ibasulon? Kaya kung ako pamangkuton nyo, tiginikanan, gidi. Oh, tiistoryahan, takaroon nga dapat malabasulon ang mga ginikanan, sining mga kabataan, nga mga rugby girl, kag-rugby boy. Oh, karon istoryahan, tana.
2: Pinunto, ito.
0: Ari, gwapo nga topic. Ari, oh, sadya ni nga topic. Kundi, nagligad ng storya ta about kubra. Kahapon, about Bluetooth. Mabalik ta sa kubra. Mabalik ta sa kubra. Kay, baloka mo kun nga, ah. May isa ka kubra nakita sa isa ka basin sa Don Salvador Benedicto.
2: Grabe po.
0: Oo. May mga naglagaw-lagaw nga mga turista halin sa Bacolod nga mapadulong sa Don Salvador sa mangihi ini sila sa isa ka CR ay nano man niya nga pagbuka sa toilet may kubra sa sulod.
2: Grabe po.
0: About what if babae ang mangihi?
2: Grabe po.
0: Kag ituklaw sang kubra ang pawikan niya.
2: Grabe po. Grabe po.
0: Uy! Kasadya ni nga balita ni. Imagine na lang bala. What if ang kubra to ya girl at to ya girl sa may basin? Ay! What if kapag pangihi sang bibay? Pag pangihi sang murat? Nangihi ang murat sang nagapaurok-urok kada to papiswit. Ay! May kubra gali sa sulod kagin buntog ang imo pawikan. Ay, kaswerte kasi kubra niya. Tanda klase kubra. Kadamo sang iya plastaran didto gid siya nagplastar sa CR sa sulod gid siyang basin. Ala sana all kubra. Kunara kada sa kub sa sulod sang basin. Abaw piho gid makakagat gid ang kubra. Ay, ang lain pagin ko nang makapungko ka makawiwi ang lalaki. Pagwiwi sang lalaki, abaw kagton ang jitlogs. Kagton ang jitlogs mo.
2: Tinunto,
0: eh. Delikado, managali sa Don Salvador, tuod pa. May kubra niya sa sulod sang banyo. Ara gidya sa sulod, gidya sa buho sang CR. May video pa bla, ipakita ko karon. Ay! Abo na to yung permi, ginapamangkot ko yan. What if babayi ang mangihi? Kag Ton! Ay! Pwerte nga dan ang dila sang kubra.
2: Ang grabe po.
0: Kita niyong dila sang kubra? Gamuha mo ginaw? Ay! Ang pot na lang! Ay! Hindi ko kayo imagine!
2: Ang grabe po.
0: Yan, nakagurong. Ay! Kung ano mga dilap-dilap ni man?
2: Ito?
0: Paglantaw mo kubra galing. Ay! What if kagton ang imo? Pawikan.
2: Anong to ito?
0: Ay, purti ka klase balita ni. Karon na. Istoryahanta niya.
2: Ah, grabe po.
0: Ah, gwapo man nga balita, oh. Ang mayor sa siyudad sang Cadiz nagapanawagan subong sa publiko kay may nagagamit sang iyang account sa Facebook. Nagapangayo kayo kwarta. Imagine on mo lang si mayor bading iskalanti matchatsi mo. Ya toy. Si mayor ni ah. Ya mayor mo yung gabi. Ya mapasponsor ko da bisi mo. Ginimo yaya katunto man ni klasing na nagkawat sang kwan man. Nagkawat sang ano ni sang Facebook ni Mayor Bading man. Ginimo yaya si Mayor Bading kwan manog into manog tunto budol. So ginimo yaya si Mayor Bading Mayor budol. O istoryahan, tani karoon na dakpan na bala ini. Ang balimir, si Matisa, no? Ya, tapos ko nagaunay bala. Ha? Namin mo, Mercy, pagkagat sa pawikan, hindi na makakas ang kubra, gaunay. Ay! Hongkis, abala, ginaunay ko man ang akong kubra. May mga batasan ko bala nga ginaunay ko na, why na ginakuha. Ay ka-try na ka mo sina nga ang kubra way nagagwa dito na lang ginaunay na sa sulod.
2: Tinunto ito
0: kigan mo ko ni pastor ko sa mga topic ko. Kigan mo ko ni kuno ni Brother Edmond Alejo sa mga topic ko. Brother Edmond, ambot headline pa lang to kasadya na, no? Headline pa lang. Ang Feebox nagpadugyan nga hindi ko na magpagkapanti sa padayon nga aktibidad sang Bulkan Canlaon. Oo ah. Kapulisan or mangunguma ginlutang patay sa banwa sang Kalatrava natabo kahapon sang aga Mayo 5 sa may barangay Dulis Kalatrava. Ba patay na naman isa ka mangunguma ginsulod sa mga lalaki kag tiniro.
2: Ah, grabe po.
3: Ito. Tatay ninyo si Lucifer. Mga
0: kumhang
3: kayo.
0: Kapulisan sang Negros Occidental ginapabakod ang seguridad sa mga lugar sa probinsya matapos nga nagluntad ang inkwentro sa Tubuso.
2: Ah, grabe po. Ito.
0: Masobra 700,000 nga mga iligal nga sigarilyo na kompiskar sang kapulisan sa Kabangkalan.
2: One.
0: 20 anyos nga babae dakop sa drug bypass operation sa Inigaran.
3: Paano masabi? Tatay ninyo si
0: Lucifer. Sagay nagbukas ang 30 metros nga mural bilang pagpasidungog kay Noni Lucy Alvarado, ang bag-o nga cultural landmark sang syudad. Tag, duwa ka mga persona dakop sa drug bypass operation sa Kabangkalan. Mayong aga sa kay Ma'am Nanilin Dicinal Shiflet. Mami Nanilin, kamusta na to ang aton nga friend? Ang balon mo, halong-halong sa mag-CR sa Don Salvador kung makapuli di sa, ha? May kubrabya gabantay sa sulod si sa sulod sang basin. If a saw si halong-halong, gitso ba kay may kubrabya gahulat sa basin?
4: Kinunto, ito.
0: Sugod ta.

0: Now, may tatlo ka mga minor de edad, mga kabataan eh, ginrescue kay Gaadoy-adoy base. Now, ari ba lang ho, nakalit na kakadto ka mas bakulod? O hindi na gani bakulod? Bisan diin nga mga syudad, kadamot na blang mga kabataan sumunga gilinagaw-lagaw. Diri sa bakulod, damo gid. Kita nyo tong kahapon sa Manila. Ah, tanara pa tong video gapon tan. I-play to blatan na tong gin-hold up nilang jeep bala, kakadamo sa ila. Kay diri sa bakulod, may gin pang rescue ang Anti-Mendicancy Task Force. Ang video kapon i-play bitan. Ara, i-play ta. Sige, go please. With audio please. Aryo, kwan eh, video ni isang mga kabataan, mga minors, mga babayi, may lalaki, gapang hold up sila niya sa sulod sang jeep. Mga kabataan, arali niya sa Kilid Highway, Kilidalan, may magpundong nga jeep, yung hold up po nila niya. Ara na, i-play ta with audio please. Na. Oh. Nan, kinawat nilang cellphone, ang bag. Mga bata pa, oh.
1: Kinuha pa nilang sapatos, oh.
0: Oh. May bayi pa gani, oh. May babayi pa. Ang isa may ice pick pa nga dala, may kutsilyo.
1: May mapasero pa, wawa na may mapasero.
0: Oh.
1: Ito may ice pick pa yung isa, oh.
2: Shit!
0: Oh, nanu may ice pick pa, oh.
1: Itong nakadamit. Ayun ako, bad. Gusto mo yan.
2: Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasabi na, yung pulis.
0: Oh, ibutang na sa kilid, tan. Okay na natin. Butang na sa kilid ko, tan. Wala lang audio. Ang video to kapon para to buwas, tan, ha. Ang duwa kabilog, tublatan, batikatan. Para buwas lang to, tan, ha. Tawari, oh. Now, sa mga kaangay sini nga sitwasyon nga mga kabataan ara sa dalan, i-play lang natin liyugtan. Balik-balik lang. Sino dapat ang basulon? You know what? Sa mga amo ni nga edad, ang ginikanan dapat ang aton nga isa sa mga balasulon di. Naa. Ang mga ginikanan sila ni ang primary guardians na responsable sa pagtatap, paggiya, paghatag proteksyon, kag sa pag-supervise sining ila mga kabataan, kiti ila bata mo. Kung sa bagay, kung nataw nato, hindi gid man iyatanan lang sang ginikanan because kadamo bali sang mga naga-interplay nga mga may responsibilidad man sa bata. Number one, education o eskwilahan. Ang eskwilahan, isa man ni sa mga talatapan nga amo ang may responsibilidad man sa pag-groom sa mga bata, ang gobyerno. Pero ang pinakadako gidyang bahin sa pag may dako gidyang responsibilidad are the parents. Ginikanan gid. Nga, ano ang ara sa ginikanan? Di number one, may duty ka mo to supervise your kids. Especially nga minor ini sila. Ha? Dapat ang kabataan aton ginikanan, ginahibalo nila kung ano mga aktibidad ng bata nyo. Gainano sila. Ano nga mga grupo ang ila ginaintrahan. Kasi dapat mag-amunia nga ugtong adlaw, tani manyaga na ka mo. Ang tsakto nga ginikanan, amunia dapat to. Kuntik pala niyaga, ang kabataan, ginatipon mo na. Pag may kulang ang bata mo nga wala siya sa lamisa, din siya nagkadto. And then din ka nga malagaw ka. Especially subo nga wala klase. Dapat ang kabataan, muara na sa balay, hindi man naya kasili nga pigado ka o manggaranon ka. Bisan pigado ka, mahimo mo na. Panibin, manyaga ta. After panyaga, lantaw da TV, why sa may magwa ha, kay kainit. Sige, dugay-dugay. Kasaka sa katre, basa da libro and din tulog. Karon lang sa hapon lagaw. Muna platani. Then kung maglagaw, din ka mo malagaw. Dili lang sa ugsaran ha, hindi maglakat kundi indiin. Pangitaon mo bata mo kung galagaw kag bakula. Obligasyon niya ka mga ginikanan. Oh, kay nga akong pabayaan mong kabataan, maanad na gani sa gawi nga wala gapati si imo. Ay problema ginaya nga dako. Kamo dapat ang may responsibilidad sa pagmonitor, sa pagdisiplina kag sa inyo kabataan. Oh, kamo dapat yang capable nga maghimo sang desisyon para sa ila, hindi kay kun sino diya nga maestra. Oh, di bala? Kung yatag mo na kung niya puro lang sa maestra, ti ano kaya klase gini kanan?
3: Angkot sa langaw. Ngayon mo lang nalaman?
0: Di, magambal ka nga may minor di edad, why pa na yan sa tsakto yung kwan, tsakto yung paminimuot? Dapat ikaw niya ga-decide para sa ila? Oh. Di, isa man di ka factor, what if ang ginikanan pigado? Or ang lain da, base ang ginikanan bulagay ti isama na.
2: Ah, grabe po.
0: What if ang mama nagbulag ng ginangasawa iban na mana iban? Kisa may ara man nga ang nanay kag tatay nagbulagay, naglinayas, may pamilya na sila nga ila.
2: Ah, grabe.
0: Ang bata bilin sa lula. Prote kung sino ang guardian da among makuan eh. Amo ang makuha sang responsibility eh. Di ba la? Paano ka maka-expectar mayo nga puturo kung amo na ang gawi sa kabataan nyo, ara sa dalan? May mga kabataan man yung gani nga wala yung pangawat, wala yung druga, gabaligya ya. Saan gamay ko? Gabaligya ko agugo. Gakumpra ko sa tupad balay namon na agugo nga tag 25 sentimos, baligya ko slapi. Naginan siya ko dubligin. O, di kaya ko man magblubligya. Pero sila nga mamuamo niya, ho? Ay! Kung nagbulagay ang ginikanan, kung sino ang nabilin ng mga tiyo, tiya, lola, lolo, among taning makuha sang responsibilidad. Kung kaysa may haraman nga pigado ang amay, pigado ang ginikanan, ang tatay nag-obra sa konstruksyon, ang nanay ka pang labada, pero hindi na yung rason nga ang babataan mo, hindi mo pag-imonitor. Pwede mo man i-tugon sa tupad balay mo, dahi, ang bata ko lang kumonitor, ha? Nugay ka mo gwa sa balay, drill lang ka mo, lantaw ka mo da TV or what? Ara, gyapo na wala yasang any rason, unless ko po nagbulagay ka mo. Pero ti, kung ikaw ya husto nga klase, ginikanan, bisa nagbulagay pa ka mo sang bana mo da, pagitaan mo ginya paagi ang bata mo ya manurture mo. Oo, bisan ato ka pa sa abroad. Ato ka pa sa abroad ga DH kabi nag-abroad ka. Kada monitor mo na bata mo ya may ara kabi messenger tawgan mo eh. O hindi maglagaw, dra ka lang sa balay o every now and then messenger call ta. Video call ta para ma-monitor mo. Hindi bala? Di kunway ka gidyaga tinguha. But on a larger perspective, although nga ang parents mo ang may primary responsibility para mag-giya ka, mag-protekta sa ilang sininga minor na kabataan, ang school, komunidad, simbahan, government agency, kag ang sosyudad may ariman responsibility. Simbahan, oh, sosyudad, kita. Pagkita mo na bata, san tupad mo balay nga eh sugid mo sa Iloy. Oo. Ang ano nga balsang aton mga balasahon na linsang unaw, the children are the future of this country. O di bala?
2: Ah, grabe po.
4: Paano masabi?
0: Future sang aton country ang mga kabataan, di kita mismo igiya ta. Kung napalpak ang ginikanan, ara pa man ta. And then there must be government. Amo ni sumo nga ginahimo di sa bakulod. Kami ara antay mindikan si task force, di mayam lagi ginagiho ni sila. Eh kung kisa may ang bata ra stubang da pabayan lang Manila.
2: Grabe po.
0: Do may ari ni sila sa una kwan opisina sa public plaza. Di ara naman to ang mga workers nila ga pinungko sa sunod opisina. Sa sagwa to sa dalan makita naman nila nga may mga rugby boy to may pabayaan lang man.
2: Grabe po.
0: Di sumong may kinagdagiho sila ho. Oh, i-check ko si Carla. B. Carla, i-K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Carl?
5: Yes, sa Kikita GT. Mayong ugdo ko sa atin ni K5. Kikita GT, may ara sa na-rescue. Katapos ang anti-medical key task force ng syudad sa Bacolod sa tatlo ka mga children at risk sa K5JP at dito sa area sa Alunan Avenue, Barangay 39 kahapon sa hapon na sa K5JP. Ang ini nga mga pamatano na edad sa 11, 13, kag 17 sa K5JP kagbasi sa report sa social worker.
0: Dahil nagibala, naibala kay amigo ko nag-zero. Si Billy Mirabilis na ilang kita lang sa tanang radyo blamang kita lang hindi ginapamatian niya. Meron ba kayo si Tiger Billy siling niyo ya i-share ko lang Tiger ay pasaburan ko sa, dali lang kita na Carla ha siling niya Tiger kaagiman ko upod sa mga classmate ko sa elementary grade 3 kami. Tapos mga upod ko grade 5. Tambay-tambay kami sa overpass sa Robinsons kag maglimos-limos. May meeting tubisang una amon timprano buhi. Nakasupot pa ko 50. Bata ni ni Mayor Bibot Mirabilis. Isugid ta kay Papa mo. Big time ni, big time. Pero limos. Di anong talaga galing niya Billy kay kagwapo si mo, masalaan kaya nga palaboy? Hindi ko magpati. Katikalon, gibla si mo, Billy. Ako man, Carl, i-share ko man ako. Sorry, Carl, ha? Abi mo, Carla, sang gamay ko, Carl. Sa mga ara pa lang ko, Carla, sa grade 5. Bigado man kami, Carla. Ang akon nga mga upod nga mga kabataan. Nagalibod-libod man to sila kung ano pulo pangalimos ako Carla sa edad ko Carla nga grade 5 dako na Carla ang responsibilidad ko nga ah gabalay-balay na kuupod ang akon man nga classmate nga magulang sa akon himo kami balay-balay sa kilid tulog kami hulid-hulid ako na ako tatay siya nanay. Oo, amo na Carla ang akon nga mga experience sang gusto ko gani, duwa ako nanay. A duwa ang akon asawa. Inagad ko bagito iban nga bata, dirita, balay-balay. Gali Carla, gamay pa ko to ya Carl. Kita mo ya Carl ang akon nga responsibilidad ya. Gamay pa ko ya Carl, pero mga akon nga... Ako niya kal nga gawi ya pang dako niya Carl. Ga training na kuya paano magulid-ulid? Paano magmangin tatay? Di bala? Di klaruhon ko lang nga sa Amerika to natabo. Kaya pal ni Ruda. Yabi ko sa US ka. Oo gani, Ruda. Aba nang husga naman siya, oh. Bata pa ko noon nakasala na ko.
6: Ito.
0: Masubin kabla sa ako nagbusong. Carla, ikaw gabalay-balay ka man sa una, Carl?
5: Ay, wala.
0: Ay! Bad ang
5: iyo. Ay, wala ko, playmate.
0: Ay, kunara ko, playmate ka. Tistingan tabla, Carla. Playmate tabla, subong. Ikaw, nanay, ako tatay, Carl. In a way, Carla, ti ano?
5: Yes.
0: Ang gintisan, napisanan ang anti-medicancy task force? Napisanan sila?
5: Pati ni KKFJP, sige-sige, ini, no? At igaling kagwa-gagwa, dari doon sila ang ginapantay. KKFJP, edi kapilaman ni nila, ginabalik-balikan, madari ang pipila ka mga areas, dari sa syudad ng Bacolod, especially ang downtown area, KKFJP. Pero tingin niya area, sa may Alunan Avenue ini nga nasa kupan sa Barangay 39 kag tiini sila sa information nato nga nakuha sa anti-medicancy task force ini sila mga out of school youth nga gikan sa Purok Napchon Barangay 5 Airport kag tinagakinahanglan gidini sila sang intervention sa paggamit sang inhalant sa K5JP kumpara sa mga solvent rugby, no, mo ila sininga gina gamit ta kay K5 City. So, dala ini sila sa Bacolod City Police Station 1 sa Women and Children Protection Desk, no, para at least nga mapatawag o kung matubang, makatubang ila sininga mga ginikanan kay mga barangay officials sa opisina kay K5 JPT. Diri, salig man ni mga ginikanan, yun dapat mantayan gini nilang ila sininga mga kabataan kay K5 JP bisan diin lang makita dira nga naga suyop sa mga
0: amo na da kay abi mo Carla again balik na sa ginikanan Carl nag ano kamo yes. Inyo nga napabayaan yung inyo kabataan gasuyop ya mo na no way kagid ga as parents way kagid ga ulo imbestigar sa bata mo. Hambal ni Brother Mike ni Brother Brother Mike Sibirino makita biya sa Proverbs. Oh, Proverbs 22:6, train up a child in a way he should go and when he grow old he will not depart from it. Di ba la? Na training ka man sang gamay mo mang, gamay ka na training ka na.
5: Oh, kay Kevin JP. Syempre dapat niya na
0: natin. Sang gamay ka na train ka.
5: Thank you for JP.
0: Ako sang gamay ko, ako yung gapang train. Sang gamay ka, gin-train ka, Carl?
5: Oo, oh, train.
0: Ay, ako yung lain kuya. Ay, ako yung sang gamay ko, akong gapang train. Balo ka, anong gina-train ko?
5: Ano?
0: Nagbasa ko libro mo. Balo ka, anong ginabasa ko ng libro?
5: Oo.
0: How to train your dragon.
6: Tinunto ito.
0: Sang gamay ko mang amo na ginaba. Nakabasa ko. Eh oh, gani may libro na How to Train Your Dragon. Sang uli na realize ko ang nami gid gali ang ngalan is How to Train Your Cobra.
6: Tinunto ito.
0: Gamay pa ko mang akon nga cobra trained na ni.
5: Okay.
0: Yes, Carla. Oo. How to Train Your Cobra. Sang gamay ka gali ikaw yang gina training. Sa imo ginikanan. Ako ya, sang gamay ko. Ako ya ga train sa akong cobra.
5: Oh. Kay may chain na yung cobra. Yo, training.
0: Anyway, ti ano gi pangdala sila sa Station 1? Ano na sila dayon to sang pulis?
5: Ati, at WCPD na kasi sa GP ang nag-istorya sa ila, ang DSSD, kagang parang officials, at the same time, ang ila sininga mga ginikanan sa Chief GP. So, ini sila, ang yung kasulta niya pasudlon sa Alternative Learning System o kung ALS bala kay Chief GP para at least nga makapadayon ini sa ila sininga pag-eskwela. Kasi at the same time, ang monitoring din sa Anti-American Sea Task Force kag sa DSSD, aragidya sa gihapon kay Chief GP, agunto nga hindi na magbalik ang ining tatlo sa ila sininga helikoton nga hindi abo kay K5JP. Kiti imagine 11 years old, 13 kag 17. No? So kapi kabay pa nga madalaman ini sila sa istorya kay K5JP. Kasi kung ini pangkatiguan mo to, why give hindi naman ni Japon madala kay isa palain mo na kay K5JP.
0: Hindi pwede. Ako kisa go disiplina, lagi ko bata. Iya pang kabataan, gina-train ko ginayamang.
5: Yes, naisakto lang gina kay K5JP. Kabay pa, ang ginikanan, Matindugan, Manila, ang ila siningagin pangako, nga ba
0: Abi mo Carla, ang kapigaduhon niya hindi naiya rason nga maglain ka. Si Migo ko, si brother ko Edmond Alejo. Elder namon sa simbahan to sa Talisay. Sang gamay siya no Carla, galibod man siya agugo. Ako galibod man ko agugo. Oo. Yes. Tiambalyaw ti subong gani elder sa church. Di ba la? Tipigado man na. Ako, kung si Brother Edmond ga libod ya agugo, Carla. Nakagima ko nga ang kubra ko, ginalibod ko.
6: Tinunto ito.
0: Ang agugo ko, Carla, ginalibod ko man.
5: Lain pa kong kubra, may show pa.
0: Mahilig ka man agugo? Gakaong ka agugo?
5: Wala na. Kaya
0: sang una mo na, ginaagawan lang agugo ko, Carl.
5: May show ang galing agugo.
0: Ha?
5: May show ang agugo.
0: Anyway, Carla, sige, ama, yung maninga nagpisan sila. Salamat, Gid.
5: Yes, nagka-K5JP. Ang mula niya. Tapos ini-update man ako. May harap pag isang iba niya na-rescue ng mga kabataan kay K5JP. Kaka-K5JP report, ikan sa Bacolod City Government Center. Hindi ka balita gadulong sa iyo sa DDX surrounded by the Seeker D3 Bayo. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ka kaningawan sa Negro sa K5 News FM.
0: Ice pop yung imutay yun. Hoy! Sino nagambal, Carla? Ah, sino nagambal, Ruda? Nga gamay ang agugo? Ang agugo ni aguro nga naandan mo ya eh. Hoy! Ang agugo yung Carla nga ginalibod ko sa una ya Ruda. Inang agugo lang kita mo ng agugo nga para sa ano ni sa buko salad nga agugo. Ang suludlan. Dako yung agugo kuya Ruda ya. Nga ginalibod. Ay. Amo ning agugo nga gin-enjoyan ni Mrs. Hindi sa gani mangatag.
7: Grabe boy.
0: Kita mo kada puli namon sa balay lingahan.
7: Grabe boy.
0: Okay na da ang agugo tig-ana. Oo, magpuli kami sa balay si Joanne. Amo na permigin na muno ya sa yahan. Na preparar mo na ang agugo tig-ana. Siko lang tawa sa ref kung tig-ana. Lang tawa sa bref. Lang tawa sa ref. Bref man yang akon man. Yahan. Ang imo agugo, okay na? Singko hoo, napreparar ko na ang akon agugo. Yati tig-ana. Ulan tawa sa brief, ah brief. Lan tawa sa ref, ah sa ref. Lan tawa sa ref. Tig-ana. Oy. Didiri kita sa kwano ah. Dirita sa dalion tani kayo. May manog. May manog sa Don Salvador nakita agid sa sulod sang basin. Hama ko muna di ka nikita ya. Katuntok la si Kubra ni ara sa isa basin. Di sila ko gani, what if ko nang ihito yung babae gali? Tukbon! Tukbon! Sang manom! Ang kun ano, da ka tulukbon. Ari na, ang may video tapakita nga ang manog ara sa basin. Tutuod ni, ara na. Wilson, AK5, i-preparar ang mga load nyo kay pakita tang video. Wilson, AK5 News mo.
4: K5 News FM, live report.
0: Son?
8: K5JP, hindi sa sulod sang breath na kita ng manog, kundi sa sulod sang basin.
0: Ikaw bala, Wilson, bala kung mag-discuss ka bala about manog, bala do ka feel na feel mo, gid. Snake lover ka man, pang? Snake, snake lover, snake. Oo.
7: Grabe po.
0: Ano natabo ni istorya kami abi? Ano natabo niyaw?
8: Man ang grupo ni Drang Rev, country sila sa syudad sa Bacolod. Nagpatulong sila sa isa ka resort sa may panwasan Don Salvador Benedicto sa tinaligdan niya April 28. So, karon, excuse me, kita JP, karon, nagasinadya sa Jackie sa JP, kaya isa sa grupo nila ang nagpatulong sa CR kung taning mamuhin. Pero why na dayo nang iya sinitinutuyo kay sa JP, kaya rakit ang kwan ang manok na ginagitahan nila sa sulod gin mismo sa nga toilet bowl. Karon, agad na confirma ginlokit ininila sa nga stick sa dito na gumawa ang ulo.
0: Hoy! Nagwa ang ulo! Nagwa ang ulo!
8: Nagwa ang ulo!
0: Sang manon?
8: Agugo manog ni Pajete.
0: Ti?
8: Nagwa ang ulo sa manog. Kaga ti, amal nila, una nga pahayag. Actually, do, Philippine King Cobra, kuno nga juvenile.
0: Okay.
8: First, makita nga na interview, no, nga Philippine Cobra, man kuno nga juvenile. But according naman niya, sa staff sa resort nga na muling nakatakop si isang manog, di ko confirmar niya na isa galing ini ka ratne ko na maninina na tawag.
0: Maninina? Ah, hala! Hala! Hala! Maninina! Do amo amo na bala pang do amo amo na bala pang ang kay Rubik pang maninina balo ka pang ang maninina balakis a gakaon man kapwa yaman og kunwai na available nga rat ha ha kunwai na available nga rat ang maninina gait man og I think do mo amo ning kay Rubik Manog eating, manog.
6: Tinunto, ito.
0: Ha?
8: Ako nakita sa video yan, tuwa ka manog, kaya patahay.
0: May i-prepare tang video, ano ng video? Tara na. Itan, itan, i-play tang itan ang video itan sang manog na ara sa basin. With audio tan, please.
9: Ganahan mo sulod yun.
0: Aro ko?
9: Ani, gawas ng ulo.
0: Ato muna unatan, ang unatan, ang unatan. Duwan na ka video tan. Tan. Why gid si Itan? Why gid ga-review sa mga video? Ah? Unahon niya pa ya ang finale. Ara. Oh, hindi sa kabalo magpasunod. Kay ginauna ini guruy ako na ano niya iana yang ML.
8: Oh.
0: Ara na, ara na. Sugod doon tagit pang pagsulod sa CR kay go. Ara na. Hmm. Ha! Ara, ara. Lo. Dio. Lagi dia arak dia susulod dia sang basin ya, girl. Oo. Oh, oh. Ay!
9: Dawo.
0: Gapan nilap dilap pa na bala. Mm, gapan nilap dilap pa na natawa. Lantawan yo, lantawan yung manog. Ara sa sulod sang basin.
9: Or basin mo kuan ni water snake. Ganahan mo sulod yo. Are are are. Ani gawas ang ulo.
0: Na ara.
9: Na.
0: Na. La la la. Kubra gidya pang eh. Kubra wo. Banakon. Oh, just me. La ala. Ay! Ipos, ipos, ipos, ipos. Ang sa dila, gadila, dila, gid, gadila, dila. Pagkita itong gadila, dila, tan. Kay ipos, tan. Ara, ara. Ang gadila. Ay! Kalabas ang dila. Wilson, imagine na bala Wilson kung mapungko. Son! Ang dila, son, kalaba. Madilaan ka gidya, son. Son, what if kung mangihi ka da, son, mangihi si Michelle da, be? Ibutan tabi si Michelle, mangihi, patay ang banakon.
6: Tinunto, ito.
0: Mahilo, mahilo ang banakon.
8: Mahilo?
0: Mahilo. Kung si Michelle ang mangihi, mahilo ang banakon. Papang, nantawa ang dila, papang.
8: Bago lang ko gani kita manog sa jeepay kagadilap.
0: Ha? Bago ka lang kakita manog kagadilap? Sos, kadugay mo na upod si Martin. Pala dilap na.
6: Oh, ito, ito.
0: Hi, anyway. Kaya nga, kunya balapang. Pwede sarap balapang manghihi, kaway kabi kabalo. Abi dulom. Abi karon dulom, gabi, wala suga. Manghihi kaya papang ya. May gadilap-dilap yung manog sa sulod.
8: Abi mo, ano yun. Aba na ganit kita dito. Kasi ito na palamang kung paano inatakalambot. Aminato man ang uploader sa video kasagabi pa lang.
0: Oo.
8: Kaso yun ang sinigatertahan, kagawain nila makita na sa gabi.
0: Ay, nasudlan. Nasudlan. Oo. Haya, bot ah. Eh, hindi na ko da mangihi-ngihi. Ya, papang, bisa na balam kong mangihi ko da pang may jet, ang jet log ikagat. Ay, ang mukha delikado. Ah, hindi ko, anay mapadun Salvador pa nga. Kadelikado, managali na yaman.
8: Mayroon na kayo, after siya nakipag-jete, pulidan, matinatang staff, dan sa mga nagtawag mo sa DNR, ang good handle, so sakto, ini ang manog.
0: Ah, nakuha man ang manog?
8: Yes, nakuha man.
0: Pang, why nilagin pasuka? Basi pila ka pupo, naging kaon yun na da?
8: Why naging kipag-jete?
7: Grabe po.
8: Importante kipag-jete nga, wala siya may nakagat na duwa karaputan.
0: Amo, ginayang delikado. Amo gani, papang, kalabanan, so, dapang mangihi na dapang ginalikop, ginaisang bilog, boya ang basinda. Di simpre matingala na ang manog nga, yano nang gatubod duman. Okay lang yapang kung lalaki mangihi, kiti, ang kubra mo yan, ang kubra mo ito, on naman to yung kagpiswitan. Oo, ti layo. Ang problema, yapang kung bayi ang mangihi, iba pungko, ginaya. Matingala, guro to ang manog. Yano ning, ano nga piswit man? Abi kagtunta. Ya kagtunta ni bi ang gapiswit. Ay, ang buot na lang yaka delikado. Ginoyo.
7: Oo. Oh. Ah, grabe po.
0: Ha?
8: Ipasipi, ma'am, bagurong man. Ubi ka namin sa ila si Aro, may pawigat.
7: Grabe po.
0: Gusto na hambal ni Rodang Iglis Night, mabalo na lang kaya rinula. Delikado man na yaman. Oy, oh. Oy, nakulbaan. Gigo, ah.
7: Mm-mm.
8: Eh? Nakuha,
0: why na? Why na to? Ahay, ahay. Hala, pero Wilson, kung kaisa wala do, gusto ko man mangin man og dra ma ko matinir.
7: Grabe po.
0: Hoy, gusto ko man bala Winston, Wilson bala. Paano mangin man og son? Kay dira ma ko matinir, pang dira ko matinir. Galing kay base balang masulod si Birto, mus unan niya ko pang.
6: Tinong to, ito.
0: Hay! Ang lahi ko masulod sa ibang nga buho. Ay, ang bot na lang. Ay! Ay! Basi masulod sa ibang nga buho. Katarso. Siya ni pang ang pinakatarso nga manog na nakilala ko pang. Birigot, birigot. Di ano ni? Way, gindala na siya sa diin. Ginbuyan? Ah, manugid-nugid na sa mga migo yung nga manog. Why nyo tani, ginbuyan? Kaya nga ah, manugid-nugid na sa migo yung nga mga manog niya, pre. The best to pre, ang lugar, pre. Ayaw, niya, pre. Perdi ka mo sa ako, nakakadto ko, pre, sa isa ka lugar, pre, the best. Lain nga mga tinuga to pre nakita ko. Galigid giniihian nila ko. Napiswitan.
8: Bro, bali ang mga sa manog ko sa sitio. Pero may isa to nga naka-plante ano asido kini do naka-trust ko.
0: Si ano ni si Michelle?
8: Ah, wala kong ipangalanan.
0: Ay, ambot na lang ah. Sige ah.
8: Yes. So anyway, kay PGP, aging klaro man sa expert no nga natural man lang nga nagapangita sa mabugnaw nga lugar ini mga manok gilabi na sa ini nga mga tumadyako na tama din ka init. So nagapangitain na sila sa mga mabugnaw nga
0: iya
8: and possibly amo nang reason kara sa
0: Bang.
8: So CR ini
0: kay
8: PGP. Yes.
0: Ang manog do na initan.
6: Tinunto ito.
0: Ay, ambot na lang ako. Sige pa nga.
8: Tama na lang yung sige. Kaya tayo naman sa karamay. Anyway, so mo na balita nga natin po nato kita sa patrolo. Kinatulong sa inyo sa kalwan sa Mike E.C. Detail Bayo. Kagdi text 500. Po nato si K5 Vincent Coral. Dahil naman si K5 Wilson Siena. Para sa update sa balita sa servisyo publiko. Pagkalingawan sa Negros, K5 Santa.
0: Salamat gid Wilson, buporte ang imo nga balita. Galambot 300 ang live viewers kay nadamo gid interesado sa manog. Gusto habang ni Estila Tayab kasutil klase manog. Ay, ambot na lang oo. Sige ah. Ang balita ni Wilson gidulong sang DTX 500. Imnan nyo gid kipara sa inyo nga ikayong lawas. Nami siya batok diabetes kung taas sugar mo panubuon sang DTX 500. Inom gid permi parisan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mayong ugto sa kay kuya ko Kenneth Benitez. Ako ning migo kuya nga shooter. Kuya Kenneth, how to be you po?
7: Grabe po.
0: Damu-damu ya testo at TSC ya.
7: Grabe po.
0: May gabi mabuhay ang Eagles Club ni Eagle President Kenneth Benitez. Ano gani ang Eagles Club nyo, papang? Sige lang, alam ako sa panahon sa taran ng mga agilada, mga kuya. Mayong ugto sa inyo. Standby sa Mighty C Network News kag DTX 500 News Alert. Ang oras, alas 11:53.
10: 11 Mbps. Balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Si Erin Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang ako nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
10: Wow. TTX 500.
12: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
13: Dayon gid man no adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or

0: pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. Mm. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho luwas ka gid sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500.
2: Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
4: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
0: Do na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
5: Ustore.
0: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Hmm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
1: DTX 500!
2: Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: Mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
8: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta protection pala sa atay, Clinica D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Clinica D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News DTX 500.
9: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500.
10: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
1: K5 News Philippines.
13: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C

0: Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
2: At sa ula, naman nagbabagang balita. Driver ng truck na kargado ng inigala na disa at timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibaloma Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirma ang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan, inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Baubao driver na nanakita ng pasahero sa loob ng basa nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina.
0: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng iligal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa ate, Mega K5 Mary Lori Duque.
3: Timbog ang isang lalaki sa Manoy iligal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Binggit. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng sospek ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at mahaharap sa reklamong kaugnay sa ilegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Lord Doke para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
2: Presyo naman ang buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
4: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique ngayong buwan ng May 2021. Sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Iliaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula noong huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Iliaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa Mighty C Network News, K5, Joe Jen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon na K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
2: Samantala, AFP kinumpirma ang isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa atin, Mega K5 Carol Medino.
5: pinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawala na sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Zero Maldez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madaling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk Midrange Missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang Dizier Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaan nga noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ng aktwal habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: 150,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid kay K5 Leonard Veray.
6: Umabot sa mahigit 150,000 na turista ang dumayo sa kakatapos lamang ng week-long celebration ng Love Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon kung kailan isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainom. Naging epektibo rin na niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malay. Ang Love Boracay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalya ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugrisa, the Queen of Revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may pet sa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa alegasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal counsel nito, nakahanda ang kanilang kampo sa pag-cooperate sa mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
2: Samantala, tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Kabuang detalye ng balita, atin ka K5 Roald Villarreal.
8: Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na responsable sa pagtangay sa isang motorsiklo na nakapark sa labas ng bahay sa isang barangay sa bayan ng Iwisan sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa ulat, nadiskubre na lang ng nagmamay-ari ng motorsiklo na tinangay na ng mga sospek ang kanyang motor na nakapark sa labas mismo ng kanilang bahay sa barangay Ilaya Iwisan sa nasabing bayan na itulak papuntang kabilang barangay ng mga sospek ang motor ng biktima at doon na iniwan. Natangay na mga ito ang ilang parte ng naturang motor at pati na rin ang gasolina. Duda ng ilang mga residente ng naturang grupo ang responsable rin sa iba pang insidente ng nakawan sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang identity ng mga sospek na nasa pol ang mga mukha sa CCTV. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
2: at lalaking nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa ate ni KK5 Grace Balustrino.
9: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan. At nang magkita na ang mga ito ay agad nang pumasok ang entrapment team at inaresto ang suspect. Itinanggi naman ng lalaki ang paratang sa kanya, lalo na ang pagbabanta sa ilalabas na sela ng video. Samantala, magsasampa ng kaso ang babae habang hawak na ng Police Station 2 ang suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si KK5 Grace Balustrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: Gayun din, baw-baw driver na nanakit ng pasahero sa loob ng bus na kilala na. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
10: Nakilala na ang baw-baw driver na nanakit ng isang pasahero sa loob ng bus sa Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office na worker, Colonel Dexter Pahe, inirefer muna sa barangay ang insidente bilang mandatory legal requirement bago ang karagdagang judicial action. Ito ay bahagi ng strictong pagsunod sa katarungang pambarangay law. Nagpahayag naman ang biktima ng desisyon para sa amicable settlement. Pinaalalahanan ng COCO ang publiko na agad mag-report ng ganitong insidente sa 911 o sa kanilang hotline na 0917-771-3663.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
12: YTC Network News.
2: Samantalang magsasaka Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa kasong pagpaslang sa isang magsasaka sa bayan ng Calatrava sa Northern Negros Occidental. Alas 9 ng umaga kahapon Martes, Mayo 5, naganap ang insidente sa Barangay Dulis, nakasaad sa spot report ng Calatrava PNP na naghahanda umano ang biktima kasama ang kanyang may bahay na umalis sa kanilang bahay nang biglang dumating ang tatlong mga lalaki sa kanilang bakuran na pawang armado umano ng mga baril. Pinangalanan ng mga otoridad ang nabaril bilang si Jaymar Pabuaya Mahusay, 53 anyos. Nakasaad din sa spot report ng mga pulis na pinalabas ng bahay ang biktima at kinausap ng mga sospek bago naganap ang pamamaril. Tumakbo umano ang biktima pabalik sa kanilang bahay na ayon sa mga imbestigador, hinabol pa umano ito ng mga sospek at binaril ng tatlong beses. Nakuha mula sa crime scene ang mga empty shells ng 9mm at 45 caliber na mga baril. Hindi pa nagbigay ng statement ang pamilya hinggil sa insidente. Ngayong Miyerkules, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation laban sa mga sospek. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News.
12: YTC Network News.
2: At top 9 most wanted persons sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina. Balita hatid sa atin ni KK5 Don D. Glodove.
14: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang ikasiyam na provincial most wanted person ng Negros Oriental nitong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon, bayan ng Santa Catalina. Ang suspect ay isang 34 anyos na magsasaka at residente ng Sitio Tingkulong, Barangay Ubat, Santa Catalina. Arestado ang suspect suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa dalawang counts ng kasong qualified rape sa ilalim ng revised penal code. Ang naturang warrant of arrest ay inisyo noong Abril 7 taong kasulukuyan ng Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 63 sa lungsod ng Bayuan. Walang inirekomend ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib puwersa ng Santa Catalina Municipal Police Station Intelligence Operatives at Regional Intelligence Unit ng Negros Island Region. Sa kasalukuyan, ang naaresto ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Santa Catalina Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon ng kanyang kaso. At ayon sa kapulisan, ang tagumpay na ito ay bahagi ng kanilang maigting ng kampanya laban sa mga kriminal na nagtatago sa batas.
15: Balita mula rito sa K5 News FM Bayawan, Don Di Glodovi, K5 News FM.
12: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Para sa detalye naman ng ating balitang abroad, nianig ng malawakang drone nag-missile strike sa ng Russia'ng Ukraine kagabi May 5 na tumama sa power grid at iba pang infrastruktura at ikinasawi ng hindi bababa sa 5 katao habang 39 naman ang sugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 ballistic missiles at 164 drones sa magkakasunod na pag-atake. Bagamat na intercept ang karamihan, may ilang missiles at drones na tumama sa mga target kabilang na ang pasilidad sa enerhiya ng Ukraine. Dahil dito kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake at magpapatupad ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay sa paggunita ng Victory Day. Ngunit babala nito na gaganti sila sakaling umatake ang Ukraine.
1: YTC Network News.
12: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 John Sapio, ka-K5 Kevin Shusana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

18 minutos makaligan sa takdang alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps Gene Paul Hineroso inyo anchor man. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy's Qualine capsule? Ang tawo nga malawig na nga nagaanto sa depresyon. Sunod sa mga research sa mga siyentipiko, ang EPA kag DHA, mga klase sang omega 3 fatty acids ngara sa Dr. Pinoy's Qualine, maayo gid sa mga mood disorders pero sa depresyon. Ang omega 3 fatty acids ang kag Qualine nga ara sa Dr. Pinoy ang nagapataas ang serotonin level sa lawas, kag ini ang ginatawag nga happy hormone. Kung ang utok naton manggaranon sa serotonin, sigurado madula ang depresyon, kay kita mangin malipayon permi. Nagapanami isang mudo, gapadula sa anxiety, mag Dr. Pinoy's Qualine capsule ka na. Healthy brain, happy living. Mabakal sa Silay Drugstore, St. Dadicos Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong, Marix Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy, and Bisandros Pharmacy.

0: Mikos, Mikos, sa makadali, Roda Angelis Knight, Nanilin Dicinal Shiflet, Gina Purano, Busjo, Merlita Malbas, Richard Bilando Pasilan, Busjo, ang mayor sang Cadiz, nagapanawagan subong si Mayor Bading Escalante sa publiko bangod nga ang iya Facebook na hack kag may impostor nga nagagamit sa iya nga account. Gapangayo kayo, may mga na screenshot nga mga messages agin padalaan mensahe ni Mayor Bading. Ang lain ba kay iya gidyatsura, iya man ngalan, pero ang nagagamit iban. Chester, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ches?
2: Yes, ka K5 JP, sa subong nga panahon, grabe na gidman ang paggamit sa social media. Kag tibisan sinog ani ka K5 JP nagagamit ta gidman. Lakip na ining mga scammer, lakip.
0: Ah, dipindi man na.
2: Ya ka K5 JP.
0: Dipindi man pa nga. Ches? Dipindi man na. Kaya ang mga sang wala pa ko natugmawan, ang mga uyab ko sa una, wala ko man ginapagamit social media, pero hindi balanon. Pareho man bala sa imo, bala nga uyab-uyab, bala. Why kita mo, gani ka balog yapon si White.
3: Ah, grabe po.
2: Kaya mo nga, ibang ka K5J, halos tanan na gitman na, nagagamit Facebook, bisan gani kita mo ang mga gabakiro karbaw sa umaga, pangani gani isang humay, karga tapas gani ka ba Facebook ka K5JP, gagamit man sa social media. Tiyan mo naman yung scammer ah. Sang tinalikdan niya mga binulan ka K5JP ang pagpang-scam dere sa siyudad sa
0: Tapang. Kaya
2: mo isang kaso sa pagpang-scam dere. Kahit iunauna gingamit ka K5JP ang mga barangay kapitans di ang mga barangay captains diri sa siyudad sang Cadiz.
0: Oo.
2: Ang style sa
0: may mga pare patagani ligad. May mga pare patuga pang scam.
2: Tingi ila style sa mga scammer ka K5JP. Sundon gid diyan nilang imo Facebook.
0: Tapos
2: kung hindi nila i-try nila i-hack ang imo nga Facebook account.
0: Kung hindi ma-hack,
2: if ever hindi nila makaya i-hack,
0: maubra
2: sila sa Facebook, nga pareho gyud si mo kawaton man nila ang imo kakwan, ang imo nga profile picture, the way ka mag-post, tapos mang unfriend ba ni sila ka K5JP sa mga kakilala nila. Di wala labot ka K5JP nga ang mga barangay kapitan diri sa siyudad sang Cadiz kay paubrahan sang Facebook nga impostor. Nagliligad man ka K5JP nga mga binulan na report ta man ang vice mayor man di sa siyudad sang Cadiz, lain naman tong kaso sa pagpang-scam K5JP. May ginchatan diya nga isa ka food ka ano ni doga pang luto bala pizza ka K5JP, nag-order pizza.
0: Ayo dumduman ko na pang dumduman ko na. Dumduman ko na. Dumduman ko na.
2: Bal, daw kada mo damo sang pizza nga ginpang order ka K5JP. Pag abot dito, tiway dali ka order ang vice mayor sa siyudad sang Cadiz. Di karon naman, ang mayor naman sang siyudad sang Cadiz kay K5JP, amo ang ginhimuan niya sang lain niya Facebook account, same itsura, pero ang kinalain lang ka K5JP kay may ngalan dira nga dira may arang ngalan nga Lilibet. Ano sa Lilibet?
0: Ari bala, ipakita ko bala ang picture bala sa nag-scam kay Mayor Bading Escalante. Ipakita bitsan tan. Ano? Na. Ang isa pa ang iban karon lang ng mga chat. Karon lang mga chat nara. Aryo, ginapakita ta sa live subong, no? Sa may mga gusto makichismis na. Aro. Amo na subong ang ginpagwa ni Mayor Bating Escalante. Pada ko abitan, public advisory, beware of fake accounts. Ang fake, siya man gapon tsura. Siya man gapon picture. Galing fake kay may nabutang daw at Lilibet Ignacio. Ang sa piyakya Salvador Escalante. Ti ano paano mo ni mamon di ba mo ni ang ginagamit mo na nga account sa Facebook kon magkuan ka? Mag open ka account. Ti ba siya post niya tultulon? Kay si Lilibet gili siya pang malilibat. Malilibat gina sa madakpan sa pro. Taripang lain ang iyang chat sa mga kilala ni Mayor. Sige be, Itan. Araw, isa ka chat. good evening. Nagsabat si nabat ang si mayor nagchat good evening. Nagsabat ang ginchatan. Reply ni mayor. Basi pwede ko kapasponsor may liga basketball karon alas 7 sa iya ka barangay miskan 10 boxes lang o voter ah. Pwede? Ginblock sa. Bisan ako man si Mayor Bading machat amo na sa akon i-block ko man siya.
3: Tinong to ito.
0: Milyonaryo na yan si Bading Escalante pang mangayo kayo.
2: Ano? Tingnan mo pagin sa mga natyantan at chatan diri ka K5DP ng mga negosyante nga amo man ang estilo ah. Nagapangayo kayo kuno mapasponsor. Tingila yon man ang kalambot sa talatapan ni Mayor Bading kag nagpagwa man sa K5DP sa iya official statement para dira ginapasa taman. Nga siling dia dire, I wish to inform the public that the fraudulent social media account has been created impersonating me on Facebook. Tara da, K5JP, nagapandam si Mayor Bading nga mangin vigilant kita. Hindi lamang sa iya, kundi sa iban man nga mga public official ka K5JP. Kaya ti kahapos, tagid lang man mo nga mga yuk kayo. Di siling kuya gani ka K5JP, may migo kuya gani kasi. May migo kuya gani kasi siling yung mga... Kung mag-chat ko nung mga ayok Gcash nga kung ano niya siya ginaya, hindi niya scammer, siya ginaya totoo.
0: Ti amigo mo na ay guru ka, balan na iya.
2: Masiling sa nga, gawang Paul, matanabi 1,000, 2,000 sa katapusan lang. Di, karon, miya ba si scammer? Kandi ah, ako gindi ah. May tawag, kung ikaw gini ba? May umatawag pala, dali lang. Pagtawag ka kipan, di ba? Ang balya ate, ikaw gini, those camera yung galing tsura mo.
0: Yang bayad sa kurinti, sa akon lang.
3: Tinan to, ito.
2: Best camera lang galing yung tsura mo, te, hindi siya scammer.
0: Okay, okay. Sa eton, sinong das tsura, scammer raw?
2: Hindi mo man na mabalan.
0: Why ko nagambal nga si Joseph? Why ko nagambal nga si Joseph, ha?
2: May mga iban balaya ka K5GP nga mga scammer, balaya nga kwan nga, ano ni nga, guwapo. Bago lang to gani, isa to gani ka.
0: Bot mo si Lingon? Bot mo si Lingon? Si Jirilo, doon may pagka-scammer?
2: Wala mo ko nagsiling, kaya ti iban ka K5GP, ginagamit man ng pagkagwapo, bala para makapang-scam, iban, ginagamit ang pagkagwapa para makapang-scam.
0: Oy, okay, sige. Ti ano man ipapangita ni Mayor kag ipaitip ni? Hindi man?
2: Subok ka K5GP, ti ginapangita na sa mga IT team dari sa Sudad sang Cadiz, kung sino ini, ano malocate, kag ti... Matagal man sa nagkakaigong eleksyon kag hindi na bala makapang-scam pa sa iban. Kay ti, may arag idya ka K5JP nga bisan nga scammer na gidang nagatransaksyon. Mapascam pa sila ya. Kay ti, may arag idya sa karakter sa tao nga mga ilintuon. Man, lang
0: ang amuna da. Oo. Sige.
2: Ati, kung mga pariyo, hindi mag-chat-chat sa ako, nambalaan ko pa sa guro nga, bahala ka na sa kabuhi mo. So, para mo na kay K5JP, pandam kag sa hindi lamang sa iban man yung mga public officials na kung may mag-chat sa inyo, nga do kaduda-duda, i-verify nyo kayo na ibago ka mumaga, hatag mo na ang pahanumdom naman sa alkalde sa Siyudad sang Cadiz. Report, nagi ka din sa Siyudad sang Cadiz, kinadulong sa inyo sa Mighty C, DTX 500, kag Klinika D3 Bio. Inis ka K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Chester, sa imong balita. Gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang nami nga kape inumon, may chia seeds, may ligong-ligungon ka. Abi mo ang chia seeds. Gibutang lang na parang may ligong-ligungon. Hoy, nami na bala, kayo pa kampiyon sa metabolism. Ang chia seeds is the best for metabolism. Plus pasang charante mo mo di ka extra kapanubo sa blood sugar. Plus pasang DSE nga para sa inflammation. Ay! Laban-laban dumaayo sa diabetes. DTX Coffee Mix.
4: Come on everybody.
0: Ang Feebox nagapanugyan nga hindi magkampanti angot sa padayon nga aktibo sang bulkan kanlaon. Kay mantiway patay na kita nyo ang inyong mga nadiparahan nyo ay patay huni sa inyong mga cellphone ang mga warnings da nan delikado biya kay malupok ang bulkan basi oh no sige gani buga. Ano ang pandam sang Feebox? Michelle, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
4: K5 JP, nagapanog yan. Karoon yan, no, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko nga hindi magkumpiyansa.
0: Okay.
4: Aming angot sa K5 JP sa padayon nga aktividad sa vulkan kanlaon. Kung nanotice, magawidugay, nag-iingaw ang aton cellphone wala ka sa JP, which is I believe daw gina-retar ka kay Bitcan kung hanggap nga nagapuan ka nagatulog
0: inang katalakan abala mamang ara kami sa tunga-tunga sang hibag na mo ni misis mahuni saya
4: gani
0: gina-train ara ka nabla sa punto nga gina-train na ni Joanne ang dragon and then maamun na iyang mayo pa na tani, balakon, ginatawag pa lang ang dragon. Dragon, where are you? Pero kun, ara na sa punto nga nagtindog na ang dragon, napukaw na. Kisa ba lang dragon, bangga budlay, mabla patindogon. Kun ang dragon, mangga katulog, kabudlay patindogon. Ginatamad. Kapin pa mga dragon nga gulang-gulang na, 54 na. Aka budlay isang dragon ba to pa pukawon kisa kahigda ang dragon nga daan mangon makahigda na daw ay na manggagana ti pukawon na si Juan ga make effort oo in fairness si Mrs. ga make effort ahay nagtindog na ang dragon nagtindog na ready na mahuni ang cellphone ang
4: tawasan
0: ba dambal pa dadaan. Oh, Diyos mi. Anong ari pa basahon kung i-chat ya kay importante gid bala. Oh, kay importante gid bala sang iya nga yambal. Ah.
4: Nagaka-alarm.
0: Orange rainfall. Ano nang nabutang di rainfall mo nigil iyaw. Dili gid bala kay ari di sa piya ko ma-message gid na iya. Ah, okay. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo ng ibinuga ng bulkan kanlaon dakong alas 5.32 ng umaga. Pinsara ba lamang kaagahon? Ari pa kitang kailinit sa tanan, no? Kagabi. Asang Domingo. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo na ibinuga ng bulkan kanlaon dakong alas 11.07 ng gabi. Nag-send sila mang alas 11.22. Gakatulog na ko! Katalaka. Labot ko magbuga ang kanlaon kaya may minigilabot sa balay. Kalayo-layo sa amon sa bakulod. Tani bala mag-send sila. Pili-pilion manilang lugar. Besan maglupok, manakalaon, makalaubos, nawasak. Ari ko sa bakulod, di din maglambot. Pukawon mo kuya gabi. Timang? Mang uki pa ni mang ang gabi, pukawon niya kumang. Ang kailinit, gadya kainas ang aga. Kay nag-aga kumatamang kay ipatrain ko ang dragon. Kay kung gabi may mga kabataan, ti mo ni Mang Nami ni tulog ng huragok pa ni kabataan mag alas 5.42 mo.
4: Correct.
0: Mang ara na mong nakatindog na ang dragon, Mang. Andin ma, lahat ay pinag-iingat sa pagpatak ng bulkan. Isipon ko di Mang ang iya ni mga message, Mang, ha? 130 naka-message. Ka 130 ako to blagon.
4: Unread.
0: Ay, ambo talaga ni Michelle, ano ni? Te?
4: Lahat ay pinag-iingat sa maaaring pagtayo ng dragon. Tari mga amon.
0: Mag-iingat ka, hindi RRM. Si magkitay kay Huya Panta ka. Ang gasen, sining mag-iingat. Isturbo nyo kami. But anyway, ano ang balsang P-box, Mang?
4: Yat ang payag diri ka kay PJP no sa monitoring nga bali sa Feebox ni with Miss Maria Antonia Bornas nga humalis June 3 last year 2024 ni KFMJP, may long term unrest na ya ang Bulkan Canlaon kung sa diin kay may panalagsahon bala nga pagluntad sining moderately explosive eruption kag masaming nagabuga na lang niya sang abo sa KFMJP kag isaman sa mga namutikan nila dito sa padayon nga pagmonitor ini pagtaas ang sulfur dioxide emission sang bulkan kag ini nagluntad nagliligad lang ang mga inadlaw sa KFMJP may araman sang aktibidad ang bulkan nga sa dalayo niya nga pagtayog-tayog bala sa KFMJP posible nga may magmatic eruption sa nasambit nga bulkan ti ang aton dito ya nga kumbaga alert level ara lang sa gihapon sa alert level 2 but then again specified ni Ms. Bornas nga unrest ang bulkan so padayon nga ginapahalong specialmente ang mga residente nga malapit bala sa tiilan ng bulkan Canlaon kasi sa dito kay dikit magsalig abi kay ti mati bala anytime wala man na makapredict kung saan ugid no maglupok ang bulkan Canlaon tikita mo man to kay mayon kasi sa SBJP wala man nag-expectar ang tanan gulpiyada man lang but then again maghalong lang no ang aton nga mga negres
0: ang problema na abimang kung inabalang naanad ka na nga daw ay na ay na kaya daw perminam lang ang muha mo na okay lang na tapos gulpihon ka din isang the big one mang
4: no
0: tiyan mo na ginambal nila nga halunggin.
4: Oh, ang pinakanami yung nga gulpiyo, nang gulpiyo, kaya kabana mo mo, pero kung bulkado, walang alang sa siguro. Dami ng mga gulpiyan na idaan niya.
0: Ako, isa kung mamurag-muragan ang dragon ko, tapat man siya.
4: Tapat yun. Ano pala yun? Ang trainer kung dragon.
0: Ambot tamang. ang akon bala kay sa mang dragon ko sa lawayon na prostrate ko. Kung gusto ko tulog siya. Kung aga nga mabugtaw ko ara saya. Nga malate kuya, kabalo ka naman sa aton nga malate diya may pina.
3: Tinunto ito.
0: Ah mo man ang dragon ni partner mo mangaw, kung aga man siya ga kwal alburuto. Tani ini time pagabal mo no dragon waswas kumuno tani bala pagabal mo na nga dragon tindog kada mo po yung sirimun yo subong yung mong dapat yung malantaw pa kuya sang picture sang guwapa nga babayi.
3: Tinunto ito.
4: Basta, tiyan mo nang ipipensi ko kung sa trainer sa dragon. Daw ka matumato naman lang.
0: Tinunto ito. Amo, tiyan mo naman tabo nga mo na drugs, tindog. Drugs, karon lang dupla.
3: Tinunto ito.
5: Grabe po.
0: Drugs, no guy excited. Tama, karon lang. Pa urok-urok anay, porok-urok. Drugs, karon lang suka, porok-urok anay.
4: Okay. Karon lang suka, why pa siya?
0: Karon lang suka kay after mo bla suka galuya ka. Ay, ambot na lang ang... Amo gina ko nuhambal ni Joker kung gaedad na ang dragon kung aga lang agresibo. Anyway. Bala ko nga alim pag inagotoy-otoy ko kadlaw?
4: Nga, sir.
0: Kay kung amuning sitwasyon sang dragon ko nga 54 anyos ko, ano pagitayan ang dragon ni Eric Tenerife? Hindi na nayayla dragon guru yamang.
4: Ano?
0: Dinosaur na yan, kay Jurassic na na.
4: Hindi ko muto.
5: Grabe po.
0: Anyway, sige ang.
4: Ako na kay 5JP na sa Padayon na mag-alerto once again no, ang mga nagrusanan nga malapit sa tiilan na sang Bulkada. Anyway, balita gikan sa my provincial capital na ginadulong naman sa atin sa kaluan sang my city para sa magmapag-on nga ninyo sa magkumaradadlaw sang my city. Ako naman kay K5, Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Babes, babes gantalaw. Ang dragon mo ay suki pa na. Patyagan ko ba lang dragon ni babes gantalaw ag ni Roberto Pacardo? Do mga mumoy. Ang dragon nyo okay pa na? Okay. Abi may chimpo, bi pakita ay ta dragon.
3: Ito.
0: Babes Gantalaw, Robert Pacardo, Eric Tenerife, may chimpo, bipakita ay ta-dragon. Kay duda ko, mga dragon nyo, do mga mumoy na lang na. Duway na ng mga pwersa. Ang balitang dragon, indulong ni Michelle. Oh, muna ang balsang feebox, no, gay kamu kulo kumpiyansa. Ay, basi nga magrikta lupok ang bulukan tudo.
5: Sing it! Grabe po ito! Hey! Bamba!
0: Aryo, si Jong, oh, kapadulo dragon-dragon ni eh, bro, why ni? Ha? Si Jong, kapadulo dragon-dragon ni eh, bro, powerpuff girl ni. Eh. Abot, ano nang iyaya? Barbie niya, guro. May manguguma, ginlutang patay sa banwas ang Kalatrabaw. Natabo kahapon sang aga, May 5. Sa Barangay Dulis, Kalatraba. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
6: Kasi ng GP, patay gin ining isa sa 53 anyos na manguguma. Hmm? Sa may sitio Balatuan, Barangay Duli, sa Banwasang Kratraba. Ini matapos siya ginlutang sunok pa kay Ita GP, mga alas 9.20 kapon sang aga dito sa nasambitan nga lugar. Ining biktima kay Ita GP, nakilala ini nga si Jemar Mahusay, taga sitio Balatuan sa nasambit nga barangay, kag sunok sa report halin sa PNP. Ining biktima kay Ita GP daw, ginkantuan ni siya sang ginaaligar tatlo ka hindi makilala or wala makilala ng mga individual,
0: okay,
6: mga lalaki ini kasi sa GP kag daw nag-ayo sa ina as alleged sa iya as alleged nga may ara sila ulo istoryahan abi kasi sa GP apang sang wala ginalauman nga panghitabo or hitabo kasi sa GP ang ining biktima nga si Jemar kay sunok pa kung atin ba si Henry ang report ko, daw nagasuspet siya ba lang, nga daw may hindi manahing tinutuyo ining tatlo ka mga suspetsado. Naglagan ini siya, pasayas ni nga puluyan, apang ginaaligar, ginlagas ini siya kag ginlutang kay 5GP. Kag amuni ang rason kung nga napatay ang ining biktima. Actually, ginatingo anak kung GP nga malambot na kung tani. Ang pamilya sa sining napatay kay ginabatikos nila kami diri halos ng mga tawag sini kita diri ng mga upunan diri ng mga media kay sala suno pa ang report kay
0: hindi ano dapat ang stack tong report kuno how
6: kaya mo na gani kay ang lain pa kay gusto nila ipatik ang ilang balita kay hindi na nila gusto kay sa GP nga ipa-broadcast kun tani
0: te
6: na te why kita makakuha sa specific din nga rason kung ano gidayahan ang kamotibo sini kung nga ang ining 53 anyos ka manguma ginlutang dito sa nasambitan ng lugar. Kag wala man nila specify si GP kung sino bala adto kung bala basi bala kung kakilala nila adtong mga individual kag ano gidayahan ang pinakadalong rason nga ini siya ang ginlutang sa iya mismo nga puluyan. Oo. At the same time, ang PNP daw hindi pa man available man ang atong sining DPPC police. At the same time, ang chief of police sa Kalatrava PNP. Pero sige lang, tingawala na ito nga ba si by this afternoon.
0: So patay-gid siya pa pang patay-gid?
6: Patay-gid.
0: Makalukoy no. Tatlo kabilog lalaki nagkuha sa iya.
6: Oo. Oh. Para gitan actually na baton nga mga initial information galing kay hindi confirm. Oo. Oh, kanaw
0: kabudlay. I-confirm anay, Junga. I-confirm anay. Tapos ka na sa report mo? Tapos ka na?
6: Oo. Oh.
0: Tapos na? Okay na?
6: Oo.
0: Oh, malain naman ta, malain.
6: Okay na niya.
0: Pwede na takakadlaw kay tapos ng report mo.
6: Oh,
0: Jong! Dirin na ta sa istoryana yung ula tupa. Jong! Mamangkot ko bisi mo, Jong. Kung may tatlo bi ka lalaki magkuha si mo yan nung matabo, mga gwapo nga lalaki bi, kwaon ka man bi?
6: Ako?
0: Oo. Oh. Ay, sino ba yan? Hindi, si Barbie.
6: Kung kwaon ako sa tatlo ka lalaki, apat na kami ng mga gwapo.
0: Tatlo ka lalaki ng mga gwapo magkuha si mo? Balon ako sa isa, bat mo, Jong.
6: Apat na kami ng mga gwapo.
0: Hindi ah. Kabalon ako sa isabat mo.
6: Hara na ganing sabat ko po.
0: Eh di ah. Lain yang isabat mo yan.
6: Ano.
0: Kabi, kabi nga mamba. Kabi nga. Ah. Upod ka sa mga nga tatlo. Sige ba? Ikaw si Jong Versales. Upod ka sa mga nga tatlo. Sige ba?
6: Padin kita.
0: Ay, hindi, sabtan. Ay, ikaw gani, ako gani si Jung.
6: Sige. Ako bali mamang.
0: Oo, oh, ikaw eh. Oo.
6: Ikaw si Jung Bersales?
0: Yes. Yes, Papa.
6: Kasama niya tatlo. May ara kita istoryahan.
0: Ay! Oh, ay, kasayang, 150 lang galing kwarta ko di.
3: Ito.
0: Ay, kasayang, 150 lang kwarta ko. Hindi ka igot sa inyo. Kasabad,
6: ah.
0: Ay, kasayang, 150 lang akong kwarta. Pag-isahan lang ni, tatlo ka mo. Tulungaon nyo lang, 150 na lang ka mo. Matiyagan ko muna, Jong mo. Ay, kasabat ang kulang kwarta ko, ah.
6: Titag 50-50, gani.
0: Ay. Ay, abot ah. Ay. Nagayang nag-chat si Rubik pang.
6: Oh.
0: Yung, ahoy, tanikwaon man ko kay ma-prepare ko kwarta. Aba si Rubik, ahoy, sana ba kawai, sana ba kuya kwaon sang tatlo, subong na tani, ma-prepare ko kwarta. Anyway, sige, ah, oo, ah.
6: Basi isuli isa iya, basi permission ginakuhaan ka tatlo.
0: Lain niya si Rubik, gilipang. Imbis nga, kwaon sa sang tatlo kalalaki, lain niya iya. Katatlo siya kuhaan balon.
6: Amo na da.
0: Si Robby kailain, imbis ka kuhaan siya sa tatlo kalalaki, siya galiya, katatlo siya kuhaan balon. Niya daddy. Niya mama bear. Why ko di balon? Mamba si Robby, basta tutup karon, tutup. Oo, ah! Yeah, Mama Bear, may ara, pagi kami kinaunan ko, pagi balon, liwat. Ha? Kinala ka na nga yun. Basta duwa nakatutop. Oo, ah! Paimon to pa tatlo.
3: Ah, grabe po.
0: Yabot. Sige na, Diyo. Ha? Imbis niya tatlo kalalaking makuha siya, isa lang kalalaki, katatlo siya kuhaan balon. Sige na, Jung, ha?
6: Okay na. Sige, so, amun ang MMVP, manulong na itong report, sige ka unto para sa...
0: Hindi, amaniro, di ko naman ikaw sa bato, amaniro daw. Ya. Ya, ya, ya, mami, ngayo ko balon. Sinuda pa. Ya, basta ba connect?
6: Ya, mami, ha?
0: Oh, ya, basta ma connect ang Bluetooth. Ya, basta. Basta ang Bluetooth, karon i-charge mo, ha? Dapat full bat ang Bluetooth, ha? Hulamon ko Bluetooth mo karon. Yo, oi mami, ah. Oh, mami, ah. I-charge ko ang Bluetooth. Promise. O, aribalon mo, oh.
3: Tinong to, ito.
6: Ayan mo, ta.
0: Sige na, Jong, ah.
6: Sige. So, once again, report para sa 11 MBPS program. Ako si Jong Bersales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Nagros, K-Pop News. Hatam.
0: Ayan, buot na lang, ah. Katunta kay Redo, katapusan nga report, 4 minutes, Reda. Kapulisan sa Negros Occidental, ginpabakod ko ng seguridad matapos ang tabo sa encounter, ah, sa tubuso. Red, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red, ikaw na katapusan nga report pa nga. Go.
7: Yes, kita JP, kita pahalong, karoon na atin sinig na kapulisan kag mga lugar din sa atong sinig na probinsya matapos sinig luntad na ikwentro sa Tumoso, kag sa kawayan kita JP, di mga pulisan natin sa tag-sakot station, ginamonitor sa tao mga nagasunod sila at sinig ista kay Masa kita JP, di mga katapo mula sa NPA, kay labi na sa mga lugar, mala na hindi ginaripundira na dapat may ara, ginsag doong alalay o support group kita JP. Ibatin mo na kung mga kantunin sila sa mga lugar ng mga Ligwin, Bukid, Gerya. Masi malangati, maambusan sila kay KFMJP. Muna karon ang ginapasiguro sa kapulisan sa tagsakang mga polis sa probinsya nato na nagbalikawa na ng bush. Nagwailabot sila kay KFMJP ang mga kapulisan nato kung may mabaton sila being a threat ang isa kapulis dito na may magapatigayon ng augmentation. So, direct ng JP, ng mga kaiping ng mga kapulisan natin, isa kabanwa nga, tupad lang isa kabanwa dira nga police station nga nakamaton sa internet. Gila yun, kita ng JP, ini sila ag mag-responder. Agod malikaw sila sa peligro. Kung isa na kita ng JP, ni ara mga informasyon nga na po ang kapulisan natin, na balang may ara sa ginaway, sa galauna, siyang agad, masimula kong katuan nila, masimula prank, kaya tiambusan sila, hindi na verified din sa kapulisan nato dira sa ila sino yung mga kilala dira sa lugar kung may ara gid ba kang ginawa
0: kun bot po si Lingwan ang mga pulis gid subong to ginakordam. Iba si sila baslan ba mo na basi baslan sila. Ito kinakordam. Baby, baby, ang mga pulis na pa himna, anay na bikwan, bulong sa nervyos. Kinakordam sila galiya.
7: Pero hindi na sigurado, nag-i-TVNVP, kay Masimbla, may mga prank na mga call, kay Kaduan nila, tagalauna, sa aga, alas kusin, to kagabi, kay Masimbla, layo pati ang responderan, para dira pa lang sa mga tunga sa katupuhan, Masimbla, paulanan sila ng bala, kay TVNVP, hindi na siguro.
0: Ay, baga, muna hindi nila ka ba mag-responde, panago na lang ka muna sa stasyon. Nagpululis pa ka mo. Pangalang-alang na kupang basta ang balsang ng pulis ko nung halong kamuan, hindi na sila na mag-respond. Okay, si Itan, karoon mapinahan ni Trismil, no? Mahalapaw sa oras.
7: So, muna kayo sa ipin, katong sinigya balita, agikan na rin sa Banag Occidental Police Provincial Office, pinadulog sa atin sa Power Studio, katong sinigya TX500, Mighty Secret Limit and D3 Mayu, pagkakatong man sinigya TX-BT Soap, sa may code na nakapalit may aras ang alapap, muli po kong kakni, magamit lang DTX-BT Soap, dahil na resulta, may inikuti sa artista, katong sinigya DTX Cofinix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaya po si Patrol K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa sinigya balita,
0: salamat Gidred, gakulutang mo ko sa kadlaw, galuluha ko. Oy, why na chimpo, kita kita buwas, same time, same station. Ako si Jean Paulini Rosso, oras, alas 12:54.
1: K5 News.
8: 3. Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500!

0: Kayo lang yung TI ko. Salamat sa My TC Efektibo.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas tungod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
8: May membrane nga indigid na agwantahan kung nag-atake. Lakot sila o ba-fatigue na sa school work o ba-stress sa problema. Natilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agad alibyo. Apang one time, nag-try ako sang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong, maayon agad ang pamasak ko kag adlaw-adlaw ko inyong ginasumar.
1: Dr. Pinoy's Calling Capsule. Muterna Max.
9: Kaya may road dito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
10: 62.5 ang imong kong laboratory.
9: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Bilawin nyo ang blocker na capsule.
1: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga kakaifay, mga itong oras, alaunang 8 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ngatong nga program, It's Your Time to Shine. Today is May 6, 2026. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3. Ang ato nga pagpangalagad sa inyo diri sa ato nga programa sa K5 News FM. Thank you sa mga vendors. Salamat sa mga security guards. Salamat man sa mga drivers. Thank you man sa mga construction workers nga kaupod na naton pag nagapamati sa 101.5 sa FM bands ang ilang mga radio sets.

kadasig kay Inday Annalyn Cadelina. Nagapamati siya right now. As far as I know, sa Libertad, Libertad, no? Sa tubang sang You Know All. I don't know, kunara pa siya subong sa John's Cafe. Ang sa mga estudyante nga nag-monitor dara sa John's Cafe, good afternoon sa inyo. Thank you, Inday Annalyn. Mayong hapon gid sa inyo, Tanandara. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Para naman sa aton weather update. Once again, today is Wednesday, May 6, 2026. Base ini sa 24 oras ng forecast sang pag-asa, may mga lugar na sa Pilipinas nga apektado sang low pressure area o kun LPA. Kalakip sini nga mga lugar amo ang Eastern Visayas, Southern Leyte, Dinagat Islands kag Surigao del Norte. We have been giving you informations, we have been reporting about this LPA nga duhagid kabilog nga nakid-an sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Amo na ni ang isa ka LPA, ang una nga LPA nga malapit-lapit no sa teritoryo sang Pilipinas. Amo na ni siya subong ang nagaapekto sa mga lugar nga gintumod ko just a while ago. Kaina sang aga, nakitaan ini siya sa kalayoon nga 670 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang hinatuan Surigao del Sur. May isa pagid kita kay LPA nga ginamonitor. And base sa report sang pag-asa, nangin bagyo na ini siya. Nangin isa na siya kamahina nga bagyo or nangin isa ka tropical depression. Alas 3 kaina sa nga aga nakitaan ini siya sa kalayoon nga 2,395 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Since isa pa lamang siya kamahina nga bagyo, ang iya sini nga puwersa is from 55 to 70 kilometers per hour. Kag nagagiho ini siya padulong sa nakatundan nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometros per ora. Amo na ni siya ang gin-report sang pag-asa nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga weekend. And sini nga Miyerkules, Mayo 6, nagapabilin pa ining bagyo sa guwa sang teritoryo sang Pilipinas. Ang siling sang pag-asa kahapon pagahingadlan ini siya bilang si Bagyo Kalor. Kun magsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Mga ka-K5 ang aton weather update. Ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio nga mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. p.m. mga aton oras, mga ka-K5, good afternoon sa mga suki naton sa Libertad Public Market.

0: Alauna dress in weaving anton oras mga ka-gay five. Ay na si Kuya Kenneth. Thank you sa mga nagapamati man right now dara sa downtown area sang Bacolod. Mayong hampon sa mga vendors dara. I'd like to greet also Ma'am Janaline Carmona Espiritu. I don't know kung nara siya subong sa Barangay Punta Taytay, Kuya. Si Ma'am Janaline is an avid listener of K5 News FM. Thank you good sa mga taga-Punta Taytay, Nanay Utay, Ma'am Annabel Alonzo, sa mga KSS members. Nga nag-monitor right now dara sa Barangay Punta Taytay, mayang hampon git sa inyo. I'd like to greet also Ma'am Josie Gareza. Nagapamati gid kada hapon ri sa aton nga program.
1: Big hapon Ma'am Jocelyn.
0: Si Ma'am Jona Dugaduga. Ay Dugaduga, ikaw na wala matamyaw si Ma'am Jona Dugaduga. Ara nang nagamonitor. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth. Uy. Yes.

0: By the way, Kuya, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Today is May 6, 2026. Tani, may mabasahan ko din nga birthday greeting ba?

0: sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today.
1: Happy birthday!
0: May 6, 2026. Malipayon gin nga pagsaulog sa inyo kaadlawan. Kuya, ang birthday nga ni Papa mo sa May 12, no?
1: May 17.
0: May 13, birthday naman ni Manang Angel.
1: Ang mayang hapon, happy birthday, advance.
0: Subong, why kita kabalo? Sino nag-celebrate sa ilang birthday today?
1: Happy birthday kali sa kay Nanay Selfa Suarez Patolak. Nag-tabalik na sa Bokita Shine.
0: Si Nanay Selfa? Taga diin si Nanay Selfa?
1: Diri sa Takoling Tita Shine.
0: Asa barangay

angaton ko yung special wish sa mga kakilala naton, tagpalamati, abyan, kaupod sa simbahan, kaupod sa trabaho, ganaga celebrate sa ilang birthday today. Tabay pangatagan ng sila sa Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi. Inang healthy lang sila bala. O para nga mag-enjoy sila sa ilang pagtiner sa sininga kalibutan. Kaupod of course ang ilang family. So happy birthday sa inyo. Sa kay Ma'am Jona Marie Floreta Mosquera, nagapamati siya kuno subong. So, sa It's Your Time to Shine program, she is from Valladolid, Negros Occidental. Hello to you, Ma'am Jona Marie. Salamat, Ged, for tuning in.

0: Good afternoon man sa kay Ma'am Celia Balbon Muleta. Tagapamati man ko no everyday sa It's Your Time to Shine program. Uy, may nalipatan kita, kuya.
1: Right?
0: Hindi man nalipatan, no? Wala lang namon kay na mabukaran ni kuya.
1: Yeah.
0: Sang nag-play ang birthday song.
1: Yeah, just...
0: My birthday greeting gali kita dari.
1: Man,
0: ang anak ni Ma'am Zinaida Magbanwa is celebrating his birthday today.
2: Yes. Good birthday,
0: si
2: Ma'am.
0: Si Drake Martinez.
2: Hi, sir.
0: May 6, 2026. So, happy birthday sa kay Drake Martinez. Pila na ni ang edad sang anak mo, Ma'am Zinaida Magbanwa? Kay nagapamati, gid sila subong kuya sa It's Your Time to Shine program.
2: Ngayong hapon, galing sa kay Sir Ray Sendico, nagapamati siya subong sa may kabangkalan, Tita Shine. Live ko subong sa akon nga account, Tita Shine.
0: Live na live si kuya. Si uy, ang tatay ni Zyro,
2: yes.
0: Ka K5 Zyro Albay, nag-celebrate man sa iya birthday today.
2: Birthday.
0: Si tatay Cyril Albay.
2: Sir Cyril.
0: Tani kung lapit-lapit ba? Kung lapit-lapit mo dito, gigami tani manyaga. Tatay Cyril Albay, happy birthday to you. Galing ti kuya, hindi tato kakanto, kaya tuto sa ilog ang selebrasyon. Alauna 27 aton oras, mga ka-K5.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa 1:29 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Isa ini ka kapsula nga makabuligid sa aton para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level. Ginamensyon ko man permi na po nagatumar kita sang DTX 500 capsule, hindi magsaka ang aton nga blood pressure, hindi man magsaka ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Kuya, subo nga panahon, mahal sa gihapon ang presyo sang gatong. Mahal sa gihapon ang presyo sang gasolina, sang diesel, sang kerosene. Ambot kung sa sanao pa ni mabalik sa iadaan nga ba, sa iauna nga presyo, wala ang diesel kag ang gasolina kay antes ang kinagamo sa Middle East. Ang presyo sang diesel was only 55 pesos per liter. Isubong may ara pa sang nagabaligya nga ang presyo is mga 80 plus per liter. Mahal pagidya sa gihapon. Amo na gani isubong kuya, bawal ang magkasakit. Pero ang balita, ato ba lang kahapon nga may isa ka barko nga tatlo na ang nagkalamatan. May isa ka barko nga nagalayag sa Atlantic Ocean nga ang nagkalamatay diri mga tatlo na ka mga pasahero. Imagine ang barko nga ato mayara sang 149 kung hindi ko magsala, 149 ka mga pasahero. Ang mga nagkalamatay nagaedad sang 70 anyos, may 69 anyos, mag-asawa ini sila kag may isa pagid ka. The German national nga nabawian man sang kabuhi bangod sining hanta virus outbreak nga nagluntad sa barko nga nagalayag sa Atlantic Ocean. Kuya, nakibot gid ko kahapon nga ang crew gali sang barko nga MV Hondius. Doon mo ning pagbasa sini MV Hondius. Kundi ang mga nagasakay diri malagaw-lagaw, makadto sa nagkalain-lain nga lugar, no, matanaw-tanaw, ang ibanti mga senior citizens, nagapaliwa-liwa, nagasakay sa barko kag maglagaw-lagaw. Ang crew gali, sining barko, 61 sila kabilog kung hindi ko magsala. Double check na ton, 61 ang mga crew sang barko. Hanggang 38 sa ila, mga Filipino national. Kabay pa nga ining mga utod na ton, nga mga crew sang barko. Mga seaman, mga seafarers nga nagasakay sa sining barko nga MV Hondius sa diin nagluntad ang hanta virus outbreak. Kabay pa kuya nga mangin mabakod lang ang ilang resistensya. Kabay pa nga mangin mabakod lang ang ila immune system nga hindi sila maapektuhan sining virus nga ini. Nagintunaan sang pagkalamatay sang tatlo tanan ka mga pasahero sa barko. Kaya inagin-check ko do may mga informations kita. Although hindi amuning pinaka-latest gid nga update. Pero may information kita from the health experts from DOH kung hindi ko magsala. O dari sa Pilipinas. Ngang 38 ka mga Filipino crew sining barko na naapektuhan sang hanta virus outbreak. They are safe. Kag wala sila nagabatsyag sang sintoma. Alauna 33 sa aton oras mga ka-K5. Stay tuned everybody. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapatas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mayong hapon sa mga suki natong dara sa Mansilingan sa kay Miss May Dagay, kay naga-monitor sila right now. I think si Sir Elmer kag si Ma'am Nelly Porcadilla is from Mansilingan also. Nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Nagapamati sa K5 News FM. Sign on to sign off, ginaya ko no kuya. Good afternoon sa inyo, Mr. and Mrs. Elmer and Nelly Porcadilla. Salamat also sa mga taga-Purok Gonzaga, dira sa Barangay Mansilingan, members of family Dagay, Servilio, Apiliedo, Sinson, Lumawag, Oiko, Mones, Salandron, Rimpos family, Biati family. Salamat gid sa inyo. Inday May Dagay. Maayong hapon, 1:47 p.m. mga ton oras. Mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Pasalamat kita kay ang siling sang Department of Health. Wala pa sang kaso sang hantavirus diri sa aton sa Pilipinas. Woodline nga virus kay once magsulod ini sa imong lawas, ang maapektuhan diri ang iguon niya ang imong baga. Pero may isa pa gid nga ang ginaigo pagid nila ang imong mga kidneys. Basta gani, impeksyon na ang mag-develop. Makabatsa gid kita sang pagpalangapoy, hilanaton gid tadayon. So, masaka dayon ang aton nga temperatura. Mabatsagan tadayon ang pagpalanakit sang aton nga mga maskulo. Gapalanakit ang aton nga mga tiil. Pating hawak mo, pati likod mo. Ang muning mga sintoma actually kung mag-develop na ang ginatawag nato nga hantavirus infection. Kagong kunang iguon niya ang imo nga baga, malingin dayon ang ulo mo, masakit ang ulo mo. Ang muning mga sintoma, mapalangurog ka, ginapanugnawan ka. Mayara gani iban nga patitsan nila galalain na mo. O mayara iban nga way sila gana magkaon, galingin ila ulo, gapalanuka. Ang iban ginadiarrhea. Ang iban nagasakit ang ilang at tiyan. Mamuning mga sintoma basta apektado kita sang hantavirus. Ang mabudlay kay ang mga elderly ba lang? Amuni sila ang dapat nga proteksyonan. Hindi lang sa hantavirus, tanan nga klase isang infection. Basta viral infection, kinahanglan maproteksyonan gidere ang aton nga mga elderly, ang aton nga mga nanay, ang aton nga mga tatay. So, gina-encourage nato ng tanan nga mga senior citizens nga hutikin ninyo ang inyo nga mga kabataan. Gabaklan kamo sang Klinika D3 Bio. Budlay ang pneumonia, budlay ang viral infection, bacterial infection, budlay kung maigo pagid ang inyo nga mga baga, ang inyo nga mga kidneys. Duha kabilog ang aton nga baga, duha man kabilog ang aton nga kidneys, wala kag tuo ina siya. Budlay kay kung may mikrobyo, kung may germs nga nagasulod sa aton nga lawas. Kuan dayon naga may tubig, matubigan dayon ang aton nga baga. Ng budlay. So, mabudlayan kita maginhawa, gapinot ang aton nga dughan, makabatsag kita sang pagpalanghugot sa aton nga dughan. So, we need to take care of ourselves, protect ourselves from viruses, from fungi, from bacteria. Iisa lang gid ang produkto sang klinika nga nagahatag sa aton sang protection against infection. Tumaron ninyo ini antes pa man ang infection mag-develop. No, Klinika D3 Bio, may virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil or ang VCO amuning nagahatag sa aton sang protection against infectious diseases. Amuning nagapugong sa mga kagaw, sa mga mikrobyo, sa mga germs nga hindi sila magmuad sa sulod sang aton nga lawas, nga hindi sila magdamo sa sulod sang aton nga lawas. Kuya, good afternoon sa imong mga listeners dara. Please greet your listeners, kuya, or viewers rather. Thank you gid sa inyo. Yes, go ahead.
1: Itlang kita siya na. Dugto sa trito na. matuyuhan ako, Tita Shay. Yes, mayong hapon sa kay Tita, sa kay Ma'am Binks Delphine, na siling niya, hi lang ko kay Miss Shay, na miss ko na siya.
0: Wow. Si Ma'am Binks, siguro ka pang laba naman subong ay.
1: Kagdaga monitor siya subong sa hapon, Tita Shay. Mayong hapon man, sa kay K5, Clarissa Martinez Borja, sa K5 News FM, Olongapo, nagpamati sa subong, Tita Shay.
0: Ay, wow. Hapon. Tindi na siya, kuya. Makaintindi.
1: Magandang hapon po sa inyo.
0: Maraming salamat po sa mga taga-Ulongga po. Miss Clarissa, thank you very much for joining us this afternoon.
1: Maayong hapon man sa kay K5 Enrico Sorita Jr. sa Iloilo ni sa Tita Shine, di ba Tita Shine? Maayong hapon sa kay Doc Sarge Aventula, nagpamati siya subong. Good afternoon. Sa kay Ma'am Bigs Delphine, good afternoon ma'am. Sa kay Sir Nelson Fontillas, nagpamati siya subong. Good afternoon sa inyo. Sa kay Ma'am Jocelyn Flores, nagpamati. Good afternoon. Good afternoon sir kay Sir Kagina lang ko ga monitor diri sa chat. Sa programa naton Tita Shay, nagpamati kinya subong.
0: Ginapasalamatan man aton of course ang aton nga mga suki dira sa Purok GK sa Barangay Sumat. Si Indang, basi nagapamati man right now, maing hapon. Si Ma'am Yvonne Imperial, nag-join na siya sa aton every day. Thank you again, Ma'am Yvonne. Thank you. Ari nagali ang comment ni Ma'am Bingso. Ang iyang chat sa ako, nag-monitor, nag-hulat sang drama. Ma'am Merlita Malvas, thank you also sa pag-join. Sa mga suki natin dira sa Handumanan, good afternoon sa inyo. Happy Wednesday.
1: Happy Wednesday sa inyo.
0: Alin sa kay Ma'am Merlita Malvas. Nobody left in this world to kiss goodnight. Mr. Ray Sendico, maayong hapon. Inday Zilia Veltres Escamos, good afternoon.
1: Good hapon.
0: Manang Gloria Banaagdumpa. Ginaamat-amat lang ka muna mo ni Kuya Kenny. Or ang reminders namon permis sa inyo ha. Ang reminder. Magtumar sa mga suplemento sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga mabakal man dira sa E&R Herbal Center dira sa may La Carlota. Sa may Yungki Street sa kilid lang gid sang bangko nga BDO. Alauna 54.
1: Mayong hapon Tita Shine sa kay Manong Jed, nagapamati siya subong dara sa may La Carlota upo dira si K5 Alan Takapan. Good afternoon sa inyo.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, Sir Boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
3: Correct.
2: Sino lang ang may D3 subong may VCO?
3: D3 Bio lang.
2: D3 Bio lang
3: ang malakas.
2: Kung damo MCT,

0: Era sa nga caprylic acid, no, isa ka sahi sa nga MCT, no, nga gina-convert sa aton nga lawas into ketone, no, nga muna ang naghatag sa nga pagkaon, energy sa aton nga utok. Kagamulan ni Sir Boya ang makakross sa aton nga blood-brain barrier. Luwas ang antioxidants, ang ketone, ang mulan na makasulod dito sa aton nga blood-brain barrier, Sir Boy, nga malikawan nato niya ang pagkamalipaton. Siyempre, alert kay, no, perme kay nga may haras ang ginatuwag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok.
1: Correct, no? So,
2: ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3 bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprine, ang specialization niya is patyon ang bacteria, patyon ang viruses, patyon ang fungus. Halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 bio? May caprine, ay may monocaprine ka na, may monocaprine ka na, may monolaurin ka pa.
0: Kumpleto na. Kumpleto.
3: That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag nga medium chain triglycerides, nga ara sa D3 bio. Gapan namin sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, protektado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 Bio ka na.
4: D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio! Health News!
6: K5 News.
7: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
8: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tahay.
1: Kahuloy asang ginhimo mo. Ginpakahuyan mo ko sa mga kumpare ko.
0: Tay, wala ba na ako sa may malain niya ginahimo, ah?
1: Ano nga wala? Ano nga wala? Ha, Dante?
0: Tay! Ang pagrampa ko, inkami na. Nagabulig ako sa mga buhita, Tay.
1: Ah, masumbat ka pa! Masumbat ka pa!
2: Tama na, ina! Tama na, ina, ang sakit sa bata mo!
1: Pabayi ko, Silya! Kahuluya sa ginahimo niya!
2: Diyos ko, Dante. Nga, hindi mo yung mabaton nga. Amusin ang bata, ta?
1: Mabaton? Mabaton? Kay hindi ko gitman mabaton! Hoy, Dante Junior! Kung mag-amo ka man lang sina, mas maayo pa maglayas ka na lang, de!
0: Sige, tay.
2: Dante!
0: Kung na mo na makapalipay sa'yo, bubuhatan ako! Malayas ko ni sa balay!

0: Dai. Ano ang gina problema mo?
1: Ay. Kakwain. Kanda iya. Ginpalayas ko ni Papa sa balay.
0: Ano? Kagaan naman, Dai, ha? Hmm?
1: Siyempre. As usual. Hindi niya mabaton nga agi ang junior niya.
0: Ay! Abi mo, Dai. Di malas ka sa kay tatay mo, Dai, no? Ako, ya? Ay, sus! Ginabaklan pa ko yan ni Papa sang bestida, Dai.
1: Mayo kaya, eh?
0: Huwagid bala, Dai. Pero, Dai, ano pa ginagina problema mo, ha?
1: Dai, ang problema ko, wala gigo sa may madayunay. Basi may kilala ka na nga, pwede maarkilahan, balay.
0: Ay, kung sa amon, Dai, gutok man dito. Ah, sige lang, Dai. Basi ang pakaisa ko. Basi kung may ara siya. Dali ka, Dai. Makadto kita sa iya.

0: Kas, may-ari diri sa piha ka kwarto galing may nakatambak na mga gamit eh.
1: O ti Day, ano sa imo? Ha?
2: Mega, wala gid sang kaso sa ako eh. Kuan, buligan ko lang panghimo sa mga gamit.
0: Ha? Ay, kauluya man nga, diri ka kay kagutok sa amon eh.
2: Okay lang ah. Ano naman kuya sang kinauboy kag kinaugirl? Oo, galit. Kuntani, paayoon mo kumiga.
0: Ay, hindi na ah. Libre na da. Basta, buligi lang kami bayad sang kuryente kag tubig.
2: Ay, hala, kauluya man, Mega. Ay, sige lang, mabayad lang ako.
0: Miga ka sang pakaisa ko, so meaning, pakaisa ta na ka.
2: Hala! Doon ka, Mega! Salamat kita! Salamat kid, Mega!
3: Sure, Ner!

0: Maano ako sinimain. Nahuya ako di sa ila ni Michelle. May mga bata man siya kagang bana niya. Wala pa makaabot. Kag wala man tumakaibalo nga may naga tinerderi nga isa kaagi. Kag hindi man nila kilala.
1: Ikaw, Michelle, ha? Nagkapinagusto ka na lang, kid.
0: Hala?
1: Pagusto ka na di pasulod sa balay. Wala kang ginagrespekto sa akon.
2: Ga, makalunuan man siya eh. Wala din siya sa may matiniran.
0: Ay, hindi. Ka ang bana na ni Michelle siguro ay... Ay, nag-aaway sila nga duha. Kag ako ginaginaawayan nila.
2: Uy, mapisang inakakalam.
0: Diyos ko, anong himuon ko sinimain? Mahali na lang bala ako diri. Diyos ko, buligi man ako ay...

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Deborah!
1: Miga Michelle.
0: Dali na, umahaw na kita.
1: Ay, salamat, Kiday. Kukuhan, may ihambal ko konta ni sa imo.
0: Ano na ha? Nga ah, tungod naman bala sang kagabi? Hindi lang pagsapakatong hubog lang tayo si Junjun niya. Pero magpati ka. Mabuot na siya ya. Nakibot lang siya abi kay ti. Gulpi lang din may nag-star sa balay nga wala gin siya naging pahibalo.
1: Oh, amo gani Mega eh. Kuhin, mahalin na lang ko ah. Mangita na lang ko sang lain nga ilistaran.
0: Ha?
1: Aga pa ko tuod nagmata pero wala ko lang siya maabtan. Gusto ko siya tani istoryahon eh. Kaya kagabi magwa na ko tani sa kwarto. O galing nakulbaan man ako. Amuin ang agin, paagahan ko na lang.
0: Ay, Deborah. Sige lang bala, diri ka lang. Mabaton ka lang na dugay ni Dunjun ah.
1: Gali ka?
0: Ah, Miga, may nagapanawag sa cellphone, ho? Ay, daligid lang, ha? Sabdon ko lang, ha? Daligid lang. Hello? Ano?

0: Doktor.
1: I'm so sorry, Mrs. Yung rival siya sang nag-abot din sa ospital eh.
0: Diyos ka, Diyos ka.
1: Oh, excuse me.
2: Mega. Ginakasubo pa mong tabo.

0: Oy, mga anak, ari oy. May pasalubong si Tita ni Deborah sa inyo.
1: Yay! Damo-damo pasalubong mo sa mo, Tita ba?
2: Gani man, no? Tita, ikaw nagbulos kay Papa?
0: Ano?
3: Ay,
0: kukuhan.
3: Mga anak, ay, abi sulod ka mo tanay sa kwarto ninyo. Dahil atong mga toys na ginbakal ni Tita ninyo, Deborah.
1: Okay, mama.
3: Ay, Deborah, thank you, gid, ha? Ang matuod, hindi mo man obligasyon ni Kuntani, eh.
0: Oy, ano ka bala? Ginakabig ko na nga mga bata, ang bata mo. Mm. Mga bata ko, gid. Kaya hindi ka magkabalaka. Himuon ko ang tanahan agad niya mabuligan ka. Kada ko sang kabalastan ko sa imo eh. Ginpakigbato mo ako.
3: Deborah, Kuntani, nagtuod-tuod ka lang nga lalaki.
0: Michelle, ano ang but mo silingoin?
3: Oo. Mga lapit na isa katuig nga napatay si Junjun. Tagpres ka pa sa akon. Kasing-kasing ang mga natabo. Pero, gusto ko man nga mangin malipayon upod sa isa kalalaki.
0: Michelle!
3: Deborah.
0: Oh.
3: Thank you, kid, ha?
0: Michelle, ginalukan mo ako, eh. Idiot! Hindi ko kasawa. Kamalo ka naging nga. Bakla ako. Hindi ako makasaho.
3: Basta salamat, ha? Salamat sa tanan, Deborah. Salamat, kid.

Ano ba lang natabok sa ako yun, man? Nga daw, gulpi lang naglahay ng balatsyagon ko. Daw nadimat ko sang ginhalukan ako ni Michelle. Mat ko ba lang, eh? Pero hindi pwede. Tungid isa ako kaagi. Hindi pwede maluyag ako kay Michelle. Hindi pwede.

0: Ano, Day?
1: Oo, Day. Daw gusto ko nga maghali naman liwat tungod hindi ako gustong amos ning matabo. Pero hindi ko mahimo kay nagakabalaka naman ako sa mga bata. Kag ilabi na kay Michelle.
0: Day! Kung ikaw ang pamanaliwat ni Kas, Aday.
1: Ay!
0: Beta kaya?
1: Ay, bruha! No, bruha ka? Kabalo ka na ginbalang nga girly pa kusang sa imong. Kag mas damo kuya builet sa imo sa do.
0: Ote, Day, ano? Ha? Ama to, oed. Remember, lalaki kita gihapon. Eh, siyempre, gusto taman nga mapamili na kita. Kaya gusto maabot nga mga inadlaw. Kinanglan dahil nga may ara kita kaugalingon nga pamilya. Amag hindi kita maayawan. Nga, Day, hao?
2: Balangga mo na balang pang isa ko, ha?

0: Deborah? Ano ang ginambal mo?
1: Oy, handa ka bala mamanas ang agi?
0: Deborah, kuhan?
1: Di bala, ay. Hindi man ka mukasado ni Junjun. Plano ko nga, mapakasal kita. Michelle, wala na ako sang dapat pamatunan pa sa imo. Palangga ko ikaw. Palangga ko mga anak mo. Tindugan ko sila bilang matuduod nilang amay.
0: Deborah!
1: Michelle!
0: Palangga naman ka! Amputan ka! Aleluya! Mo kayo sa ima! Sobra ka pa yung sa akon ka, babae!
1: Pati ano? Lalaki man ako, hindi ba, Lord? Bisanagi ako, lalaki ako, yapoy! Michelle! I love you so much!
0: I love you too, Deborah!

Dako ang kakibot sang amay ko, sang gindala ko ang akon asawa, kagin bato nila si Michelle kag ang mga anak niya. Oo ako unko, agi gid ako, pero nagpakalalaki ako sa mga bata kag kay Michelle. Subong kasal na kami, kag ginapaabot namon ang amon duha pagid ka mga anak. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Deborah.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2:36 na sang hapon. Lagi na tuyo na kami ni Kuya Kenneth, pero nakakadlaw kami sa istorya. Anyway, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Dulao Bago City, may hapon gid sa inyo, especially sa mga taga-Purok Maasin.
1: May hapon.
0: Oo, mga kaupo dera ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. Salamat, gid. Ara sila subong sa Mel's Tambayan. Nagapamati sa Barangay Dulao. Nagainom sila kuno kuya sang DTX Coffee Mix. Kung DTX Coffee Mix ang gamito naton sa pagpangape, ilabi na gid kung positibo kita sa diabetes or nagasaka ang aton nga blood sugar level, safe ni siya para sa aton. Hindi yung magsaka ang aton nga blood sugar basta naka DTX Coffee Mix. Amo na gani si Linko, gina-advise ko gini kuya, halin pagid kahapon nga si Linko, kinahanglan ang mga kapihan, especially ang mga ara bala sa kilid sang dalan. May ara ginaya kuya, mga drivers mo, nga mapundong sa makadali kay mga pe. No? May ara ginaya sa mga motorista, nga mapundong sa makadali, mapahuway. Coffee ginaya dayon kuya, ang orderon mo. Ang abi ninyo.
1: Gabi rin, damo na sila tita Shai.
0: Yes, oo. Ang DTX Coffee Mix, pwede man na gani butangan sang ice cubes eh. Yeah.
1: Para daw para may ice, bala. Para may ice coffee.
0: Pwede gina ice coffee. Nami pa ni siya yan kay hindi ya again no, hindi siya makapasaka sang aton nga blood sugar level. Safe siya ya sa may mga hyperglycemia. Or diabetic na to nga mga nanay kag tatay.
1: Duara lang sa Starbucks
0: ito siya. Butang kamuda bala sa inyo nga mga kapihan para paghapit sa mga drivers dara, makainom sila sa healthy coffee kuya. Kaya ragi na yung adaan, hindi na yung mag-inom soft drinks. Coffee na yung ilang ginapangita. Ilabi na gid kung medyo maluya na sila sa ilang pagtrabaho, sa ilang pagmaneho. Kagdo ginatuyo sila kuya, mapundo na sila anay. Arigali o may kapihan, mapulo pangapit, di ba na anay? Ante, ang silingadaan sa mga health experts, gadamo, nagidya mo ang kaso sang diabetes sa Pilipinas. That is why we need to be choosy sa mga brand sang coffee nga aton ginainom.
1: Ano ka kape ginainom
0: DTX dito siya? DTX Coffee Mix. Wala abi, naman sang iban pa.
1: Abi ko gani, mga ano naman na.
0: Sa una ya eh. Oo kuya. DTX Coffee Mix. May ato ko to sa piyako. Ato ko to sa, may ato ko to gintago sa likod sang computer. Isa ka box gin. Indang, mayang hapon. Salamat.
1: Mayang hapon kali sa kay Ma'am Estela Tayab. Good afternoon sa imo. Mayang hapon Sir Kenneth and Miss Shine. Nalingaw gid kami sa drama.
0: Kasadya, bisan kami man gani.
1: Good.
0: Ay, by the way, happy birthday sa KSS member nga si Ma'am Estrella Esporma. Ah, Ma'am Estela Esporma gali. Ma'am Estela, Happy birthday to you.
1: Ma'am.
0: Salamat gid mamueng tagadara si Ma'am Estela sa inyo. O nagapamati siya subong. Happy birthday ha Ma'am Estela Esporma.
1: Happy birthday once.
0: Yes, go ahead kuya.
1: Happy birthday once again sa kay Nanay Selfa Suarez Matulak to celebrate sa subong hapon. Good afternoon sa kay Tita Christine Singson. Good afternoon sa imo Tita Christine. Kag nagapamati man si Sir Melvin Plotenya sa may Hinigaran. Good afternoon sa imo. Kag kay Tita Lizelle Honorio Gavino. Good afternoon sa kay Ma'am Maylin Sidayon from Barangay Tampalon. Good afternoon.
0: Siling ni Ma'am Choli Colado. Hala, miss ka cute sang story. Maayong hapon sa inyo ni Kuya.
1: May hapon Tita Choli Colado.
0: Available dira kay Ma'am Choli Colado kag kay Inday June Rose Javier Lorejo sa Puro Kipot ang DTX Coffee Mix. Pwede ka mo da makahapit sa ila, no? Bakal ka mo DTX Coffee Mix. May mga clinical products pagidara. Ang mga available nga clinical products dira DTX 500 Capsule. Kuya, ang aton nga game, DTX 500 Capsule.
1: Mighty C Capsule.
0: Mighty C Syrup.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Clinica D3 Bio.
1: DTX Premium Cup.
0: Clinica Spore Biotics. DT DTX Herbal Soap.
1: DTX Herbal Oil.
0: Oh, damo-damo pagin ng mga products, no? Damo-damo ni health benefits, eh. Mm-hmm. Ang aton nga mga produkto very safe sa inyo nga mga kidneys.
1: Ayong you can use
0: you can use this product every day. O dara sa Chocolado Store.
1: Sa Dumanan.
0: Sa, yes, sa Felisa, kuya. Sa, oo, sa Maze Wellness. Pwede ka mo ito makapangumpra, no? Sa Maze Wellness and Product, yes, Center. Sa ground floor, sa Plaza Mart Mall. Okay? Balikan ko lang, kuya. Kadali lang, Ged. But before that, sige, kuya, go ahead.
1: Mayung
0: sinatami
1: hapon,
0: yung modera.
1: Mayung hapon sa kay Tita Lea Itoralde. Good afternoon, Brad. Shout out lang ko. Shout out lang kay Nanay Erlinda, kay Mr. Vicente Flores. Good afternoon sa imo, Tita Lea Itoralde. Nagpamatik siya sa programa natin, Tita Shine. Mayung hapon sa liwa, Tita Lea Itoralde.
0: Balikan ko lang ang istorya sa drama Pinanid Sang Gugma or The Pages of Love.
1: Nalingagid ko yan.
0: Naming alam story na. Isa ini ka realidad nga dapat batunon sang tanan nga amay diri sa kalibutan. Nga hindi lang babayi kag lalaki ang kasarian sang tawo. May ara ya agi, tumboy, silahis, kag kun ano pa.
1: Bakla.
0: No? Gusto ko, ginahambal ko na lang gidiretso ba na? Para nga mag-gets nyo na yon. Pero ano man ang kasarian sang tao, palareho na tanan sila nga tinuga sang Diyos. Kag ang pagpaminta sa ila, hindi na makapabag-o sa ila. Kundi ang pagbaton sa ila, kun ano sila. Bilang ginikanan, kadamo pa sa mga paagi kung gusto mo gin nga magbag-o ang anak mo. Ang pagdala sa iya sa simbahan, isa na na. Ang pagpaathag sa iya sa imo nga bahin. Kung nga ang gusto mo nga mangin lalaki siya or mangin babae siya, no? Tandaan tagid nga tawo man sila. Tandaan tagid nga may balatsagon man sila. So ipakita lang sa ila ang kaayo, ipaathag sa ila kung ano man ang gusto mo para sa ila. Pero hindi ka magkalipat nga ang pagpamintas sa kabataan. Kag ang pagpanakit, hindi maayo. Importante ang pagpakita sang ginatawag naton kaayo, kindness sa aton isig katawo. Especially sa mga tao nga wala nagahalit sa imo kundi nagabulig sa imo, kag nagapalangga sa imo. Ipakita sa ila ang imo kaayo in return. Amo na ang makapabag-o sang tanan. Amo na ang makapabag-o sang sitwasyon. Amo na ang makahatag sa aton sang kalipay. Ang ginatawag nga pagpalanggaanay ang ginatawag nga love.

Alas 2:47 ang aton oras mga ka-K-5. Gusto ko lang tamyawon man sa maayong hapon, maayong gid nga pagbamati si Sir Kim Flora. Kasi naka-tune in man siya, kapirmi na siya nagapadala sang messages. Thank you gid Sir Kim Flora. Thank you also kay Mami Estela Taya. Nagapamati man kag nalingaw sa drama kuya. Thank you very much sa mga taga Barangay Banago. Salamat gid sa inyong pag-upod sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. By the way, ang aton nga mga products, ang mga Clinica products like DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio and Mighty C capsule and Mighty C syrup, kag ang iban pagid nga mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, mabakal man dira sa hinigaran sa Gem Guangco Arcade. Kag sa iban pagid nga mga branches sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center. Pwede ka mo makapakonsulta, libre po, dari sa Hernai Street, sa Tubang sang Gate, sa Paglaom Sports Complex. Kadtulang ka mo dito, especially sa mga senior citizens. Nanay, wala pa ka mo sang ginabatsag, mas manami nga may mga maintenance ka mo nga supplements. I mean, may mga supplements nga gina-maintain, kaginatumar ninyo religiously. Para malikawan ang pneumonia, malikawan ang viral infection, kay amo na ang rason kung kay isang you know, paglala sang aton nga mga nanay kag mga tatay nga mga senior citizens. Ang viral infection budlay-budlay ginaiya para sa ila, especially kung ang maapektuhan ang ila nga baga.

0: share pa ko tani kuya nga balita sa ina. Galing kay nag-inom ko anay tubig. Akon nga tutunan. Do nag-askad lang gi jagulpi.
1: Kita shy.
0: Yes kuya.
1: Mayong hapon sa kay may hapon kay Ma'am Raisa. Ma'am Marisa Galineros, good afternoon Kuya Kenneth and Mami Shine. Kapamati kami permis sa It's Your Time to Shine. Good afternoon.

0: po, Didi. Salamat.
1: Ay, way pagali na ka-on. Thank you, Gid, Ma'am Choli Colado. Sa mga security guards, especially sa mga nagapulaw, amo ning gamito naton nga coffee, ha? Para hindi maapektuhan ang aton nga tulog sa adlaw. Gabi, ma-duty ka mo. Bilog nga gabi, ma-duty. Pagkaaga, matulog. Kung gabi, nami gidya pangapi sa tuduod lang. DTX Coffee Mix ang ginasuggest naton para pagkaaga, makatulog lang kamuya gihapon. Hindi siya yung makaapekto sa inyo nga tulog o sa schedule sa inyo nga tulog. By the way, kuya, gusto ko lang na-inform ang mga empleyado sa gobyerno, ang mga nag-servisyo sa public office, ang mga members ng GSIS, ang mga teachers, pwede ka mo bala maka-loan sa GSIS. May ara, gali sila kuya, sa ginatawag nga Ginhawa Bike and E-Mobility Loan. No, sa idalom sini nga programa, makahulam ka mo sang tubtob 300 or 300,000 pesos. Basta kwalipikado ikaw nga miyembro sang GSIS. Bayaran mo ni siya nga loan sa sulod sang tatlo katuig. Tapos ang iya sining interest is 5% lang kada tuig. Kaya naka-intindi ang GSIS. Sining sang GSIS, uy, kamahal na gadaan subong sang transportasyon or sang ginagasto ninyo sa transportasyon. Kung gusto ninyo mag-loan for e-bikes or for electric scooters, pwede gid. May ginatawag pa gani nga mga folding e-bikes, may mga cargo e-bikes, no, basta mga electric vehicles, electric powered transport units. Pwede ka mo maka-loan sa GSIS para ibakal. Ibakal ninyo cash, tapos amat-amata nyo lang bayad sa GSIS. Nami, no? Alas 2:53 na galing, kuya. Try ta, mabasa lang ko. Pila lang gid kabilog ang basahon ko. Taurus, April 20 to May 20. Ma, kinanglan ko no batunon mo ang mga pagpanghangkat. Ano ayhan nga pagpanghangkat, ina? Pero kinanglan, ibaba ang pride. Gemini, may masiguro mga problema inisa. Kinanglan batunon mo gid sa mga challenges. Gemini, May 21 to June 21. Kung kaisa nagaka-frustrate kita, nagaka-paslawan kita, pero may makuha kita diri nga leksyon.

0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson.
1: Kagini naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kabuyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kaga inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX500!
2: Catalina Habagat,
3: anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX500!
4: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na datanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
0: Doon na sa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sa importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
5: No.
0: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Hmm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
1: DTX 500!
2: Catalina Habagat,
3: anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5.

Hey folks, it is 7:10. Ang oras ay halido, senyor, ang ating Super Trio. Oras na ating mag-take ng ating Super Trio, DTX 500. Ang ating alkaline based vitamin C, mighty C, at ang ating D3 Bio. Tandaan ho nyo, kapag ubusin po ng natrangkaso, mag D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugi po nating butika, mabibili ho yan nationwide at sa latunong ng Clinica Branches nationwide. Magandang hapon, kasama ho nyo Agent Jack and the Big Mix right here on the 101.5 K5 News. F.

Hello, Chris. 25 horang hapon. Oras muna. Oras na para magka-coffee break. Alam ko, takaliwat ka ho yung trabaho po natin ngayong araw na ito. Araw po nag-Biyerkules. Nasa kaligitnaan na naman ho tayo sa linggong ito. Sana maging maganda ang naging araw ko na talaga Biyerkules. The Big Mix! Kasakasapa rin ho niyo, AJ Jack. Ayun rin po yung nakatutok sa 101.5 K5 News FM. Number 1 FM Radio.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kapalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
18: 66th Palarong Pabansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026.
7: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
19: K5 News.

0: Oh yeah, that's right. I'm pretty sure some of you guys are sick and tired of your situation right now. Hey, we got 3:44 right now.
1: Sinula lang tayo. Sobrang init pa naman ho yung panahon ho ngayon. Mahirap na sabayan ho natin yung init ng ulo ho natin sa init ho ng panahon. Maganda na ho natin ang susunod na programa. Ang ating El Castigador susunod na. Maya-maya ho lamang ng konti makakapiling ho nyo ka K5 Roads Palma. Muchas gracias con vosotros. Kita-kits tayo bukas. Kita-kits ho tayo bukas. Alright? Muchas gracias y buenas tardes. Adios.

0: KK5 News FM News FM D3, Payo, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo, D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo, ang D3 Payo, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
2: Sinis ang doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdag mo, nagiging ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon aton subong sa pagsipad-sipad ang matahom nga kasugpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Disiplinaryan, kuya!

0: Almada, kay may premyo ka man sa akon.
1: Melchor.
0: Ginahimo yun kong agago, ha? Mapapin-apin ka mo sa kay tatay? Salamahon ko ka mo tanan-tanan. Salamahon ko ka mo mga animal ka mo.
1: Diyos ko! Diyos ko, ano ito magsitsi? Diyos ko, kailan nung huwi na siya!

0: Diyos ko nang. Anong natabo sa lawas mo? Puno ka sa labag. Anong natabo lang? Sobra na giniya lang. Sobra na giniya.
1: May may mo pa daw. Ha, Charlie? Isa lang gina ang solusyon si ni Charlie. Isa lang gina ang solusyon si ni. Agot mauntat ng ginahimus ang tipot yun, kamay.
0: Ano, Bikon? Kung malayas ta. Kung maglayas naman kita sa diin, kita makanto kami
1: na
0: ang...
1: Hindi na makasulbar sa problema at ang layas-layas.
0: Diba ano man tabi?
1: Basi mangindi ka kung sugiran ta ka sa plano ko.
0: Hindi na nga. Kung ano ang istoryahan ta eh. Kag kung amuin ang solusyon para maglinong kita. Imunta. Pero labay lang ako nang dapat ipablatter ta ng ginhimo ni tatay sa imo. Tanawa malo. Ang mga lagob mo, kadalag ko. Oh.
1: Hindi na. Paano ta ni makapablatter kay hindi na ko di ganit kagawa sa balay?
0: I-report ko na sa principal tanang kagkantuan tayo sa polis eh. Agodak po siya.
1: Useless na ina, Charlie. Kung ang iloy ta kag ang luluta, hindi makapangapin sa aton. Sa ginay mo ka pag-violate sa amay ta sa kinamatarong tabil ng bata, iya? How much more ang ibang tao, ha? Hindi na lang mag-asa, Charlie.
0: Kalimala sa aton ang no. Nga ba na nakatatay man tayo pareho di sa iyamain?
1: Sala nito na ni nanay mo. Sala ganito na ni nanay. Why siya nagpili sa mayong lalaki? Alin sang gagmay, kita mo na ining sitwasyon tayo. Pero why ba siya sa may ginahimo?
0: Di ano ginabing mahimo ni nanay kay tatay? Kay isa man na siya ganit kasinggit ni tatay dahil niya kapisik.
1: Basta, Charlie, ah. Kung anong mapinsaran ko, ugyunan mo ko, ha?
0: Nang...
2: Ah! Aga! Aga mo dyan! Aga!
1: Hindi! Si nanay nagasakit! Kinasakit kayo siguro sa demonyo, Melchor mo!
0: Nang, dali ka! Tambagay ka si nanay!
1: Sige!
0: Dali ka!
1: Una to!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: magsakit na mga
1: hoy! Magliwat ka pagani magkulukan to sa amay ko. Kay idungan ko kamulubong nga buhay nga tatlo! Sa mga buisit mo nga mga kabataan!
2: Tay!
1: Be!
2: Natakan ka na sa amon!
0: Charlie!
2: Malayas na lang kami ni para magtaway ka! Pasugti na lang kami nga maghalin diri sa malay!
1: Buari mag-alisa ko! Gusto mo man makatilaw? Ha?
0: Charlie, hindi ka makintra na!
2: May masakit na tay! Kaigamba lang man ko!
0: Gusto mo si Charlie Melchor? Natakaan ka na sa amon. Pabayin na lang kami nga makalintiri. Pabugat, mamala kami para sa imo. Malungay ko sa mga anak mo, Melchor. Nagailis ko ila sila.
1: Wala sang may magkuha diri sa panimalay ko. Nagkabati ka mo. Wala kalabot o kung wala kulabot kung nag-eskwila ka mo. Pululuntap ka mo eskwila. Para wala sang gasto.
0: Melchor!
1: Ano? Nga nagasigil kita mga mata mo. Mangal ka!
0: Melchor!
1: Sige! Angal! Kaya kumbun kong itsura mo. Mangal ka!
0: Hindi!
1: Mangal ka!
0: Hindi!

0: Ay, Mariel, nga pila gid ka adlaw nga absent mo haw?
1: Kuhan ni Lida. May problema ang sa balay.
0: Ay, kadutuanay sa HR office ay kay nanawag sila diri sa aton department kaina. Kag kun mag-abot ka kuno, pakadtuon ka dito dayon.
1: Ate, sige. Thank you, Gidnel.
0: Ay, sige na, sige na. Istorya ta karon mag-break time ha. Kay matyagan ko, damo kag itsugid sa akon. Nag-chatman ako sa imo. Pila na ka-chat nga chat lang. Wala ka man ga-reply.
1: Galida.
0: Sige na, sige na. Kadto na to sa HR office. File ka dayon sang leave. Kay basi ma-awol kasi na.
1: Oh.
0: 3 days nga daan ang absent mo without notice?
1: Oh, Nel. Salamat, Gid.

0: Diyos ko! Buangit gina yung bana mo, ya? Oo! Kada mo sa mga lagob mo sa butkon, ho?
1: Ay! Sa butkon, day. Damo pagid ko lagob na rin sa tiyan. Sa likod.
0: Ay, Diyos ko!
1: Si Jessica ganigin kastigo mo niya. Ginko gani niya, day.
0: Ay, Diyos ko!
1: Kagin pauntat niya yung eskwelang duha ka bata. Kagin pang ko ang ano niya sa cellphone.
0: Ay, Diyos ko! Ote, anong action niya ginimo mo? Ha, Mariel? Ay, kung ako sa imo, i-report na ina sa kapitan niyo. Hindi gani sa DSWD. Ay, pwede na siya mapapriso, ya!
1: Paano ba kung hindi siya mapriso? Ay, kagbalikan niya kami. Ay, nakapoy na git ko, Yonel. Nakapoy na git ko. Naginalasol git ko kasi ang ginpamana ko. Naluuyan ko ginang duwa ka bata.
0: Bulagi, Mariel. Layas ka mo sa mga bata mo. Tabuang ato siya sa ulubrahan niya.
1: Nahadlok ako, Nel. Nahadlok ako.
0: Ote, maano ka na lang? Mahulat ka pa? Asta nga maglabot sa punto nga mapatay niya ka mo? Ha? Hey, ang bot sa imo, Mariel, ah.
1: Nelida.
0: Kung ako yung sa lugar mo, ipapriso ko yung buang nga ina para tapos ang problema!

0: Ote, kamusta man ang wala nag-eskwela? Tawahay eh, no? Perte katawahay. Wala sang tulunan. Uluhigda lang, ah. Oy, Charlie. Jessica. Nakabakal ko to sang pinta. Pintahan yung kisamita, ha? Gagang dingding. Para may pulos man ka mudris balay. May roller man kag brass man kung naging bakal, ah.
1: Melchor, hindi guro masarangan ina nga obrahon sang kabataan.
0: Hindi sila kasarang? Tibuligan mo eh.
1: Ba?
0: Absent ka buwas.
1: Ha?
0: Nagbuligi sila pamintas ang bilogid nga balay. Kagang gusto ko, pag-abot ko ni sa gabi, hiloob na ang pinta ang bilog nga balay. Nagkabati ka mo? Wala ka sa bataw? Ano ka mo, mga bungol?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

tubsanon nga magwanta sang mag-iloy ang ginahimo ni Melchor. Mga abyan, sunod gininyo sa pabamati ang makahalawat-hawat nga kasugpon sa atong drama sa kaginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulun-an nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan, disiplinaryan kuya. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Botenya, Switch Operator Kuya Kinitoy, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gudgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayang hapon ang Western Visayas, mayang hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa size kita karon sa bulan naman sa Mayo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaka-K5 sa aton sige palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ang programang El Castigador. Welcome na mga suki na itong mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Sa sur naman nga bahin sa Negros, nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascobado Sur FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamo mga kaki 5 sa numero 1 nga estasyon. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ga Bacolod kag Negros Occidental. Ginapdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side upon sa kay kaki 5 Raymond the Master Pugi Alcantara kag si kaki 5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ochog! Sa supervision naman ni Bossing Kenneth Uy. Ako naman si Kubas Galagan, si Kaki 5. Madamo kita ng mga balita kapag katutukan sining hapon. Mga balitang local, balitang national, kagbalitang international. Pero antes na magkaki 5 mang chicken ko anay. Lay magkita nga mabatian na pinaginaman sa pag-follow, like, and share sa mga official Facebook pages K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Kumusta nga aton sing masuki nga nagapamati subong? Happy birthdays, nagahiwat karon sa yasang katlawan, and belated happy birthdays sa naghiwat kahapon, and advance happy birthday sa magahiwat buwas. Mga pinagkatangadaan mga kaki 5 sa DTX ka coffee mix, ining kape nga may kape ka na, may pang detox ka pa. O yun, unang ginagpa-check attendance si Melon Bartolome Moreno, Gina Purano, Jingo Walker, si Gina Purano kag si Wilma Susun.

0: Yari mga balita nga ton nga pagkatagaan sa tigakigo naman nga tensyon. Sa ato si Kamasuki ang nagaungot sa itong pagpangalagad. Puloplastar ka mo kay damog kita nga mga balita. Karon nga dagaan sa inyo. Atensyon gid. Oy, nagapamati dira sa may barangay Santa Cruz, Banua naman sang Morsia, ang Gravino family. Si Kumarikoy Salimar Gravino ang kanamit sa ang kanamitern sa ang binakol nga manok dira mismo sa may Danas Highland Cafe. Oy, pwede ka mukha overnight na ha. Danas Highland Cafe, mga kaki-five. Pingitao nyo lang da si Kumarikoy Salimar Gravino kag si Parikoy Rami Gravino. And of course, ang akong sing ayhadang gwapa, si Dana, mga kaki-five. And of course, ang hado ko man nga gwapo eh. Sunod sa Maninoy ah. Yado Kent, uy. Pwede ka mo ka-overnight ah. Pwede ka mo ka-date-date dira. Dira sa may Dana Silent Cafe. Kagtula ka mo sila sing Facebook Facebook page at Dana's Highland Cafe Facebook page. Sa ato si Kamasuki, nanong ang mga balita nga ton nga baga tutukan sining hapon. Una kita sa balitang lokal, estudyante nga masugat kung tani siya sining Eloy sa airport nga halin sa Riyadh, wala na nakapauli matapos na dula sang unsi naman kadlaw. Kag duha ka mga persona dakop sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa syudad naman sang Kabankalan. Samtang nga pilason ng isa ka lalaki matapos ginlutang sa duha ka mga isuspitsado sa syudad naman sang Silay. Tutukan taman ni ining barangay official sa Bacolod ginpaidalom sa reorientation sang ecological solid waste management sang duha kadlaw. Kag Eloy sang minor de edad nga ginkastigo sa may barangay Kabug desidido nga magpasaka kaso batok naman sa nagsakit siya sining nga bata. Kag tutukan taman ni magkakifive ining Department of DENR nagpadulong na sa DSB agud hibalon ang manog nga nakit-an sa sulod sang inidoro. Kag pipila ba ka mga balitang nasyonal ang aton karon nga pagatagaan man sa gagkaigo nga atensyon upod si Kaki 5 Shine Lacson. Check tabi si Kaki 5 Shine. Kay medyo pikiti nga to sing oras dapat tibaloon na gini. Ining mga balita na ton kay ti ang balitang nasyonal special minte. Nagsaka na kahapon ining gatong sang diesel kag gasolina. Pero direct kita sa impeachment complaint to. Sa Mayo 11 na nga magabutuhan may kaki 5 sining 318 tan ka mga congressman sinto sa islang kabuto kung 1/3 lang dapat makuha sa inyo kongreso para mapasaka na sa Senado ining articles of impeachment ti dira iti husgahan na eh. Kagtagaan naman sang tsansa sang prosecution panel nga muning taga-Congress bilang prosecutor dati ang depensa naman ng respondent ang muning Vice President Sara Duterte upod may sining batteries of lawyers. Kagti ang jury dira o kung ang mga husgado ang muning mga senador. Kalaway guro kung mag-judge ka nung ikaw pag-hukman man. Diba may mga senador nga nadalahig man sa flood control projects, anomalis mo? Klaw ay no? Nga ikaw ang husgado, ikaw man dapat husgahan. That's why sa US, ang ilang nga mga juries, di mga kaki-five, kwan niya, nagkalain-lain nga sector, may mga private individuals, hindi niya mga judge. May mga juries na sila yung magkakipab ng ati. Sila yung magbinag-binag. Dire sa ato, yung ato ng mga judge, mga hulusgahan man. Sa impeachment complaint, no? Batok naman kay Vice President Sara Duterte. Tiambal galing ni Senior Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Lawrence Defensor, sinigid lamang nga Wednesday. Nagkinanglan ko no, 1/3 sang House members ang kinanglan nga magbuto pabor sa impeachment complaint batok naman kay Vice President Sara Duterte. Ilang taon tayo magka-K5 kay Tito Ginakwandi? May nagaginawa actually doon ko namin gini-discuss. Pero check ko na si K5 Shine. Hibalawon ko mga dalag ko nga mga balita kag dalag ko nga mga putahe sang balita. No? Dalag ko nga mga putahe sang balita ni K5 Shine national kag international. Ara sa karon sa line number 1 K5 Shine, please stand by. K5 News FM Live Report. K5 Shine, ano naman nga mga balita ang aton karon gabaga tagaan sang nagakaigo nga atensyon? Ibalita mo.
1: Sir Rods, maayong hapon. Why ko gini ma-report sa imong program? I don't know kung aware kasi ni si Liveste, Congressman Liveste, ang anak ni Senator Loren Ligarda, na sa iyang privileged speech, gintumod niya si former Finance Secretary, kagsubong Executive Secretary,
0: Ralph Recto,
1: na involved sa mga anomalya sa flood control projects.
0: Kahapon nakita ko may post siya. Oh, nakita ko post niya, ginbasa kong article regarding sina nga nag-assign pa bla kay ti nagbulig pa sa gani pangampanya kay Lucky Manzano sa may Batangas mo. May ano sa may lucky sign, anong tawag ng lucky sign? Do lain ang nasinyas ko, pasensya gid. Pero ti ano ko no, may dugang siya nga kwan nga may arat naman siya dugang nga impormasyon nga ti do imbolbado si anay o conformer siya to Ralph Recto?
1: Sir Rods, amuning dako nga kuano, there is an existing word war sa tunga ni Liveste kag ni Recto. Nagpagwa man sang statement, grabe ang mga ginbulgar ni Executive Secretary Ralph Recto bato kay Liveste. Kundi ang business niya ni may mga solar projects ni siya. Ang tawag diri ni Secretary Recto is mga ghost solar projects. Siling niya, Abinio Silveste, interesado ni siya na kuhaon ang mga dalaggo nga plantasyon sang tubo, ang hektar-hektarya nga duta sa Nasugbo, Batangas, kay siling niya damo ni siya utang. Doon naglabot sa 24 bilyones ang utang ni Liveste.
0: Wow!
1: Yes! Tungod sa sining solar projects niya, naging tawag ni Recto as ghost projects. Amuni ko no ang rason. Siling niya actually, wala ko ni ginbulgar sang una, kay migahay kami ni nanay niya, kilalanay kami ni nanay niya. In fact, siling niya, si Liveste, siya giniya ang nag-insister nga mapatigayon kami sang face-to-face meeting. Kay may proposal sa siling niya. Una, ginhanda niya ang 400 million pesos. Ginatag niya, ginplano niya nga i-offer ini sa akon para kuno nga gamiton ining 400 million pesos sa pagpangampanya sa kontra niya.
0: Uy!
1: Kontra niya, no? Pero nagdaog ni Silveste, di ba na?
0: Oh, daog.
1: 25.
0: Correct.
1: Yes. Nagdaog man si Vilma Santos as gobernador.
0: Pero perdi si Lucky Manzano.
1: Oo, natak-tak si Lucky Manzano.
0: So meaning, he's not lucky anymore because he was, defeated sa iya sininga pagpadalagan.
1: Oo, na-defeat siya.
0: So dumalas siya.
1: Pero aray si Rod, mugat niya ng mga aligasyon ni Recto. Siling ni Ralph Recto, siling niya naglabot pa na gani sa 1 billion pesos mo. Ang offer niya para lang mag-atras sa kandidatura si Vilma Santos. Si Vilma Santos is the governor of Batangas na asawa ni Executive Secretary Ralph Recto. Siling niya, abi niya, sa gaistoryahanay kami to, naghibi pa si Senator Loren Ligarda kay ato man to siya gali. Kabalo siya na hindi maayo ang ginahimo sa bata niya. So nagtulo ang luha niya kag nangayo siya sa akon sang pasensya. Grabe nga mga aligasyon ni eh. Kung matuod ini, we don't know paano ni dipinsahan ni Congressman Liveste. Is it true na ang mga solar projects ni Liveste may mga kautangan na siya nga naglabot sa 24 bilyones? matuod ba lang na si Liveste allegedly, no, suno kay Ralph Recto ang utok sa Lapnagon na pagtamakal sang boto dito sa probinsya sang Batangas sang 2025 elections sa K5 Rods.
0: Ooh.
1: So, ini nga mga yes, oh,
0: binaslanay na nigli ni.
1: Yes. Very serious. Amo ni gani si Linko, subaybayan ta ni Abe. Very serious allegations kay Abe mo si Rods. Nanamian pa ko ni Tani kay Liveste mo kay bigla sang may crisis ang ginhimo niya iya personal nga kwarta ang ginagamit niya para buligan ang mga pumuluyo dito sa iyang distrito sa Batangas.
0: Uh-huh.
1: And si Linko amunig tani dapat ang pamarisan. Bata pa bala?
0: Mm-hmm.
1: Bata pa ka nga politiko, bata pa nga congressman.
0: Kag-businessman. Oo.
1: Yes, oo, kag-businessman.
0: Uh-huh.
1: But I was really surprised, no? Sang din pang bulgar ni Ralph Recto.
0: Pero question kag-Kipaib Shan, is that true?
1: Yes.
0: Tutuod na nga amo gina ang gakatabo or there would be a retaliation ni Ralph Recto bangod naman sa ginpang expose man ni Congressman Liveste?
1: Ang sabat sina imbestigahan niya.
0: Ooh.
1: Ang mga allegation. Kung ano ang resulta sa imbestigasyon,
0: uh-huh,
1: ang sabat sa imo nga pamangkot si Rod.
0: Uy.
1: Because kita nagabantay lang. Wow.
0: Pero nagligad na dumduman ko na, if you notice, ang nagligad, nagliligad pa na nga 2025, may isa na nakabasahan ko man ng article regarding sinangati dako-dako yung ginansyaya ni, ano mo, ni Liveste. And in fact, si mama niya, Senator Loren Legarda, nagmuno man nga ti dako magaling contribution siya. But kugis aga, gagawa ka K5 siya, yung dumatsyag ko doon ka alang-alang na ta doon, rin tas tunga-tungas ni Huay Takabalo, kung sinong gasugid, gid matuod, gagabinutigs na di?
1: Yes, oo. That is why siling ko subaybayan ta ni si Rods because basi kung mag-init ang issue,
0: uh-huh,
1: fiestahan sang media,
0: uh-huh,
1: kay isa lang din yung makakwansin mo, makahambal nga matuod.
0: So dihado na di ang mga Liveste. Dihado na di why? Because Ralph Recto, ara silang power. They can investigate, no? May mga grupo sila da nga ti kun anon suguon nila nga mag-imbestigar. So subject for persecution. I don't know, it's not the right term siguro, persecution sa kay Liveste kay ti palaban maning bata nga nimo, no? Hindi man basta-basta. Kwan man nang very bright man kag mayo man ang strategiya niya. So, tsakto na ang balmo, bantayan talang sa investigasyon ang kung ano man ang matuod.
1: Ina, kung investigahan nila ang isyo nga ini because bugat ang mga allegation. And gintawag pa ni gani ni Recto si Liveste na do kwan lang ang ginimo ni Liveste pinakadako ng scam sa
0: uh-huh
1: gobyerno kag sa mga Pilipino. Oh, basi,
0: so, I think, ako mag-assess mi kag-Kipaib Shan, simple lang assessment. I am the businessman. Diba, businessman ko ya, purely businessman ko. Kung mag-intra ko sa bidding sa gobyerno, and I ako ang supplier, kay businessman ko, siyempre taasan ko ng presyo ko. Let's say, for example, si isa ka solar panel. Isa sa suga, blan sa dalan. Butang ko bi, nakuha ko bi sa manufacturer, which is butang ko lang bi sa klibo. 1,000 pesos. Tiyalangan ko man i-intra ko sa bidding, ibiligya ko sa gobyerno, isa klibo man. Di ko ginansya, di ba? As businessman, makaginansya. Guro tatlok pilo na, patang tabi, 3,000 bligya ko. Pero ang importante dire, nga may ara solar. Ang laway lang dire, kung ikaw ang distributor, ikaw ang supplier, nagbayad ng gobyerno sa imo, oh, just like a ghost, flood control project, la, naging kuhaan ng pundo, wala iya proyekto. Tiyan mo mani, though same lang isla kag-Kipaib Shan mo. Ginkuhaan mo na nga ining dalan nga isa ka kilometro mayara 100 ka mga solar panel nga solar lights, no? Solar lights nga tag 1,000 pesos ti 100 ti kag-Kipaib Shan ang jinding wala iya bi. So basi amo na gurong ginapagwa mani ni Ralph Recto nga gina-try niya man dig up nga basi may anomalya man sa business ni Congressman Liveste kag-Kipaib Shan.
1: Basta duhan ni si Rods, ha? ghost solar projects ni Liveste.
0: Uh-huh.
1: And ang aligasyon ni Recto nga si Liveste may plano na kumaon ang 1,000 hektarya ng mga duta, plantasyon, sang tubo, hasenda dito sa Batangas.
0: Ay daw lait ang guwas na kag Five Shine, ay do no lang gid ah, nga kun pagitsindin may personal opinion, nagwas ni daw pag personal ay nas lang duwa.
1: Sino ba la?
0: Nagbinugingay na?
1: Ang dalag ko ng mga ngalan, subong, na allegedly mga scammer sa gobyerno, siyempre, Elizal Dico, Martin Romualde, dugay na niya, Marivilla, Estrada, dugay na niya ng mga ngalan. Pero, bago lang din na nagwa, kung matuod niya mga allegasyon, si Liveste.
0: Sige lang ah.
1: Isa ka senador.
0: Sige lang kay Kipep China. Bantayan tala na kay Kipep China kay nagsinyas na ni nga kon nga technician niya 1 minute left. Dali lang iniyot don na niya.
1: O kama.
0: Ha?
1: O.
0: Bantayan na boss.
1: Ayo
0: oh, atong sa media.
1: Or sinabanta.
0: Mabanta.
1: Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kang kaningawan sa Negros, K5 News
2: FM. Live report.
0: Ayo, ina nga mga kwan, KT natakpan to, pilak milyon to. I don't know lang gid, may nagaginwa bing mga balita. Ingati, that would be ang ibang di himo-himo. Ang ibang nagasilinga tutuod na. Ang ibang da, grabe na nga kwaning pangilkil. Hayo, oh, grabe na gitsubong mga balita. Hindi kang balo kung totoo giman or fabricated. Bisan AI gali, hindi ka balo nga AI gali mo. Ang matutuod lang dari, alas 4:54 na. Mabalik ko karunong gudugay, plus tarta niya kay si Mayor de la Cruz nag pabutyag gidya regarding sa manog. O nga nakita, dara mismo sa may Don Salvador Benedicto sa isang resort. Bantayan na karon, and of course ang kaso naman sang shooting dito mismo sa may siyudad sa Tiray. Ina, pagkabantayan sa itong pagpanumbalik pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga panumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
2: DTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato, Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500!
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka

0: avoid that. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung GDTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
1: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala akong magbisyo. Tani, nag-inom ko di TX 500 kag MyTC. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500!
3: Katalina Habagat,
4: anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
5: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
5: DTX 500!
2: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagbikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid
5: na ginahimo
2: monolaurine sang atong lawas
5: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: You might visit
5: ang VCO,
2: yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang perming paggaon sa mga junk foods, nagapuwersa sa aton lawa sa paggamit sang madamong nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
2: Sa tiyon niya mag-atake ini, tuman din niya kahapdi isang akon niya tiyan. Sa sulod lang sang isa kabulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay Squalene Capsule, wala na ko kabatsyag sang kasakit sang akon niya tiyan. Natula na ang akon niya ulcer. Salamat din sa Dr. Pinay Squalene Capsule kay nagatagi din isang alibiyo sa akon.
1: Ang kakulangan sang oxygen, amo ang kabangdanan sang pagsaka sang acidity nga ginatunaan sa pagdamo sang toxins sa nagkalain-lain nato yung mga organs sa lawas.

0: opioids, squalene capsule that can neutralize sun acidity.
1: Muternamax, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Reda sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas ka ang akon niko. Dubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
3: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
7: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag babuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
5: Di pre, musta po lang agabi pre.
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
7: Extend food supplement for men.
8: Tikasin.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo tibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
15: Wala sa OTP sa pag-overthink? Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
17: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
17: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
4: 66th Palarumba Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ihatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
5: K5 News. Welcome back, mga ka-K5, sa programang El Castigador. Sa aton sing mga suki, lapit na lang, mga ka-K5, ang 9 years anniversary sa K5 News FM Bacolod 101.5. Radyo Bandera noon ng K5 News FM na ngayon. So, sa palaboton ng June 21st, mark your calendar para sa aton sing imbukada. Sa aton sing week-long anniversary program sa K5 News FM Bacolod 101.5. So, sugdan namon sa June 21st ang K5 News FM upod ang Barangay Takuling, Bacolod City, sa pagpanguna sa amon sining gwapa nga kapitana and of course councilor sa Bacolod, Councilor Lady Glass Gonzalez Palian. Si Jan, sila ni Jade Kagawa, Jade Delphine Castillo. Jade Castillo. Mayara kami sa, mayara kita magkaki-5 sa bloodletting activity. San una, June 21st, mark your calendar. Dapat, kung nakuhaan ka mo, preparahan nyo na. Walay pulaw. Kag wala anay sa nga kuha na. Wala, hindi ka mo na magpakwa dugo. Para preparar nyo na sa June 21st. Dari lang sa may Rayo Gymnasium. Sa tubangan, nagidya sa K5 News FM Station. Dari sa may Proc 5, Puente Villa, Subdivision Barangay Takuling. So, may nakilapad ang atong singa area. Well-ventilated pa. Nami pa. Ang bloodletting activity may kakipab dulong sa kalumuan sa Klinika di Alternativo Medicina Nuala Sander. Tagi mo sa Mighty C, di Alkaline-Based Vitamin C, DTX 500, D3 Bio. June 21st at 7 o'clock, hasta lang kita sa Udto. Di mag-join diri ang taga-STI, West Negros University, ang Bacolod City Police Office, Negros, kon ang Negros Occidental Provincial Police Office, kag ang pro-NIR ng mga kapulisan, of course, ang Philippine Army, mag-join man ng Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire and Protection, and ang Philippine Coast Guard Auxiliary. So, damo nga mag-grupo, of course, ang akonsing Paglaom Eagles Club, mag-join man si Kuya Romeo Encarnacion, Ang amon si nga presidente nga gwapo, Kuya Cesar Garcia, naga-join kita para sa isa lang kang tinutuyo naton. Makasugpon kita sang kabuhi sa iban. Dugo mo kabuhi naton. So, mark your calendar, June 21st, 2026. Sunday ina, ululupod kita. Siyempre may pamahaw na after. And mayaraman kita mga ka-K5 nga pagapatigayunon nga K5 Kalingawan sa barangay this coming May 17, Mayo 17, dira mismo may purok active barangay Madalagan ang aton singagin adapt nga komunidad. Adapt a community program sa K5 News FM Bacolod. Kay Fiesta gali sa May 17, dira mismo sa may purok active. O, ti happy happy fiesta, advance happy fiesta, dira mismo sa may purok active. So, mayara kita Kalingawan sa barangay, magapasadya kita sa inyo si kapiestahan. Ay nung ati, sadya na ng fiesta sa purok active, dugangan ta, papremyo, paraffle, kagkasadyahan. Ngagin preparar naman sa K5 News FM team. So ako nagapamati, gitsubong ang kwano, ang Negros Power, nga mabulig kami. Bawa ka namin. Ang Nepsib la, si Papang Jonathan Granada, Jonathan Cabrera. And of course, ang presidente si Sir Ruel Castro. Thank you so much sa Sir Ruel. Laka lang ko niya pasaway. Pero preparado sila. Thank you so much sa ginangakon sa amon sing mga sponsors. Pinagpulo pa bati-bati man ang Lucky AKK Department Store. Ay, kanami lang sang life basta may mga abyan ikaw. And of course, ang Valya Car Transit. Ay, nagpapabati-bati man. Salamat gida, Ma'am Jade Marquez. Ma'am Jade, salamat gid. Nagbisita ko na kayo na sa Valya Car Transit. To, dira sa Ceres Blas, sa may barangay Mansilingan. Bawa, nahidlaw gid ko kay Ma'am Jade Marquez. Thank you so much, Ma'am Jade, sa manamit nga kape. Gininom ko, DTX Coffee Mix. Manggaling gininom ni Ma'am Jade. Salamat, gina. Mabalik ko na. Madala ko sa pilaka-box ang DTX Coffee Mix. Katie, amo na galing gininom sa taga-Balyakar. Diretso na kita sa mga balita. May kaki-5, check na lang si kaki-5 Wilson Villanda kaysa siyudad sa Silay. May ara may kaki-5 shooting incident. Hibalong tabing pinakaulihing update kung nadakpan na may identity na ining mga suspitsado kung motorcycle riding suspect sa sining shooting incident na mismo sa may siyudad sa Silay. Kaki-5 Wilson, please stand by. Kaki-5 Wilson, ibalita mo!
6: Kasi sa broad, may hapon, kisato na tagpalamatino, why na may natulog, may kaya para wabkan, kaya para
5: wabkan, kaya para wabkan. O, nakapirma ka sa inti mo, ha? Nag-sign ka gina sa inti mo, ay. Bakod tong, kapag papabalukos tanan ng mga reporters, kabalok ka mo, magkakipa, ginakuan ko ni sila, ginadisiplina, ang hindi ka report, may inti eh. The first nga nakasign kay ginasang notice to explain si Sir Wilson. Way na ginakauya, nagperma gisa sang intii nga ginpaperma ko. Oh, at least nabaton mo ah.
6: So, yan si Sir Wilson, baton sa gid mga natulugan sa kagapos. But anyway, no, ato pa din na pro seryoso na makinig
5: natin sa
6: boss. Ayan pa si sila si DTS, no, kay we're trying to contact them the whole afternoon. Makita pa ng chief friend ang ato sila nga pagpakabudlay ng malabot na ato sila but we haven't received any response from them then in ongoing pang investigation kagapasay ba sa last ato to no, nagaman ang operation sa sila
5: Way kasabat ang sila IPNP?
6: Yes, si Kip Fibros kasi nagaman ang operation kung sila siguro pag try to contact them pero ang pagalit na ato dito Kip Fibros
5: ting chief of police dasang siyang sila IPNP kagang deputy daw way managaman hunt yan mga tao man nagaman that operation da way sa katag update
6: wala pang ipagot na sulit pa panawa ko kagina kay Sir Jessia naga ano naga biyahe pero naga lang
5: ah
6: Ah, ongoing sila sa manan.
5: O, mahatag na sa Saturn sang update once nga ara na proti pabalon ta nila time to time. Kung gisabi mga police gambal sa media nga kasabad, no. Because kinanglan man nato ni update nga aton sing mga suki nga tagpalamati. Kabalo naman kita nga K5 ya. Way ni gabuhi siya right after nga mabalita naton, gida follow up naton at least may buluan sa mga suki naton, special minty sa mga pamilya nga gina-check naton time to time kay karon pabayaan mo na malapawan na lang na matampukan na lang na. Kabalo ka sang ginhutik, kabalo ka ang ginhutik sa akon ni Kuya. Kuya nga danamon mo si General Nartates, no? Pagka istorya na inamon sa Royce Hotel pagbisita to diblan ni Buying ni John Vic Rimolya. Nakita mo man to ato ka man to. Nag-istoryahan na, igid kami sa inya, timbre lang sa akon, naghatag yas ang direct number mo. Sambal niya sa akon, isugid mo sa akon kung may mga makita ka nga daw budlaygid, no? Tiway, taman na yung ginapabugal, kabalo ka, nag-second emotion to si Kwan, si Sir Wenceslao, oh, niya kuya, hindi lang magkahuya ah. Di siyempre huya masaguro kaya ang ano mo ang pinpi chief. Niya sa akon man, oh. Di siling ko wala problema kay partner kita. So that's why magsiling kita partner. Anything nga mga accomplishments ang police ginabalita naton. Kag kung may mga balita kapangayo man kita, vice versa kumbaga. O, hindi man kita gusto nga ti magambal sa saton nga under investigation pa, tsindihan na naton, let's say natabo ang shooting incident, subong pagkahapon ma-update kita mamba sa under investigation, tingin na pabayaan talang na. Pero kung isa na kasi manang nakaliga, tapos sambal under investigation, hindi naman nagrumayad.
6: Actually, itong bukong ta ni Anay, kung ano na yung tubig ko, natin kita rin, ako niya siya ang shooting incident na nag-lockdown kanina sa aga, dili naman niya sa bahay, sa Ashelda, Pagchi.
5: Okay.
6: Ay, Ilope, sa siyudad sa Tila, pasado, 5:30 in the morning.
5: Mm-hmm.
6: Kagkabalo ka, ining area, kagkifabros, nabukin na ining katukuman, kaya base sa pagpangusisa na to dito, especially sa himata mismo, si alias ni Sus, no? 50 anyos, na residente, nasa mga lugar, nga pagkadto na sa tanin sa iya sinobrahan kay Pepe Ross kay nag-drive sa mga truck dito. Mm-hmm. Sa tanin sa iya sinobrahan sa nga nasigtatan niya ini ang duwa ka mga suspicion. Kasi sa pagwa sa ila sini nga palay dana sa makalapot sa sementado nga dalan matulog kag kiti syempre di mo makita wala mga nagapatulong sa lakyan. So sa pantulog niya nakita iya nga nagahinagaw sakay ini ang mga duwa ka suspicion kasi
5: Are kita undi?
6: Himata sini sa biktima sa suspetado kasi Pevrod na ini si Elias Jesus gali ang nangingisaman sa ginatudlo ng suspetado.
5: Atong ipanglampusan ba to ah?
6: Isang biktima ng Kifabros sa mga 150 meters away lang yun sa panay ng sa Bornate. Pero hindi ko sa ginagaliya na nag-iisahin sa ginapaitalong sa investigasyon at sa liyong pangwaan mag-iisa ganito.
5: Pero we're not saying yung ating ina-link natin sa Bornales case na it depends on the investigation sa sila IPNP. Ang atag lang diriya, duwa ka riding suspect ang nagtiro siya na igusdugan kaysa iya sining paa. And padayon pa karon nga ginapangita ining mga suspitsado.
6: Oo. Wala man gyud sang siling nga directly nga kinapasibangod naman sa talusay or something kay Pedro.
5: So galing kis abla man siling mas mapinsar mo kay tikon check mong record, duway man siya sang iban nga mga records ta. Aside nga daw gina-link siya bisang kamatayon sa mga kabataan, dugi panglampusan bato sul balay nila.
6: Pero kung si Pebros, nagwa na lang yung resulta sa investigasyon sa iya. So, wala siya sa may
5: nakapagpunta. Aha.
6: Sana siya kay may fingerprint. Magkanyan yung kuha. Kaya tata, wala siya kinakapagpunta.
5: Hindi match? Oo.
6: Oo, hindi match sa mga fingerprint niya na kuha. Dito sa may crime scene naman sa Fernandez. Ba't natin amo na subong?
5: So, ba si Balakong personal nga grudge niya o ay there nga may kontra ni siya? We don't know lang gid. Ang siya malang na actually makabalo mo ang victim makasugid gid kun ano gid bi kay kung isabi mabalaan man nila sa sarap nga di kung wai kagising himo kagin tiro ka meaning there's something wrong nga dapat siya gid makasugid sa police kag ang police makastart na sa iya sing investigation may lead na nga siya giniyo si Wilson gito sagi okay na to sa ganyan magpaperma ko sang NTA pero pag permay nagamudlo tumatay permay NTA kinati ginlambatan niya ko ginlambusan ba to daw mo na black kay Kipe Wilson.
6: Yes, Kipe Wilson, amo na gani nga si mas kito paano ang pamilya Blanco gitsa kya pon sini sang posible rason sa kay why manguro nakapanugit ini si alias si Sosa iya sini Kipe Wilson asa ni sa internet na wala iya sa nakakontra o kung mabuot man ang biktima. So, yung support pala ka kay Pedro sa ato, sino yung kinapahayag sa karon yung kinawaragwag ko sa karon kasi pwede tama pa-play ang interview natin sa ano, pakaisa.
5: Okay naman ko na kay Five Wilson. Actually, ginkwanta malang ning akon malang gusto tayo may baluan ining pinakauling update. But yet, napusa ta naman ni kaginasang aga nga ton gin-recap ta lang. But, sige lang, salamat gid kay Kipay Bulson. Mahulat na lang kuya sa pinakaulihi pagid nga update ang nahalin mismo sa police. Salamat kay Kipay Bulson.
6: Yes, kay Kipay Bulson. So, amon na nanay, we try pa nga malapot sa Gyapon. No? Try na kita mag-
5: pero how about ang isa to? Dumay stabbing manda sa Silay pagid. Ano to ya?
6: Ako kay Kipay Bulson, hacking
5: incident. Ah, sorry. Hacking. Labo, gali. Oo.
6: Sa tubang to sa patio. Actually, kinaamon pa na kanina. Gusto ko hacking na di malapot. Tatlo din kay incident ni Kipay Bros.
5: Oo.
6: Na gusto ko kay Kipay Bros. Eager. Actually, nagulat pa ko sa police station. Yes. At the same time, nag-timing man na pagkanto. So, wala sa rin natin. Sa ako, kaya gusto ko pa na kanto.
5: Nagkanto ka sa Silay, police, pero why siya may nagsabat? Ano man?
6: Wala sa may white tao sa desk kay Kipay Bros.
5: Ha?
6: Patulong ko dito sa
5: ako. Uy! Nokpo!
6: Nanawag naman ko kay si OP sa Kipay Bros. Basta timing, matatawag ko, nag-patiod ka nagkabiyahe sa Kipay Bros. Kaya nagkakakas sila kunuhan for sa operation.
5: Oy, hindi pwede bayaan ng desk, ha? Oy, daw.
6: Nagkatilog ka Kipay Bros. Ang kakat doon kagina sa aga. Habi mo, isa lang si Kipay Bros. Ang shooting incident.
5: Oo.
6: May shooting incident pag ikagabi, iman sa Silay sa Kipay Bros.
5: Sus.
6: Pag ikahaking incident, so tatlo nakatilog ka niya ang gusto ko kung tani nga kuwaon na informasyon dito sa kapulisan but still
5: wala Japon ati diri ta magis babaw kung dito ta makwas dalom babaw ta agi
6: kay try tatawagan naman si Sir Juan si Sir
5: sige hatag ko lang iba timbrihan mo lang ko kay Kipay Ario timbrihan mo lang ko kung ano gidman kung in your end kadaw nabudlayan ka I'll be the one to contact sa ila diri ko agis babaw kung budlayan ta na magagi sa dalom paningwaan tas babaw agi kay Kipay Wilson ah. Kwa antas General Ibay information eh kung wise ang information nga maboy din sila eh. Sa kay General Ibay tama ngayo information ba si may information ba to si General Ibay?
6: Matakad na kay Chetan Santos na natin.
5: Sige ah. Nagaantas lang yung chance today ah. Kung boss nga hindi pag isla katag nutilay na yung istorya. Nagaantan na yung sumong chance ah. Salamat kay Kipay Wilson.
6: Sa bala na nai kay Five Bros, no? Pinaka-latest sa doon nga update sa nakuha na doon pampalita dito sa patrol. Nagdulo naman sa inyo sa Kalwa sa Mike C. Three Bayo Kasitex 500. Upon na doon, si K5 Wilson Coralde, hindi naman si K5 Wilson Diliana para sa kampiyon na balita ang servisyo publiko kung galingawan sa Negros, K5 December.
7: K5 News FM Live Report.
5: Malamang salamat kay K5 Wilson Diliana. Eh, si Chef Fred na lang ronaon, tanay, kaki-five, ano? Kay gusto ko lang ito may baluan, B. Gusto ito na iklarohon. Atong manog, black kaki-five, Rimuel. Si Chef Fred na lang, ano, unahon ta. Ang amon, diri may kaki-five, kikablog ka mo, ang subong adaan, anti-energy crisis, kita mo. Every time nga magwa kita, nagagasto kita gasolina, kag-crudo. Di kami, ha, nagapaningwa, kami kagto sa field. Nagkagto kami sa lugar para magkandak man sa amon, sing investigasyon. Ati, sunod kabalok ka mo, may investigative reporting kitang ginatawag. So, ti ang police maghahatag ng summons sa official statement. Ti kabalok ka mo, ang police kita dapat, which is the authorized agency nga maghahatag sa information kasi lang nagakandak sa investigation mo. Alangan man kami mangayo, kami na karon standby da. Di ko ng police nga hindi maghatag sa ilasing initial investigation. Alangan man kami mangayo, kami da sa informasyon sa mga witi-witi sa dalanda. Kung di police kami makagto para makapangayo kami update, di ko magamuna nga ang police way gahatag update, we don't know. Yan ang ginang sa silay nga daw ay gahatag update niya o gakagto na nga itong reporter daw ay gahatag update. Hindi ko pa mati, subong si Kayla Cotejo sa may barangay Stefania, si ni Maria Cristina Barakel sa barangay Pandanon Silos, si Jaira Gamilla sa barangay Villa Monte, nagkapamati man. Yon ni Wong Lee, nagkapamati man si Papang Juju Galuna, kag si Mamang Maricris Navarro, si Papang Erning Poderoso. May dagay, Bing Selfin, nagkapamati man Papang Jun Ramos Lidia William Rose Lee, dili ka nagkapamati man. Aras ka kay 5 Red, kaya malawang tanibala, kay kundi ang DENR nagpadulong na sa resort kay Nasangaga para magakandak sa ilasing investigation regarding sining isa ka manog. May aligasyon nga gintawag nga maninina, may aligasyon nga sinyati katapo kag miyembro sa Cobra family. Ti may nagasiling Philippine King Cobra. Actually, naghatag information which is the expert mo. Araya sa Born to be Wild. But, hibalawon ta kung ano ganyang klase manog, nibla, binumos, dalitan, o kung wala isang dalit. Ay, balaan ko yun, tanan nga manog, may dalit, gina. Isa, ano pa na ikabuot nga manog, may dalit, gina. Hindi lang galing niya tanto. O, hindi dalit, ganing manog ni Kakipay Brumwell. Ang manog ni Kakipay Brumwell, may dalit, lima, siyam bulan ng agis na. So, yung kabay si Kakipay Brad Salgado, Kakipay Brad, tara na. Kakipay Brad, anong pinakauling update sa manog mo? Ibalita mo.
8: Yes, Kakipay Brad, diba kasi lig kita tanong niya ang manog ng toilawan. Pero kung hindi na Kakipay Brad, sa nagpadulog na ang Department of Natural Resources ako DENR sa isang resort sa Don Salvador Benedicto, kasi nakuha tayo informasyon ginsudlan ng manog at ginaligar King Cobra. Ginsiling ni Mayor ni Maya de la Cruz sa Don Salvador Benedicto nga sa initial investigasyon sa DENR isa inika banakon kon pamilya sang Cobra ang ini ang ipadalpa sa central office ng DNR Kikipay Broads agud may baluan sa gitsakto kung klase ini sang manog
5: guwapo nga manog di oga galaaw gisa sang galili gisa kaya nga tindugon blati iya gina ka Cobra kay kon masiling kita yang rattlesnake or rat snake daw nagaikis na siya daw hindi siya tadlong nga makatiso mo. Tiyari yun nagatiso, gidiagali. O ti, family sang Cobra ni.
8: Pamilya ni actually ng initial information na nakuha naton sa kay Mayor de la Cruz sa kay Five Rods. Ang drako tanaw nato nag iyas ni Ningal Biog kids ng Cobra eh. Kaya kung ikumpara naman naton na sa picture sa isa kamaninina or kung ginatawag nila balag dupong. Actually ng term nila eh. Ini kasi Rod siya kagamay kag kanipis ang iya sinigaliog pero kung tanawin mo dira sa picture kita Rod sa nagakwari gid eh doon nagalapad gid siya gumay pero hindi gid niya kumpara sa makitaan
5: basi
8: pero,
5: bayi ni nga Cobra.
8: Masi siguro kayo doon nagapakulumulo
5: why parong nga Cobra bla di may araga ni Cobra nga lain ng itsura
8: may araga man niya kambang. May tungkuhan.
5: Pero sino kay Mayor ni Himaya de la Cruz Jr. Banakon, ti masiling kita banakon, kabalok ka kaki 5 Red ang banakon, amo na ginatawag naton nga ato niya termino mo. Nga ato niya termino nga pero sa amon banakon matawag sa Cobra, kaki 5 Red banakon mo na kay ang maninina is different from banakon mo.
8: Yes, correct. Like, gide, kag ginatawag nila kay Rods dara nga ti isaban ka banog bala. Ini nga pugong.
5: Oo.
8: Amo na kay Rod, tiili sila tatlo ginihambal ni Mayor. Dino most na sila ka tatlo.
5: Uy.
8: Kay Magti, delikado man actually. Kag sa resort na nakakita, ang saman o kay Rod, less than 1 kilometer na hamtang gra ang Northern Negros Natural Park.
5: Ay! Ay! Pero iatagunta, hindi siya part ya sa Sinaiang Natural Park, which is less than 1 kilometer away ang distansya nila. So in short, gamay nga pag-itsyende, magsiling kita nga park ka kay Five Red, especially dira sa DSB, kagulangan na kay bawal na damang kaingin, meaning dira na dagay listar ang mga species nga ni.
8: Yes, posible gid kay Rods. Kag sino pagani kay Bayon de la Cruz kay Rods, posible gid nag-travel ning Manoy sa weather disturbances na tuon kay tito man ka init. Mangita gid siya sa lugar nga mabugdaw eh.
5: Oh.
8: So posible nga ini siya siguro sa tanaga travel ni sa manikitan siguro nga tipo
5: buho.
8: Ilaga. Oh, buho.
5: So, di ang balsang kwan na, sang kubra?
8: Kag, nga mo gina, nag-hihing, sige na siya.
5: Kita yang buho. Pagkita yang buho, gambar buho.
8: Tinitugid ko rin, balagoti. Ining buho, ay nagurig ka pa nag-iyak, ay gamay pa.
5: Meaning, ang buho to, nga ginsudlan to, open to. Meaning, wala putos. Wala taklob. Wala
8: taklob.
5: Wala isang, ano ni, isang cover.
8: Wala siyang managapanag-iyang.
5: Why siyang managapanag-iyang? Chakto, that's the right term. Why siyang managapanag-iyang ang buho?
8: Managapanag-iyang.
5: Di, siyempre, nagmatumatod sa sulod.
8: Pag sulod, yan ang Rods.
5: Oo.
8: Nagigwat ang yasin desisyon, nagwa sa liwat. Gumawa siya. Kaya abalay siguro, tingko kalaini ha.
5: Pero ang akon nga pag anobla ka kay Pebred, I don't think so. Nga drag siya sa may basin niya nag-agi pa sulod mo. Ang akon niya nga pag-inchindi, basi bala sa outlet, sa punta, sinang basin, may open bala, hindi kalabanan. B, wala po sunigro mo. May araiban nga mga, nung ati, direktada lang lapos, may sapa. Basi amo na bala nga may outlet siya nga dito sa nag-agi, tapos lumusot na sa basin.
8: Taga posible pag hindi ka front siya, bala kung mag-shower ka. Daw ginabuta ka lang usually, bala sang daw PBC na. Basi wala mo na kita front sa o.
5: Posible.
8: Ito nag-agi or basi ganyan sa bintana.
5: Oh, correct.
8: Tag tungod man, napangita sa bugnaw ng lugar at tinitugod siguro sa mulo din siya.
5: Tag
8: nagulumulong kita front.
5: Oh, posible man. Kahit kung sa basin B, kung may puso negro, gin matiriktada, at yung puso negro, pasinsyas nagpamahaw ha. Pero kung sa ginambal mo nga drainer, nga ginang tubig niyang halin sa shower, way naga may iban bing away gariktas puso negro, ang iban gariktan sa gwa, basi dito udo nagagib la.
8: Posible gid ka kay Rods.
5: Tapos kita ya tol niya dumis bing swimming pool aw. Ligo sa.
8: Abo gito guro kati do ka bugnaw to guro ti dito gid nagpakulong-ulong ni gurong man. Okay man ti pertika irit ka gambal pa ni Mayor Adela Cruz kay Rods. Nagdubog gid yang tubig sa mga sapa.
5: Oy.
8: Pila na daan kasi gudso na kadlaw nga na init tinag panahon. To si posible siguro.
5: Plus nagamaoy pa si kanlaon nga daan ti buga man sang init eh.
8: Dako man ang posibilidad kay Kim Rods. Pero galing kiti regarding si Kim Rods sa ginatawag nila ka manakon, hindi na din first time, kimantin na katatlo na kuno ka beses.
5: Ah, okay.
8: Ini sa may Don Salvador Benedicto. Galing kiti no kakwal, tumalag sahon pa sa term ni Mayor.
5: So it means kung katatlo na makita direct nga may banakon, meaning may nag-exist gina yung nga lahi nga banakon dira, no? So, tiga bata manasla ka kay Five Red mo. Siyempre, ka, kwan man sila, ka, kastahanay, ka, ano, kastahanay.
8: Naga-meeting.
5: Oh, may meeting season, mas lang. Na, yeah, ano, maning nga mga kastahanay, naman yung gina... Ito, son.
8: Diyan muna kay Ron sa Mali Mayor, tiyan nag-plano siya ka magbakal sa anti-venom ng vaksine. Kimanti, ginalauban, pala yung posibleng may ma-encounter pala yung mga residente na sa may DSV. Ito yung kaso, kaman nga may arat na sa makagitan takod sa nila, sinig pala kabuyan nga tipa na nom, at least ready na ang banwa, gamagahatag iya sa vaccine, nga tipa proteksyonan man ang mga residente na sa may Don Salvador Benedicto Kevin Ron. So, ari mamatiyan natin si Mayor Nehemia de la Cruz Jr. sa Gabanwa sa Don Salvador Benedicto. Yari.
9: Dagkato, ginapaberify pa to subong, ginito gin sa national, pero actually sa Cobra family na siya, pero I don't know, kaya ba as far as I know, tawag niya sa amun, diya banakon. Oo, sa local, o Banaco. Niya kay ang maninina ay itom na mo kag dukong amo na ding present sa aton. Nga na permi kay makita ga makakita.
5: Mm-hmm.
9: Ang maninina kag dukong pero ning Banacon tumalagsahon man lang pro daw hindi gid bala permi. So these snakes are poisonous pero natural habitat nila ang Don Salvador because ara de sila ga pang sila man aga balance ang aton biodiversity.
5: Correct.
8: Okay.
9: Sa aton ecology. Oo, so hindi ta na kag subong sobra ka init, mangita gina ang manog sang cold nga lugar kay ano sila mo nang reptile sila, so reptile mostly kapang ita gina tubig.
5: Correct.
10: Mm-hmm. Yes, correct. Pero mayor, ang dira dampis resort kag ang sa ginatumod nga Northern Negros Natural Park.
9: Lapitay lang na.
10: Lapitay? Mga pila ka kilometers estimate ta, Mayor?
9: Ma, huwag ganito lang buti sana.
10: Ah, lapit lang gali, ya?
9: Lapit lang na, ya.
10: Oh, okay.
9: Lapit lang na, ya. Huwag ganito lang buti sana.
10: Ati, dako ganyan possibilities nga nag-
9: Oo, dako possibility. Nag-migrate
10: sila, doka muna, nagsailo
9: sila. Oo, kapangita sila tubig. For sure, kay ang mga iba nga sa pabiga, malamo, ti. Siyempre, mga pares man blatawo kung wala, mangita man tatlo sa nga itong tubig kung ngailimnan.
10: Okay. Pero ini Mayor, ya, Banacon, get the family.
9: Man, for sure, pa, pamilya, pero hindi ko sure kung ano gini. Pero tawag sinasamod, Banacon.
10: Venomous, get?
9: So, venomous ni siya nga type ang Banacon. As well, mo man ang maninina, kag ang dupong.
10: Okay. Pero ini Mayor, ano mapagwa, gin sa official statement, ang DNR, region ni Mayor, no? Region.
9: Oo, nagkatoto sila, pero napatay naman to nila ang ano, kay abot nila na siguro napatay sa mga bumuluyo due to hadlock, which is nga, tani, hindi lang sinaw ko kay Buyaan, tani, kay sila man nagabulig sa aton balance, sa aton nga, environment, kag ecology. So, muna tani, siguro amo lang gina.
5: Mm-hmm.
8: Okay. So,
5: at least ah, patay gali ito. Sa akon sa tutuod lang, ay kigan man kung sang DNR, pero kung matabo sa akon ka K5 Red, sa tutuod lang, dako di yung manog ko eh. Pero ti, patyon ko gina eh. Kay instinct mo isang tao, kay K5 Red, nga makulbaan ka, ti mang hampa ka, pero kung mapalagyuhan, palagyuhan, pero ti, delikado gali na kay may venom. Ahay.
8: Yeah, may market bro. Kasi siguro sa kakulba sa mga tao dito, dati ang iyadan ka sa kubra na daan, kagati paproteksyonan man ang mga tao, mga guests nila, market bro, kung gumanos bala. Kaya sa informasyon ka nakuha nato, magluwas ka dira sa masina, kang guwapagin siya ko, no? Ang naglatay-latay dira sa may idalom sa lababo para makagwakin, bro.
5: Ilay. Nanindog laybo ko. What if... What if karon ka kay Fibred? Nag-try ka mo, nag-explore ka mo sang upod mo sa lababo. Tapos grabe nang sti abi mo yaga mula nang huni sang upod mo.
8: Abinar gripo.
5: Ang jinding galiya. Gakalapilpilan yun na yung Banacon. Ayo, but anyway, delikado. Ayo. Pero sa akon pag itindi ka kay Febred, this is my personal opinion. Given nga may amuna nga mga sahi nga mga sapat, why kalasangan na da ka kay Febred mo? So kung may magwa gid man da para sa akon, okay, kay kalasangan na da ya. Ang laway da ya kun amuna nga Banacon sa kwan sa helmet ni Ethan ma
8: nagkasagod na ganiya siyang Urbanacon. Pero dito, if Rods, the first time di nga natabo dira sa...
5: Para sa akin, may manaya sa labdon daya ang kwan, ang resort ka kay Fevred. Iatagon talang ni. May manaya sa labdon ang resort kay nga aman. Bisan diin na lang yung magtagto yung manog nga may kwanaw, may GPS nga ang manog bang pili sang resort ta. Anything goes na yan. Kundi ito yung may buho. Masulod na yan. Gasulod, ganing may mitrangka nga buho. Manog pa yung basta may buho yan, dira niya masulod.
8: Yan ko na siya, Bronsa. Kaya di sa tinamangkot na ito, di, Mayor, baka tekto ni Blasimo, sinig ang tourism, mga Mayor, hindi ah.
5: Why niya?
8: Hindi ah, kagaksunin ka na mo, damo isang manoog nila. Kasi, DNR mo nga, sinigin makarecognize nila, nga malapit, iya sa ila, sinig ang natural
5: park. Si Berto, ganun na pangita, manoog!
8: Manoog kong gabi ni Yakim Bronsa, ti, ako na, basugtog.
5: Ugtog-tog. Ayo. Pero maayon ni Kaki Pebred nga wala sang may nabuntugan, wala sang may na may na ano niya. It's just ano lang gid siya, nagpaliwaliwa. Ti chakto tombal ni Mayor, ako mag-agree ko to, kay basta ang manog gapangita giniya bugnaw nga lugar. Oh, di ba? Oh, bugnaw nga lugar. Oh. Kita basta bugnaw nga lugar, kita mo nami tindog yan, no? Tang manog.
8: Mamuntog.
5: Mamuntog ito ya. Ga tindog, stiso mo. Tiso yung kapag din. May iba nga man, o gano'n nag-liter S, di ba? Iya, straight. Gano'n nag-
8: Do... Siguro kasi may nakita sa kinibrods, gano'n kakaiba.
5: Lain ba?
8: Ayo.
5: Pero why na ako na? Nami itong isa ka-move nga nawidan ko kay Mayor De La Cruz. Nga mawakal si anti-venom. In preparation. Whatever nga way man atong ginapangamuyo basi kung may mabuntugan at least na may ara na sila yung pangunang lunas kaki Pebred. Dami na. Very good na nga move, Mayor. Saludo ko na sa imo.
8: Yes, correct, Evrods. Kag tiyang man, og miss ka patuod nga tinapatay ni siya akong dalubong. Siya panit, gali kay Evrods, dugay ni siya eh. Kaya kung mag-ilis, gali isang panit ang man, og makita pa sa mga tao eh. So, initi, pinagi sila sa panit siya ni kay Evrods ma-recognize sa DNR ang iya sila yung specification, kaga possibility, ining mga venom niya. Pasi possibility pa ni kay Evrods na madetermine sa atun sila mag-experto sa DNR. Sa mga kembrons, ato sinig na balita ka madulog sa programa ng El Castigador, gadulog sa ato sa Power Trio, ang ato sinig na DTX 500 Mighty Sika Clinica D3 Bayou VCO, ang ato sinig na DTX Beauty Soap, sa naikod na nakapanit may aras ang alap-up, muni po kutin aktiva gamit ang DTX Beauty Soap, dasig na resulta, maging kutis, artist na ka pa. Ang ato sinig na DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, ang K5 Martin di Maisip, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kampiyon ng balita, ang serbisyo publiko ng Kaligawan sa Negros.
11: K5 News FM Live Report.
5: Madamong salamat kay Kipebred Salgado. Oy si Sarge Bourbon, nagpamati Nuli Dandoy, si Sarge Sabehon, kag si Sarge Sawerlito, nagabantay upot kay Papang Nestor Antonio Dandoy. O, taga Sityo Kusol ni Barangay Tugis sa Hinigaran. Nagatrabaho dira mismo sa isa ka call center site diri sa Magdalan, Lacson. Last na naton nga balita kaki 5 si Marian Olvido niya tamyawa mangkauda mangakig nang kudi karon Marian Olvido sa Olvido Jasmine Olvido nga pamati man. Sino naka standby kaki 5 Rimwell si kaki 5 Berto kaki 5 Rubik pwede man. Bisan sino lang sila dalagko man yung mga balita nila. Alas 5:45 na sang hapon, magkaki 5 antes kita magpaniyapon, the best gid ta nga mag-invest aton si ikayong lawas. Lantawab lang iban nga mga tao da, no? May mga kwarta na, may mga manggad, but yet nag-start sa hospital. Why nila ma-enjoy yung kwarta nila? Kay ti ipinabayaan nila ang ila sining nga ikayong lawas mo. Manggara, nagtimprano, mas latod manggaran, pero timprano, mas lang nagkalamatay. Oh, lantawab lang si kaki 5 Rubik, no? Kay bisan intsakto lang yung pangabuhi, kay healthy, ngundi sa bisan diin lang siya magpabugnaw. Aratay balauntang balita ni Kaki 5 Rubik Mungkal, gika naman sa may siyudad sang Kabankaland. Kaki 5 Rubik, please stand by.
11: FM Live Report.
5: Kaki 5 Rubik, ibalita mo.
12: Kaki 5 Rods, no, maayong nga hapon. Duha ka mga persona ang dakop, no, sa ginpatigayon ng drug by bus operation sang mga katapos ng Kabangkalan PNP kahapon ni Kaki 5 Rods, mga tak na alas 6:18 sang gabi, dinhi natabo sa Purok Paraiso, no, barangay Hilamunan, siyudad sa Kabangkalan, kung sa diin ang mga nakaladakpan ni amo sanday alias John Michael, 33 anyos, residente sang Purok Paraiso, no, barangay Hilamunan, kag ining isa si alias Reynaldo, no, 27 anyos, kag-residente man sa among lugar ka K5 Rods, nakuha sa ila sini ang 12, no, kahit sale transparent plastic sa say sang ginapatihan na sa bukag isa diri ang open no, may isa diri ka open nga transparent plastic sa nga may unod man no sang ginapatihan sa bu, isa ka improvised glass tutor, isa ka improvised plastic stroscope, kag isa ka unit ng digital weighing scale, kag ti ining lima ka bilo gawa na ng peso bill like nga ginagamit bilang bypass money kagay Five Rod. So ining ano ining sabu nga nakuha or ginapatihan nga sabu nga nakuha sa mga suspitsado ang ginabulupanta nagabugat sang lima ka gramos kag may standard drug price na 34,000 pesos kay Five Rods. And then nati ang ining mga suspitsado nga nagkaladakpan kay Five Rods ang yala nakahunong sa karon sa kustodiya sang kabagalan PNP kagti mahimo magapangatubang sa kaso no sa paglapas sa Republic Act 9165 no kag ini sila no ang gina-inquest kag agud ma-file ining kaso sa ila ka kay Five Rods. Di amo ni gani ang aton ng mga ang aton ka pulisan no aton ng awtoridad kay Five Rods ang padayon no according sa pag-interview naton sang last when it comes sa sini illegal drugs no sa kay Police Lieutenant Colonel Alan Gary Rizuma or Gary Alan Rizuma ang hepe sang kabangkalan PNP nga sila no padayon nga nag-apprehend nagadakop sa sining mga wala nagauntat engage sa sining illegal nga buluhaton kag tiiyaman ginapangabay no ang aton ng mga pumuluyo nga untatan na no ang paggamit sini kay ini maglakit sang maayo nga mangin resulta ilabi na sa ikayong ala sa ikayong lawas ka kay Five Rods. So karon amo ni padayon sa gihapon nga nimo nga monitoring sang aton ng mga kapulisan ka kay Five Rods.
5: Sige, salamat kay Five Rubik.
12: So far mo natin madulong nga update sa ining aton nga nakuha nga balita dili sa kabangkalan PNP kagang ining nga balita inadulong siya sa DTX 500 MyTC kag D3 Bio report gikan sa patrol ini naman si kag K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
7: K5 News FM live.
5: Maraming salamat kag K5 Robic, last na lang for 3 minutes nga reporting kag K5 Michelle Patinyo. Ibalunta kay ting Eloy sa minor di dad tong aging kastigo sa may barangay Kabugad si Dido gidyang pasaka kaso. Lantong tabi ko may initial settlement na to ang gidikanan sining nagkastigo sining balati anon nga 16 anyos nga may kon cancer patient. Aran si Kagipay Michelle sa line number 1. Ang balita ni Kagipay Michelle Dolong Maskalawan sang paborito sang tanan ining D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Huwag gina problema magkikipay magbakal ka sang vitamin D3. Okay gina siya, pero mas okay kung ang vitamin D3 mo may virgin coconut oil. Diba? Kung ang vitamin D3 mo may virgin coconut oil. Kay man, gipabakod, gipabaskog. Antiviral, antifungal, antibacterial properties. This time, Kagipay Michelle sa line number 1. Kagipay Michelle, ibalita mo!
13: K5 Rods update sa tuwoy ni sa bata balangagin na kastigo diriya sa may barangay Kabog K5 Rods sa pinalikdan nga Abril 9 kaina na sugilano nato ng Iloy ni Toto ka K5 Rods kagati kahapon ginapatid niya nato ng natabo kagati ining Iloy ang ground seed ka K5 Rods magpasa kaso batok sa na nga gapuli kasi gusto sa iyang bata kay Five Rods. So kaina na process na Iloy ang no dala sa may bae kag tibos kay Five Rods last chess ang natala na nga mag-atubangan ining magtimbang nga bahin na gutong ti matuldukan bala ini kay Five Rods kag ti mahatagan sa hustisya ang natabo ya sa iyang bata ti agin pamangkot naman no, sa Iloy ni Toto kag ay ang ining lima ka mga kabataan kay Five Rods ang kaina tiga yon nga napanghatagan na sang sumon
5: ay mayo
13: nga di ma-inform sila nga may matabo nga paginatubangay buwas nga adlaw dira iya sa may barangay hall sang barangay kay Five Rods yan pamangkot naman ang Iloy nga ti kumo ang iban dito ma'am minor de edad man may nabatsyagan kabalang nga kaluoy sa mga kabataan na ini nga nagkastigo sa bata mo ang sabat ni Katrina kay Five Rods wala gid kag ti gusto niya gid yang hatagan sang hustisya ang iyang bata kay sa karon ang kumbaga ang medical bulletin ni Toto daw medyo stress ini ka K5 Rod kag hindi maghatag sang petto school ang iya nga doktor bangod nga nakita sang doktor nga stress na stress kidang bata sa K5 Rod
5: so pitado gid
13: maka yes daw bothered siya ka K5 Rod hindi siya bala mapalagay kag nahadlock na magwa matapos nga naibaluan sang iloy ang natapo bala
5: sige, K5 Rod, bantayan ta na buhas ka K5 Bishela i-follow up talang yes. Na buhas, bantayan tanang pagatubangay nila, kahit kung masettle na sila, kahit kung siguro mapahumok po maning balatsyagon si Giloy, it depends sa pamilya, kahit di mayara giman tao, yung ating mga pasensya daw, kwanbla, daw, hindi sinsiro, pero kung sinsiro, maning ginikanan nga magbantay, pati mga kabataan ni to end sa sining violence, I know, nga mapatawad manigur si Giloy. Salamat kay Kipe Michelle.
13: Yes, kay Fabral, sa nga ginadulong naman sa aton sa Kalwan, sang BTX, Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman kay K5, Michelle Patino, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM, live report.
5: Maraming salamat kay K5, Michelle Patino. Hindi ko nagpatigid ko, ha? Mahumok pa rin ba na tiyagon si Giloy? Resulta lang ni Bisang kakulba, kag naribyos, kag simpre may gidabatyag, kag ginasupreher ang yasing bata. Kung ang ginikanan kang kabataan ni magpromesa, nga magtadlong, di na pagsuliton, manuto sa sala nga ginhimo, mapasaylo-pasaylo gini. Pero ti, sa siling ko na, konsekwensya ginhimo nila, ito bangon ginila. Ang mga ginikanan, hindi ka mo sagay tolerar sa bata nyo. Kung bata nyo nakasala, hindi pag-tolerar. Itagais ang nagkaigo ng disiplina. Kaya guwa mo na karong konsididor ka klase ginikanan, ikaw pang naghimo criminals bata mo sulida. Wait na panahon! Salamat sa nagupod sa tagapagpangalagad. Boss naman, same time, same station. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, Bacolod, sa si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, kasi ka K5 Kenneth Uy. Ko naman, si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas kabang dadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanap, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Kusan ang tabuyan. Kadang wala ka pakainom sa Glutena, galabwa akong sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisa magulid sa aking halawasan.
10: Glutena Max! Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
11: Wala.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasay sa uno sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Every Bio MP Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Subong ang Miyerkules sa Mayo 6, 2026.
5: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man kita sa 101.5 MHz sa mga radyo.
3: Sa mga pangulong dinalan nga dala

0: Inyo sa Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Sa balita lokal, DENR nagpadulong sa DSB Agudhibaloon ang manog nga nakitaan sa sulod sang Inidoro.
1: Samtang sa balitang nasyonal, media personality ginaresto matapos nga nangilkil kay Romualdas, kabaylos ang ebidensya sa flood control anomalies.
0: Sa balita international, 38 ka mga Filipino crew nalakip sa mga nagasakay sa barko nga naapektuhan sang Hanta virus.
1: Tag sa balitang sports, Benny Bo right na nagtambong sa Senate hearing para sa yasining naturalization.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Marina Summers unbothered sa mga batiko sa iya pag-host sa MUPH 2026. Lasay sa Kwato.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
3: Isa na ka-tropical storm ang ginabatayan nga bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility suno sa pinakaulihi nga update sang pag-asa. Ang bagyo nga gintagaan sang international name nga Gupit, ang ulihi nakita 2,185 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds sang bagyo ang nagadangat sa 65 kilometers per hour kagaso kon pagmadlos nga nagadangat sa 80 kilometers per hour. Nagapadulong sa natundan nga direksyon ng bagyo sa Gatasigon nga 15 kilometers per hour. Ginalauman nga magasulod sini nga weekend ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility kag pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Kaloy. Samtang maka-experience naman sang mga pagulan ng madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao buas nga adlaw bangod sa low pressure area. Partikular nga maapektuhan namo ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental, kag Camiguin. Maka-experience naman sang mapaang nga panahon bangod sa Easterlies, ang Luzon, lakip na ang Metro Manila, apang posible sa gihapon ng mga makadali nga pagulan kag pagpangilat sa hapon. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon sa bunga gabi, apang buwas nga daw posible na ang mga pagulan bangod sa epekto sang LPA. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay size kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagpadulong ang Department of Natural Resources o kung Department of Environment and Natural Resources sa isa ka resort sa Don Salvador Benedicto nga nasudlan sang manog nga ginaligar King Cobra kay nasang aga Miyerkules sa Mayo size.
1: Ginsiling ni Mayor ni Himaya de la Cruz sang Don Salvador Benedicto nga sa inisyal nga investigasyon sang DNR isa ini kabanakon o kung pamilya sang Cobra apang ini ang ginpadala pa sa Central Office sang ahensya agud may baluan ang klase sang manog nga nakitaan sa guest nga nag sa resort sang ligad nga simana.
0: Suro kay De La Cruz, tumalagsahon ang nasambit nga manog bangod kalabanan nga makitaan sa lugar, amo ang maninina kag dupong nga nagapangita sa mga ilaga sa mga talamnan.
1: Ginkumpirmar man ni Mayor De La Cruz sa impormasyon nga nakuha sa DNR nga ang banakon, maninina kag ang dupong ang pareho nga mga venomous nga mga manog apang ini ang wala nagapanghilabot sa mga tao kun ini man ang wala ginasakit o kun ginahilabtan.
0: Naibaluan nga malubo sa isa ka kilometro ang kalayoon sang Northern Negros Natural Park kang resort sa Don Salvador Benedicto nga nakitaan sang manog.
1: Nagaplano sa karon ng local government units ng DSB nga magabakal sang anti-venom nga vaccine agud nga maprotektahan ang mga pumuluyo sa nabitan nga manog labi na sa tuman nga kainit sang panahon kag may mga posibilidad nga ini ang magsaylo sa lugar nga mabugnaw.
0: Samtang sa iban pa nga balita, istable na ang kondisyon sa ospital ni Alias Jesus matapos ini nga ginlothang sa dughan kag paa sa Hacienda Badyang, Barangay Ilopez, Ciudad sang Silay sa Negros Occidental subong aga Miyerkules sa Mayo 6.
1: Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Bacolod sa himata sang biktima samtang nagagwa ini sa bangga, iya nakita ang duha ka mga persona nga nagatindog sa waiting shed.
0: Gilayon nga ginlothang ang 50 anyos nga biktima sang wala pa makilalaan nga mga suspek.
1: Naligar nga si Jesus ang isa sa mga suspitsado sa Bornales case na nagluntad sa kapariuman nga lugar apang nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga hindi imbulbado ang biktima sa nagluntad nga krimen.
0: Sa madumduman nga tatlo ka mag-ululutod nga minor de edad ang ginsulod sa balay kagin panglampusan sang bato.
1: Nagresulta ini sa kamatayon sang isa sa mga bata.
0: Payag pa sang himata sang biktima, wala sang problema si Jesus.
1: Sa dugang pang mga balita, tatlo ka mga minor de edad nga children at risk na rescue sang anti-mendicancy task force sa Bacolod. May kampiyon ka balita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
4: Gin-rescue sang anti-mendicancy task force sang syudad sang Bacolod ang tatlo ka mga minor de edad nga children at risk sa Alunan Avenue, Barangay 39, syudad sang Bacolod. Gin-rescue ang mga pamatanon nga nagaedad sang 11, 13, kag 17 bago nagagamit ang mga inis sang inhalants. Ginakabig naman sila nga mga out-of-school youth nga nagikan sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Nagpatigayo naman sang intervention ng mga social workers katapos ng kapulisan sang BCPO sa idalom sang WCPD kag ang Barangay Singkang Airport Vauci Officer. Suno naman kay punong Barangay Rusini Distrito sa Barangay Singkang Airport naging kasugtan sini kag sang DSSD nga ipasulod sa Alternative Learning System o kun ALS ang mga kabataan agun makapadayon sa pag-eskwela. Nagapasalig naman ang mga ginikanan sa mga minor de edad nga pagabantayan sa mga ini ang ilang mga kabataan. Ini nga balita nga dulong sa iyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang bangod sang padayon nga aktibidad sang bulkan na Phoebox nagapanugyan sa mga residente sa lugar nga hindi magpakampante. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
5: Naghatag sang panugyan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko nga hindi maghatag kumpiyansa sa tunga sa ginapakita ng mga aktibidad sa Bulkan Canlaon. Pahayag ni Phoebox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Head Maria Antonia Bornas, humalinsad tong June 3, 2024, long-term unrest na ang Bulkan Canlaon, kung sa diin may panalagsahon ng pagluntad sang moderately explosive eruption kag masami nga ash emission. Suno pa kay Bornas, magapadayon ini nga mga aktibidad tubtob nga dalayon na nga magluntad ang magmatic eruption sang nasambit nga bulkan. Karon sini, ginapanugyan man sa mga nagapuyo sa mga sa lugar nga mahimo matupan sang pyroclastic density current o kung PDC nga ipreparar ang ilang mga kaugalingon sa posibilidad sang pag-evacuate. Nagapabilin man sa alert level 2 ang status sang nasambit nga bulkan. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Duha ka mga persona dakop sa drug bypass operation sa siyudad sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Ubre Suspenye.
6: Nadakpan sa Kabankalan Component City Police Station ang duha ka mga persona sa ginpatigayan nga drug bypass operation sa Purok Paraiso, Barangay Hilamunan, Kabankalan, Lasais 18 sang gabi, Mayo 5, 2026. Ginkilala ang mga nadakpan nga Amusanday alias Gino kag Reynaldo. Si alias Gino isa ka high value individual kag PNP PDEA listed, 33 anyos. Samtang si Reynaldo naman ang isa ka newly identified street level individual kag lunsay residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa ila paginakop ang 13 ka heat seal transparent plastic sachets lakip na ang isa nga nabuksan nagabugat sang 5 gramos nga may balor sang 34,000 pesos, isa ka improvised glass tutor, isa ka improvised plastic straw scoop, isa ka digital weighing scale kag iban pa nga mga non-drug evidences. Ang mga nadakpan ay yara sa kasariya sa kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, seguridad sa mga kapulisan sa Negros Occidental ginpabakod matapos ang nagluntad nga mga engkwentro. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Ginapabakod subong ang seguridad sa mga kapulisan sa Negros Occidental agud malikaw sa peligro matapos magluntad ng engkwentro sa Tomoso kag Kawayan para maprotektahan ang ilang mga kaugalingon. Ginsining ni Police Captain Genesis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office kung nokpo nga ilang ginatanaw ang posibilidad ng pagbalos sa mga NPA sa mga kapulisan matapos kami mga nagkalamatay kag nagkalapilasan sa mga engkwentro. Sinupa sa kay Catalogo nga hugot na ginapatigayon ng monitoring sa makapamuluyo ka nagapadulong sa tag sa mga police station sa probinsya, harkip na ang pagresponder sa mga lugar nga may kinagabo agud malikaw sa ambush. Magapatagayon man sa augmentation ng kapulisan sa probinsya kung may babaton ng mga pagpamahong sa mga police station, gikan sa NPA agud proteksyonan ang mga kapulisan.
8: After sa insidente dito sa Toboso, balik sir, nag-announce kita sa security advisory sa tanang ng personnel ang station natin, sir. When it comes sa personnel natin, sir, in and out, going in and out sa aton office, they will increase their personal awareness and security. And also the same as that, that movement of our personnel and deployment shall be also properly coordinated and properly secure ang aton mga personnel while traveling.
7: Sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National.
9: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasayas 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpalayag ni Executive Secretary Ralph Arecto nga nakabaton siya sa reports nga si Congressman Leandro Liviste ang salikod sang lapnagon nga pagpamakal sang boto sa probinsya sang Batangas.
1: Sa tung daligdan nga tuig 2025 eleksyon, nagapapili bilang congressman si Liviste kag nagdaog sa eleksyon samtang nagdaog naman sa pagpapili bilang gobernador ang aktres kag asawa ni Recto nga si Vilma Santos.
0: Matapos nga gindeklarar bilang winner, nagsumpa si Liviste kay Recto nga sadto nagapungko bilang finance secretary.
1: Sunod kay Recto, luyag ni Liviste nga magdaog sa Batangas bangod sa iya plano nga makakuha ang mga malapad nga sugar hacienda sa Nasugbo, Batangas.
0: Nagpagwasan statement bato kay Liviste si Recto matapos nga ginakusahan sang congressman ang executive secretary nga imbolbado sa mga ghost projects ng Department of Public Works and Highways o kung DPWH.
1: Sa isa ka privilege speech, ginakusahan man ni Liviste si Recto nga naggamit sang binilyon ka pesos kaupod ang CWS Party List Representative Edwin Gardiola para sa kampanya ni Vilma Santos kag Luis Manzano.
0: Samtang ginlaslasan man ni Finance Secretary Ralph Recto si Congressman Leandro Liviste angot sa 24 billion pesos nga naligar utang ni Liviste bilang resulta sa mga solar projects ng kongresista nga gintawag ni Recto bilang ghost projects.
1: Gintawag pa ni Recto ang nasambit nga proyekto bilang pinakadako nga scam batok sa gobyerno kag sa mga Pilipino.
0: Nagluntad ang word war sa tunga ng Recto kag Liviste matapos nga ginakusahan ni Liviste si Recto nimulbado sa ghost projects sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH.
1: Si Liviste, anak ni Senator Loren Legarda, nga abya naman kagdingin kaupod sa to ni Finance Secretary Ralph Recto sa Senado.
0: Samtang sa iban pang balita national, ginbolgar sang National Bureau of Investigation o kung NBI nga may isa ka media personality nga naghingyo sang 350 milyones ka pesos kawaylo sang ebidensya nga iya ginauyatan bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Giningadla naman sang NBI ang media personality o kung founder sang Peanut Gallery Media Network o kung PGMN nga si Franco Mabanta bilang suspect sa ginaligar nga pagpangilkil.
0: Isa si Romualdez sa mga ginaligar nagbaton sang dako nga kickback gikan sa budget para sa mga flood control projects ay dalom sa Department of Public Works and Highways.
1: Suno naman sa NBI, ginpahog sa suspect si Romualdez nga i-post ang mga videos angot naman sa ginaligar nga anomalya.
0: Ginkompermar ni NBI Director Melvin Matibag nga naresto ang suspect sa entrapment operation matapos nga nakabaton sa 300 million pesos nga markup money.
1: Sa dugang pangamabalita, ginpanginwala naman ni Franco Mabanta ang mga akusasyon nga may kahilabdanan siya sa kaso nga robbery extortion matapos nga dakpas ng NBI sa isa ka entrapment operation.
0: Sunod sa National Bureau Investigation, naresto si Mabanta sa isa ka operasyon kung nakuha mandikan kay Mabanta ang 300 milyones pesos nga marked money.
1: Kaupod ni Mabanta nga naresto ang apat naman ka mga individual sininga Miyerkules, Mayo sa isa.
0: Ginsaysay ni NBI Director Melvin Matibag nga naghingyo si Mabanta sa 350 milyones kay Romualdez kabaylo sa mga videos o kung ebidensya nga imbolbado ang Hanay o kung Anay House Speaker sa mga anomalya sa flood control project.
1: Si Mabanta, amo ang founders ang Peanut Gallery Media Network.
0: Ginunsar ang nasambit nga digital media platform sang tuig 2024. Magitan sa nasambit nga digital platform ang mga political commentaries kag online content. Lasay sa Jesse Ocho.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Ginkompermar sang ukon sa aton balita international, ginkompermar sang Ocean Wide Expeditions nga 38 ka crew sang barko nga MV Hondios ang lunsay mga Filipino.
1: Sa sabitan nga barko naglungtad ang Hanta virus outbreak kag nabawian sa kabuhi ang 3 ka mga pasahero matapos nga nagpositibo sa Hanta virus infection.
0: Kalakip sa 3 nga nagkalamatay amo ang Dutch passenger nga lalaki nga nabawian sang kabuhi sa barko sang Abril 11.
1: Ginpapanaog naman ang mga bangkay sang lalaki gikan sa barko sa tugnalikdan nga Abril 24 nga ginopdo naman sang yasining asawa kagisaman ka Dutch National.
0: Abril 27, naglain man ang pamatsyag sang asawa kag nabawian man sang kabuhi.
1: Lunsay, mga senior citizens ang nagaedad stinta tubtob o konstinta kag 69 anyos ang mag-asawa na nagkalamatay.
0: Sang Mayo 2, isa naman kay German National ang nabawian sang kabuhi sa barko kag nagapabilin pa sa barko ang iyang bangkay.
1: Duha man ka mga crew sang barko nga apektado sang Hanta virus outbreak.
0: Sa karon may mga pasahero pa sang barko nga nagabatsyag sang sintomas sang Hanta virus infection.
1: Mayara naman sa 61 ka mga crew ang barko, sa din, mayoriya sa ilang mga Filipino nga naglabotanan sa 38.
0: Ang Hanta virus makuha sa ihi kag higko sang infected nga mga sapat kaangay sang ilaga.
1: Sunod naman sa World Health Organization, masaming nga ginaigo sang infeksyon ang lungs ug baga sang isa ka individual.
0: Nagalayag sa Atlantic Ocean ang barko nga MV Hondios nga nagluntad ukon sang nagluntad ang Hanta kun Hanta virus outbreak.
1: Sa nasambit nga barko nagasakay ang 149 ka mga pasahero nga mayara 23 ka mga nagkalain-lain nga mga nationalities.
2: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Benny Boatwright nagtambong sa Senate hearing para sa iya naturalization. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranwaz.
9: Nagpatigayon sang hearing ang Senado sining Miyerkules angot sa naturalization sang basketball player nga si Benny Boatwright. Isa ini katikang nga nagapalapit sa handom ni Boatwright nga mangin isa ka Filipino citizen kag makahampang para sa Gilas, Pilipinas. Personal nga nagtambong ang player sang San Miguel Beerman sa hearing sang Senate Committee on Justice and Human Rights. Nagapasalamat sa Senado ang samahang basketball ng Pilipinas o kon SBP Executive Director nga si Erica D. Kagilas Pilipinas Men Program Director nga si Al Francis Chua. Yara man ang Filipino-American wrestler nga si Matthew James Ramos sa nasambit nga hearing. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranwez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Marina Summers unbothered sa mga batiko sa iya pag-host sa MUPH 2026. May chika si K5 Ivy Cordova.
10: Wala sang pagkabalaka ang drag performer kag TV host ni si Marina Summers matapos nga ginhingadlan nga baklang kanal sang writer kag direktor nga si Ronaldo Carvalho kasunod sang iya pag-host sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Sa isa ka Facebook post, ginquestion ni Carvalho ang pagpili kay Summers nga isa ka finalist sa RuPaul's Drag Race UK versus the World bilang host sang Coronation Night nga ginpatigayon sang Mayo 2. Sa pihak nga bahin, nagpost naman si Marina sa Instagram ang mga litrato sinisang iya pag-host kag wala sinigin sa pak ang mga kritisismo. Nagpasalamat naman si Marina sa Miss Universe Philippines Organization bangod sa pagsalig sa iya bilang host sang pageant. Kagin congratulate ang mga kandidata bangod sa ila powerful display of beauty and grace. Ininga balita ginadulong sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa Imobi, kag-K5 Jean, kumusta bi ang yasing hosting sang nagligad nga Miss Universe?
0: Ako lang niya ha.
1: Opinion.
0: Medyo ano siya, medyo ma-agree ko sa mga netizens nga comment nga medyo luya, medyo daw boring, or something like that. Ako lang niya ha. Pero syempre,
1: Depende
0: man ayan sa pag-appreciate sa iyan.
1: Ngalan niya Marina Summers.
0: Oo.
1: Hindi ya totoon nga ngalan. Kiti, you know what, bisan sa iya ngalan, ginabutang niya nga duduwa siya.
0: Mm-hmm.
1: Actually transgender na. Mm. So, male.
0: Nga naging female.
1: male man dyan po ang titik. Although nag-transform siya. Uh-huh. Ay, pero ang ngalan niya Marina, which is tubig.
0: Ay?
1: Murong Marina, tubig yung mga pangalan. Bla.
0: Pero?
1: Summer, tiglinit. So, tigtuyot at tigbasa. Marina Summers.
0: Ay, Diyos ko. May alagalin na kita ko lang, syempre, isang time mismo naging patigayo ng MUPH. Si, ang gina-compare, ang dari sa ato sa Negros Occidental, si Miss Dani. Oo. Kaya tinatalupang dan to siya sa mga netizens, ang nag-viral siya sa Panaad pageant.
1: Wala, no doubt yet, ako yung Iga Balandra, kung yung bandera, kag K-5 with si Miss Dani Dingo.
0: Oh.
1: One of a kind host na ginapabugal sa Negros,
0: yes.
1: Bacolod City, nga may ara kita na masiling kita nga pang-international.
0: Correct.
1: When it comes to the
0: very
1: hosting.
0: Energetic, no?
1: Oh, sila ni Kurt, mga namian ko na.
0: Amo na ko no, dapat ko no siyang ginbutang da. I don't know, di damo ko nuna
1: palakasa na ni K5 Jean. You know naman ang dalagan sa ano, yung palakasa. We don't know lang gid. Pero ako man ya sa opinion ko, pagpamati ko lang siya do hindi ko bla ano man kay gigspec ka bla kay which is national pageant siya. Gigspec ka man pero kudos man sa iya. Ginimo niya man.
0: Ginobra niya man niya nga best. Ano man to be
1: tao
0: fair.
1: Ni Makunggan, kay K5 Jean nga may ara gid niya ano.
0: Yes, may mga comparisons ginaya.
1: Ginigit na lang ko no, gusto ko nga mapinalti da.
0: Oo, amo na siya. So, sige na lang akong unbothered man niya si Miss Marina Summers. Wala kita yas ang problema. Natapos naman tong MUPH. Bawi na lang ta next, no? Ay, 25 na gali. Was naman. Mga ka K5, amuya tong dalago ng mga balita sa mga Miyerkules, Mayo sa Easter 2026.
1: Bante man buwas nga adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka K5 Elmer Ubaldo. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
1: Padahil lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Ang sobra nga fatig, ukon kakapoy, amo ang ginahalinan sa pagpalanuka, kagpalang dulom sa panulo na may dulot sa migraine, kag vertigo.
7: Ako si Alma D. Guzman, 61-year-old. Isa ako kamananahi. Sa sobra nga kakapoy, nagkakalipong ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sa party sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-take ako sa duwa ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sa mga duwa ka semana, nag-ayo ang akong pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akong ginabatyag.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako ni Konti Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
10: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Number 1 Music Station 101.5 K5 News.
14: Freedom. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
16: Mayong gabi naman sa aton sini nga mga kalarga vista sa mga ka-K5 naton nga nagasunod sa programa Larga Vista. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, si ka-K5 Julius Marivillens. Ako naman ang tagtalos nga announcer subong nga gabi. ka-K5 Elmer Ubaldo.
15: Larga Vista!
16: What is in store for you tonight? Ano ang aton mga isyu nga pagatalakayon? Number one, ining pag-weaponize ang paggamit sang social media as if isa ka hinganiban, isa ka armas na magalupog, magapyerde, magalutos sa ilang mga kasumpong partikularmente sa patag sang politika. May nasampulan na naman liwat. Isa kagin aligar, extortionist. Nagapang extort, no? Extortionist. Ang tigayon nga nadakpan. Kay kuno, nagapangil kil kwarta sa kay former speaker Ferdinand Martin Romualdez.
15: Lorga Vista.
16: Ining pioneering member and founder sang Peanut Gallery Media Network, PGMN, si Franco Mabanta.
15: Lorga Vista.
16: Subong nga gabi, istoryahan man naton ang masubo nga nadangtan sang isa ka, shall we call him madrasto? Nubyo sang Iloy? Banabana sang Iloy? Nga napatay bangod gintiro sang bata? Ang istorya nga nag-away ang Iloy kag ang iyan nubyo. Pagkatapos sini ang Iloy, naglakat. Dito nagtener sa balay sang iya bata nga lalaki. Until such time nga naghagaray sila nga magpuli dito sa balay sang Iloy nga dito man ang iya sininga bana-bana. Tinag labutan na igid sa ulihi eh. Rason kung nga natiruhan ang bana-bana patay.
15: Lorga Vista.
16: Mabaskog subong ang inistoryahan ay parte sa proyekto sang gobyerno. Ang isa kapamangkot, ining waste to energy nga project. Isa ini sang mga proyekto sang current administration ni Mayor Greg Gasataya. Ining pagkambyo, pagproseso sang basura nga mangin enerhiya kag mapuslan sang publiko. Ang pamangkot diri, ano ning forsa? Forsa ang alan, Forsa Development Corporation. Amo ini ang nagpermahanay sang lease contract upod sa syudad. Karon mangin kaupod naton ang isa ka-opisyal sang Bacolod City Hall. And hopefully, masanagan kita kung ano ini nga kontrata nga agin sulod ini sang syudad. Is this contract beneficial and advantageous to the city of Bacolod? May ari ta di benepisyo bala nga makuha nga agin sulod naton ini aton inatutukan subong nga gabi.
15: Lorga Vista.
16: And masadya subong ang politika bangod madamo sang nagapapel nga hero, baganihan, projecting themselves as mga manunubos sang Pilipinas. Nga kung pamatian mo sila nga nagahambal sa entablado makasiling ikaw, ikaw na ang pag-asa ng bayan. Amuning papel nga ginatindugan sa mga bataon nga mga congressmen, isa na dira si congressman o congressman Miao, kag ang ikaduwa si congressman Leviste. Makati, Cavite, and Batangas. Si Congressman Miao, tiyos talang mag-miao-miao. Si Leviste, amo niya ang King of Solar Power. Amo ni ang ginkoronahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte bilang amay sang solar power sa Pilipinas si Congressman Leviste. Istoryahan ta subong nga gabi. Kun nga nagkontrobersyal ining si Congressman Leviste, ilabi na ang iya latest nga mga patutsada sa mga pangontra sa politika. Ang iya nga pagbirada sa kay Executive Secretary Ralph Recto, anay senador. Ang iya pagyaw-yaw sa kay incumbent Governor Vilma Santos. Kag ang iya pagdalahig sa pamilya Recto sang Batangas.
15: Lorga Vista.
16: Kung si Congressman Leviste ang pamatian mo, ang tanan nga nagapamilya o nagapilyedo Recto nga ara sa politika sa Batangas daw may mga sungay na.
15: Lorga Vista.
16: Ralph Recto, sungayan.
15: Lorga Vista.
16: Vilma Santos, hindi lang sungayan, ikugan pa.
15: Lorga Vista.
16: Ang congressman, si Congressman Recto, nga anak ni Vilma kag ni Ralph, baw daw sungayan man.
15: Lorga Vista.
16: Wala na nagdaog, pero daw sungayan kag ikugan pa nga si Lucky Mansano.
15: Lorga Vista.
16: Si Luis Mansano, nga anak bla ni Vilma Santos, nga napierdi nga Vice Governor, kung pamatian mo lang ang istorya ni Leviste, daw puro ni mga sungayan nga mga politiko. Nga mga politiko nga ginasunog na sa impyerno ang ilang nga mga kalag. Di ko na ginasunog sa impyerno ang kalag ni Vilma Santos, ambot na lang iya kung diin gindala ang kalag ni Leviste.
15: Lorga Vista.
16: Padalman ta na karon ang politika sa Batangas kay ining experience sa Batangas is a mirror, isa ka espeho nga nagapakita sa aton sang nawong sang politika sa Pilipinas.
15: Lorga Vista.
16: Kung gindalasa ni Leviste ang bugos nga pamilya Recto, kag para sa iya dapat lang kay ara sila sa politika, dapat lang ulamiron sila kay man ara sila nagahulag tanan sa politika. Te, ano iya ang sitwasyon ni Vice President Sara? Amo man iblang paninduga nila? Amo man ang paninduga ni Leviste nga nadala sa ang pamilya ni Sara? Kay te, ara sila sa politika? Kay siling sang Vice Presidente, it's unfair! Inangin patigayon nga impeachment investigation sang Kongreso. Why? Because naulamid ang iya pamilya.
15: Lorga Vista.
16: Nalakip ang iya pamilya nga si Manscarpio, ang iya bana. Nalakip sa istorya ang iya mga utod nga ara sa politika, si Congressman Pulong Duterte, kag ang isaya katutod nga si Mayor Basti Duterte. And of course, nalakip man sa ginistoryahan sa investigasyon sa Kongreso ang ikaduhang asawa ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga mo si Hanilet Abansenia, kag ang bata nila nga si Kitty.
15: Lorga Vista.
16: Tiyan mo na ang sitwasyon sang politika. That's why siling ko ining experience sa Batangas, the Leviste Recto political battle is a mirror of the entire political scenario in the country today.
15: Lorga Vista.
16: Now, antes kita magpadalom sa inang sitwasyon sang politika dito sa bahin iya sang probinsya sang Batangas.
15: Lorga Vista.
16: I-acknowledge na may nagatutok sa aton subong nga gabi with the appeal nga kung pwede i-share nyo ang aton nga programa. Kim Arizon Flora, mayong gabi. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Sumag. And Sally Almension, hi, good evening, Sir Elmer. Still watching live from Barangay Bata. And of course, ariman si Victor Alarcon Jr. Si Gina Borja, ari lang ko din nagapamati sa radio, Sir Elmer. Kag, of course, sa comment sa phone, mayong gabi. And ariman nagaupod sa aton, si Ma'am Roda Angeles Knight. Si Ramon Bernal, good evening. And ano ini? Mainom tayo sang kalamansi. Siling ni Gina Borja. Kim Arizon Flora dira sa Sumag, kag sa mga taga Sumag mayong gabi lang. Villa Flor Alina, good evening. Amo man si Ray Sindico. Gina Purano, mayong gabi. And dira sa Kabankalan, si Ray Sindico and Sindico family, mayong gabi lang. Si Indang Hilado Sarad, mayong gabi man. Ari man nakaupod naton si Jasmine Ernais, dira sa Manapla, mayong gabi. Si Sally Almension, si Sir Elmer, ari lang ko din nagapamati, aka nagalantaw sa live. Hasta matapos ang imo program, walang iwanan. Oy, salamat gid. Bro Agustin Mahilom Jr. Good evening, Sir Elmer. Watching live from Purok Tangke, Mina, Sipalay City. Margie Tambong Vlogs. Mayong gabi, Sir Elmer. Watching from Hinigaran. Mayong gabi, Margie. George Siblag Seldura. Good evening. Romeo Macapas. Mayong gabi man. And of course, kaupon man natong subong, si Tita Ariola Hisona. Uy! May kilala ko sa unang Kim Hisona. Ambot yan. Ano yan eh? And mayong gabi man sa kay Rossi Magbanwa. Of course, mayong gabi man sa kay Mylin Joy Sidayon. Galantaw kami sa imo live sang akon bana nga si Jonathan Sarad diri sa GK Sumag. Halin sa kay Indang Hilado Sarad. Oy, salamat, salamat, salamat Indang Hilado Sarad. And sino pang ari din nagaupod sa aton subong? Susan Gillian. Oy, mayong gabi. Dira sa Barangay Bata, particularly sa Purok Pine Tree, mayong gabi lang. Leonardo Rilos, good evening. Ari kami nagamonitor sa Barangay Tangub. Salamat, gid. And si Lowie Domingo, mayong gabi. Si Kenneth Yonko, mayong gabi. Lordy, mayong gabi lang sa Team K5, monitoring sa Deca Homes, South Bacolod. God bless. Kaupod man natin si Arnold Albito sa pamilya Albito dira sa Kalubang, no? Ilog, mayong gabi lang. And sa mga Albito da, sa hasta sa Suay Himamaylan, mayong gabi. Chely Nunez Colado, mayong gabi. And si Julius Pasco, mayong gabi, Sir Elmer. Nagapamati lang, monitoring lang sa programa Larga Vista. O salamat sa kay Julius Pasco. And of course, si JJ Basalo, good evening sir, lantaw lang ko live. Robert Galinia, okay, Robert mayong gabi. Si Franz Bulido, good evening sir, gapamati from Sagay. And from Barangay Felisa Idol, si Choli Nunez Colado. Si Gina Purano, good evening. And Remban Nature's Despojo, good evening Sir Elmer, still watching them. Okay. Salamat, salamat gid sa kay Remvan. And watching lang ko di sa sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabankalan City, Lowie Domingo. And sino pang ari di? Jan Perez, mayong gabi. Steady Pulse lang kami sa Barangay Felisa. Choli, salamat. JJ Basalo, lantaw lang ko sa live sir, samtang naga-duty sa Villa Angela. Ah, okay, on duty siya sa Villa Angela. Si Robert, no? And Villa Flor Manay Joey, good evening Sir Elmer from La Castellana. And monitoring lang sa radio. Salamat gid sa nag-monitor sa aton. But I am doubly thankful kung nag-monitor ka na, nag-share ka pa. Gina-share mo ang aton nga program. Junjun, Australia, mayong gabi, shoutout lang ko. Nagatagay, wala untat pamati sa K5. Salamat. Kian Ikolyada, ako niya, Tito, anong ako niya? Sige. Jasmine Ingbino, pa-shoutout lang ko kay Papa Sir, nagapamati siya subong, si Arnel Ingbino, si Grazel Joy de Estrao. Oy, good evening. Monitoring lang from Situ Overflow, Barangay Hilamunan, Kabankalan City. Mayong gabi lang kuno sa Juliano Store sa Sabes, Villamonte. Uy, Mierna Hambre-Hambre. Mayong gabi, Sir Elmer. Nice evening sa imo, sir. Watching with you. Salamat, gid. K5 gid kuya from Barangay Salong, Kalumpang, Kabankalan. And Remvan Nature's Dispoho. Still watching and monitoring from Sumag. Salamat, salamat. Kian Ikolyada, ako nung pa-shoutout man. Ah, okay. Oh, mayong gabi lang sa kay Kian Ikolyada and Ikolyada family. Of course, ari man nagatutok man si Eugenia. Doña Eugenia Hagukoy. Nag-monitor dira sa may Purok Mars, Barangay Singkang, Bacolod. Si Freddy Canilyada, mayong gabi. And JJ Basalo. Sir, may radyo na, may cellphone pa. Lantaw kada gabi. Ay, salamat, salamat, gid. Arlene Niegos Tavera, mayong gabi. Tuto Alarcon Araneta, good evening. Monitoring from Barangay Dos Sinuban. Liog lang kong greet sa akong hinablos advance 22nd birthday. Vern Michael Araneta, buwas ang iya birthday. Sige, advance happy birthday. And Mylene Joy Sidayon, good evening. Tamya ko lang nung Rodrigo Chodoro ng Marivic Chodoro and Jaife Londres. Mayong gabi man sa kay Ayan Capitania. Oh, mayong gabi, Idol, watching from Taguig City. Victor Alarcon, good evening. Jasmine Engbino, pa-shoutout lang sa akun papa. Evelyn Fernando, mayong gabi, sir, from Mabinay, Negros Oriental. And Sir Elmer, mayong gabi, shoutout lang sa kay Jasmine, Janet, Rosini, Mangaw, Elizabeth Sancho, Ma'am MK Tabukon, Ma'am Milagros Tobilinya, Mami Julita Inting Balinas, Kagawad Rodney Tibos. Tibos, salamat gid. Uy, si Ma'am Chimi Aragon, kag sa pamilya Aragon, sa kay Jesse and the kids, mayong gabi lang sa inyo, especially dira sa Chimi Store, malapit sa Loop West East, no? Mayong gabi lang. Si Ma'am Nanilin Desinal Shiflet, mayong gabi. And of course, si ano ni? Siling ni Ma'am Chimi Aragon, sinya like and done sharing, sir. Salamat, salamat. Thank you. Kenneth Yonko, the result of vote buying and padrino system, if mangmang tayo bumoto, tayong lulubog. Oo. Tayo ang lulubog. Mami Lily Inting Balina, salin sa kay Kenneth Chongko. Good evening, Sir Elmer, watching live. Ari lang ko di, gina sang hapon karon. Ari ka lang di, kaina sang hapon karon ara ka na da sa K5 Dasig, sir ba? Tiamugin ang life ta. Basta gani, may call of duty. Pag siling bulos ka na di, automatic ara taya dayon. Lorga Vista. Mayong gabi lang sa kay Esperanza Hinsoli, halin sa kay Bami Lily Inting Balinas, James Bornales, mayong gabi lang, Papang Elmer, salamat gi James, and Mylene Joy, si Dayon, mayong gabi lang kuno kay nang Mierna, and Janet Mangaw, no? Subong man sa kay Jasmine Mangaw, Pretty MK, and Emmeline Cordova. Siling ni Bernard Alera Sanchez Maban, mayong gabi lang, watching live from Barangay Dahile, Mabinay. And of course, si Angel Bilando, good evening. Johnny Ordonio, uy, migo ko ni. Johnny Ordonio, good evening, Migo Elmer, watching live from Barangay Kalumangan, Bago. Salamat, gid. Sir Jesse Ari, ga-monitor sa imo. Salamat, sir. O mayong gabi lang da kay sa amigo naton kay Jesse Aragon, no? And Of course, si Marilyn Parcon, nagaupod man sa ato ng Parcon family. Salamat, Gid. Good evening, Sir Elmer. Moises Mayo Paligumba Jr. Ang ining si Moises Mayo Paligumba Jr. is a director sa Capiz Electric Cooperative. Oy, salamat, Gid, ha? Gabi na, ara ka pa sa aton amigo nga si Moises Paligumba Jr. Subong, ini siya former councilor sa kwartero sa Capiz and subong director na sa Capiz Electric Cooperative. Samtang, ang iya bata naman nga si Stephen ang musubong nagbulo sa iya bilang councilor sa Banwa sa kwartero sa probinsya sa Capiz. Balikan ko lang iba niyo pang mga mensahe nga gipadala sa ato sini nga pagpangalagad subong nga gabi. Unahon naton ang natabo nga entrapment versus Franco Mabanta. Ini si Franco Mabanta, kung nadumduman niya sang una nga may ara bala commercial sang Coke, inang Coca-Cola bala, Coca-Cola commercial nga naga-duty bala bilang isa ka construction worker. Ang iya nga papel daw construction worker nga uhaw-uhaw siya ang nangita siya sang mainom. Ang nasumalang niya, binabakal niya is Coca-Cola. Amu ini siya ang model sa commercial. Si Franco Mabanta. And maybe, bangod sa exposure niya sa commercial, sa advertisement, na-develop ang iyang talent. Now, ang talent niya ara sa pagsulat kag sa paghimo sang istorya. Nakasulod kagintukod niya ang grupo nga gintawag Peanut Gallery Media Network. Siya ang founder sang among nga grupo. Gisamtang ara siya dira ang PGMN nagdevelop sang ila sining advokasya. Ang ila advokasya amo ang paghimo sang mga political stories and commentaries, political opinions and political news. Gahimo balita kagahimo opinion. Amo ina ang PGMN nga ginapamunuan ni Franco Mabanta. Di okay malang na iya. Kay everybody is entitled to his or her profession kung anong gusto niya nga sudlon. However, in the course sang imong pag-perform, sang imo trabaho, sang imo negosyo, kung may madalasa kaya nga iban nga tao, tilain na na. Kung nagahimo ka sang imo nga trabaho, provided nga wala kaya sang may ginahalitan, kag kung may ara ka man sang halitan, may ebidensya ka lang. Imo man na iarisgo, why na iya mahimo ang iban? Pero in the case of Franco Mabanta, according to NBI, kaya ang NBI ang nagpatigayon sang entrapment operation para dakpon ining si Franco Mabanta. Ariho, may extra kita sang conversation, sang convo nila, kundiin ginatawgan siya sang NBI, kag nadakpan gid, nga dito sa lugar, nga dulungan sang kwarta, atugid to siya. Why siya gali nagsugo lang niya sang iban? Kundi nagupod gid siya, isa siya sa mga nadakpan sa entrapment operation sang National Bureau of Investigation. Here is the convo. Pamatian naton. Aber, kung kaya naton ma-extract ang convo lang para mapabati naton that indeed there was a legit operation. Hindi inihimo-himo lang. Isa inikalihitimo nga operasyon nga ginpatigayon sang NBI that resulted sa pagkadakop ni Franco Mabanta. Kahit ida mo istorya subong nga, why man siya kuno yan nag-extort? Why kuno siya nangayok kwarta? Pero tiyan mo ng istorya. Ginatawagan pa siya. Kundi inamon idulong ang kwarta. Naga-instruct pa siya. Dito sa kwan. Oo. Di kabalo ka na, ginambalan ka nga, di namon idulong ang kwarta. Sinong hataga namon to sa kwarta? Huwag ka nagsiling, ay ano na iya kwarta? Abi ko, na utang nang ihatag nyo. Pero di, gasabat ka man nga, ay dito lang kay kwan. Ah, alam niya yun. Oh, doon yun lang ibigay. Ah,

0: ano? Paano ko papakilala?
1: He's there lang, naka-face mask. Na siya lang nandiyan, siya lang siya yung isa kong kasama na naka-face mask. Katabi lang, nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy.
0: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- sa kotse, sir, or paano, paano ba? Idadrop sa sakya nila? Paano, sir, ang, ano, sir?
1: So, yung tao ko, bro, nandiyan lang, si, his name is Jimmy, na dalawang tao na naka-face mask. So, you can just see here, wait, pag yun dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags.
0: Bali, it's simple. Ilan sila, sir?
1: Dalawa, pero kaya nila yung tatlo.
0: Dalawa, okay. Oo, kasi ano to, sir, tatlong maleta, kaya kanya nila yung bag.
1: It's okay, kaya nila yun, don't worry about it.
0: Tapos, anong suit, sir, na damit?
1: Alam naman nila ang kung natatlo yan.
0: Okay, anong suit na damit, sir?
1: Naka-jacket parehas.
0: Mm-hmm. Sige, sir.
1: Face mask.
0: Okay, sir. Sige, sir.
2: Okay. So
0: tatawag ako, sir, kay Jimmy, no, pagdating, tama, sir?
2: Aha. So that was it, no? Ang part o portion sang pag-istorya sang NBI agent sa kay Franco Mabanta. Now, siling kukun, kung ikaw, abi, wala ill motive, wala kasang balain nga tuyo, kung ikaw, makigmit lang sa ila na ang paghambal sa imo nga tatlo ka maleta ang dala, may ideya ka na nga may maleta. Kag nga wala kayo nagsilinga, di anong unod sinang maleta? Why ka na namangkot sa itong conversation? In other words, before sa itong pagtawag, ahead, ginpabalo ka na that we're going to deliver 4 luggages and may unod nga kwarta ang ini nga mga maleta. So that's why gidakop siya. Pagdakop sa iya, automatically ang tao nga ginadakop usual nga nagadeny. And Franco Mabanta issued a stern denial. Wala kuda iya labot, kag wala kuya kay balusina. Pero ang representante or tinawo, Miss Ana Speaker Ferdinand Martin Romualdez, amo na ang nag-aligar na si Franco Mabanta nagpangayo sa ila kwarta. May ara sila sa mga conversation, may mga chat sila nga ila ginpresentar nga kuno ining tawo nga si Franco Mabanta naga-extort sang kwarta sa kay FMR. Larga Vista. By the way, base familiar sa inyong FMR, may isa ka istasyon sa Bacolod nga ang ngalan niya FMR, no? Ina nga istasyon, reportedly, ginapanag-iyahan ina ni Ana Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Larga Vista. Now, since na-establish that Franco Mabanta was extorting money and so ginkasa ang ginatawag entrapment operation. Kagtigayon siya nga nadakpan, and it, in fact, pagkadakop sa iya, ginpresentar pa sa taga-NBI ang minilyon ka pesos nga kwarta nga na-recover nila from the possession of Mabanta nga gin-deliver sa iya sa itong panahon sang entrapment operation. Larga Vista. Kaya wala tonta na lang ni kung ano ang dalagan sang sininga sitwasyon, pero ginpamangkot. Ano ni, sir? Oh, tuod ni nga si Franco Mabanta, vlogger ni Presidente Bongbong Marcos, sila ni Attorney Claire Castro. Ay, hindi ah! Hindi na sila friend. Sige, ari ho. Latawan yung mga previous nga mga post sang PGMN. Ang post nila iya, parti mga Duterte. Kay mas pabor sila iya sa Duterte ikumparar sa Marcos. Larga Vista. Kaya sadya, nag-react naman ang mga DDS eh. Ah, saga nila kabirada man ah. Larga this time. May itawag nila nga tanga, mga may patal.

0: lang kung ano na lang si Claire Castro nga kuno ginalimbungan ang Philippines. Now, talking about limbong, daw hindi na, kakapoy na, no? Daw kapoy na nga pasugot kita nga intuo naman kita liwat. Pagsilingan ni nga daw may mag-into na naman ang liwat, daw nadudo na ang ginhawat, ano? Sa tinaga bala nga into anay. Tiari ho, subong, may ara sang ginabantayan ng development in Bacolod. And this has something to do with a project nga ginasiling basura into enerhiya. Ang basura mo, himuon ko nga enerhiya. Paano? Ina kuno ang pangako sang isa ka kumpanya nga ginatawag Forza Development Corporation. I-try naton nga tawagan ang aton sini nga City Legal Officer si Attorney Carol Joseph Chu. Agud matagan naton. Kung ano ining Forza Development Corporation? Kagano ining waste to energy? Kag nga nga pila to kuno isa ka milyon? 10 hektaryas nga property sang Bacolod arkilahan isa ka milyon kada tuig.
1: Larga Vista.
0: Oh. Tisiling nila sub 10 hektaryas kung magpatubas ka lang abi per hektar 250,000 worth abi sang tubo.
1: Larga Vista.
0: Ang 10 hektaryas kundi madalagan ina 250,000 mga pila. 25 million? Oh. 10 hectares lang eh. I-divide mo into 5. Oh, 500,000 times 5, 2.5 million. Ti arkilahan niya 1 million magpatubas siya 2.5 kundi ganan siya pasaya.
1: Larga Vista.
0: Pero hindi kuno iya nga gamiton ini nga kampo sang tubo kundi gamiton ini para sa proyekto. So now, I hope we can contact Attorney Carol Joseph Chu, no? Ang aton sini nga City Legal Officer para makuhaan naton siya sang klaro nga explanation as far as this transaction is concerned. Mayong gabi lang sa kay Cleo James Guanzon and Milikin Asibron. Sir, good evening. Shoutout lang sa ila ni Suon Bing and Asian from Barangay Tangub. Marilyn Parkon, mayong gabi. Alexandra Trixie Iloro, mayong gabi lang. Shoutout lang kay Papa nga nagapamati si Alex Iloro sa Barangay Urong, Kabankalan. Ari na sa aton linya karon ang City Legal Officer sa siyudad sa Bacolod, Attorney Carol Joseph Chu. Mayong gabi, Attorney.
2: Sir Elmer, no? Mayang gabi. Si mo mga tagpalamati, mayang gabi.
0: Sir, una nga pamangkot, ano ining Forza Development Corporation man?
2: Kamagin, sir.
0: Silingkot, lainong tanay ang akong pamangkot, o sugurong tanay, ano na subong? Gaburot subong? How about this time, sir? Ay, hidayal taliwat, no? Sir, attorney, turn off the phone, anay, tapos madaya lang kami liwat, sir.
2: Okay.
0: Sige. Dayalon taliwat kay man, kagulpi man to sa akon pamangkot nga naglaktod man. Dili tanay masugod, o. Oh. Amat-amaton talang bala, bo, ining si Elmeria Ditsuanay.
1: Larga Vista!
0: Sugurong tanay sa kontrata.
1: Larga Vista!
0: Tapos, dugay-dugay, ang background na sang kumpanya ang aton mangkuton. But meantime, aber, i-redial naton si attorney. I-redial naton kay para lang malabot naton ang iyasini nga signal kay nagaburot kuno kay inay. So siling ko i-off lang anay and then we will call again, no? Hopefully ara man siya gyapon. Mayong gabi man sa kay Miriam Loriezo, watching live from Crossing Kalubang, Dankalan, Ilog, Mami Lily Inting Balinas, Jonard Diget, mayong gabi Sir Elmer, shoutout gali sa asawa ko nga si Cherry May, kag sa duwa ko ka mga bata, kag shoutout man gali sa tupad balay ko nga nagapamati man kag watching live from Barangay Uringaw, Kabankalan, Annalyn Canoy, mayong gabi, and Henry June Hidor. Good evening, Sir Elmer, watching from Barangay Amin, Isabela. Okay, arin na si Attorney Cho. Attorney, mayong gabi liwat.
3: Good evening, Sir Elmer. Sa iyo mga tagpalamati, mayong gabi.
0: Okay, klaro na, sir, ang signal, Subong?
3: Yes.
0: Now, Attorney Mamangkot kita, ano ang estado, Subong, sang kontrata sang syudad with Forza Development Corporation?
3: Nag-execute na kita sa nanligan, no? Sir Erwin, no? Forza Development Corporation in the City of Bacolod sa isa ka kontra ko lease, no? Nagbayad naman sila sa ila 1 year lease rental na 1,010,000. Then isa pagid ka 1 year equivalent nga security deposit pagid.
0: Okay. Now, pila ni katuig nga kontrata ang impirmahan sang syudad, sir?
3: Sir Elmer, it's 25 years, no? Renewable man sa for another 25 years.
0: Uh-huh. So 25 years ang 10 hectare land sang syudad gamiton sang forsa.
3: Yes, sir.
0: Gamiton purposely.
3: For the specific purpose of establishing and developing a waste to energy.
0: Okay. So bali isa lang amula nang paggamit niya, hindi ni pwede nga atamnan nila tubo kag produktuhan nila.
3: Hindi pwede, sir.
0: Oh, isa lang ang rason.
3: Tapos gina kay align na dapat sa objectives ng city nga maka-establish kita sa isa ka renewable energy nga plant.
0: Now, talking about Forza, sinuning tagiyas ang Forza, sir?
3: Ang ila president nga nag-execute sa aton is si Cheryl Chua.
0: Is she from Bacolod or
3: sa Manila na sila Selmer.
0: Taga Manila. Oh, but definitely not from China, no? Chua lang.
3: Hindi.
0: No, Chua lang ang family name. Oh, now may damo at nagapamangkot, damo na ko na batian ng mga reaksyon, no? Ano ning track record sang Forza Development Corporation how when it comes to waste to energy production?
3: Well, sa pagkabalo ko, tingnan mo na ang corporation nila, dira na amo na blang primary purpose ng ila corporation.
0: Mm-hmm.
3: Then nag-apply man sila sa DOE, no? Ginlatam man sa DOE ang ila qualification, gin-qualify man sila sa DOE to develop some waste to energy. So, kung natawa mo as to the capacity and qualification,
0: pasado sila. Kaya gin ako, attorney, I'm sorry. Siyempre, nakabatian ko ang Forza, nag-research ako. Ang tarso nga Google iya, pag-research ko ya, what is Forza, agin tudlo iya sa akin niya, do mga car series to iya sa Italy?
3: Why lang po, hindi.
0: Oo.
3: Amo na ang ila, may mga, kuhan man sila kumpleto, man ang ila, dokumento, no, pag-public auction, tapos na pag-public bid na, gin-require naman sila sa mga necessary documents para sa due diligence man sa city, nga they are capable, valid ang kuhan, may personality sila.
0: Mm-hmm.
3: So may mga articles of incorporation na sila tanan, so na-find mo na natin nga qualified sila.
0: Uh-huh. So legally speaking, wala kita may nakita nga problema?
3: Wala.
0: Okay. Now, ang question lang, kahit siyempre, ang tao mamangkot, ginaya, sir mo, kadamo sa mga nagasulod kag interesado ng mga kumpanya parte sina, kung ano nang hinimuan nila. Mayara sila sang mga prior projects nga pwede natun lang tawon nga nangin madinalagon or existing nga mga projects, sir?
3: So right now, why hindi ko kambal sa Elmer? Why ko kabalo? No? Kung ano ang mga comparable nila. Pero ang atong punto da, yung public auction taman eh.
0: Uh-huh.
3: No? Na gin-publish taman na, if anyone is interested
0: uh-huh.
3: na may capacity to develop WTE, nga mag-ubra sa WTE at their own expense, ma-establish na dira sa atong property, gin-offer taman na sa tanan.
0: Oo.
3: Diba? At sila yung nag-respond, kaya sila yung nag-ambal nga, kami willing, kami to do this, we are willing to spend our own money to develop the WTE to para sa waste solid waste management.
0: After you came out with the invitation to companies interested in WTE, amo lang gin ni isa ang nag-respond, sir?
3: Amo lang gin eh. Gin-publish na, no, kompleto. Sina sa aton website, gin-pa-newspaper, tapos na. Nang gin-publish sa aton gin-post, gin-publish, gin-newspaper, tapos na. Gin-announce na. Kaya tapos, no, ang sila ni sa mga forsa, sila ni ka participate sa mga auction la sa DOE para sa purchase, power purchase agreement. So sila ni mga nag-auction upo na sila sa San Miguel, no, sa mga big companies man
0: ay, na participate dira. Basi San Miguel man yung forsa? Basi subsidiary sang San Miguel or okay.
3: Wala lang ko idea. Pwede, amo na bala ng ara na sila players, gina sila sa DOE. So kung kagkabalo man na, no, ang DOE nga nagpa-auction kita. So if anyone is interested of joining us, of putting up the WTE man sa aton area, we are welcome sa pag-auction na to. Ang forsa man lang nag-participate.
0: So they are the only company who showed interest in the project. Why man ta may mahimo? Kay ala
3: not only that they are interested, they are willing, no, no, to spend gidyasa ng ilaman, ready and capable nga mag-spend sa ilaman to put up sa development sa WTE.
0: Ang aton sir
3: sa city nga arrangement mo kung ano yung city at ano na yung amon, why kami hindi kami willing mag-spend sa development sa WTE, mapalis out lang kami, kamuya patindog.
0: So ang aton nga kontrata sa ila is for a 25-year contract. Nga ila gamiton ang 10 hectares kun makaproduce abi sila WTE, kag ibaligya nila ti ano may why na iya sang mga kwan sang mga addendum ang kontrata ta kun ano kung makabenepisyo man tao hindi
3: niara may provisions na nga hindi mo na basta-basta mabaligya without the consent sang tag-iya kay may interest ang city na mo
0: kagin
3: palis out na gani kagin kon for the development sang WTE.
0: So
3: ang rights sang city kun ibaligya na respetuhon ginayan ay
0: I see. So the right to first refusal abi kita
3: nga ko kita yang may priority sinada ayon kita ang pabalon man eh nga iyon ay baligya ni namon namon shares and interest dire ibaligya ni namon kun hindi man naton niya pagkuon kun hindi man naton pag baklon ang aton rights should be respected sa new owner ano.
0: Now, before anong sila, provision?
3: Ang konsenta dapat mapasugot kita dapat sa pagbaligyan.
0: Ano ang provision nga nagasiling nga kun mapaslawan sila sa pag-utilize sang duta in a specific period of time, pwede naton bawion?
3: Well, makuha tayo na yan. For example, tagaan sila awards sa DOE. In 2 years, they have to develop the kwan, the WTE. Kung hindi nyo na yan makuha, may ara kita sa ginatawag na Development Security Bond. Tapos na sila sa isa katuwing na Development Security Bond equivalent to 1 year. Ikwaon ta na kung hindi sila maka-develop plus may ara pagin security deposit na 1 year pagin nga rin kwaon ta na. Aside from that, ang penalty sinaam, ang penalty sa DOE, dako-dako pagin na iya. Kaya dito, ang award sa ila, sila na nag-commit sa DOE nga within 2 years o brownie naman ang
0: okay.
3: So dako-dako pagin na ang penalty na nila.
0: Kaya siling ko, sa based on experience naton, nadudla na tabla attorney sa solar bla? Nga ginhatag sa isa ka kumpanya ang solar production, solar energy production sa Pilipinas. Tapos, si Leviste, why man niya naka-come up sang kwan? Sang solar supply?
3: Umutong ginambal nila na do, ano na, na do,
0: ang ginhimo iya yan. Ang guwa niya daw broker lang sa iya, kinamaligya siya sales.
3: Ang tawag to flip. Dogin flip mo lang kung nag-flip lang. Iniyati may mga safeguard kita da nga within the period nga i-grant si mo sang DOE nga mag-develop ka sang WTE, i-develop mo gina.
0: I see.
3: Otherwise, may ara kita security development, city development security fund amon band amon sa ang ga secure sa aton nga i-develop yagid within the time frame nga ginatag si SNDOE.
0: Mm-hmm.
3: Otherwise kwaon na amon ang ibalik mo pa sa amon na amon duta, why man pwede yun ang city, kay balik mo lang din ang duta sa city.
0: Mm-hmm. Now ano kalapad sinang area nga i-utilize nila kag ano may bastante patang site for landfill?
3: Yes, no, kay gin-anticipate na Sir Elmer na 2 years be ang development.
0: Mm-hmm.
3: So up to cell number 7 ang bilin.
0: Okay. So may bastante.
3: May cell 5 kita, may cell 6 kita, may cell number 7 pagin kita.
0: Aha.
3: So aside din may 9.5 hectares nga ginpalis out. So mo na sang more or less 10 hectares.
0: Aha. So bali ang gwa sini nga may ara pa ta mga cell nga unutilized pa.
3: Mayara pata.
0: Mm-hmm. Nga kung in kaso, sa 2 years nga hindi pa sila ka-produce, hindi pa nila ma-transform into energy ang basura, ti ara pa 2 years ah, may magamit pa tanga lugar? Kung so, after 2 years mapaslawan sila, kung di bawion ta property ta?
3: Oo, bawion ta. So, mga contingency measures na ginatawag ta, na plastar naman na Sir Elmer. That's why mayara kita landfill nga 6, 7, kaya na sinada. Ang ato nanda ang opportunity to put up a WTA, ginigrab ta, no? Ginrealize ta, nga makapatindog kita sa WTA. Kiti dugay ito naman ni Ginambal na may waste to energy kita.
0: Aha, I see.
3: Sa one of the solution ta sa aton solid waste management.
0: Aha. Tiyan mo na ang kwa, no? Kay subong daw puro, ang mabasahan ko subong ang mga news, daw puro tanan waste energy, waste to energy, no?
3: Sakto na Sir Elmer, ang punto tala na dai sa City of Bacolod, we are actively pursuing this. Hindi kay gina istorya ta lang ginaubra ta gid jabla, we are making this happen, we are making this realized. Of course gina considerar ta man na tanan-tanan.
0: Mm-hmm.
3: Nga may BOE kag DNR guidelines kita to put up sang isa ka safe, no, kag applicable nga technology sa aton sa Bacolod. So, tanan-tanan na iya sa contract of lease ta, may ara na the provisions nga ang developer should comply with the DOE and DNR nga regulations with regards to the development and the operations of waste to energy.
0: Aha. Ako, in the spirit of transparency and accountability, hindi tani pwede ka-interview sa ila sa mga taga-Pursa?
3: Ikaw nang tanay sir, plus tata, pagka groundbreaking na nikag para ng award sa ila, pag na plus tata tantaan, kumplito na may technology na, i-invite na sila para ma-plasta nila ang kung ano ang ila patintugon, anong design, anong concept, anong technology.
0: Anong facility para, ang ilang ibutang da?
3: Para kumplito na ito sa detalye.
0: Kaya ba si Bla, ang facility Bla, parehas ang una Bla sa AVM Bernardo? Nga ang nagtindog daw disponering man to sang primero, hindi ba? Oh, before nila na achieve tong AAA nga kwan nga rating do kwan man to do disponering man to sang una. Anyway, amo malang
3: why
0: na kay
3: ba, Sir Elmer, why kita bla kalabot AAA?
0: Ah, why?
3: AA.
0: Oo.
3: Why ta ka AAA? Aim po a AAA, puti double A lang
0: ta. Ti, subong ano na, ng minus A na? Maintain subong a double A.
3: I-check ko naman.
0: Oo. Ti, kay Kalaway man, kung karon nagabulos ang administrasyon, instead nga mag-ayo pagid ang serbisyo, nag-deteriorate, kundi Kalaway, hindi blatter na eh.
3: Well, subject nga sa subusang i-create man ni Mayor, no, nga do technical working group para sa pag-review
0: assessment.
3: Manong expire na mo ang kontrata
0: .
3: As well as sa pag-develop kay pag-put up sa consider man ang bagong nga slaughterhouse.
0: Uh-huh. ABM gyapon na da ang ara da?
3: Subong sir, kay may ara kita agreement sa ila, sa ABM.
0: Butani sir, ang request ko, regardless kung anong kumpanya, butang tao, butang naka ABM, nag-MBA na na, o nag, ano na, basta ang importante bala, yun ang access to media bala, hindi lang nila pag i-curtail?
3: Correct na sir, no, nang, ang mga partners na bala, ng private partners, among manang gina-espouse na sila, nga, transparency, easy accessibility sa information,
0: mm-hmm.
3: no, sa aton tuturan sa media. Gina-kwanta sila, gina-espouse, especially do, sa last time to sa ano na sa basurahan to sa sanitary landfill,
0: mm-hmm.
3: gin-suguro ang tama na nga dapat may mga invite ya tong media,
0: mm-hmm.
3: nga to, kay, para masuguran to lang ini sila, nga hapos ang media sa ila may pamangkoton,
0: mm-hmm.
3: ang access information hapos sa media.
0: Okay, ang
3: so,
0: usual nga ginasabat bala, private kami ya sir? Private niya nga kumpanya, sir. No, you are in contract with a local government. Therefore, that makes your operation public. Di ba la, sir?
3: Yes, kaya involved ka mo sa kwan eh, ng public services. So,
0: uh-huh.
3: man, abla, ng, hindi ka man kasiling ka panago lang sa private entity. But you are doing business involving public interest.
0: Yes. And with that, Attorney Chu, salamat gid for an enlightening conversation with you tonight.
3: Sir, no, madamo gid nga salamat. Mayong gabi sa imo kay sa imo mga tagpalamati. Mayong gabi.
0: Salamat.
1: Lorga Vista.
0: So that was it, no? Ang explanation ni Attorney Carol Joseph Chu, ang aton sini nga City Legal Officer diri sa Bacolod, saying na above board maning mga kontrata. Ining kontrata with Forza Development Corporation. Pero honestly, kaina, or since yesterday, when somebody brought this up, this issue to my attention, nga siling niya, nga why mo abi, itutukin ni Biser kung anong kwani? Siling ko, ano nang forsa naman? Ang nabalaan ko yabi, kursa lang, kursa. Inablang, baboy mo, pakursahan mo para magbusong.
1: Lorga Vista!
0: Pisili ko ano ning forsa. And that's why nagkuan ako, nag-research ako. But my goodness, pag-research ko sa Google, ang nagwa puro forsa. Forsa, pero parte sa cars? Parti sa car racing? Sikunda ko layo niya how? Ano niya man?
1: Lorga Vista!
0: O, gali kay Corza Development Corporation, isa ka kumpanya na involved sa mga project with involved sa mga project with the Department of Energy. Now, kantuan naton abi, tawagan naton si Mr. Winnie Sancho. Are they satisfied? Kasi si Mr. Winnie Sancho isa inisang mga lideres sang grupo, no, nga nagabantay kag naga-espouse sa ginatawag nga transparency in government. Isa inisang mga watchdog, no? Sang pumuluyo para lantawon kung ano nga mga proyekto, nano nga mga kontrata ang ginasulod sang gobyerno, are this contract beneficial to the interest of the city or are they not? Amo na ang ginapangita perme. Kay importante ang kontrata, klaro. Klaro sa gobyerno, kag klaro nga magbenepisyo ang pumuluyo.
1: Lorga Vista.
0: Mayong gabiling, mayong gabilagali kay Rose Hista. Pa-shoutout lang sir sa Lutaw family, Hista family, Ganela family sa Totong Talakagay. Oh, and mayong gabilang sa kay Ma'am Bings Delphine, Choli Nunez Colado, Langga Jingle Kanoy Tikar. And of course, alin kay Alexandra Trexy Iloro, shoutout lang kay Papa Alex Iloro sa Barangay Urong, Kabankalan. And Mylene Joy Sidayon, ari na sa atong linya si Mr. Winnie Sancho sang Access, no? Among ining Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services. Mr. Sancho, sir, mayong gabi.
4: Yes, Elmer, good evening, no?
0: Uh-huh.
4: Gabi sa atong mga listeners, no?
0: Uh-huh.
4: At mga consumers.
0: Oh, I was able to talk with a while ago with Attorney atyo no ngaton sini nga city legal officer kag ginhambal niya nga daw above board man ang mga kontrata naton, ang kontrata nga gin-sign sang syudad with Forza Development Corporation. What you know about Forza Development Corporation, sir?
4: Kaya ang Forza na niya FDC, wala tayong katalo kung anong yes na nga estado, kaya wala man siyang public discussions, no? Regarding the company. Eh, the contract might be above board, but the question is, gusto ko lang mabalaan, Elmer, kung ano bala ininkwa, no? Sinong tagiya, sining FDC, kaga kung may track record, ini sa ginatawag na itong waste, ano nito, energy program ng mga mekanismo.
0: Mm-hmm. Oo, ang WTE. Oo. Namangkot ako kay Attorney Chiu, sining ko, te, ano na ning ila track record? Ano na? May ara sila existing project na WTE, pwede naton paanggid abi sa matabo o ma-expect naton nga matabo man sa Bacolod. Sige daw, hindi pa ko subong kakwan. Why pa siya sang ma-disclose ng mga projects or existing projects sang FDC or Forza Development Corporation in relation to waste to energy production, sir?
4: Wala nga ito mo lang, Elmer. Isang matter of inquiry mo. Kami si ang consumidor, siyempre, may diritsyo man sa pagpamangkot. Kami si, hindi lang niya panandalian mo. It would take years, no? Madayon din man isa siguro, it will take mga lapit pa 5 years pag maumanabi ang ilang produkto. And then, after that, kadamo, pakita siyang ihardol, no? So nga itong malangda nga, well, kita siling ginapungga na itong iniya kung para man sa kayuan sa mga pumuluyo sa Central Negros, why na siyang problema. Galing ito siyempre ang involved na gani ang public money and public property, tikin nang lang ito na transparency and accountability.
0: Uh-huh.
4: E ang tulis, kung pakaintindi, kung Elmer, ining public land, no?
0: Mm-hmm.
4: Kung public ito nang lang may transparency ang atong transaction.
0: Aha, I see. So, anong pananawan mo, sir? Do hindi klaro ang pagsulod sang FDC sa Bacolod?
4: Well, ang kinanglan atong, kasi public disclosure Ano ni sinong board of directors? Sino ang natawag ni ining sinong ilang partner, no?
0: None, oo.
4: Ang natawag procurement engineering procurement company nila, no, that will start the construction in the event. Gidman kag kun may ara na ang kontrata nila di ang ilang power purchase agreement da kaupo na di sa kung ano da nga distribution utility pilang kumunay mas manubo inisang sa current nga yasang wisam, no?
0: Mm-hmm.
4: So nga ito niya panalawsaw lang niya subong kamati kung makita man lang na ito ababod, straightforward kung di mayo man kritikin ang lang may ara nga kung sa mga ano fiscalizer nagatanda to situate that all the transactions are in line with the welfare of the country.
0: Aha. Kaya ti importante gid man tuod, sir, kay ti nagsulod di ang Forza, why ta kilala, why ta kabalo kun di nini kun paano ni nagtuhaw. Pero ti ato according to Attorney Chiu, ang Forza kuno has already been doing transaction with the Department of Energy and that's why they were able to get a certification or approval from DOE to participate in WTE projects.
4: Kaya mo kanina ang ginambal ko kay Nasi nung ilang engineering procurement construction firm.
0: Oo.
4: Si Taxi o na ano da mga dlagko ng mga kumpanya, no? Kaya nga mo lang ginayo, Elmer. I-share mo nila sa public. Matiini nga project. Hindi man ni confidential.
0: Mm.
4: Unless it's confidential, may right sila nga mag hindi mag-divulge ang mga information which might affect the project.
0: Uh-huh.
4: Pero kaya nga ito malang tanaw kung legal man lang, una, pamangkot naton, ano ini ang IPC? Sino ang board of directors? Sinong tagiya? No? Ang legitimate owner? Tagti ang ikadua, ang capitalization. No?
0: Mm.
4: Doon sila makuha capitalization. May Madala sila, may makakapit sila or man-loan sila. Mm-hmm. Una nga mga sisip para mabalaan natin kung diin ang direksyon at padulong siling waste to energy program ng atong syudad.
0: Are you planning to inquire from the Department of Energy or other government agencies in the, for that matter so that you will know the background of this Forza Development Corporation?
4: Well, wala to latong tanay, no? Kaya man, pwede man siguro nga magsulat ng kuanay abis sa sanggol niyang panlunsod.
0: Aha, okay.
4: Para hindi na, ano, Security and Exchange Commission. Unaon tanay ang sanggol niyang panlunsod, kaya karoon masiling na sila daw ay nagitagangot sila, no?
0: Aha.
4: Masulat at kung pwede man lang nga mabrief nila ako sa sitwasyon, kag makatag sila sa mga dokument nga hindi confidential, hindi ko na mas mayuman.
0: Mm-hmm.
4: Ito nga matutukan natin ang dalaga, no? Hindi tanay magkakato sa DOE.
0: Aha.
4: Kasi, inaya, masilinas na kung white again, exhaust ang inatawag administrative remedies.
0: Aha. I see. Okay, tama. Oo. Karoon na, balang ka naman ang budlay na kung malisyahan mo.
4: Mugan eh. Kad kung ma-request kita kung in kaso gin man, ma-request kita public hearing.
0: Mm-hmm.
4: Amo na sigurong best, no?
0: Uh-huh.
4: Para ma-bangpan sa mga pumuluyo kung ano ginibla ang proyekto.
0: Mm-hmm.
4: Kung matuman, misali, pagid na to tukbol sa DOE, no?
0: Mm-hmm.
4: Tanawang tanay, mahimo man lang ang balanin ng mga bagay diri sa atong level, no? Sa consumer, kag bilang mga local officers sa ang city government.
0: Aha, tiyan mo nang siguro the first step, no, nga give them enough time para nga maapatag ini sa aton. Kay ti tama ka kwan, tama ka surprising sa ngalan Forza Development Corporation, do nakibot kita, di ini siya yahalin, wala man isang mga existing projects to nga saram mo silinga. Uy, ilan agaling proyekto sa Rizal, ila gali na to ang facility sa Cagayan de Oro, wala iya sang amuna serve lang background.
4: Kaga hindi nila ulahog nga project mo.
0: Mm.
4: Ang ilang projects sa 4 billion. Pero siling sa mga expert sa Ilmer, base malabot ini mga 15 to 16. Buwit na matter of 5 years na ginakonstruct nila ining incinerator, ini mo diba?
0: Oo.
4: Tiny siya ng basura, ibutang mo da nga na segregate na, kagsunugon.
0: Mm.
4: Pagsunog yan, tubig mo ng steam na iangot ni kundinda ng connection para mag-produce ang electricity.
0: Oo.
4: Pero ang sinasabi, ligid siguro, nila ang bili siyang ila kurente na ibaligya in the event na matuman good man per kilowatt hour.
0: Uh-huh.
4: Pero at least kaya nga tuyo, sininga duwa mo mapamagka na balayran sa kurente kay ikadua ang problema sa suram na sulbar.
0: Mm.
4: So hopefully mulang naginayaw na ito nila. Transparency and accountability lang.
0: Aha.
4: Para at least may kumpiduman ang mga consumidor.
0: Aha.
4: In produce let.
0: Aha. According to Attorney Chuti, may araman kuno provision nga naga pasiguro nga ang maprodukto nga enerhiya maunahon gid ang Bacolod, priority ang Bacolod nga supplyan. However, hindi pa klaro na kung pila ang presyo. Base i-supply sa Bacolod, pero tagal lumapaw naman ang presyo. Kundi wala pulos, hindi ba, sir?
4: Kaya mo na, kinanglan manubo siya. Ay, butang ta na lang, to be more precise. Mga 5 pesos to 9 pesos ang per kilowatt hour. Kaya man ay, 15 subong sa Quizam, mga 15 to 18 mo.
0: Oo.
4: Kinanglan siya.
0: Mm.
4: Kaya isa pa, mail meri, 25 years na eh.
0: Oo.
4: Kung kaso, may contract. Yun mo.
0: Gani.
4: Kaya in period ka.
0: Oo.
4: So, kinanglan to Mayo.
0: Uh-huh.
4: Para sa could benefit the greatest number of the consumers.
0: I see. Okay. And with that, salamat gid for your time, Mr. Winnie Sancho, sir.
4: Thank you, Ilmer, and good evening.
0: Okay. Lorga Vista. Amo man lang ng panindugan sang access, ah. Dapat transparent. Kaya di man i-confidential. Dapat klaro. Klaro nga matag. Hindi klaro nga buron. Kay klarong inistorya, Pero buron gihapon ang mensahe kay daw hindi mo mahangpan kung anong message niya.
1: Lorga Vista.
0: So dapat klaro kag athag.
1: Lorga Vista.
0: So that we will know whether this company nga nagkontrata sa siyudad sa Bacolod will help us. Makabulig bala sa aton o kung hindi? Ano ni? Makabulig sa aton para nga makabulubutwa kita? O ba si magbulig pa ni tumok sa aton?
1: Lorga Vista.
0: Pero sila ni Attorney Cho, hindi ah. Okay na na kay balaan mo. Ginklaro naman na.
1: Lorga Vista.
0: Ang mga provision sang kontrata, hindi na nila ma-deny da.
1: Lorga Vista.
0: Kaya kung hindi gusto ang Bacolod, kag mayara ang Bacolod makita nga salawayon sa ila, pwede gidyan naton sila ya pahalinon.
1: Lorga Vista.
0: Gusto naton bawion kay nagsala sila, pwede gid naton mahimo anytime.
1: Lorga Vista.
0: Mayong gabi kay Merlita Himera Dilyema. Monitor lang kami di, permi sa Purok Luna, Barangay Mabini, Valladolid. And of course, Mylene Joy Sedayon, good evening sa kay Mr. Ray Sandico, Rodrigo Teodoro, Emmanuel Miraflores Quales, and Rodney or Radney Tibos. Mayong gabi man sa kay Leslie Along, shout out ako no sa kay KK5 Eric Tenerefe. Good evening man kay Ma'am Roda Angeles Knight, halin sa kay Mami Lily Inting Balinas, and Merlita Malvas, good evening. O, present from Handumanan. O, mayong gabi. Mayong gabi man sa kay Kimberly Miraflor, good eve, from Barangay Tangub, and sa kay Sierra Echo. Good evening, sir. Monitor lang kami di sa Purok Bigonya. Purok Bigonya. And Romeo Macapas, mayong gabi. Merlita Malvas, inga, good evening lang. Hello, Mami Lily Inting Balinas, good evening. And present na from Barangay Handumanan. Salamat, salamat, Gid. Still watching live with you, Sally Almension. Salamat, Bings Delphine, good evening. Of course, Ariman Kaupod naton nga nagapangalagad sa inyo subong, Susan Gillian. Mayong gabi, Sir Elmer. Watching from Purok Pine Tree, Barangay Bata, Vivian Tinampay. Oy, mayong gabi, Gid, no? Sa kay Vivian Tinampay. And subong man, mayong gabi sa kay Al Jeff Vlog. Good evening, Sir Elmer, from Corporal Jeffrey Arcoyo. Al Jeff Vlog, oh. Si Corporal Jeffrey Arcoyo, mayong gabi. And mayong gabi man sa kay Engineer Mira Flores Cuales, who is watching live right now. Susan Gillian, mayong gabi. And the same kay Gina Lisas and Trina, mayong gabi, watching from Hinubaan. Salamat. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa aton, Merlinda o Melinda Gayoba. Good evening. Kindly ang akong request, i-share ang aton programa, ha? I-share nyo gid.
1: Lorga Vista.
0: O other than liking-liking, hearting-hearting, may ara gid sang sharing-sharing.
1: Lorga Vista.
0: Tama? O, mayong gabi man sa kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delvin, dira sa Blooming Treat, Smile Village 2, Murcia. Always gid nagapamati. Kimberly Miraflor, good evening man sa duwa ko kaapo, si Kiki, nga salawayon, kag si Kaka, nga palahibi. Wow, terrible. Mayong gabi man sa kay Kenneth Chongko, silinga, wala ta nagapanguna, pero good luck na lang sa mga pumuruyo sang Felisa, kag sa mga taga Bacolod. Good luck sa aton environment, good luck sa aton madangtan nga pulosyon. Kay man incinerator ang gamiton, ti ang buot silingon, tutdan, no? Tutdan ang kwan, tutdan ang basura. Di isang una pa na silinga, bawa hindi ginaiya environment friendly ang pangtutod. Bawal kita magtutod, hindi bala? May ara sang message per me ang DNR and other environmental groups nga bawal ang pagtutod. Now, sa sining kontrata nga sudlan sang Bacolod with Forza Development Corporation, magatukod ang Forza Development Corporation sa mga incinerators. Kag ining mga incinerators amo ining gamiton sa pagsunog sang basura para inang kalayo inang tugahon nga sunog sang basura amo ina i-transform into energy.
1: Lorga Vista.
0: May ara man gasiling ngati ang mga highly developed countries kasubong sang Japan, mga kwana ha, mga progressive countries na
1: Lorga Vista,
0: mga highly urbanized countries
1: Lorga Vista,
0: di nga okay man na sila nga kasunog sila basura ha nga diriya sa aton daw hindi gidya pwede. Te, siling sang migo ko siya, pwede ah. Sa Japan gani, ginasunog man gani itong basura. Karon niya, diri sa aton, hindi. O, tinga ang Japan nga, okay man ang ilalive.
1: Lorga Vista!
0: Amo na ang pila ka mga punto nga dapat naton hibaloon. Especially, kung open line na kita sa sininga mga kumpanya. That's why I personally requested Attorney Joseph Chu that these entities, these companies entering into contract with Bacolod City Government should be open to the media. Hindi pwede nga maghipos-hipos lang, tapos pitiksin, tapos kibuton lang tayo.
1: Lorga Vista.
0: Dapat bukas sila sa media so that we can ask questions, so that we can conduct queries. Kay kinanglan maintindihan sang tao. Di kita ya maexplicar. How can we explain everything to the people? Paano namon explicar abi sa tao nga ari di sabong ang Forza Development Corporation matukod di sila sang amuniho sang mga butang sila sa mga incinerators di sa kuan sa Pilisa? Di mamangkot ang tao. Di ano nang epekto sang incinerators na sir kag nanon nakadako di na. Di sino maka-explicar sina? Palagpata namon, kundi sila ng mga kumpanya. Particularly in this case, ang Forza Development Corporation should have adopted a policy of transparency in the conduct of their operations. Kinanglan maging transparent sila. Nga ah, kayman sila involved sa isa ka proyekto na may public interest, na may interest ang publiko. And that's why dapat mahangpan ina sang publiko, and only those who are involved in the project can shed light. Sila lang nga ara involved sa proyekto ang makahatag sang kasanagan sa aton tanan. Especially kung ang pamangkot, ano ang kaayuhan nga madulot sini nga proyekto sa aton diri sa syudad sang Bacolod.
1: Lorga Vista.
0: Remembering the landfill collapse in Cebu, remembering the landfill fire in Navotas, and may siling ni Kenneth Chongko, Melita Malva still with us, no? Padayon nga nagatutok upod sa aton, Bings Delphine. Borgs, asa mayong gabi. Manyapon kita mga classmates samtang nagalantaw live, Merlita Malvas, Juni Azucena, mayong gabi sir, ari kami nag-monitor Rio Ville 2, Barangay Estefania, Mag JJ, Soy, Oli, Shini, Team Larga Vista. Salamat gid, and nyapon ta sir from Marilyn Pacon. Borgs Asa, mayong gabi, K5 Elmer, mayong gabi man sa mga pumuluyo sa Barangay Takuling, kag sa tanan, nga suki, kag tagpalamati sa Larga Vista. Patambya lang liho kay Nanay Rosario Superioridad Abangan, and Miss Tiffany Abangan, kag sa tanan, nga pamilya Abangan sa Barangay Takuling, Bacolod City. Good evening, sir. Mapalpak na, set up na ang basura. kay ang minalita gani nga basura limunaw man. Oh, Ray Tam, mayong gabi. Alintuya sa kay Shira Iko. Chona Zabanta Barco, mayong gabi man sa kay Chalinda Pulyaroste and Solemni Pulyaroste sang Yolanda Housing dira sa Barangay Ilopez Silay, mayong gabi gid. Subong man sa kay Marilyn Parcon, yapon ta sir, still listening. Salamat sa Sityo Mapait, Barangay Suay, Himamaylan City. Mayong gabi lang sa Zapanta and Barco family, halin sa kay Chona Zapanta Barco and Junelski Ampon. Good evening, sir. Shout out lang po from to Boracay. Okay. Sige. Halin sa kay Ginny Balansag Libron, mayong gabi, Sir Elmer. Monitor lang kami sa programa mo, Larga Vista. Paborito gid namon ining programa. Salamat man sa kay Cecilia Isulan, mayong gabi. And good evening landa kay Miss Chimmy Aragon sa Lopez East, sa ila ni Jesse Itery. And Barangay Kagawad, Catalino Estor and Bona Estor sa Barangay 5. Good evening. Sir Elmer watching, happy Wednesday. Happy Wednesday man sa inyo, Catalina and Bona Estor. Halin man sa kay Bans Zilira, K5 Elmer pang zona ang tirada mo sa programa mo. Sige, salamat gid, Bans Zilira. And Susan Gillian, mayong gabi sir. Watching from Purok Pine Tree. Salamat. Juvie Antoki, mayong gabi sir. Lantaw lang kami live diri sa Santo Rosario Barangay Nanunga Hinigaran.
1: Larga Vista.
0: Hindi gid magkalipat nga sa aton pangabuhi subong. Tama kapigado. Tama kapiot sang panahon. Mga kilala ko permilang nagapurugiot. Bangod sang kapiot. Bangod sang kapigadohon. Bao por Dios por Santo, amo na ni kapigado, nagbalatian ka pa imuya? Ti ano na lang na? Paano ka pa nabi maumpawan? Kun pigado na, may balatian pa. Likawan naton ina, simple lang. Pinagi sa paglimpyo sang lawas naton. Pinagi sa pag-detoxify sang lawas naton. When you detoxify, ginapagwa mo sa lawas ang tanan ng mga toxins. Mga toxins nga nag-serve nga hilo. Hilo nga nag-ahalit sa aton lawas. And ma-achieve naton ang detoxification kung nagainom kita sang detoxifier nga DTX Coffee Mix. Patihin nyo lang balang ginahambal ko. Because I know nga kamu man, hindi man gusto nga magbatyag sang balatian. And anybody in the family, bisan sino sa aton pamilya, hindi kita gusto nga may ara dira nga magbalatian. Kay isa lang kakatapo sang panimalay ang tapikan sang balatian, nagabatyag na ang bugos nga pamilya. And we can avoid being stricken by diseases. Malikawan naton nga tapikan sang balatian kung aton tumanon ang patakaran nga aton lawas, aton limpyuhan. Tiabi mo kay nakapaligo ka, limpyo ka na? Hindi. You know what? Suno sa World Health Organization sang 2000 data nga ginpagwa nila. 94% sang balatian sa lawas sang tawo resulta gindulot sang mahigko nga tinai o kun kolon. Kung higko permi ang tinai mo, hindi mo malimpyuhan, in effect, sa amat-amat, ina nga tinai mo, inang higko dira, inang bakterya nga nagsupot dira, inang virus nga ara dira, iututo niya ng lawas mo. Hasta nga nagpigaw ang imo nga resistensya, hasta nga nagbatyag ka sang balatian. So, kung gusto mo malikaw sa balatian, ara available sa merkado. ang DTX Coffee Mix.
1: Lorga Vista.
0: Mayong gabi man sa kay Erwin Merck. Good evening, Maricon Mercano. Felma Joy Zaril o Saril Versosa. Pangapi DTX Premium Coffee with D3 Bio B4 mag-sleep. Samtang pangapi pamati sa imo, sir. Salamat gid Felma Joy. And Gina Borhan, ya punta, sir. Oy, litsyon paksiw. Wow. Mayo pa lang na nagkakaong kasang litsyon paksiw kay Saburoso. Pero pagkatapos sina, ha? Inom kagid sang detoxifier nga DTX Coffee Mix. Mary Jane Alfonso, watching from Handumanan, May Dagay. Oy, mayong gabi. Mayong gabi, May. And salamat for joining us. Unload ta na isang atong sininga commercial. We'll be back diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Lorga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: News D3Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3Bio adlaw-adlaw, sir boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
3: Correct.
2: Sino lang ang may D3 subong may Visio?
4: D3Bio lang.
2: D3Bio lang
3: eh. D3Bio lang ang malakas.
2: Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, ti isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Ti kumasiling ta lauric acid, gina-decrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imo nga digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blast sa imo nga tiyan.
3: Correct.
2: So, once nga nami siya, ti nami ang imo nga digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, sir boy, gina-reduce niya ang cholesterol sa imo nga dugo, kag atay, para nga hapos ma-absorb ang gitawag o magamit ang calcium kag magnesium para sa imo nga strong and healthy bones. Kung pala inom ka ni D3Bio, ang nakanami pagid, hindi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imo lawas, it will convert to monolaurin.
3: Mm-hmm.
2: Once nga mahimo na monolaurin, strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na.
3: Mm-hmm.
2: So D3Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imong tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imong mga essential minerals or nutrients sa imong cellula. Amo na ang ma-offer ni D3Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iya ka benepisyo, sintimo ang benepisyo.
3: Gabi,
5: no? Tumundang mo benepisyo.
0: D3Bio! D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pagkakas mga butika. D3Bio.
5: So D3Bio, sir boy, na balik-balik tanda nga mayara sang caprylic acid. No, isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone. No? Nga muna ang naghatag sang pagkaon, energy sa aton nga utok. Kagamulan ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood-brain barrier. Luwas ang antioxidants, ang ketone, ang mulan ni makasulod dito sa aton nga blood-brain barrier, Sir Boy, nga malikawan natin niya ang pagkamalipaton. Siyempre, alert kay. No? Permi kay nga may haras ang ginatawag pagkaon ng aton nga silula sa aton nga utok.
3: Correct, no?
7: Ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amon ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amon isa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3Bio. Mm-hmm. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is pat yun ang bakterya, pat yon ang viruses, pat yon ang fungos, halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong nga lawas. So ini man ang nag-increase ang imong nga energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3Bio? May monocaprin ka na, may monocaprin

0: Glycerides nga sa dito bayo gapan namin sa imo energy nami pa ang imo metabolism protektado ka pa against flu viruses and bacteria fungi and even ginatawag nila nga mga parasites mag D3 Bio ka na.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
3: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: D3 Bio.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: presa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamit

0: natin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: jelly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
11: 66th Palarumba Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Dayo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
12: K5 News. Padayon kita sa pagpangalagad naton diri sa palatuntunan Larga Vista. Alay, may problema tayo eh. Ang una ang kasami sa mga Batanggenyo eh. Ti subong, ang away sa Batangas nagasalamin siyang away sa bugos nga Pilipinas. Nga. Siyempre, ang akusasyon ni Congressman Leandro Leviste nagaiko pag sinya kamatan! Tan, tan, tan, tan, tan. Kamutanan! Tan, nan, nan, nan. Amo nang iyang akuan mo? Amo nang iyang aligasyon? Nga nanghangkat siya sa kongreso, sa plenaryo while they are in session, nagsiling siya, lahat tayo alam yan. Lahat tayo alam natin na may vote buying. O kayo, sino sa inyo ang tatayo para sabihin na hindi kayo guilty sa vote buying?
13: Larga Vista.
12: Tipro dalaman siya Nga nami gidang record sa mga Leviste, ha?
13: Volga Vista!
12: Kaya kung nami ang record sa mga Leviste sa Batangas, taniway na na sila na buslan ni Vilma Santos kag ni Mandanas.
13: Volga Vista!
12: Kung maayo ang record sa mga Leviste because ang Santo Governor Leviste nga nangin karelasyon ni Senador Loren Legarda Leviste. Kung maayo tong record sa gobernador kag nasundan sang record sang kabataan niya, kung di na sila makalakakasda,
13: Lorga Vista.
12: Kung tani na perpetuate sila in power dira sa Batangas, kung mayugid ang record nila,
13: Lorga Vista.
12: Tingabi nga, nagdaog iya si Vilma Santos nga hindi niya taga Batangas, nakapamana lang na iya sa Batangas, nga nagdaog siya, ang rason kay artista, hindi manguro. Kaya kung artista lang, nga si Christopher De Leon, nagdalagan daw ay nagdaugaw.
13: Lorga Vista.
12: Kung artista lang, si Christopher De Leon, tibantog man ang artista. Kapila na siya magdalagan daw, pero may lang siya gahapa.
13: Lorga Vista.
12: In other words, ang pagdaog ni Vilma Santos Recto sa Batangas is a recognition of the good services she had offered to the people of Batangas. Naghimo ka sang maayo nga tikang, naghimo ka sang maayo nga serbisyo, kag ginkilala inasang tawo, that's why ginkoronahan ka bilang gobernadora sang probinsya for the second
13: Lorga Vista
12: term. Naubos niya ang 9-year term niya. Inisubong another term niya naman ni. Di ba? As governor of Batangas. Nga anahimo ni, nga naangkod niya ni. It is because the people there believe that Vilma Santos is a good public servant. Amo na yung iya pagpati mo. Di karon, hambalo mo nga, wala-wala mo na si Vilma Santos, taga-Batangas ka, how? Hindi ah. Di nga nakambal ka nga wala-wala si Vilma Santos, di mo man ang hambal nila, wala-wala siya. Huy Diyos ko, kung taga-Batangas ka, dito ka nagabutar, dito ka nag-istar, dito ka nagapuyo, kung magambal ka nga wala-wala si Vilma Santos, okay. Pero kung hindi kaya taga dito, taga Bacolod kay Moya, taga Negros ka, hindi na to yung magtusmaw.
13: Lorga Vista.
12: Hindi na to yung mag-intra kay ila na to yung.
13: Lorga Vista.
12: Pero simple lang ang akong pamangkot. Kung maayo ang mga Leviste sa Batangas, why na sila nabayluhan sang madamo pa ng mga political leaders? Kung tani, kung mayong ilang performance, the Levistes should have perpetuated themselves in power. Kag hindi na sila pwede kakason kay nagtudok na ang ilangalan sa tagipusoon sang mga Batanggenyo.
13: Lorga Vista!
12: Mayong gabi gid sa kay Gilbert Salazar and good evening man sa kay Felma Joy Saril Versosa, Merlita Malvas, May Dagay, Ari Gyapon nagaupod sa aton, Maricel Calyora Maribao Flores, good evening Sir Elmer, patamyo lang sa kay Jerwin Toberiades Flores and sa mata ko nga si Wenzel May and Wenmark. Salamat gid si Maricel Maribao Flores Galini sang Sitio Kuyawyaw Barangay Sibukawan Isabela. And mayong gabi man sa kay Romelo Diasis. Uy, mayong gabi Sir Elmer, gamonitor lang ko di sa Balaya sa Araw Barangay Vista Alegre. Kung may ara kamong problema bala nga nagkaladula ang inyong mga liabi, gusto niyo magpahimo sang liabi sang duplicate. Okay, iway na kamo sa mga duplicate keys. Kadto lang sa Melo Key Shop. Ang Melo Key Shop, ara lang sa CL Montilibano. No? CL Montilibano, Barangay Villamonte. pangitaan nyo lang ang Melo Key Shop.
13: Lorga Vista.
12: Mary Jane Alfonso, good evening sir. Gapamati lang kami diri sa Handumanan. Sige, sa radio. Vina Dacumos, good evening sir Elmer. Watching and listening here at Barangay Orong, Kabankalan. And si James Flores Antoki, mayong gabi. Marilu Jurado Antoniega, good evening sir. Watching live at Barangay Taborda, La Castellana. And ariman si Jess Clifford Yumenda Mosquite, mayong gabi Jess Clifford. Sally Almension, Margie Tambong Vlogs. Niya punta sir. Salamat Margie. Jelwen, good PM ka K5 Elmer. Nami na ang waste facility kay mahagan-hagan ang kanamuon siyang mga basura. Rosie Magbanua still with us. Jeneline Encarnacion, mayong gabi. Good evening sir Elmer. Halin sa kay Jess Clifford Yumenda Mosquite. And ariman si Rosie Magbanua, sila Titing and kag-misis niya, nagapamati sir sa sityo Lambunaw, Barangay Tadlong, Sagay. Oo, ini nga Barangay Tadlunganay lang, huwag niya pirde, Barangay Tadlong, Sagay City. Brandon D, sir tamyaw ko lang si Ralph Daniel. Pasaway, birthday niya boss, God bless. Uy, advance happy birthday kay Ralph Daniel or Daniel, mayong happy birthday gid, no? Si Belen Ayong, mayong gabi. Villa Flor, Manay Joey, Panyapon ta sir. Sudan ko munggo lang ka gamay gata. Wow, sampat gid ang timplada mo. Maricel Calyora, Maribau Flores, good evening. Patamyo lang sa kay Jerwin Toberiades Flores. And ariman si Rosie Magbanua, nagapamati sila sir ni Ramon Dayans, Benben, kag John Mark Susan Sabet Alarcon, kag Villa Sencio Family. Thank you, Gid. Thank you, Merlita Malvas. Sige hapon nagapamati dira sa Barangay Handumanan. Sally Almension, kita ay naman taliwat sa sunod. Halong karon sa pagpuli mo, sir. God bless. Salamat, Gid Sally. Thank you. And Romeo Macapas, Indang Hilado Sarad. Good evening, Sir Elmer. Patamyaw ko lang. Edgar Bungaitan, Nelia Cabio, Ruth Caporal, Nonoy Gonzalez. Madamugin nga salamat. Si Halandoni Janis. Oy, good eve, sir. Pag-greet na lang sa hinigaran. Uy, mayong gabi-gali sa amigo ko, Raymond Halandoni. Ari kayo na nagpadala siya sa mensahe, pero nataklubaan na to. Nag-basket ko no sila sa Zamboanguita, dira sa Negros Oriental. Good luck, ha? Sa inyo sining team, dira sa Zamboanguita. Sa inyo sining liga, dira nga ginaintrahan. Florida Flacelis, mayong gabi, watching here in San Dionisio. No, barang sa San Dionisio Subdivision. Sige, mayong gabi lang dira, no? Florida Celis, kamusta ka na Florida? Listener ko nisang una sa piyak to nga kuano nga hunghungan. Susan Gillian, mayong gabi. Amo man si Raymond Halandoni sa piyak man to nga hunghungan. Si Romelo Di Asis, piyak man nga hunghungan, subong ari na di sila ho. Salamat gid no. And si Jay Hela. Good evening, Sir Elmer. Pag-greet na lang kay John Kyler Hela. Watching from Hermelinda Holmes, Mansilingan. Okay, salamat. O, sanagupod sa aton subong agabi. Salamat gid sa inyo. And last request ko, abi, before kita mag-say goodbye sa inyo, ikuan nyo, be, i-share nyo nga aton programa sining agabi. Now, if you are a public official, you cannot espouse confidentiality. Kung isa ikaw ka-opisyal sa gobyerno, hindi pwede nga i-insister nimo ang confidentiality sa imo trabaho. Because mayara kita sang general belief that every government transaction is a public transaction. Ang tanan nga hulag sang opisyal sang gobyerno dapat nakapubliko and never confidential. That's why kung ikaw, abi, isa ka politiko, kag may utod ka, o may kapat kapamilya ka, katapos ang pamilya ninyo nga politiko man, damo ka mo sa pamilya ninyo nga politiko, kung dudahan ikaw, pati ang pamilya mo, madalasa sa pagduda. Kung suspect ikaw, pati ang pamilya mo, madalasa man nga suspect man sa kaso. Why? Because you are a public servant. And being a public servant, everything you do is public. Di mariklamo ka kay nadalasa ang pamilya mo. Mariklamo ka kay dapat sikreto na sila ya. Uy, ano na sila yaw? Kay nag-intra ka sa politika. Nagsulod-sulod ka sa politika, tapos ma-insister kaya nga sikretohon lang na iyang mga utod mo? Hindi niya pwede. Kay bisan gani isikreto na nila, hindi na pwede. Kay pwede na iya ukaton gyapon kay sila mismo politiko man. Your association with individuals, your relationship with individuals working in the private sector is not a guarantee that their identities should be held confidential or the things that they are doing should be taken as confidential mission or activities. Okay, ara ka sa politika. Therefore, ang ginahimo mo, iyan na ka-public. Pati ang pamilya mo, hindi mo na pwede i-separate ang kaugalingon mo. Kay kung nagabinipisyo ka sa gobyerno, nagabinipisyo man ang imo pamilya.
13: Lorga Vista.
12: Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso, sa ngalan sa aton sining Station Manager ka K5 Rods Palma, and of course sa ngalan sang regular anchorman sang Larga Vista program ka K5 Julius Mariveles, kapartner ko subong nga gabi ka K5 Remuel Alcantara and ka K5 Adrian Gantalao. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
14: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
15: 66th Palarumba Bansa.
14: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
16: 1.5 K5 News.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
18: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
18: Ano ba yung interval?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
23: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Subong istoryahan ta kung paano maka-damage o nag

0: nagatrabaho sang insakto sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posibleng nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Mm. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
1: Mm. Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
0: Mm. Ang sabat sir GP, free radicals.
1: Mm.
0: During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula.
1: Mm.
0: Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
1: Mm. Ano ang mga symptoms doc nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
0: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
1: ay damo na,
0: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian na dok sang mga tigula nga tao, wow.
0: Mm, correct sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Mm. Pareho bala sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na.
1: Down.
0: Pero kisa una pag yung guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitience oil.
1: Mm-hmm.
0: Amo na himon mo sir GP, permitience oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Mm. Sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: Mm. May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: Mm. May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging.
1: Mm.
0: Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS.
1: Mm.
0: No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Mm. Balaan mo na, areo, guba na ningan, piston ring ni, wala na ni. No?
1: Mm.
0: So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason.
1: Mm.
0: So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 MITC kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ah, DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. Whoa. DTX 500. DTX 500.
3: Kasi tumasun sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa
3: ako? Kapangalay sa kong tudlo sa kong mga kamot din sa ang kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX
2: 500. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag MITC kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells

0: imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty Sea or the or Pure Sea kag DTX 500 kad adlaw.
1: Mm. So ang problema sa fibroids or mayuma, usually wala sang symptoms.
0: Mm.
1: Matingala ka na lang nga gadako imo dyan. Abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga-prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babay sa GP. Mm. Tingala ka nga gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma.
0: Mm.
1: Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues ka nga isang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
0: Hmm.
1: Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto, like sa mga kautura nato nga damo lang mga ginakaon.
0: Hmm.
1: Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
0: baklan
1: sa imo nga baklan mo ya DTX.
0: Hmm.
1: Amang,
0: hindi chocolate.
1: Misis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty Sea.
2: Mm-hmm. So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
1: Biktima mo na.
2: So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon ganin ang kakulang sang antioxidant. Amo nang kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty Sea, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
1: Uy! Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag DTX 500, mag Mighty Sea adlaw-adlaw. Mm.
1: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty Sea, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tangki or armored car.
3: O kampyon.
1: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty Sea, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty Sea. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
3: Correct.
1: No? Nami ya. DTX 500, Mighty Sea, kag Pure Sea.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan tong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila. Kisa nagligad. Kisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
3: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
1: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
2: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
6: Gin-emphasize ka dyang beauty do ka.
1: Oo.
6: Beauty?
2: Nung pa-beauty?
1: Gindugangan ang ingredients.
3: Ibang ingredients? Nga beauty.
6: Kaya kakulang, abi kung santo lang.
3: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo skin,
1: kung baho hindi na beauty yan.
3: Beauty.
1: DTX 500 Beauty Soap, amun na natong bago nga gamiton, gina-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ito na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
3: Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh. Para preska adlaw-adlaw ang ilok.
3: Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya taknaon ang mikrobyo, nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
1: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
3: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
1: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
3: Stevia sweetener.
1: Oh, the healthiest coffee in the world.
3: Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
1: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
3: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon, protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus, bacteria and even fungi.
1: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX sa Premium.
3: Butang.
1: Sigurado, inom na nimo. Bastante nami pangwan ang imo nga batsagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
6: Kun may bag-o kitang habon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil.
1: Bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 Liniment.
3: Pagkakada ka.
1: Amo na to isla na nga mo ni sa kablanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. Mm-hmm. So isla na namo DTX 500 Lineman.
2: Ara. Mm-hmm. Batayan nyo ha kay upgrade nga Lineman.
1: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Mm. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa extend food supplement.
6: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
3: Mm-hmm.
6: Oh. Healthy karabaw. Circulation.
3: Healthy circulation. Kay ang extend, may maka, kagkrabuhas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga linsimo silula. That's why ang imo body feeling yang.
1: Mm. Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
6: Ginakadlokan na.
1: Ha?
6: Ginakadlokan o ginapangita.
1: Nasabat na. Ginapangita ka ginapangita na.
6: Ah, ginapangita.
1: Budlay nang ginakadlokan.
3: Ma-extend food supplement o kampiyon no.
6: Monster manoy. Monster manoy.
3: Feeling yang. Performing yang, kasi extend.
1: Feeling yang, performing yang.
6: Alright.
1: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong...
6: Ako ka na gali, engineer.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH na medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Hmm. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni Dietrich Bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Doc Ramil?
1: Hmm. Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo.
3: Mm-hmm.
1: Nga kung palainom ka Dietrich Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes.
3: Mm-hmm.
1: Pero may namo ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
3: Hindi siya kapadamo.
1: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
3: Kung makasulod
1: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
3: Kaya gap.
1: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
3: Oh, okay, why ka nitong mati?
1: O kayo nalipatan mo yung tomar di tribayo. Ti nakasulod gin siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
3: Patay ka po.
1: So, amo na kapermi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas agin sining mga kagaw, agin sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom gika di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
3: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, mm-hmm. ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Clinica D3 Bio. Ang nami gid sa Clinica D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
1: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
3: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubos ipon kagilanat, ga-klinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa Clinica D3 Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
9: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
9: D3 Bio, ang D3 may Visio, Visio, Visio, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
15: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique,
22: Juan Kyong Building,
23: Barangay 8, Bagumbayan,
24: fronting kay San Mall.
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
26: Kulasi, National Highway,
27: kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina,
29: Kabangkalan Branch,
30: located at ACM Building,
31: Texas Street,
32: corner Bread Box,
33: Kabangkalan Public Market.
34: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: Sagay City,
36: Radyo Bandera Compound,
37: likod sang Pag-ibig Office.
38: And
39: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
40: Bacolod City,
41: Ernai Street,
42: fronting Paglaom Sports Complex.
0: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
1: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
0: Mm-hmm.
1: Masave mo yung mga kwarta.
0: Gusto!
1: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting, updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
3: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang munang ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica Dietre ba, Sir Boy, ang munang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Dietre Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa Dietre Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusog na o nagakontrol.
1: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
0: binder
1: mo diyan.
3: Ha? Oh, tuwa. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
1: Oo.
3: Kung ilapit ang kay imo diyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na do.
1: Oh. Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kano, bakal mo binder.
2: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Dietre Bio.

0: bayo ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio, so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sa imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sa imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio kabangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
2: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apa.

0: Lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: GTX Coffee Mix. Mabaka sa makabuti. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mabaka sa makabuti. GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Hugay na kin na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
6: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Aras tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Diyos sa sining tiyon, bangod siya ang pagatipan sa aton, sa nagligad ng mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan. Sa gihapon, sa sining mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton ng palatuntunan, kag dalayon gid siya. Bangod sa tanan ng mga pagkamaayo, nga yagin bubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kagproteksyon. Munang ginaliwat na dari, nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Diyos sa imo, sa akon, sa aton nga tanan, basta nga magpasalamat kita siya sa tanan ng mga pagkamaayo. Kaya kung kaysa, magpasalamat lang kita kung may mga damo, mga blessings, mabaton ta. Pero, hindi na kita magpasalamat kung Diyo tayo lang. Dumdumon ta makuturan. Diyo tayo man ang blessings. Damo man ang blessings. Kung kisabisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan. Bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo. Yara kamo sa kayong lawas. Kag kung may mga ulatiyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayon sa aton mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong mga lalukukan. At pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo. At pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming inihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial, protection. Ngayon din sa bat pamilya ng kinatawan at lahat ng mga kawani, simpilan po ito. at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukulang pagkasalasin laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So ang ato naman tunan subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo. Kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong mapasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kon may pagpalig-on kay Kristo, kon may paglipay sang paghigugma, kon may pagyambit sa Espiritu, kon may kalulo kag kaluoy, himunin ninyo ang akon kalipay nga mag isa ka musing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pagagawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggin sang mga tao kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin masinulundon tub-tub sa kamatayon bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magpilo sa langit kag sa duta kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesus Kristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Agod ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bili sini. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga Amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang higugma nga anak ng sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manluluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya Amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang Amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tawo, nagpaubos siya sang iya pagulingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tawo. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing ipikto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo. Agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon ng Dios noon nga mga bibig, mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna, wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5, versikulo 17. Ang kamatayon ni Kristo nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon, amo ang pagpasakuli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi ng mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya dinaatobang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton. Agod nga makaibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao ya rasaya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa yamay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa yamay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan tawhanon kakalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya si Jesus nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabii nga manog pangabay nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagtilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pareho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala, ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya amay handa sa paghatag sa iya. Para sa kayuhan sang tao, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kagkalipay sa pagpakigambit sa yamay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sa mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi. Pagkatapos ang isa kagabi, palayo sa kagamo sang tiyudad, kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro ng kapahoyan sa pagpangamuyo sa iamay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan, nagasilak sa iya, nagaduko nga dagway. Kag dayon, liwat ang panganod, kag kadulom, nagsira sang tanan nga kapawa. Ang tunog, kag kabugnaw sang kagabihon, nagtungtong sa iyo ulo, kag bungot, samtang yara sa panimuot sang isa ka, manong pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madungluman naton nini, kag mailog siya, mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang manuluwas ang mga tao, upod ang iya Dios nun nga kusog, nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon, dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailuwayan gikan sa balatian, kag kaligon sang hunahuna. Si Jesus hanuot nga nangita sing kusog gikan si amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bili. Bisan yara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakigaway sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginahatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nag singot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diri ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan siya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yan kuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pa gid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong, ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tub-tub sa kamatayon, magpabilin ka mo diri, siling niya, kay magbantay upod sa akon. Kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan, sa sulod sang pagpamati sang iya, tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay, gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya, O amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag naga bugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala, nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon, nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, ano, hindi bala ka mo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kag magapangamuyo, agud hindi ka mo magsulod sa pagsulay. Ang Espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tiyon, ang tiyon nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Naibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulay yara si atubang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa nga gabi, kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton, nga ila tani mabaton, mahimo nga hindi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo, hindi mapaslawan, kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Apang sa baylo nga magbantay upod kay Kristo, ginubungatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang ka oras nga nagligad, nagpahayag nga mag-antos siya kag kun kinahanglanon mapatay para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamo ang kritikal nga tiyon, sang anak sang Dios nagakinahanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among pagtulog. Ang aton maluwas nagdisenyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalom. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manuluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani. Ginpabayaan sa iya kagulingon nga maluya, nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo. Sa tiyon sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduha nga tiyon kag nagapangamuyo nga nagsilin, O Amay ko, kun ini nga tagayan, hindi mahimo nga matilaw magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kabubuton ang matuman. Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabdan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata, pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia, kun ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiyon sang mga panganod kag madamol nga kadulom, kun sano ang masapuan nga nagakatulog amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, gani magbantay kamo kaysa wala kamo makahibalo kun sano mag-abot ang agalon sang balay sa gabi o kun sa tungang gabi o kun sa pagpamalo sang manok o kun sa kaagahon, basi kun mag-abot siya sing hinali masapuan niya kamo nga nagakatulog. Ang iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kon malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitaan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Gintuituya ni Kristo ang iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ilakusog sa tiyon sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan makabiyanan ang kaimportante sa pagbantay o pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo nga tiyon na nagasiling isang amuman nga mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling, katulog pa kamo kay magpahuway, kag magpahuway. Yari karon, antak na malapit na, kag ang anak sang tao, itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagtiyong sang ila mga mata, kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag, samtang ang ila Diyos nun nga Ginoo, nagabatas sang amo nga hindi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na. Sa gihapon, aton anay taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinaslamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang magpalaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng iyong bugtong anak nawa ang manging babala at palala sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Siodo Kramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial and protection aming makamdan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agapi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa itong naman nga globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa aton globe number 0927-7448-940. May 6, 2026. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pab Girili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Ay, partikinit. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntalan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pati good ah. Very good. Matik na la. Maayo kagid. Mga ka-K5, hindi na tag gusto maglampot pa sa tawag naton nga problema sa aton ng kayong lawas. Kay kamudlay katama sa sibong nga panyimpo. Aton gitagaan sa importansya ang mga pagkaon. Kinanglan masustansya nga mga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang aton nga lawas, ha? Aton man tagaan siyang prioridad ang pagpabalhas, ha? Sa nahambal naton pirmi, ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sa aton sistema o sa aton lawas nga para mapagwa kag maeliminar ang mga toxin deposit sa aton sistema. Nga mo ining nagahatagit sa kahalitan kag nagresulta sa masakit o kon balatian. Sa kada ilig, tulo siyang balhas naton, sinyalis na kaginabuligan mo nga magbakod ka maghilway ang aton lawas sa mga sakit o konbalatian. So tagaigid siyang chance nga magpabalhas ikaw. Adlaw-adlaw, ha? Tungod siyang kainiton ang nagpiesta siya mo ng mga kagaw. Nagabukod sila kang nagamaskulado, kang nagabangis. So kinanglan naton nga hindi pagpatiniron ang mga kagaw sa aton palibot, especially sa aton sulod panimalay. Ugalion naton nga limpyong palibot, limpyong sulod balay. Para kumbaga limpyong aton balay, kag palibot, hindi makatiner ang mga kagaw. Kaglay, mapaiwan na ito ng masakit kag balatian, ha? Ang stress, mga ka-K5, simple lang. Daw wala na itong natagaan importansya. Pero amo panikong kaisa ang ugat sa mga lala kag delikado ng masakit o balatian. Tungod sa sobrang stress, nagsalalaka ang blood pressure. Tungod sa stress, Jerile, natumbaway pilas, na stroke, na heart attack. Tungod sa stress, nag-alandar ang mga kanser. Tungod sa stress, daw hindi ka na kay Chindi sang pamatsyagan mo, permi ka lang luya. So gani aton gid dipinsahan kag panilagan ang aton lawas kung ara kita sa mga stress nga mga sitwasyon, mga bagay man o kung mga butang, likaw kita. Dipinsahan tagid lawas naton batok sa stress. Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Konsan, isa sa mga dibuinas, dinilikita mo. Taga Bacolod, taga Negros, taga Pilipinas, isa sa mga dibuinas na tao sa kalibutan, Pilipinas, especially kita dire. Why? Tungod ang mga eksperto sa Amerika, sa India, sa taga Europe, dire, nag-inisteryohan ay. Nga kinanglan sang tao subong nga panyempo para mapaiway ang masakit o kung balatian. Kinanglan may adlaw-adlaw kita nga pundo nga antioxidant. Kay ang oxidative stress o kung ang mga tawag naton nga mga free radicals nag-aatake sa selula sang tao. Ginamasakito niya diriling laton selula, ginahatagaan niya sang luya, masakit, ginaguba niya diriling selula sang tao. Di ang aton lawas, ang aton ugat, ang aton panit, ang aton atay, korason, tananta nga parte sang lawas, kabilugan sang lawas naton is made up of billion or trillions of cells. Cellula kita nga dako, dirili. Ang cellula kunda mo, amon yung tawag nato niya nga, tisyo, no? Matisyo siya. Unod siya. Ang unod, magiging organ, katulad sang atay, katulad sang kidney, korason, mga organ ina sila. So, ang pinaka-smallest breakdown sang organ is cellula. Di amo ginaginatake sang mga free radicals. Gina dali ya paluya kag ginatigulang ya kadali ang aton selula sa madasing panahon. Di kon imo selula kargado sang antioxidant. Indi dali basta-basta maguba dirili. Ang kalimbawa sang oxidation, ining magkaon ka siyang mansanas, bla. Pag angka mo siyang mansanas, na, nabilin postisyo mo. Pag angka mo siyang mansanas, kung ibutang mo lang sa isa ka lugar, kag pabayan kadali, pagbalik mo tingala mong masanas mong kinadtan dirili, gaitom na. Tungod siyang oxidation. Tungod siyang oxidation. Di ang aton lawas, ang aton selula, dasig siya mag-oxidize kung may ara presensya sang free radicals. Kag hindi gid maimitar adlaw-adlaw, may nagasulod gid sa lawas tanga free radicals. That's why ang una naton nga depensa is pasakaon naton ang aton antioxidant kay amo ini makasagang makadepensa kag makapabakod sa aton sistema batok sa tanan nga klase nga free radicals. Di buenas kita, tungod ang DTX 500, ara sa iya ang pinakamataas nga klase sang antioxidant. Halin sa tubo. Makuha naton ang antioxidants pagi sa pagkaon sang utin. Utan. O kung pagkaon sa mga prutas. Pero ang aton nga source of antioxidant halin sa tanom dirili. Tubo. Sa tubo magakabyan ang tamis. Sa likod sang tamis ang tubo may pait dira. Kag sa sulod sang pait dira nagapanago ang antioxidant nga pinakamataas. Taas pa sa kumpara makuha sa tanom o kung sa prutas kag sa utan. Super antioxidant base sa ORAC value scale. Isa katalaksan para mabalaan kung ano ang volume sa isa katanom, isa kaprutas o kung utan, ano kadamuon sa antioxidant. May ara yang utan nga 500,000 ang iyayang score abe. No? May prutas, ara yang prutas 800,000. Ang sa tubo mga kaka-K5, base sa ORAC value scale, naglamot siya sa 1.3 million. Siya ang may pinakamataas nga antioxidant. Amo ina makuha naton sa kada kapsula nga ginainom ta nga DTX 500. Ginakargahan tang lawas naton adlaw-adlaw sa antioxidant. Kay ang tugon gani sa liwat sa mga eksperto, kinanglan sang tawo padamuon ang antioxidant. Di ang aton niya hindi ordinaryong antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. That's why di buhinas kita kay ari di saton. Hapos lang baklon, bisan din kailang magkanto nga farmasya o butika, available ang DTX 500. Kag wala pa da iyan natapos ang istorya ta about DTX 500. Kay man, hindi pa kontento si Dr. Ramil Oy nga hindi ta mabuligan sa problema ta about sa blood sugar. Wala. Kay halos mga Pilipino is susceptible o kon prone kita sa tawag naton niya nga diabetes. Karon ining amargoso mga kaka-K5, sikat kang nabalaan ginsang halos tanan sa kalibutan nga may mga elemento nga parte siyang amargoso nga kadasig kag maabtik siya makabulig sa pagpanubo siyang blood sugar. Galing ang problema kaunon mo hilaw. Tibalan naman nato ng amargoso bula kay doon gausap ka siyang abdo. Perte ka pait. Hindi te kagwanta. Damo nag-attempt o kung nag-testing mga kakibay, makaon niya di maayon ng diabetes ko, makaon kong gali amargoso. Nagaling kay hilaw niya, miskan hilaw pa na, miskan pait pa na. Gusto ko yung magtilaw nga siyang amargoso na kay maayon gali na. Ang natamo, damo nagbalakal sa mga merkado, kang mga public markets, di rin eh, no? Daw nag-abot ganit siya punto yung ano, kaiwat siya sa amargoso. Pero kadali ba lang to, guruway ganit kalamod, duwak bulan. Nagbalik normal ang supply sa amargoso nga. Di unay nga pagkaon, di rin niya pait, huwain ang pait, importante, maayong diabetes ko, kay maayong amargoso sa diabetes. Kaduang adlaw, ti siyempre makaon ka sa hilaw ng margoso sa aga. Sa ugto kag siya gabi. Pinsarabala niya, why na yung pait niya yan? Ikaduang adlaw, mo maghapon ni Moon mo makaon ka hilaw ng margoso, aga, ugto, gabi. Why na yung pait? So, matamat ka, matamat ako.

ปัดไต้กงปัดไต้จนท่านเราไอ้นี่กูกังวลทำกับอันยาหิเล่ากับมันกูชอบน่าหิเล่าอินดิพับบริโต้ทำกับมันกูชอบนี่จริงเลยกับไม่อิดโลกกับไม่บาบุยบล่ะibutang mo siya utan sa laswan, nami man. O galing-galing mga kakivibe, was makaagi na init ang amarguso. Ang espesyal nga elemento nga arat nila sa amarguso, madula siya. Matunaw sa tungod sa init, that's why kilanglan mo kaunon sa hilaw. So, misan amo to ka-epektibo, kag-sikat, katama, mga kakivibe, sa milong nga kalibutan, nga ang amarguso makatap na sa diabetes. Sino man nga buang mapadayong kaon hilaw man. Adlaw-adlaw. So, natabo, ginpabayaan to. Here comes our CEO, Dr. Ramil Oy. Gintunan niyang amargoso. Grabe, ginman. Galing ang problema kay kapait. Ang aton dila, mga kakaifan. Siya ini nag-sabor bla kung ang mga pagkaon kung nasunod ta sa bata pait, tamish, aslong, parat. May ari na diya nag-determine o kung nag-batyag sang sabor. Pero importante nga makasunod to sa sistema naton. Kag dito sa aton, tiyanway naman niya pait no aslong kung ano. So, napicharan ni Dr. Mil, what if i-extracta ang importante nga panakot ara sa amargoso? Kag i-proseso naton sa natural nga hindi maguba ang iya elemento. Isulod ta sa kapsula upon ang super antioxidant. This is a genius, brilliant idea, Jirili. Amo ina ang sistema kada kapsula sang DTX 500. May amarguso na siyang nga-extract. Ara dira ang special nga elemento sang amarguso. Nga kung siya din, istrikto dirili. Ginabantayan niya ang aton blood sugar nga maglapaw, panubuo niya. Kag ginabantayan niya man nga hindi maglapaw sa level ang aton blood sugar. Kagari pagid, ang grabe pagid. Ang amargoso, may epekto siya nga parihas sa insulin. Ang aton lawas, mga kakifarm, nag-excrete ini kung nagapagwa ini insulin. Sa islet of Langerhans, daw tabo-tabo sa tuwalya, bla, kalimbawa, bla, da nagagi ang aton nga insulin. Kumuhigko siya o kung barado siya o kung wala nag-function ini mga tawil-tawil na ginagwaan siyang islet siyang aton nga insulin, hindi siya makasupisyente sunog siyang blood sugar. Kaya ang aton ginakaon, ginaproseso na sa lawas ta, especially carbohydrates, no? Kanon. Ang pinaka-breakdown niya na is glucose or simple form of sugar. Tekaron, kinaglan na siya buligan sa insulin ang glucose nga maproseso siya nga ma-convert siya into energy. It so happen ang lawas naton hindi makasupply siyang enough ha, nga insulin. That's why nga nagadamo lang ang aton nga blood sugar. Doon nagatangkas-tangkas na lang siya. Nagasupot siya damo. With the help of DTX 500, nga may akto siya nilinig ang epekto, nga parehas insulin, buligan niya pangsunog nilinig ang mga blood sugar nga ma-convert into energy. Ang energy kinaglanta, mga kakifibe. Biskan nga katulog ta, kinaglanta energy. Ang simple nga paghuragok mo da. Kinanglan sa sistema ta nga mag-andar siya mo. Energy. Kuryente, blah.

0: Ang aton pagpanguyab, pagpangilay, pagpaniwal. Pagkadlaw kag paghibi tanan ga konsumo na energy. Ang aton paglakad, pagpungko, pagtindog, pagligid, pagtuwad. Kinanglan energy. That's why nga kung ikaw may problema sa imong pancreas, sa imong insulin, perfect gid ang DTX 500. Matagaan ta depensa batok sa mga free radicals. Paproteksyonan kita sa kung ano nga masakit kag balatian. Kag mapaiway kita nga makaangkon sang diabetes. Good news, good news. Wala pa siyang tao napatay sa diabetes. Amo na good news da, no? Now here comes the bad news. Ang bad news is damo na nga tao napatay sa mga sakit kag balatian. Tugas ang diabetes dirile. Ang good news, pagkidari, may ari na kita, panagang sa diabetes, pwede na itong mainom adlaw-adlaw. Good news, ang ngalan niya, DTX 500. Nainom nyo na ang DTX 500. Ati goda. Nainom nyo na ang Mighty Shake? Grabe mga kakifay mo. Kundi siya nagligan nga gabi, doon lang ito nabantayan siyang pag-asa nga low pressure. Ang isa na kasulod na sa aton Philippine Area of Responsibility ang una ka low pressure. Ang nagkasunod nga isa paging ka low pressure, nagbagyo na siya. Kag sa likod siyang bagyo, may ara paging isa ka low pressure. Ah? Noting banay ni. Abi. Ano ang latest sa aton lakad siyang panahon? Weather update with Jerry Lee.
1: Yes, no. Weather update, mga ka-K5. Isa na ka-tropical storm ang ginabantayan ng bagyo sa Guwa sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pinakaulihing update sa pag-asa. Ang bagyo nga ginda tagaan sa international name nga Hagupit. Ang ulihi nakita sa 2,185 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang nagadagat na sa 65 kilometers per hour. Kagastines o kon pagmadlos nga nagdagat na sa 80 kilometers per hour. Nagapadulong sa natundan nga direksyon ang bagyo sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Kinalauman nga magasulod ini sa weekend ang bagyo. Kaga pagatagan ini sa lokal nga pangalan nga si Kaloy. Samtang maka-experyensa naman sa mga pagulan ang madako nga bahin sa Visayas kag Mindanao, buwas nga adlaw bangon sa low pressure area. Partikular na mapiktuhan amo ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental, kag Camiguin. Nag-experyensa naman sa mapaang panahon bangod sa Easterlies ang Luzon, lakip ng Metro Manila. Apang posible sa gihapon ang makadaling pag-ulan kag pagpangilat sa hapon. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon. Subong nga gabi, apang buwas nga adlaw, posible ang mga pag-ulan bangod sa epekto naman sang LPA. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Why di kilabot bagyo sa ton dili?
1: Why palo kay ara pa sa sagwalo sang teritoryo.
0: Come on down bagyo, come on down. Sulod na baby, sulod na. Kainit na, kainit na. Dogalakad ka di rili sa mga dalanon sumong matyagan mo, dumay kalayos, babaw. Dumay gadabok, bulang arak ka sa... Arak ka sa inyo, bulang ning dapog, bulang akperte, kainit, blahaw. Sumong at now 43 degrees Celsius. Grabe init, no? Dumabuang ko. Kung hindi lang may kahuya, kuluya di rili, mauba ko.
1: Kani nag-uba ka, lo?
0: Kauluya, gani mag-uba ko.
1: Halo ako.
0: Kay pati short ko yung bahon ko yung mo. Di ka rin makita, Danila, ang hindi makita.
1: Ang ano, lo?
0: Ang akon nga tato, eh.
1: Anong tato mo, lo?
0: Tweety bird. Do tato na lang siya, no? Why na, eh?
1: Mga kakifab, yara sa 40 degrees Celsius ang forecasted heat index o konkain ito nga mabatyagan sa probinsya sa Negros Occidental, Buas Ngadlaw, Huwebes, Mayo 7. Wow, dirili. Ta, kumbulsyon naman. 40 degrees Celsius, oh. Kagina sa Ngadlaw, 43. Subong 40 ang forecasted heat index para Buas. Grabe, no?
0: Sige, abagyo dali, abe. Ang low pressure nga ra sa tiilan siyang ininga, ano ni? Siyang Mindanao, sumong, ho? Ina pangabay na itong tani nga magbalubaliskan ka na sa bagyo, bla? Kaya ang isa ka LPA to sa tunga-tunga ay nagasunod, sumong, sa low pressure nga ra na sa teritoryo na ito. Nagbagyo na siya. Sa likod siyang bagyo, may low pressure pagin mo. Di layo pa to yung bagyo, eh. May low pressure to siya mo. Kamunit na ayo na to, tani bla, dali on niya bla. Minapahinom do ang publiko nga mag-inom siyang tubig, kaglikawan nga magtiner sa idalom siyang adlaw, bangon sa posibilidad siyang heat cramps o kon heat exhaustion. Kag heat stroke, gini, no? Mga kakifay balantayan, kinangla na ito, depend sa resistensya. Halong kita, inom kita damo tubig, kag magpasilong kita, especially nga tiyon ang ganda, indakal ng init sa aton nga palibot. No? Kag inom kita may TC, ang alkaline nga vitamin C. Ang lawas na ito nag-react dirili mo sa anuman nga klima. Klima. Ang klima, init, tugnaw, o kon mix, di ba? Di ang aton lawas, kinanglan maka-adapt siya o kung maka-adjust siya sa anuman nga klima. Kinanglan uptake ang lawas ta kung taas ang resistensya ta. Karon kung nubo ang resistensya mo, da ka na makamatsyag sa mga sakit o kon balatian. Pwede ka mahilana, trangkasyo o busip on, matukar ang mga hapo allergies mo da, kang iban pa. Tungod siyang kahinay magresponde nga baka depensa ang lawas mo, kay nubo ang resistensya mo. Anong imuon ta? Pasakaon ang resistensya para magbakot ang depensa, para makabato sa atake siyang klema, sumong. Kinanglan ta, mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata ninyo, kondisyonan na sila nga daan, kay dugay-dugay ma-break klase na, no? Sumong pala nga daan mga kakifay, paanada ng mata ninyo nga magtaas ang ilang resistensya pagi sa pag-inom sang Mighty C Syrup for Kids. Nainom ng D3 Mayo. I siya pagig nga ginabantayan nato nga makatugang gid sakit kag malatian. Ining virus. Mga kakaypive sa interview sa nga eksperto, no? Sa isa ka programa ni Oprah Winfrey. Ang pamangkot, napamangkot ko na ni kay Doc Ramil before ining nagwa nga video. Ang pamangkot ni Oprah Winfrey, isa si Oprah Winfrey siya ka Black American nga sikat sa katama sa milong nga kalibutan, especially sa Amerika. Respetado siya nga personalidad sa telebisyon kag journalism. Ginpamangkot siya dirili, no? Ang isa ka eksperto nga gakapatay ang tawo. Natungod nga kapatay ang tawo. Tungod siya masakit kag balatian. Sa amon nga survey kag pagtuon, magamay na lang ang porsyento sang tawo ang nagakapatay tungod sang katigulangon. Gamay na lang kunong porsyento ang tao gakapatay tungod sang katigulangon. Ang kalabanan gid magluwas sa mga aksidente. Ang nako gid nga porsyento tungod sa masakit kag balatian. Di amo gigali mga kakifay, masakit kag balatian gid. Ang amo subong ang nagahatag gid sang risgo sa aton. Nga pwede mauntat ang birthday mo. Kaya ang pinakadasig subong magpauntat sa birthday mo, maghatag sa aton masakit kag balatian, ang virus. Dasig siya. Kaya ang virus mismo gamito niyang lawas naton nga gubon niya kag mismo pang-ut-uto niya to sa sulod. Kaya kadasig lang nga hindi ka makadepensa, mismong lawas mo hindi ka bato. Ha? Kanto ka sa ospital, why ka man, why man man mahimo? Di, why bulong eh, no? Amo na kadelikado, mga ka-K5. Virus. Killer man yung virus, eh. Patyon ka siyang virus mo. Di karoon ang aton, mahimo ko mo, wala siyang bulong, depensa na lang yun. Nga sa aton palibot, ara lang ng mga virus. Hindi na ton makita kay gamay pa niya sa puntas ang dagom. Pero kung makasulod siya sa latong lawas, daw mga Dracula, daw mga vampira nga ginaguba yung aton silula, kag ginatagaan niya sa infeksyon, nga makaangkol kita sa pagbatyag sa masakit o kung balatian, nga pwede gidrasyon nga makahatag sang problema sa aton kayong lawas, kag pwede kamatay. So, depensang kinanglan na si Bong. Ang makatabla sa ang virus, makahatag gin mabakod nga depensa. Ang ining monolaurin. Nga isa ka elemento nga makuha naton lang sa gatas ang iloy dirili. Di alang-alang matiti taliwat sa nanay ta. Hindi man pwede kay ara na si tatay ta. Makuha nato ning monolaurin sa extra virgin coconut oil. Lanag nga wala yang ginpaagi sa init. Green proseso siya sa natural kag cold process. Medyo mabudlay ni nga proseso nga para makuha. Pero pwede ah. Kay kung ipaagi mo sa init ang pagkuha sa mantika nga halin sa lube, mapatay ang monolaurin, matunaw siya bla, tungod init. So para makuha mo siya ka mapreserve mo ang mga importante nga mga elemento sa lube, gold process. That's why gintawag siya nga virgin. Coconut oil. Tungod why siya kagi init mo. Why mabuka, bla? Why maguba? Ang iya nga mga special elements, kompleto, intact lang yapon. So, muna lang rin isang gigadako nga bagay nga nagmagahatag sa aton proteksyon. Batok sa mga virus. Siya ning naghapin sa aton selula. Ang selula ta mo ginpuntarya sa virus mo. Hindi siya makaangkab dirili sa iya bangkil sa aton selula kung naputos na sa monolaurin halin sa extra virgin coconut oil. Sa dalayon niya nga pag tinguha nga makaangkab sa aton selula, sa kadugayon maluya siya. Maluya siya kay kinaglan niya mabuhi sa sulod sa lawas ng tao mo. Kag ang pamaagi nga para mabuhi siya sa sulod sa lawas ng tao, gub-on niyang silula, kag suyupo niyang tanan nga ara sa silula. Di ko mo nahapinan sang extra virgin coconut oil nga halin sa nitribayo. Hindi siya dirili, nagadanlog lang ang iyang mangkil. Nagadanlog lang ang iya pagkagat. Di maluya siya kay amon ang hingagawo niya ginga mabuhi siya sa sulod sa lawas ng tao mo. Gumon kag ikwaon ang anong arak man sa aton silula. Che? Karon kung luya na siya, dada magasulod ang aton immune system nga kargado sang vitamin D3. Kag ang vitamin D3, amoning upod sang extra virgin coconut oil sa kada soft gel sang vitamin o kon sang D3 bio. Ang vitamin D3 amoning magasaputi, makuga kang ilampos patyo niyang virus. So kung may gainom ka siyang plain lang nga D3, bigaw na. Dapat may ara partner anay, no? Buligay kay ang virus, hindi niya basta-basta, no? Kay may mga virus nga hindi matapat sang vitamin D3. Pero ini maluya sa anay tungkol sa monolaurin, samtang nagasaputi naman ang aton nga immune system nga kargado sang vitamin D3. Vitamin D3 kag extra virgin coconut oil amo ang the best nga kombinasyon para proteksyonan apinan ang aton sistema nga hindi mahalitan sa kung ano man nga klase sang virus. So adlaw-adlaw inom kita Nitribayo, DTX 500, Mighty C, mga ka-K5, mga produkto makalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, ang kanami kay pwede mo ma-order sa online, sa TikTok, sa Shopee, kag Lazada. Kag kung gusto mo barato nga presyo siyang DTX 500, Mighty C, and Nitribayo, kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantong nakamurikta siya klinika. Klinika de Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Nyatilo, mapakonsulta ko sa klinik ni Dr. Mel. Wala magkumay na matiyag, may magkumasakit. Amo gani na nga mapacheck up ka nga para mapiparahan mo na nga hindi ka dali-dali magmasakit kag balatian. Kay ang masakit nag-abot sa mga tao nga wala balatian kag wala masakit mo. Siya no ka mapacheck up kung nagamasakit ka na. Kinaglan siya mong palang mayulawas mo, dipinsahan mo na. Ano ang akon himuon nga para hindi ko yung makaangkol sa sakit kag balatian man? Anong mga pagkaon kag inumon ko nga mga suplemento nga para magbakod ko? Naway man ko balatian, galing tiyan mo lang namla nga kung magpanguyab ko, gakautod. Murag na pinaklain, gista na. Ang pagpanguy, ang maotod, blaklain mo. Ya, bermigi na iya. Ari na manguy, ang ko gani, oh. Nga ko manguy, ang iba na sa tupad, na manguy, ang mantaw. Anong may ara naman? Napiran nyo? Noong panglaton ang panguyam, no? Pero ang pagpanguyam, isa ina ka natural nga sistema sa aton nga lawas. Nga mo ina ang depensa, ang pamaagi sa aton lawas, ta, nga para pabalon kita, nga kulang kita sa tawag natin nga supply sang oxygen. Lack of blood oxygenation. Ang aton dugo kulang oxygen. That's why ang respondis ang lawas naton is manguyam. Sino nagapanguyam da? Kulang ka sa blood oxygenation. Mga kakay-five, no? Kanto ka mo sa klinik ni Dr. Mel. Kaya may mga arat na siya nga mga doktor gahulat sa aton. Di ka pa nakita si mong man, pila si mong konsultasyon. Uy, naguro si mong 300, ha? Siyang una, dumduman ko nga madala ka sa Dr. Manok. O kung madala ka sa tatlo kilo nga mais. Nga mag-umpo-po, bla? Ha? Hindi gani mamakal ka siyang tatlo kamugos ang ibus. O kung ano dami kiway ka kwarta mo. Lalaan mo sa isa kasakong nga utan na miyo. Di na sumong daw hindi na nauso. Ha? Daw hindi na nauso, kinagla mabahay kagig cash, kwarta. Di 300, daw ay Dr. 300, ha? Pero may libre. Ha? May libre. Huwag ka naging niya pag-uon nga kwarta. Sadiin ka mapakonsulta nga wala bayad. Kay Dr. Ramil Oy Clinic, eh. Nga man din naguso kita kung may aras ang libre nga check-up na sa atong lugar. Kitungon talaga siya lang. Pero sa klinik ni Dr. Mel, adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon. Lolo, ako yung lolo, problema. Kuya, kung makabugta, kuya, tawang gabi, bla. No, dugay-dugay, kuya, matulog kami. No, hindi ko katulog yaw. Hasta na natugay-dugay, yung piyong-piyong lang ko na. Kag, wow, hindi ko matulogan. Dugay-dugay, matuturoog ng manok. Tumugtaw pa ko, gapon. Ya, lolo, ako yung problema ko mo niyo. Mabugtaw ko kay mangihi ko. Mga duha na lakatika ka makaabot ko sa banyo, nagsagawak. Basa ang pajama ko. Di karon kung basa ang pajama ko, mailis gig ko, manibig gig ko. Di madula ng tuyo ko. Budlayan ako magbalik tulog. Gumuway ko yung masakit, ha? Mula na galing, kaya sa gawak lang, be. Do, hindi ko makontrolar ang ako ni Himla. Kanto lang sa klinik ni Dr. Mel. Nya, kuya long, ay magpungko ko, magtindog ko, dumaungad ko, aw. Tapos kung kisya do magbalikid ko gulpe, kag grabe ang init, abe. Do nag-blur, kag do nag-tagring ang akon mata, kag akon pa na, akon nga pamatian. Kanto lang sa klinik ni Dr. Mel. Nya kuya, may ko problema, dok. Gusto ko kita niya ang akon mata, makintra sa linay sa Negros, blan. Gamay pa ni siya, Dok, amuning handom na mo sa ako ng sawa mo. Kaling problema, Dok, ang ako sawa putot. Dako po, Tutman. Di karon pa, no, mi doktor, may ara sa lin-ay sa Negros ang mga pototaw. Siyempre, mga tag-as na nagilintrada, naga 5'6", siya pasaka, yan, mga 5'7", 5'8". Mata, magkaroon po limin. Hindi na disqualify na, hindi ka pasar sa hay. Ding hando mo na, matuma na. Ya, paano, paano? Kanto lang sa klinik ni Doc Ramil. Niya kun mata, yan no, kabun lagi niya sa eskwila, bla. Ngamisan sa malay, ganito instruksyonan mo kung obrahon. Nay, ano to gani, nay? Dali siya mula malipad, no, wala gamsom sa utok yung mga hinahambal siya. Anong mayo, lo? Ang mayo na, kanto lang ka mo sa klinik ni Dr. Miloy. Kaya may ara na siya ng mga suplemento nga para magtaas ang mata nyo, para mag-alam ang mga mata ninyo. Kag ikaw naman, nga daw nagalingin ang ulo mo, magpungko, magtindog, gundo mo ungad ka, so magbalikid ka, doon nag-blood ang pananawan mo, kag nagatagring ang panapamatindaan mo, mga simptomain na. Posible, nag-develop ang isa kaseryoso nga problema sa sulod siyang lawas mo. Balatian mo na o masakit, ikonsulta mo na sa klinik ni Doc Ramil Oy. Tanawal mo lang, migo, kung si Pipito Limbla. 80 ho na jiripro ang galaw-galaw. Doara lang yan sa mga late 50s. Tungod ang mga suplemento ni Doc Ramil ginainom gid ni partner na ton, Pipito Lim. Suki gid release ang clinic ni Doc Ramil Oy. Pila na siya gani dahil si Sir Pipito? Pila na gani inda ni Sir Pipito? Tanawa bala si Don Beatrice Girili, ang apo ni Papa Peter. Apo ni Papa Peter si Drake. Si Don Beatrice, bata Girili. Pirti ka alam nga bata, kagainom sa Mighty CC Rope for Kids ni Doc Ramil Oy. Si Sir Migo na to na Pipito Lim, 80 anyos na Jirili. Wala ginaiya Miss Jirili ang pag-inom sa mga produkto ni Doc Ramil Oy. One of these days, tawagan ko siya kang siya mismo magahatag sa iyay ang palaysayon kung ano kalami sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Si Sir Pipito Lim, 80 anyos, padayon nga mabaskog, padayon nga alerto ang iya memorya tungod nagainom siya sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy.

0: Okay, okay. Tawagan na si Sir Pepito ang iabi nga bata, anay, no? Piparada, ma'am. Kay matawag ko sumong si Muda via messenger, ha? Kay para ma-istorya ko kadali, misyon kadali lang si Sir Pepito, oy. Pepito, oy, kita mo. Pepito Lim. Okay, tanawon na to kung makasabat sa santawag na to via messenger, no? Okay. Ara na naga-kunta kita, no? Dali lang. Hello, Ma'am Judje.
1: Hey, good evening.
0: Yes, ma'am. Mayong gabi na si mo si Miss Judje Lim, ne?
1: Yes,
0: Oo.
1: Hello, yes.
0: Mayong gabi na si mo. Ikaw ang bata ni...
1: Okay.
0: Ikaw ang bata ni Sir Pepitoy. Pepitoy. Pepito. Oo. Pila ng edad ni Sir Pepito?
1: 18 na sa lo.
0: Okay, okay. Ara na siya subong, ma'am?
1: Oo, oh, ato siya sa mabaw, galing.
0: Ate, sige. Eh, hindi na siya...
1: Ito sa pamati.
0: Pamati siya. Hindi na siya magpanauga. Okay lang. Ikaw na lang, Gid. Ma'am, can you tell us about your father? About sa produkto ni Doc Ramil Oy? Anong iyang ginainom? Kag ano ang iyang ginamatsyag, abe? No, abe?
1: Ay, okay. Oo, bale, si tatay, na-diagnose ni siya nga may ara siya. Saya pala nga siya nga pancreatic cancer.
0: Okay. So, may pancreatic cancer
1: so,
0: siya.
1: Cancer si tatay lo. Bali sa, we found out na may ara siya last July 2025. So, dira na discover na may CA ganit si tatay.
0: Oo. So, ano ang epekto sa mga produkto sa iya? Sige siya inom. Ano kamustang epekto sa iya?
1: Actually, to be honest, ang December, may ara kami na-confine si tatay sa hospital. Hindi na ako mag-drop na yung isang hospital, balalo.
0: Yes, okay.
1: Tapos, na-diagnose ko nga gadako na ang iyang bukol sa iyang pancreas.
0: Aha.
1: Well, in fact, hindi na siya pwede gani maupirahan because nga daw magka-complicated na.
0: Okay.
1: So, tatay started to take D3 Bio and DTX 500.
0: Okay.
1: So, like March, 2 months ago, sang March bale, nagpa-ultrasound kami biwat lo.
0: Yes.
1: We found out nga we were really amazed nga ang iyang results, ang iyang ultrasound. Instead nga mag-call na gamit.
0: Instead nga ano ma'am, liwatan na utod ka?
1: Instead nga magdako na gamay ang iyang bukol. So from 3.5, nag 3.1 na lang.
0: Ay, dako. Dako na na siya nga diferensya.
1: Oo, kadako nito. So, even ang iya nga, doktor, medyo na-amaze mga rin sa result, doc. Nga, what have you done?
0: Oo.
1: Ano ang ning-take mo? So,
0: because
1: the doctor, wala.
0: Padayon ang iya nga pag-inom siyang D3 Bio kag DTX.
1: DTX. Okay. Yes, lo. Padayon din.
0: Okay. Okay, sige, no. Okay mo lang dalanta sta, ma'am. Sige, regards mo lang ko kay Sir Pepito, Pepito. Nga to na nawagin ko kag may chance sa nasyon makaistorya kami siya siyang interviewon ko. Kay ko mo subong ara na siya sa mabaw siyang second floor nyo da kung gapahuway na siya, i-relax na lang na siya, no? Kaga, well,
1: yes, lo.
0: Panayo lang pag-inom sa mga produkto
1: nila. Thank you, good lo.
0: Thank you, good ma'am Junji. Thank you. Salamat.
1: Ah. Thank you. Good night. Thank you.
0: Okay. Sige, sige. Kita nyo lang na. Amat-amat nag-aawat, ti miserable patria, ano na yung cancer na yan sa colon cancer mo. Kung makapot pagi na si Dr. Ramil, pati okay na ng mga doktor yan. Ha? Kung si Dr. Ramil pagi na makakapot, sinasing ng mga pasyente, kalampawan naman. Yung mga doktor na nga rin sa clinic, enough na na, nga gin-training naman na sila, kakabalo na sila. Ginpasa na na sa ni Dr. Ramil ang baton sa ila mo. Kung ano ka maayo si Dr. Ramil, the personal sila gyapon nga, kay Dr. Ramil kaayo gid, no? Mga doktor sa clinic ni Dr. Ramil. Okay. Then sige, ha. Thank you again, Sir Pipito, kay Miss Lim, ang bata ni Sir Pipito Lima. Pangamuyo kay kita kagkaon gid sa sakto nga mga masustansya nga mga utin. Mga utan. Di ka muya? San o ka mo mapatsik? Abi, gusto ni dito kasi may bayan ka maghulat lawig-lawig. Kanto na ta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Dito dashing lang kung wala na makapoy, blalo ako. Kamalo-kalong solo parent ko blalo. Wala ko yaman na kung nag-isanon ako sa pagkabuhi, panakos bata ko. Hindi pwede yan nga magluya-luya ko lumo. Permi lang kong kakaluyahan, blao. Tapos daw nakapoy ko permi. Kanto lang sa klinik ni Dr. Miloy. Niya ko yun, gano ko, gagrab ko, gataksi ko. Maniho sa taksi, gagrab. Muna na matya ko, pero may planakit lahuas ko, pero may lakunong ginakapoy. Blat, hindi man pwede yung iparking ko ni kayo nagahulat yung kinanglanon sa panimalay. Di kinalay mabirada, ginbiyahe, bisyan daw ginakapoy na ko. Anong mayo luman? Ang mayo na kanto lang sa klinik ni Dr. Ramil, oy!

Migo naton na Peter Cedric Aurijo. Nagapula-pula ang guya nga kagwapuhon nga na si Romnick Sarmenta. Plus upod niyang iaapo nga very bright nga si Don. Don! Aha! Pagka K5, alas 10:43 na. We're going to take a short break and ay kadali lagi na. Mabalik kita, istorya pa kita sa mga bagay-bagay when we return. Don't go away, we'll be right back.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bigay ko be added picture. Dapat beauty forget ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang

0: Pinoy Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Muternamax, Max Epektibo.
2: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla, kung pamatyagan ka mag-ana.
0: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iaatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo man usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipagsimulay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras naton. We got 56 minutes after 10 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanami siyang DTX Beauty Soap magaga K5. Kay tungod nga mabukal siya, magkahapos bulawan sa lawas. Kag importante ginapatayagin ang mga kagaw bla nga nagatinder sa aton panit. Isa ka importante ginagabagay nga makakas ang bakterya sa skin naton kung sa aton mga panit. Oh. Kay pananglitan may pilas ka, masulod ang bakterya, may infeksyon mo. Mamasakit ikaw. Kag hindi mausog mata mo, baba mo, ilong mo, kung higko kamot mo. So kinanglan naton siyang proteksyon sa habon nga DTX Beauty Soap. Kag ang mga binipisyo, manami ang panit mo eh. Hubin taluko ng mga wrinkles, bla. Mga ukot-ukot naton nga panit na ginahipid sa DTX Beauty Soap. Sumuman ang mga yaya naton nga panit, amat-amat nga nagahugot. Atensyon sa mga nanay kag mga tatay. Ang aton pag-atipan sa aton kabataan, paghatag naton sa aton responsibilidad sa kabataan nga mapaeskwela sila naton, mapabistihan, mapakaon. Ang isa gali kong kaisang lipatan naton ang ila emotional kag psychological nga aspeto. Samtang nagatubo sila nga naara sila especially sa mga teenager stage. Nagadevelop ang ila balatsyagon kag ang ila paminsaron. Nga pakadto na sila sa adolescent, wala? Hindi na sila bata. So may mga changes nga mga bagay sa sunod sang lawas naton. Nga kung kaisang resulta, nagatubo ang damo nga punggod, nagamantika ang ilaguyaw, nagabaho ang ilalawas. So como ina isa ka natural nga proseso sa pagtubo sa isa katawo, bilang ginikana kag may amo inang kamataan mo nga eksperyensya, kinanglan buligan ta sila kay sensitibo ang ila paminsaron kag balatsyagon. Mahuya sila o kon masubuan sila eh. Tungod nga baho ilalawas, no? Gasungaw ng ilok nila, malibakan sila o kon masuyaan sila. Nga hindi ka na magupodo, may baho na siya ilok. Nga hindi ka na magupodo, kay masya maglaton ang punggod niya. Now, kinanglan sa mga teenager, mga ginikanan, self-confidence. Ang kagamo man na nga stage ko nagadinalaga kag nagasilutiro ang kamataan. Ang gusto nila nga mabaton sila sa ilak kay sigapariho mo. Karon kumpirmi lang sila ginabuli kag ginasuyaan tungod sa ilayang punggod, gamantika nga guya, baho nga lawas. The worst case is pwede sila ma-depress. Ma-depress sila, hindi na sila mag-eskwela, hindi na sila magwa sa ilang balay, kag hindi na sila mag-mingle sa iba nga mga kamataan man. So masupress ang ila talento, ang ila abilidad, ang pagtubo sa ila nga kumpiyansa sa kaugalingon, manubo. So bulighan naton ang mga kamataan mga anak naton nga dinalaga kag nagasinol tiro nga may mga problema nga maghatag tubo liwat ang ila kumpiyansa sa kagalingon. Dulaon ang mga punggod, mga alap-up, nagamantika nga guya, mga baho nga lawas,

kahuya o kon inferiority sa ikumpara sa iban tungod sa ilayang nga punggod nagamantika nga guya, baho nga lawas. Ang solusyon malang paggamita sila, DTX Beauty Shop. Wala labod nga magkaladula ng punggod nila kang baho sa lawas nila. Ang ipiktogid is confidence. Kaya kung may kumpiyansa ka sa kagalingon mo, maka-express ka sa imo abilidad, sa imo nga mga talento. See? Mapagwa nila nga wala sila sang ginakakamalakan nga basi suyaan sila o kung basi libakon sila. Tungod taas ang kumpiyansa sa ila ko galingon, kay nami ilaguyay. Nami ang ilaya panit eh. DTX Beauty Shop eh. So makalang hapos na ni Maclon, kadtolag ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man mo orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, mga kakifay ba? Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kadtolag ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa Saturn Medical and Alternative Doctors. Libre, wala sing bayan. Okay, hindi ka bahin man lo, dalaman sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, importante man nga klase siyang suplemento sa subong nga panahon. Ari ang mensahe from Dr. Pinoy Squalene Capsule, parte ini sa hepatitis. Ano ang hepatitis? Ang hepatitis, isa ka kondisyon kung saniin ang atay nagahubag. Ang atay tumal ka importante ka ining nagaproseso sang nutrients, nagadala o nagasala sang dugo, kag nagabato sa impeksyon. Kung ang atay nagahubag o kung may damage, apektado gid ang aton ikayong lawas. Pwede makuha ang hepatitis sa mahigko nga pagkaon, tubig, kag kontaminar nga gamit sa pagkaon, parihas ang pinggan, baso, kutsara, kag tinidor. Kanihalungan gid ang atay. Para malikawan ang hepatitis, magkaon sang matinlo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini paayo sa palanghubag sang atay. May ara pagi sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses kag mga gahubag nga body organs. Ginapabas kong man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali atapikan sang masakit. Gani mga ka-K5, magbakal na sang Dr. Pinoy, magtubar na sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Sa mga butika na sa inyong lugar sa San Enrique, ara nila sa Avenis Pharmacy, CJ Pharmacy, GBX Pharmacy ha. Kag sa iban pa nga mga pharmacy sa inyong lugar na sa Valladolid, Subungman sa La Carlota, Cabancalan, Binalbagan, diri sa Murcia, Talisay, Victorias, Ibi Magalona, Escalante, Silay, Talisay. Halos tanang nga mga banwa kang kasyudaran. Diri sa aton probinsya sa Negros Occidental kag sa Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag saliwat sa may mga problema nga gusto gid ipalambot kay Jay Lolo, tawag na kamo or text na kamo sa aton nga hotline 0928
611-2

0: 0923. What's happening at Globe number 0927-448-940. We have a caller on the line, Law.
1: Okay, caller Tanaya. Hello, good evening, caller. Hello. Ah, ati sige, nahuya siya guro, no? Apa na miyo, anay dinilime?
0: J. Lolo Journey, mayong gabi na sa imo sa K5 News FM family. Ari ko din sa akon kwarto sa taga-pamati sa imo programa. Si Moses sa De Los Reyes ni taga Bangga 13, Barangay 4, Himamaylan City. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Gamay malang ni ang akon problema sa lawas ko, J. Lolo. Asla ko nga akon magbugtaw ko mga alas 3 o alas 4 sang kagahon, kagagalagaw pa ko sina J. Lolo. Nga mabalik na gid ko, natulog kag makamata ko, J. Lolo, tag alas 9 sang aga. Sa imo, J. Lolo, normal lang sa lawas ko. Bilungad law trabaho kag gabi. Tapos sa programo, tulog na ko. Amulan na, J. Lolo, no? Nga nami tulog ko kon aga na, J. Lolo. 65 years old na ko, J. Lolo. Salamat and more power sa K5 News FM.
1: Well, siya kinanglan, very technical ina, no? Hindi ko gusto nga kwaon ang ubra siyang isya ka doktor, kaya hindi man ko doktor mo. Ang ako lang gindira, mayon na kinagabawi katulog. Pero kinanglan siyang lawas natin makatulog at least no mga 8 hours to 6 hours a day. Nga straight bla. So, mas mayo, sir, nga akon ma-recommend si mo is magbisita sa clinic ni Doc Ramil. Kay at your age, 65 years old, may mga mineralis na nga kulang lang. May mga kulang na nga taisa ton sistema nga kinanglan sang suplemento. O kon paagi sa pagkaon. You know what? Importanteng tulog eh. Kaysa pagtulog, mga ka-K5. Though, ikaw be siya kamikaniko, be, sampol. Hindi mo makaio ang guba nga salakyan kung sige dalagan. O kung sige andar makinaya, hindi mo makuti, dirili. Kinanglan pa, punduhon mo siya, patyo mo makina. Kay para makuti mo kung pwede na. Kag makaio mo ang guba. Diba? So ang aton lawas, na-design na niya sang mahal nga makaako nga may ara kita sang sistema nga nag-repair, nag-alimpyo. So ining nag-repair ka nag-alimpyo, kinanglan kondisyon na sila. So kinanglan nila sang suplemento kung kulang ginman. So that's why during sang katulogon sa isa ka tao, pariya sa salakyan nga kung tulogan na, nagapaghimos na na ang sistema ta. Ang aton nga immune system nagapang-repair na siya. Nag-check na siya kung ano ang kulang sa bilong nga adlaw mong aktibidades, no? Halin sa ulo pagkanto sa tiil, see? Nag-repair na siya. Nakakomo may edad-edad na kita siya, 65 years old. May mga kakulang-kulang ginman siguro nga mga nutrients o kung vitamina nga kinanglan siyang lawas naton sa iyang pag-repair. So ako, no, hindi ko kambal kung ano ginang imo, isakto ginang inumon, kaya hindi makonoktor gin, no? Pero kinanglan para isakto gin kang klaro, kanto ka na lang, Mr. Lihog, sa clinic ni Dr. Ramil. Total, libre man ang konsultasyon. Para matagaan ka gin sa isakto, kamisturya mag isi doktor mo. Kamulukan doktor nato na sa mga klinik ni Dr. Ramil, ginampay chindig kita isa-isa. Kay once nga we are equipped with knowledge, mas hapos naton matagaan sang tsimpo nga mapaayot ang lawas ta. Sang sa hindi ta may tsindihan, kung ano ining na matyaga naton sa laton nga lawas, kag kung palagpatan ta lang, masi maglain, babla. So mas mayo gid nga mag-klikan to ka sa klinik ni Dr. Ramil. Ining mga suplemento nga Detox 500 Mighty C and D3 Bio, kinanglan ta ni siya matag-adlaw. Pero kung may mga amo siniya nga mga konsultasyon na, Dr. Gid ang aton kinanglan. Kaya ang ining mga Detox 500 Mighty C and D3 Bio, we can take this product or supplement even without consultation. Pero kung amo na ining nga kinanglan mo yang ibaloon kung anong kabangdanan, sang ginabatsyag nimo, ang doktor gina maka-explicar sang klaro. Kag insakto. So kanto lang sa klinik ni Dr. Ramil Palihog sir ha?
0: Okay, good evening Jerry Lee and Jay Lolo. Ginatama ko lalong taga Colasi Antique, ako Colasi Rojas City. Sa mga family La Riza, ang buot nga boss nga si Fidel Francisco. Larisa. Kay Chloe, Larisa, good evening. Thanks gid the Jerry Lee and Jay Lolo, si Harold de Jay Lolo. Okay. Good evening Jerry Lee and Jay Lolo. Greet ko lang kay Elnora Avilino, Bel Balcarin, also to Helda Alvisor. Kapamati kami diri sa Rojas City. Thank you gid the Jerry Lee and Jay Lolo. Maayong gabi sa inyo da ng duwa, Jerry Lee and Jay Lolo. Mamangkot lang kulo ako. Mamangkot ako lo sa imo. Hindi pala lo si David ang nakapatay kay Gulayat? Sino ang naglubong? Ang Israel o kon Amerika o kon Japan? Amulan na lo.
1: Sino nagpatay kay David si Gulayat? Hindi, si Gulayat ang ginpatay ni David. Si Gulayat isa kahigante nga Palestine. Siguro ang naglubong siya mga Palestino eh. Hindi iya si David, no? Gagingkwa pagani iya sa basis sa istorya. Ginkwa pa yung dako ng espada yan ni Gulayat, kag ginutod pa yung ulo ni Gulayat ni David mo. So do, hindi lagi ko masyado kamisado sinag-istorya kung sino ginaglubong. Puti most probably, guruti Palestinian si, no? Mga Palestine ang naglubong. Sige lang ha, mamangkot kita sa mga eksperto sa Biblia sina, no? Hindi Amerikano, why pa to'y Amerikano? Kanila kaya may cooler kita. Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Lolo. Kamusta? Si Ma'am ni, sa si Palay.
1: Ah, si Ma'am, ano galing ni?
2: Ma'am Harriet.
1: Ah, si Ma'am Harriet. Ma'am, okay lang ko na. Ikaw na yan, kamusta ka na sa si Palay, Ma'am?
2: Oo, ari ko diri. Gagagat ka ulan ng din kaysa laban gidi ang init pa. Okay lang kay ang lawas sa inyong binili isang my PC in the morning and in the evening.
1: Ati,
2: amuna. David, our prayer. And I keep on praying for you also, your program. Nakaagi ako na kadto sa K5 sa may pakuling kay may ding katuan ko din, nag-detune lang ko yung pangita, saka gay, wala ka. Kanami, kasi siyang inyudan nga ko, may kada ko siyang building, kung kanami siya mga, ano ni, ang empleyado. Even if you have been ang guardian niyo din, taga si Palay man, isi dyan, di ko pa sa una.
1: Ay, gali ka? Si sino, ma'am?
2: Inang, kung bala, inang Herminal, ano, Herminal Aplido, ay, ano to, inang, kasi ako na sila, nang, ang amay sila napatay na.
1: Ah, nalubong na?
2: Oh, dugay na. Oo, dugay. Kasi si Delena, napita ako man, wala kami kita na kanyas na nga parents, pupil ko man.
1: Ah, okay, kaya, okay.
2: Kaya pangita, taka. And then I met siya kay Manager Palma.
0: Rods Palma.
2: Ay, kita siya dali. Oo. Ngayon, tagaan niya po siya Mighty Shake DTX ka namin. Gito mo matyag po ko damo yung minatag niya. Na use ko bigay everyday two times ko nagainom. Gagag ilang ang inom ko.
0: Te subong ma'am, pila ng edad mo as retired teacher na si Shipalay?
2: 68.
0: Ah, hubin pa.
2: Kasi punta ma'am, si Dok Ramila, uy.
0: Oo.
2: Oo, ang ara ka man bala, kay kinami sa program niyo. Nag-send ko letter na sa iya. Ambot ko na receive niya, kay gawlat na lang ko siyang reply, ya, kami number, man kuda.
0: Okay, okay. At kay Kamaluka ma'am, kung adlaw ay kumasyado ka kanto di sa station, Kamaluka nagapamubod kumanok.
2: I see.
0: Oo. Te, usually, yung kanto ko din gabi, no? Kagti, sige, way man problema, kung why ko day, kay tanan kami di sa K5, very accommodating, hindi kami mga bisita. Especially our station manager, at Rods Palma. Kung nara si Doc Ramil matabuan mo, kay usually out of the country na siya, nagabiyahe na siya kag nagalibot man sa bilog ng Pilipinas, medyo kung kaisa, mudlay na siya matimingan mo bla. Kay with 62, almost 65 radio stations na bilog ng Pilipinas, gina-personalize siya, gina-bisita na ang mga station niya sa all over the Philippines, no? Kag kung kay siya, out of the country na siya, kay galiwa-liwa man ang boss, ta? Kag tapos, kung ari ni siya matimingan mo, well, regular problema, he's very approachable, down-to-earth person, Dr. Ramilon.
2: Oo, nang gasun, inaway number, kung dinatag, wala man ka reply, wala man ka text. Eh, base ko na makuha niya ara siya, yun ang amuning number ko. Pwede lang ikaw nang mapabalo sa akon eh. Liyog lang.
0: Ate, try ko ma'am, kay ti sinahambal ko gani, nga daw ay makundiga kanto, yes, kung adlaw sa station. Adlaw, pero itry ko lang munohon ang mga personnel nga in charge sa amin sa gwardyada kung sino, kung nakamaton sila sulat kag kung nabasa ni Doc. Ano tong imo nga sulat na? Mas personal to. Sige na lang.
2: Appreciate ako. Ginasunay na ang program niyo. Ginamati ang kugid. Kagasin ang pagpunta ko man sa with some details information. Kaya informative man bala sa mga imo nga ginabalit ang imo nga mga advice and tanan-tanan. And then the medicines man nga na-take na akon nga daw bin siya nga blessing da ni siyang manager ni Sir Palma. Kasi gusto kong bitya mamit man eh.
0: Ate, okay. Sige, sige. God's will, ma'am, maabot yun ang chimpo. Ang sakto nga chimpo para nila, okay? Sige lang kay, remind ko lang kung makachansa man ako.
2: Sige, I mean, oo.
0: Sige, sige, sige.
2: Okay, sige. Nang Lulo, thank you very much. And na-miss ko man ka mo, ha?
0: Sige, thank you again, okay. Ma'am. Okay, sige. Si Ma'am Mariette, siyang si Palay, ah. Maganda ka si Palay, kilala niyo si Ma'am Mariette? Good evening, Jenny Lee, J. Lolo. Ari ko ga-monitor kami di. Tamiyo ko lang si Gemma Baroquinha. Kag sa magulang ko, sa magulang, sa maayo lang, isa ka happy birthday lang. Ang nagapanamyaw si Mans Intana. In shortcut mo na ang aman siya, Mans Intana.

Ni Jerry Lee at J. Lolo. May problema ako, Lo. Ang akon nga ex-boyfriend, Lo. Sige, pagyapon sang lagas-lagas sa akon. Hindi nako sa iya, J. Lolo, pero sige sa sunod nga sunod sa akon. Ano ang himuon ko, Lo? Thank you and more power. Kon imo pamatian, dito ka simple nga problema, no? Pero kon ikaw nga problema, parihas ni guru mamudlayan man kita. Sana kaagi sini nga klase nga problema nga ti brikay na kamo. Hindi ka naging niya siya, sunod-sunod sa Gyapon. Well, walang ikong kakwa sa mga detalye. Kaginaglan nga may baluan naton kung anong mga rasone siya nga nagasunod siya. Pero sa tao nga porsigido, kagdisidido, walang kong kamalo kung agrabyado. Pero importante siya isa ka positibo. Sa iyang tuyo nga makuha liwat ang imo nga kumpiyansa. Kagang imo, ang imo. Ang imo nga balat iyagun. Now, persistence is the key. Mga ka-K5, parihas bala sa pamangkot. Diin ang mastiga, ang balod sang dagat, o kon ang pilas nga bato. Wati simpre di gagidaya ang pilas nga bato eh. Pero, sa dalayon nga hampas sang balod, sa pilas nga mato, nagakatiphag man. Kay ang balod, hindi man maguntat yahampak mo. So, kung imo gidaya ipaminsa ron, persistent ang balod. Nga sige-sige lang siya. Wala siya nagakadiscourage. Despite nga unay, kaduwa, kalima, kapulo, kabandi, kasing, kasingkwinta. Nga hampak sa malod niya, nga way matibhag. Pero sa malawing nga panahon, iab-abon niya gina. So persistence. Sa tao nga disidido, wala siyang imposible. Magapurso gina siya kag padayon niya, himuon ang mga bagay nga makuha niya ang iya nga gusto sa maayo nga paagi. Well, say mo inday, hambal mo, hindi ka nagin sa iya, no? Pero tao mada siya mo. Natural. Why not abing pamatian mo siya? Kag tagaan mo siya siyang panahon nga ma-explicarya, no? Kung nga anong rasyon nga sige pa sa Gyapon por sige nga pagsunod-sunod siya mo. Kag tapos mo siya ma-istorya, ni Koti okay, natagaan na kachimpo nga pamatian kung ano gid ang rasyon mo. So kabay parispitohon mo naman ako, nga tagaan mo ko chimpo, maminsar, ha? Kag ikaduwa, samtang ginapinsa ko na hindi lang ko pagsundam, la? Kay ginarespeto na ka as a person sa imong nga namatsyagan, namatian ko naman ang imong nga mga rason. Di ako babayi, kamay pang narespetuhon mo man. Ako naman magayo pabor sa imo, kagintagana na kachimpo nga pamatian. Gaing ko chimpo nga maminsar, kag hindi na kuanay pagsunda.
Kada more mo ko ginasunod, base hindi na ko kumaminsya kag totally, hindi ta naging kaya pagsapakon. O, ireklamo ta ka. Because ngang pagsunod mo siya ako, ginatublang mo ang kalinong sang akon panguna-una. Tungod siyang ginahimo mo ang pagsunod-sunod sa akon, posible maguba ang akon direksyon sa kabuhi. Tungod na stress ako sa ginabuhat mo. May rason ni kuya mareklamo para proteksyonan kuya ang akon puturo, kag ang akon special ang kaugalingon. Kay hindi na ko komportable sa ginaobra mo nga pagsunod-sunod sa akon. Ah, di bla? Do kamayo lang nga pag-istorya bla? Kay kung hindi ka pa mag-untan, lampusyan ta na lang kaya. Do kamayo lang wala sa huli, lampusyan. Hindi lang maglampusyan. Hindi laway na, laway na. Okay na tong una. Istorya ha siya mayok, mamati eh. Kagtapos, ikaw naman maghatag sa imo kondisyon, ha? Okay?

0: Good evening, Jilly J. Lolo. Magayo magkutani lo problema. Magayo magkutani advice lo sa akong problema. Parte ini J. Lolo sa akong girlfriend. Almost 3 years na kami, J. Lolo. Pero di agin malikawan nga kung mag-away kami nga hindi siya kapanakit sa akong. Permi na lang kakapilasan ang itsura ko. Ay, hala. Ginagura mo siya gali. Kagperte naman siya subong magbuyayaw sa akon. Kagpermi ako ginapakahuyan sa ila. Mabag-o pa ni sa ayhan, J. Lolo? Please, lo, advise mo ko, lo, anong mayo ko nga buhaton sa nubya ko. Pilakad lang, puno bandahing, ilawas mo lang. Pirmi, may kinarusan kasi, kuya, ginahiwi na ginapalawaya ka. Ang iba nga nubiyaya yung nga ginagahan niya ti amo ni gamitan mo para magnami, guya mo. Ang iya ginakaros yung guya mo, nahi mo yung kapansimbag. May pagka-warfrag yung ginasakit ni mudlay, no? Mga amo sini nga nubiya, kapanakit, mudlay ni. Kay man masimla gulpi man dulong panulok mo blaw. Kung hindi mo na siya makilala, kang mahuyapan mo man. Mayo lang na kung may presence of mind ka. Puhina mo lang kung masim lang sa ulihim lang yan. Di ba mo gani sa wahay? Amo na ginabuhat siya, ginabuyayaw ya ka, ginapakahuyaan niya ka, ginakaroon siya ka. Isa lang na mo, Chilingon. Bulagi na na! Bulagi na na! Mabalda ka na yan! Kamalong kawala na yan sa pagrespeto, kagway kahadlok, no? Kaya ang babae, kinanglan ipafil yung imo authority ngay bilang lalaki. Pero ang babae nga mo sina, hindi mo na matansyang iya yung malatsagon. Well, ang babae is there to be the partner sa lalaki, no? Nga para maghimo siyang mga inspirasyon sa imo nga magguwa ang imo best sa paghimo sa mga bagay sang imo nga mga plano sa kabuhi bla to inspire you. Pero kung mag-amo ni nga babae ang gapanakit mag-away ka mo ginabuyayaw ya ka ginapakahuyan ka hindi niya gugma kag respetong napakita ya kundi ginamutang niya ikaw sa manubo nga klase sang pagkatawo mo. Kung ang pamangkot mo, kung mabago pa siya, no, di naguro ah. Ang question na iya kung ikaw yung mabago. Mabago mo lang iya paagi sa pagplano sa kabuhi mo. Ginapakahuyan ka? Sarang niya ka mapakahuyan? Kay man kung palangga kasi sa katao, proteksyonan mo. Di ba? Kung palangga kasi sa katao, respetuhon niya ka mo. Pamatian niya ka. Apinan niya ka. Utihaw ka, ginabuyayaw niya ikaw. Kung ginabuyayaw mo ang isa katao, ginakuhaan mo sa value. Napakanubo mong iya ang iya dignidad. Di isa na mula kamuluhaton sa nubya para sa nubyo. Kaya ang nubya yan, dapat yung ginapataas na iya ang dignidad sa nubyo. Ginabuligan niya na nga magbuo ang iya kagalingon sa pagpursigi sa mga mayong direksyon sa mga plano ya para sa palabuton. Di kaya kada ano niya, may mga magras mo, may mga lokam yung guya mo ya, kaya ginakaroon siya ka. Di mayulan na kay arak ka siya presence yung mind mo. What if bacon matabo, kablakad loving maimpito ka? Magulpihan ka blakag ang imong nga instinct as lalaki ka? Maimpito ka, hindi ka nakamalo sinabuhan mo, basi malampusan mo siya, matokapan mo siya. Ikaw pa ng malain? Ay, hindi mayo. Abot siningon, ginagubaya and peace and order. Bla? Ang imong nga peace of mind, ginagubaya. Kay ang lalaki, magatinesi siya kamabayi kung makita niya nga may peace na siya, may kalinungan mula, tauhay ang iya mula tiyagon. Okay, may mga lalis-lalis, may mga hindi pang itsindihan ay. Pero kung amo na yung ginabuyayaw ka pakauyan ka, ginasakit ka, ginakaros ka siguya, huwag ka na isang peace of mind. Kagway ka na siyang rason nga magtiner pa da. Wala ka na siyang kalinungan. Kung wala ka siyang kalinungan, garot ang imo pensar, paano ka makafocus ang mga mayong direksyon sa kagplano sa kabuhi mo? Di ba? So kung wala ka na peace of mind sina ka babae, get out! Get out! Gwa ka dra sina ka relasyon. Kay ipahamak ya ang pagkatao mo. Subong man ang imo nga mga handom sa kamuhi mo maguba. Kag posible makriminal ka na siya ya. Shocking ang lahat ikaw yang magbago. Magbago ka na sa imo direksyon sa kamuhi. Kita kaya sa mga bagay nga mga mapuslanon makahatag kontribusyon sa imo kaugalingon nga sa palabuton 5 years, 10 years from now, hindi kaya mag-sala-sala, hindi kaya mag-liho-liho, kundi may arak ka sang stabilidad sa imo trabaho, sa financial, sa imo kaugalingon. Amo na yung imo yung prioridad kay you're not getting younger anymore. Wala ka na yung nagahubin, nagasigilan ni sakang edad mo. Kung ikaw sumong 20 years old, 5 years from now, 25 years old ka, what kind of life you have by the time? Sa pag-abot sinag 5 years from now at the age of 25, anong life may ara ikaw? Basi nagasalig kapag yapon sa nanay kang tatay mo, ultimo yung pamiliti mo kapag ngayo ka pa. So, muna dapat nga tagaan mo siyang importansya nga istabilar ang imo kagalingon. Subong, himuon mo na ang pagplano kang ibutangan mo sa pag-aksyon para makwa mo ang mga bagay sa pag-abot sang panahon, piparado ka. Kung may abot, mag-abot din man along the way nga mabayi, nga maluyag si imo, kamaluyagan mo man, kamag-isaktuhan ay malang inyong pamatasan nga duwa, you can give another try. Pwede kaliwan ka testing, ha? Kung importante si mo, nga butang mo ganyang pinakamataas ang prioridad mo, yung future mo. Because ang mga past sa atong kabuhi, yan hindi na natin mabalik. Pero ang future yan, mag-aabot pa lang. So, mochilingon, mapiparahan pa yan ato. Maka-decide ka pa yan, ka makapili ka pa yan. What kind of life nga gusto ni mo? Anong klase ka buhi gusto ko man? 5 years from now? Di karon, kung gusto mo mag-asinso, no? Sa amon na kabagay. Ang imo-himoon, amon eh, matian mo ha. Kamalo ka... Ang formula for success. Ten percent ang skills. 90% is attitude. Amo nag formula. Bisan ano ka kaabilidaran tungod sa skills nimo. Mayo ka sa drawing, mayo ka mag-repair sa mga bagay-bagay, pero ang attitude mo is tamaran. Why gagin madangtan? So attitude is 90%. 10% lang ang aton abilidad. Nga para maging successful ta, amuning ila formula. 10% skills, 90% attitude. Okay, subong nga gam-e, ipamatunan naton ini, nga sakto ini, nga 10% lang ang skills, kag 90% is attitude in order for you to meet your success. No? Okay, mabutang kita example, kag ibutang nato kung din siya nabilong sa skills o kung nga sa attitude nga 90%. Example, God-fearing. God-fearing. Kung isa ka tao may kahadlok sa Diyos, hindi siya pwede mag-sigilang mag-committer sa mga bagay nga makahalit sa iya. So God-fearing question, is it a skills or attitude? Dirili?
1: Attitude lo.
0: Attitude. But nang underscore, attitude 1. Number 2, example, is industrious. Bawang industrious. Mapisan. Mapisan siya. Ang mapisan ng tao, ano na, batasan, attitude, or inaabilidad or skills. Dirili?
1: Attitude gyapon lo.
0: Okay, attitude gyapon na bilong ang industrious. Zero ang skills, which is 10%. Ginapamatunan nato ko sa toning formula. Ang skills 10% kag ang attitude nga 90%. Next sample is kung din siya na bilong is honest. Honest ka or honesty? Anong honest? Is it a skills or attitude? Dirili?
1: Attitude niya po, lo.
0: Okay, attitude niya po ng honest or honesty. Dibla? Sirong skills, oh. Next sample is no six sample naman. Persistence. O kung persistent. No? Persistensya. Inap lang daw, sige-sige siya lang, despite sa mga pagtilaw and failures in life, persistensya yung nga nagabato, kapaninguha, kapakaangkon sa nga kayuhan sa iya kabuhi, persistensya. Gina-ignorya ang kapaslawan, kagpadayon sa gyapon, paninguha, nga magkaayuhan. Persistence. Anong persistence? Pamatasan na, attitude na, or skills dirili?
1: Still attitude.
0: See, mga kakifive, nabilong gyapon sa attitude. So it shows lang ining formula for success nga 10% skills and 90% attitude is really true. That if you have this right kind of mental attitude, definitely you will meet your success in life. Now, karon, komo karon nakita naton nga ang 90% attitude kinaglanggali para maging successful kita, even though we have a very good skills, which is only 10%. So paano ta ma-develop ang aton nga attitude nga maging makaangkon kita sa positive mental attitude? In acquiring good attitude, mga kaka-K5, may formula man. No ganing formula naman.

0: Your formula is... ...20% kag 80%, no? Ang 20% na bilong ini sa imo panimalay. Ang 80% na bilong ini sa imo nga environment. Because ang imo dako nga chimpo ara sa gwa sang balay mo. You spend most of your time sa gwa sang panimalay mo. You engage with other people. Naga-istorya ka kag naga-samo ka si ibang nga tao mo. See? Kag in every one of us, may mga attitude man. So karon, ang aton batasan, attitude naton, can be influenced by our environment. Nga, 20% ang aton balay, kag 80% ang aton nga environment sa gwa sa aton balay. If you want to develop good, positive mental attitude, kung gusto mo ma-develop ang imo good attitude, maupod ka sa tao nga may mga positive attitude. See? Parihasin eh. Kung sa eskwilahan, magaupod ka sa nagapangudigo. Anong himuon mo? Ma-impluensyahan ka mo. Matunan mo kung paano magudigo. Sa eskwilahan, upod ka sa nag-escape. Nag-guha sa eskwilahan, nag-escape. Anong matunan mo? Kung paano mag-escape eh? Kung ikaw nag-upod sa grupo sa mga tao nga may mga bisyo, anong matunaan mo? Kung mga bisyo eh. Upod ka sa mga mekaniko, anong matunaan mo? Kung paano mag-repair sa salakyan eh, mekaniko? Upod ka sa mga maalam, anong matunaan mo? Kung paano ka mag-alam. So it shows mga kaka-K5 nga ang 80% is based sa aton nga palibot. 20% sa aton balay. So kinanglan may ara ka sang tatuwang daton nga desisyon kag pagpili kung sinong ubdan mo nga tao. Because they can influence you. So karon kung wala ka makilala ng mga successful nga tao, kag mga ini mga negosyante, kung may mga businesses, kag may mga good nga mga achievements in life, matunan mong ilang mga pamaagi, ang ilang pamatasan, ang ilang gawi, ang ilang mga pamaagi kung paano nila overcome ang mga bagay-bagay nga mag-succeed sila. Karon, for example, ano pagit ang imuon? You read books about self-motivation. You read books how to cultivate your inner gift or talents. How to develop your right mental attitude. O kung basa ka sa mga history, sa mga tao, in our history nga naging successful. You can research o kung pwede mo na iapisanan sa pagpangita sina ng mga material. See? So, influence, environment, magkaka-K5 is 80%. Kung upod ka na sa mga hold up, pero anong matunaan mo? Kuni man ang mag-hold up. Upod ka sa mga kawatan, anong matunaan mo? Kung paano mag-angwat. Upod ka na sa mga bastusin ng mga babae. Ano matunaan mo, maging mas tusin man. Proobol ka mula sa mga successful nga tao. Ano mabalaan mo? Ano matunaan mo? How to become successful? Okay, sige. Sa aton letter sender, kabay pa nakuha ni mo ang aton nga mensahe. Kag aton nga advice mo, ha? So good luck and don't forget to pray. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mapakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
11: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
19: makipag-iwalay.
17: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Hey, Shama, Jimo, ah. Mga K5, alas 11:54 na. Before we go, abot yun na ni. Basta gani si food restaurant gani, ano gani, Gina si food restaurant da yun ah. Matik na na. Mga kakifay, kadamo siyang restaurant, especially mga seafoods, no? Gina Seafood Restaurant ang aton katuan. Why? Tungod hapo siya katuan, kikili dala lang siya. Likod lang gid siyang 888 siya na Town Square. Unhan lang gid siyang fire station da. Kundi ka mag-agi sa likod siyang Ayala Mall. So, kili dalan siya kag lapad yung parkingan niya. Kag may gabantay, git siya mga salakyan ninyo kung may ara. Di ko mo, ara siya kili dalan, pwede ka lang kasakay tricycle, taxi, jeep, pwede ka lang kasakay sa e-bike, no? Grab o con in drive. Hapos lang git tortolon. Amo na ni ag aton nga local tourist destination, no? Kang kilala ng Ginas, hindi lang sa Pilipinas, even abroad, mga kakifive. Ma-proud kita as Bacolod nun, Ilonggo, Negrosan nun, nga may ara kita kantuan sa aton nga mga bisita, kasarang tagin mapabugal sa kalidad sang ila serbisyo kag sa mga seafoods nila nga luto nila. Ginas Seafood Restaurant. Monday to Sunday, open sila. Alas 10 ang aga, sugo na naasong ilada simburyo, kinamo nagakalaon. Pagtapos, why na sila kasirag? Kay man ang iban nga restaurant, matasa nila, tapos panyaga, panira sila mo. Ang Gina siya, pagsugod alas 10 ang aga, pag-open nila, why na sira-sira ya? Ang iban nga kanto na alas 2 mo, alas 3, alas 4. Sige, manyaga pa na kay tungkol may mga late meetings pa sila o kung mag-ulang kaabot sa airport o kung mag-ulang abot sa mga barko. O kung may mga bisita kayang late na kamo gusto kung early kamo magkaon malaya. So, why na sila kasira after lunch? Sige-sige na na. So, makasigurado kita nga hindi kinkinot walang panakot, Jirili, kag si Marie Gina. Amun ni oras, harap pa na siya magsakan sa Libertad, oh. Sige, pangumpra siyang bagong nga po-po nga kamate, sibuyas dahon, pidada, ining mga paitan, sibuyas. Tanan nga mga panako, da, repolyo, talong, sa iya nga mga luto, preska, gina. Ipare sa preska nga isda, tanan nga sustansya, maagi sa sabaw. Iimo higupon, matyagan mo ganyali, gahugot yung lawas mo mo. Gahugot yung lawas, matyagan mo ganyan. That's why nga, magka K5, ang luto ay nasa Ginas, 10 minutos lang. Unlike sa ibang restaurant, mahulat ka 35 minutes, 45 minutes before takeoff. Dugay yan, kaya masup ayan, kaya mo. Sa Ginas yan, tayong nagina kung damo in-order mo, 15 minutos. Usually, 10 minutos or less than 10 minutes maabot ng luto mo tungod damo sa kusinero. See? Damo man sang kalanda da. Kagkada bahin siyang iya kusina, may matawag eh. Lain ang nagapanghiwa, nagapanghugas ang isda, da, nagapanglimpyo. Lain man ang nagapangkihad bumbay ahos. Siyang kalamansi. May sistema. Kaglimpyo, Jirili. Limpyo. So next time, aton kantuan, basta pasayan, kinaglan nyo, kasag. Ha? Ano pag-ida? Lukos? isda galapulapo, gingaw. Ah, talakitok. Damo ka na pilihan. Blue Marlin, ara da tanan. Ah, tangigi, ara da. Gingaw, ara da sa Gina Seafood Restaurant. Bisitahin ang ilang Facebook page para sa dugang impormasyon ka mga detalye. I-type lang Gina Seafood Restaurant. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shaliwat, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always, huh? Bye-bye.

K5 FM, championing the lives of the Filipino.

Sabi ng mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan, ng mundo'y gagaan.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Amo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganito.
6: Carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
4: ay, damo na,
8: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian, adoksang mga tigula nga tao, wow.
8: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
4: Lawas.
8: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permit chance oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permit chance oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
4: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga naga-relate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
8: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho balas ang salakyan. Kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni guan. Piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
4: Daw mintinado nga sa lakya, no?
8: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa

0: garantizado.
1: Epektibo.
0: Aramis TDX 500.
1: TDX 500.
2: Ito masyon sa barangay.
3: Ano kinabatsag mo sa
2: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumang kong TDX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa TDX 500.
1: TDX 500.
4: Informasyon sa ikayong lawan.
3: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
5: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprolap sa vaginal canal or kinatawas ang babay, Sir JP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni Mister. Kagali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayenan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung ibanda yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom ta Mighty C adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: So isa sa mga problema sa chan, Sir JP, nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
3: Biktima ko na.
6: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo nang kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
7: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically masulod na ang inflammation. So kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant kabalo naman ta nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
5: Naglupok na.
7: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
5: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
7: O kampiyon.
5: Protektado kaya bisan ano nga balatian. kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 yung MITC, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, MITC, or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, na 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka sa tsura lang datigulang pero ang edad bata pa. Ti manginhubin ta kun adlaw-adlaw ta no mag DTX 500 mag MITC. Inablang sir boy 100 ka ako 90. Ti glicture pata dibla sa isil.
8: Correct.
5: No. Nami ya. DTX 500 MITC kag Pure C.
9: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ina itong
11: score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
9: DTX 500! MITC, alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing diyan yan, nagtantosilitis ang nagligad, sikisakit diyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang MITC, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa MITC.
9: MITC, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: Informasyon sa ikayong lawas.
3: Sir, boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?

0: Gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho, sang ilok mo. Maligo ka, adlaw-adlaw.
1: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
2: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
3: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka.
1: Beauty? Nung pa-beauty? Gindugangan ang ingredients.
0: Ah. Ibang ingredients? Nga beauty.
3: Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
0: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo imo skin,
1: kung bahawin din na beauty yan.
0: Beauty!
1: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, in-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin gamiton ang gitawag
0: Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh.
0: Para habon,
1: preska adlaw-adlaw ang ilok.
0: Oha, fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho sa imong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh
1: hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
0: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
1: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
3: Stevia sweetener.
1: The healthiest coffee in the world.
0: Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotionin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
1: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
0: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
1: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
0: Butang.
1: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
3: Kun may bag-o kitang habon gin panami paginamon ang amon nga oil,
1: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
0: Pagkakada ka.
1: Amo na to isla na nga mo ni sa kablan news kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
2: Batayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
1: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
3: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
0: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
1: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
3: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
0: Kasabat na.
1: Ginapangita ka. Ginapangita na.
3: Ginapangita.
1: Budlay ng ginakadlokan.
0: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
3: Monster manoy. Monster manoy.
0: Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
1: feeling young, performing young.
3: Alright.
1: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong...
3: Amo ka nang engineer, ha?
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, Nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw tunanta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dokramil?
1: Te, dugay na nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
0: Hindi siya kapadamo.
1: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
0: Kung makasulod
1: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
0: Kaya gapon.
1: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
3: Oo, okay. Why ka nitong mati?
1: O kayo nalipatan mo yung tomar di tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
0: Patay ka po.
1: So, amo na kapirmi na mabalik-balik na kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inomgi ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
0: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 bio. Ang nami gid sa klinika D3 bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
1: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
0: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang D3 bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubo sipon kagilanat, ga-klinika D3 bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang klinika D3 bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
5: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 may VCO.
7: Radio. Ang visit ng may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
7: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street. Corners North. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
7: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
7: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
3: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
1: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
3: Gusto.
1: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice na ka intermittent fasting with Klinika D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Klinika D3Bio.
0: Kamuna ka kampiyon sa Klinika D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3Bio, ha, sa Klinika D3Bio is enough to power you. Ab example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
10: Kapalawig, ha? No? So, ang Klinika D3Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Klinika D3Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar na ito sa D3Bio everyday, no? Makabulig sa ito nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagabusog na o nagakontrol.
1: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
3: binder
1: mo dyan.
0: Oo, oh, tungkol na. Because your sensors, lapit sa imo tinaing.
1: Oo.
0: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
1: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
10: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Klinika D3Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
1: Ay, mo dyan?
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
10: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-Klinika D3Bio ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
11: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawa.
11: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
15: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
14: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Iti bugit katama.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pina.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
18: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
18: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
27: 66th Palarong Pambansa.
26: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
28: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
29: Number one!
28: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! may puso.
30: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Las 4:36.
30: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa.

Morning Tandem KK5 Babes Cantara at KK5 Robert Pacardo Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Las 4:37 na. Maulula no ng panahon. Marubog na ugawa mga kaki 5. Ang panahon diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Namiton sang tulog ko ba? Why naga why ka ba tiyag kung ano tong ma guni-guni sa gwa. Why gida?
1: Why na si alarm
0: niya? Nagpabatiyag ah.
1: Why na si alarm?
0: Why na si alarm? Pati si alarm daw apektado si alarm ho. Ay terrible.
1: Alam na.
0: Alam na.
1: Alam na si alarm.
0: Alam na kung ano ang kahinatnan. Areglado, sige mga kakifad sa itong sininga pagpangalagad sa Gihapon. Apisar nga maululano ng panahon sa bilang ka mga porsyon diri sa syudad sa Bacolod. The show must go on sa itong sininga pagpangalagad sa sininga Webes nga presentation sa balitang K5 sa umaga. Hindi kayo nakapakilala ng isa-isa ako, wala pa. Kaki 5 Robert Pacardo, sige Gantalaw daw ay pa makapakilala.
1: Why ba? Time check pa lang ko gani.
0: Ay, time check pa lang to. Sabi ko gani kung pakilala na to. Nati makilala, mapakilala kami sa imo. By the way, sir, sino gani?
1: Gusto ko ipakilala ang ako nupod, Kaki 5 Baby Gantalaw.
0: Janita Ibalero aga pa sa o kagi pakilala ko man ang upod ko siya gali si Robert Pacardo. Duha kami di sa mikropono sa balitang kita. Doon di Mayo, aw. Lagi na into, tang lawas, ane. Sige, ah. Nanong madalag ko na ito ng mga balita, mga kaki 5, karon nga aga sa atong sininga pagpangalagan. Diri kita sa atong sininga mga pangulong dinalan. Una kita sa atong sininga mga balita, lokal lalaki inlotang patay sa kaugalingon. Nga manak sa Don Salvador Benedicto.
1: Grabe no, manak mo po makapatay sa imo. Mga estudyante sa Sagay, ginbastos ang mga driver.
0: Ano na yung natabos si mga estudyante sa Sagay? Ito yung mga estudyante, yung mga college student na ni.
1: Oo.
0: Tapos yung mga driver, ya. May mga panahon pa kamuya magbastos sa mga estudyante.
1: Oo. Pero mabot man ang adlaw kung magmaestra ng estudyante, asawahon mo nila.
0: Ina, kung sugot eh.
1: Damo ba lang mga driver nagpangasawa sa maestra?
0: Ah.
1: Oh, hindi nyo ano yung pagbastoson ka ba si mabot ang adlaw?
0: Ah.
1: Asawahon nyo man maestra.
0: Ah. Oh. Ina, kung magsugot ang maestra sa inyo.
1: Ano yung aral, hindi ganyan kadidilok mo. Tungon siyang ginatawag ba lang driver? Sweet lover, ma'am, dulong taka sa kwan sa inyong eskwelahan. Tikla pa nakakilometro nga updanay nila. Hasta nakadevelop sila sang ila nga tagipo heart.
0: Kung gusto ka nga makapangasawa, maestra, sakay ka sa habal-habal.
1: Driver ka sa habal.

0: Habal.
1: Oh, drah bal habal driver ka. Da sig na yang develop pa inda. Mga delegado sang prisa ginabi-abi na sa siyudad sang Bacolod Tourism Office.
2: Samtang iski official siyara na sa civil service na eligibility.
1: Di na nagapadulong sa di Don Salvador Bididek to agod hibalon ang manog nga nakitaan sa sulod sang Inidoro.
0: Lain man na yung manog ang katamwa sa Inidoro.
1: Ano yung manog ang nagatamwa sa Inidoro?
0: Abi ko lumusot sa Inidoro.
1: Nagatulo tamwa sa? Gahulat bala kung sinong magpungko? Tukbulon niya dayon?
0: Ay, gali. Abiya kalaban ka gibe babe.
1: Abiya kalaban to na inabantayan niya goro kung sino toy magapungko. Hinya magapulo paniid ko diyan ay. Tapos kung ara na sa ka magpungko or sa kapit pa kontra
0: ko. Matyag ko may ginabantayan gitong nga kalaban. Kay kada sulod yar may gahulwa nga daw kwan daw man og man.
1: Na amo na. Kapit pa nga pag ina nang may kalain bo sa simo. Ang manog. Tapos pagpungkoy sa Inodoro ra ka. Ikaw ay gali ha.
0: Kadto niya ka. Na ikaw naman ha. Ikaw naman. Ari ang imo. Samtang most wanted person tanig ha.
1: Te pero kung babae abay ako magpungko be.
0: Asina okay lang. Welcome no welcome. Ay-ya. Most wanted person sa Negros Occidental sa kasong rape na dakpan.
1: Grabe no. Mayo man eh kinabuhin-buhin na sila. Kundi na dakpan ang ika-apat nga most wanted person sa Police Regional Office 6 Negros Island Region. Ang ining sospitsado nga nagapangatubang sang lima ka counts sang qualified rape.
0: Grabe ba?
1: Of minor edad.

0: Lawas na eh. Oh. Medyo kadako na sa nga lawas. Ang daw dalaga, daw na hamto nga dalaga na. Lang taon mo. Di pro ko nang minor de edad nga ginakabig. Nara sa 11 anyos. Umpisa bata ko na.
1: Umpisa mo lang abi na. Mo ginahigkuan sang ang matata. Muna tulok-tulok mo lang na permiro. Galing sa pagtulok-tulok, na, nag-apekto sa manog niya.
0: Na.
1: Kundi... Kumaga mo na gani kung umipikto na gani sa manog niya, balay-bala ka subay, ukayo mo ng balay ka subay, kaya daw isugba mo to balang manog mo.
0: Na
1: para mampawan ka, katarso sa imo klase tawo ka.
0: Amo na ganing tulok-tulok kung kaisa mo ng salagid mo. Tapos nagaka-interpretar ka.
1: Kuni gani, kadto ka sa kwan, kadto ka sa poste, dala ka sang ukay-ukay nga palda, paldahan mong poste, kag birahon tong poste para mampawan ka.
0: Mo na dapat.
1: Nangambal kilala mo ngasli niya. May pretty na yung tao. Poste lang paldahan mo, birahon niya na.
0: Talking of tulok-tulok ni damo gina nagkadalis grasya ng tulok-tulok. Kaya be mo daw muna siya. Gani kay nagsala ka pa.
1: Diyan mo na gani kisa kita ka mo sang asang ano nagsumalangay lang ka mo, nagkadungan lang ka mo sa kwan ha, sa halimbawa sa downtown. Kadungan lang ka mo, naglakat-lakat yan mo, nagistorya lang ka mo, nagkita na lang ka mo to, galing pagkakita sa kilala mo. Siling niya, sila na tong dua. Kita mo na.
0: Higko gidya dapat ining pinsar katawo. Sado ka mga higko. Daan da yon sang meaning. Interpretahon da yon nga sa malain.
1: Di mayo na.
0: Ay terrible. Diyan mo ginay mga tulok-tulok kun kaisa. Diyan tatanyo na na.
1: Tatanyo na na. Badna.
0: Di na mayo, di na mayo.
1: Sir Majubi tumlos, di ba? Badna. Cecilia Banton.
0: Mga tulok-tulok, kabi nyo mayo na ha. I-try nyo ni itong tulok.
1: Kung sa Biblia pa, kung makasala ang imo mata, anong gani ko no? Lukata.
0: Lukata.
1: Lukata. Kung makasala ang imo kamot, utdo ng kamot. Hindi mayo na. Sa pihak na bayan niya kibibig.
0: Amo na gani nga siling sang sa Biblia kung kaisa. Kung siya nagapangamuyo ka sa lang nga Ginoo, nagapangayo ko sa kapatawaran sa akong buhat, sa akong sa akon sa akon huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Tiara na datanan. Nagapatawad ang Ginoo sa imong
1: hatan. Nagapatawad yan ang Ginoo.
0: Kabay pa ang mga nakasala, kag ang mga malain nga huna-huna. Sa mata, sa pulong, kag sa pagpatumbaya. Kabay pasensyahon ka mo si Ginoo.
1: Sa mga nakasala na, liog lang, tigitigihan nyo lang ha. Kung kilala ko siya. Muning-muning lang eh. Sabihak nga bahin nga kay babes. Nakaditex Coffee Mix na nga ito nga mga kuturan. Jimmy Tisino Arroyo. Sir Majubi Tumlos.
0: Nakaditex Coffee Mix na ito na gaman. Probugnaw na.
1: Ay, gabi. Probugnaw. Inita lang liwat. Cecilia Banson, si Kalyao Charlie. Paos sa Saudi Arabia. Kumusta da ang sitwasyon nyo? Dilmar Delphine. Kumusta da? Kaya kipay babes, kita mo itong habal-habal kay ina. Ako ya, simple mo lang atawo.
0: Inistoryahan talang kagaginang kung gusto ka nga mga makapangasawa, akong makapamana, maestra, ng makapangasawa, maestra, habal-habal ang pamangasawon, ang pamanahon mo. Iba yung habal-habal tayo na istorya mo.
1: Kipay bitan. I-preparar ang habal-habal, kipay bitan ha. I-preparar mo. Sa aton kakipay babes, ako dugay ko sa China. Na grabe tong ano ko, biyahe to sa habal-habal ang ubra ko kakipay babes.
0: China.
1: Dali ko tiya magmanggaranon sa
0: why
1: China.
0: Why na to China ya, Pilipinas lang habal-habal ka perte ya mag
1: di sa bukid-bukid sang China. Diara dito ko nagdugay kay makon mo ang pretty kakipay babes. Isa lang ya ka trip, isa ka tao, isa ka libo mo. Isa ka libo, grabe to yung income ko. Gadlaw ko tiya sang 5,000 sa biyahe ko sa habal-habal kakipay babes.
0: Grabe no.
1: Galing kay nagpangabaygid ko sa pamilya ko nga kung pwede mapuli ko. Kay tungod sang sitwasyon ko to no.
0: Why man naghalalabal ang libo mo to?
1: Ito yung mga nga nagikuan ako, kay babes, nagpangabay ko sa pamilya.

0: ako kay kamo blagid nga malayo sa pamilya. Bayaan ko tong akon nga trabaho nga kanami natatani nga habal-habal ang imong kwan nga obra. May isa ka libo kada trip. Ipakita ko sa akon mga kultura, naring mga upod ko sang una nga nagabiyahe dito sa China ka Kipay Babes. At least makita mo man mga upod ko.
1: Oo,
0: ginapabugal ko ginang obra ko to, isa ka libo ang trip. Kipay Babitan sa aton nga good vibes.
1: Isa ka libo.
0: Amo na mga karga, mga pasahero ko pa na.
1: Iyay, grab.
0: Mga pasahero ko pa na. Si Kwa na, si Chongko. Migo ko Chongko.
1: Do mga Indiano man, ha?
0: Chinese eat, ano, bla?
1: Chinese. Sige, be?
0: Si Migo Chongko na. Puno forward biga may kipabitan.
1: Ara.
0: Butangan tanay kay amo nang ubra namon, andi kami pwede ka la trip ka kipay babe. Kondi namon pag butangan sang kadina ang guma.
1: Kaya may spike ba? Spike ang nakataklad to eh.
0: To amo nang amon ubra. Sa kalibo trip ma ako kanami ka ubra ko to. Imbayaan ko lang.
1: Grabe no.
0: Kay ti nidlaw si Mix, sinapuli ka na di. Anon mo nang dako ang income. Kay malayo ay kita.
1: Grabe no. Ara.
0: Amo nang amon nga. Pulo forward bi kipay bitan, pulo forward jamay. Pulo forward.
1: Sa China to.
0: Na, pulo forward na. Napanghigta na mo na na kipay bita, aka kipay babes. Na fix na mo na. Kay budlay nga daan ti. Makumun sa kalibo ka nami sa pangabuhi kuya kakipay ba? Si Chowkok na, amigo ko Chowkok.
1: Chowkok na?
0: Na. Na.
1: Si isa na si Chowkok, no?
0: Na. Higna, fix gina. Itudluan ko sila kung paano maghigot nga pag-onbla.
1: Batin bata higot para?
0: Hindi na. Malarga na si Chowkok. Pigapila kami na da, kakipay bitan mo.

0: Na, oportyo. Na usa na.
1: Tulod-tulod gine, gamay lang man na. Ora riya gamay.
0: Terrible.
1: Da dulong ginamo na yang amon pasahero kay palangga ginamo namon yung mga pasahero kay babes. Oo. Kanami ko brako to pinapuli ko kasawa ko subong te dire ka pulaw-pulaw ko. Dito nga katawha ito isa kalibo ang trip. Pinapuli agid ko. Anhon mo nang isa kalibo ang income kada trip mo da kun layo ay kita. Oo mo nang balya. Oo te.
0: Abe. Na. Mo taklad gito to, you know.
1: Ara pagi do.
0: Do do way nagahon niya.
1: Oye gina tagaan volume ni tan mo. Na. Na. Gusto mo gijang gaw ni gid ya.
0: Ni mo ya ma.
1: Ma appreciate.
0: Ni mo ma appreciate kung wala ya sang gaw ni mo. Wala andar mo to. Ara na.
1: Banat. Na. Na.
0: Grabe.
1: Na. Ya jo ja. Dilnya. Dilnya. Ya ko ang ngayon niya mong batiyon. Ah, okay.
0: Aha.
1: Okay na, okay man ang ubra naman.
0: Da okay na. Matsagudong galibot-libot lang sila, no?
1: Hindi, siyempre bukid na mo. Do tinain na, tangkwan.
0: Grabe, no?
1: Muna mga kakipaib, nagpuli ko kay si Mrs. Abi mo. Dili niya puli ka di kay Galeo ay kita ka budlay sa imuda. Oo. Ti binayaan ko tong ubra ko kay Pay Babes.
0: Tungod lang sa
1: tungod Galeo ay kami. Pero sa tutuod lang
0: paldo to do na. di paldo man lang eh.
1: Ang kalipay ko kay Pay Babes gatululo ang luha ko sa kalipay sa nga akong tong ubra nga binayaan ko kay sa wakas pinapuli gid man ko sa katawan.
0: Si Janita Hibaler, Madam Ayeng Agalanda, Cecilia Banson, kag Jean Montesino Arroyo, Sandra Dison, Harold Gina Porano, Mayeng Agalanda.
1: Okay.
0: Ara na si Mintado, nagaling ilang na kung ano.
1: Malapit na. May Mintado man nga porsyon.
0: Okay.
1: So, naka-DTX copy mix sa muna. Basta naka-power trio ko to, Kakipay Babes, kayang-kaya ng dalan dito sa Amon sa China. Upod, umigo ko si Chow Kok. Kapo na siya ang biyahe dito. Gataw ganay kami sina sa Noka Dimig mabalik. Iling ko, burawa lang da. Ubra mo.
0: Si Chow Kok.
1: Kita mo ng mga Marites, Kakipay Babes.
0: Kita ko Marites?
1: Mga Marites.
0: Kita ko ng mga Marites.
1: Ito nga ginagat, tagapon mga pima kay mga Marites, tatani. Anyway, ari ang Marites nga good vibes. Kipay bitan, ang good vibes na da, nga gabidyo-bidyo malang ng laki ni. Damo si, daw ginalibak sa wala, nagsabtanay sila sa babae nga nagalibak siya. Gasabtanay sila. Ari bala, Kipay Babes, kalaw ay ni mga batasan, nga kung anong ubras ang iba niya, pabayin na lang da.
0: Basta!
1: Ibutag niya, oi. Play a big, Kipay.
2: Magbidyo-bidyo ko unsa di sa inyo, ha? Makangan mo ginaunsa di, ha? Mo gani, Ate Aw. Wala mo'y labot kung magbidyo-bidyo ko.
0: Karelate ko, ano?
2: Sumunin naman mo sa kwag-buang-buang ko. Kung magbidyo-bidyo ko, buang-buang na di ko.
1: Grabe niyo batasan ko, no?
0: Da sa Grace TV siya magulambal, no?
1: Isa pa ako siya, baby, sige ba? Grabe, uy, kabatasan niyo, uy. Gasap talay ka sila.
0: Da taga si Kihur, gito yun. Ang intonation sang iya nga nang istorya bla. Ang iya dialogue do taga si Kihur sa.
1: Gani. Tige. Replay.
2: Ano man di ay kung magbidyo-bidyo kung sa day sa inyo, ha? Mataman mo ginaunsa di, ha?
1: Away ginausa.
2: Mo gani, Ate Aw, wala mo'y labot kung magbidyo-bidyo ko. Pero maingon-ingon man mo sa kwag, buang-buang ko. Kung magbidyo-bidyo ko, buang-buang na day ko.
1: Amo na gani. Doon ka nag-explicar pa siya, Kakipay Babes. Amo na gani, Ate. Way ka man niya labot kung magbidyo-bidyo ko. Kagrabe ka batasan niyo, ah.
0: Sa may labot ni mga ka... Ako araman.

0: Oh, na. Ako ang marani.
1: Dili, dili ko kasabot na yung mga gano'n. Basta, basta ang iya nga mga intonation. Dito kasi kihor.
0: Tinigay yung human si Rodel Flores sa kapihan niya da, no? Kahirop. Bari ni? Tamyaw sa naman sa kahirop man silingan kapihan ni Elsie Flores. Imuguro ni? Abikad to ini si Rodel Flores ni sa kapihan niya ko, no?
1: Joel Gorona.
0: Rodel mani?
1: Rodel. Rodel Flores.
0: Pangapihi abi na to kay basiway na to ka di TX Coffee.
1: Amot, harap pa man to yun siguro. Si Kwan, si si Gary, si Buko, harap na may harap man to. Si Pabling Yalon to, harap man gani. Pabling?
0: Pabling! Si, si Lito ni ang totoo dyan ang ngalan.
1: Pablito.
0: Lito lang, imo yung ginakakumplito. Mugid. Pabling mo no ngayo.
1: Pabling nga.
0: Pablito. Mga namin ni nga mga ngalan. Take it by babe.
1: Nawag sakon. Sir Babes. Kono? Nga si Pabling ni. Ay, isa nga Pabling. Is Pablito. Bala yung gyalon.
0: Mayo lang. Mayo mo sinabat ko. Mayo lang sinabat. Kaya karon.
1: Kaya mo galing eh. Ikaw na kamusta ang manok. Ay, nyari din na ng chicken mo.
0: Ay, grabe ba.
1: Ay, terrible.
0: Medyo ma'am Nore pa. Nan, ayaw mo sige video kay gakwak-wak po niya mo eh. Leonardo Rilos mo yung aga. Power Trio ha?
1: Power Trio.
0: DTX 500, hindi nyo pagkalipatan adlaw. Mas maayos sa buong balita kay kami diri sa K5. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Wala pa nagpataas ang presyo.
1: Wala pa.
0: Amo man Japon, kung anong presyo nyo nga ginakuha, amo man Japon.
1: Sinano sa kaya sa nga krudo niya, mga presyo sa nga Clinica de Alternativo, daw mo lang Japon.
0: So, DTX 500, mga ka K5, kontrol lagi ninyo ang sugar kay aga unto hapon dyan kaon kita sang rice, nagakarga kita nga nagakarga sang kalamay plus sang soft drinks pa, minimize ang soft drinks mga kakipay, pero kung mahimo nagakontrol kita sa pagkaon takag naga supplement kita sang epektibo nga suplemento ang DTX 500.
1: Mga kakipay, DTX 500 ha, ginapabakod niya ang imong immune system, ang gut health konektado sa immune system, nagasuporta man sa resistensya batok sa masakit, mga ka-K5. Pag hatag sa natural nga nutrition, mayayo din pa ni zinc, magnesium, kagiban pa nga mga minerals para sa growth kag development, mga ka-K5. Ginahimo ni alin sa natural extract, mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, insulin, plant, insulin plant, noni fruits, mga kaki-5. Namin ni arang DTX 500, mga kaki-5. Ang tubo, yung mga pinaka-importante ni. Kaya ginakuha ni sa extract sang tubo, mga kaki-5. Ang DTX 500.
0: Yes, Clinica D3Bio. Kung gusto nyo magpag-ungipon nyo, kabudlay kung magsakit ang ngipon, kaki-5. Tanan, apiktado, do, hindi ka na mapakali. Ang mudo mo, gubagid, kaki-5, sumakit ang ngipon mo. Bangun na nga hindi mapag-on ang imong ipon, mag-Clinica D3Bio, hindi lang kay ngipon, tulaan, nagapanami pa sa imo brain, gapa-enhance, hindi ka mangin malipaton, kag ang heartbeat mo kakipay babes, maluoy ka mo, 24 oras na nga nagaservisyo sa inyo ang inyong heart, hatagin nyo man sang suplemento, kasubong sang Clinica D3Bio.
1: Correct, mga kakipay, te, Clinica D3Bio lang, may TC ya, paano? Ang may TC, alkaline vitamin C, mga kaki-5, binapabako dyan nga itong immune system. Ang mga immune system na nagawiyango na ginapaalam yan na mga kaki-5. Ang mga mango, mga kaki-5, nga mga immune system, ginapaalam yan para magkakilala na ikaw mo yan, makarecognize sa simo yan, wala mga kaki-5 na. Sige, amo na ang kabakod sang Power Trio, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, D3Bio, kag ang DTX 500, mga kakipebte. Din pa ka mo, Norma Store, arada available sa may Bago City, sa may Talok Bago City, sa Norma Store, mga kakipebte. Dira sa may Jewel Store, dira sa may Kabog, sa may Barangay Kabog, mga kakipebte. Available dala. Sige, ma-commercial kita na.
0: Sa ito pagbalik, kay headlines ko lang. Sad Movies by So Thompson. Ang kantang Sad Movies Make Me Cry. Kaki-5 Babes. Pagkakantahon karon sa aton yung mga KSS. Kag sa Libertad Public Market. Bantay presyo. Opo kay Kaki-5 Vincent Dominic. Corralde.
1: Sad Mobis. Sige, lantawon ta na ikag pamatian karon mga kakibayb ang Sad Mobis. Pagbalik na ton mga kakibayb. Tanbay!
2: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan

0: Okay ka?
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure, dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule may micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega 3, fatty acids nga amo ang nagapanormal sang aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
3: Tato si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo, nag-akuan ang akong sugar.
4: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
13: 66th Palarong Pambansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
14: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Las 5:09 na mga

0: Doktor sini ngapak pangalaga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nyo rin kayo pagali patal mga kakipaman Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagasuporta sa lawas batog sa mga pagpamatog sa cancer mga kakipaman. Tumors, flu, kaga infection. Nagatag sang oxygen sa mga cells kaga nagapabilin nga alkaline ang lawas mga kakipaman. Pag bulig sang arthritis, hypertension, kag diabetes mga kakipaman. Nagapahagan-hagan man sang joint pain. Kag nagasuporta sa blood circulation. Nagabulig man sa pagdumala mga kakibaba sang blood pressure kag blood sugar. Amo ni mga kakibaba makakampiyon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga organ damage mo mga kakibaba kinang lanugin naton. Dr. Pinoy Squalene Capsule ginapayo yan eh. Nagasuporta sa kidney kag liver health, nagadetoxify kag nagalimpyo, nagatinlo sang dugo. Daw ka ba tulad lang yung balang akong gina-dialysis ka. Kakaso makuwaon lang i-area mo ng dugo. Kag i-limpyuhan, kag ibalik mga kakivay. Amo na ang kung gina-dialysis ka.
1: Oo. So para malikawan ang dialysis, sa kagastuhanan, kag daw draado, amo na gila ng maintenance mo ya, timprano pa mag...
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Mga kakipay.
0: Paldo eh. Mga kakipay.
1: Hindi 5K ha? Kipay.
0: Mga 5K.
1: Mga kakipay.
0: 5K. 5K broadcasting.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakipay. Sa tanan ng mga pharmacy, malapit sa inyo nga lugar. Kung di gani, pangitaon nyo lang si Kipay Babes. Kaya talaw.
0: Oo, stop.
1: Stop. Why kita da?
0: Pagitaan nyo lang ko.
1: Mga kakipay, i-check nato ng patrol upon kay kakipay Vincent Dominic Horalde. Kagbantayan karon ang sad movies nga ginkanta ni Thompson. Mm-hmm. Nalipat ko itong ngalan niya kaina. Mga kakipay, pagkasubo gali ni nga kanta, pero i-feature nato na karon. Mm. Batunahaw nato na ang presyo sa merkado kay kahapon absent si kakipay Vincent. May nagatinunto sa iya sa social media. Kakipay Vincent,
2: K5 Balantay Mercado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino naga tinonto? Bay ko na labot.
1: Ang inyo problema.
0: Pero
1: ako na magkandidato ha. Kung ako magdaog, ang inyo problema. Inyo lang. Ang inyo problema, why na ko labot?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakipay Babes, Kakipay Robert. Ang gating nun to, pakalonta, bitso-bitso. Kakipay Babes, bitso-bitso dari. Pulo ang bilog, o lima. Kapisos ang kada bilog, Kakipay Babes.
0: Dala ka bitso-bitso para mampawan ang high blood ko.
1: Na.
3: Mampawan ang high blood pa.
1: Mo ko na pang bitso-bitso. Ang dua ka karton to sa kwan sa salakyan niya nga kapedi TX Coffee Mate. Batian mo muna kadagang ginatamyaw niya paldo na napirmi. Oo. Pero daw ay gid kuya ka bate nga mang libre sa DTX Coffee.
3: Ay.
1: Amo na nga ambal nga labala sa mga panahon, magsigbakas na lang kita. May bago nila ng mga suki, ha? Din ganin ng sa bata man, sa bata, sa Mandalagan, din ganin na active. Singko, Sir Bong, may active na kamo. Nahu! Okay. Hindi na lang ko magdulod, hindi lang ko magdulod. Perte kamo, tugin sa ilang adwa, perte mo. Oo. Luluwa kaya luluwa mata ko kadlaw sa ilan
0: ni. Hindi ma. No gano luluwa kadlaw na basta ko may nadumduman ka lang.
1: hindi
0: tululuwa mo.
1: Ang ako na nan sa active to. Kada pamangkot yung kay Bong Lumaino, yung may ara na ya. Una nga banwa, una nga banwa lin sa bakulod. May ara, may talisay. Pabatian mo muna sa radyo, di ba? May bago. May isa ka palang tuya sa dulaw, sa busay, may ilaya. May ara naman tilaya. Kagawad siya man. Gayom ko kung kaysa.
0: Ang pamangkot, kung nabalaan bala nila nga may ara ka na to.
1: Oo.
0: Kaya wala sila kabalo siguro.
1: Tintang ang isopi, ang isopi.
0: Bong! Liwat gano'y ka wag tadlong ang magkakanto kasi sa kalugan. Makoton mo kung may Robert Pakandola.
1: Hamakon mo sa Mansilingan, sa subdivision. Sulod ko to. Singko ma, may DTX coffee mix man ka mo niyo baligya. Silinga, oo. Singko ma, siling ka mo kakwa. Sila kay... Kirtik bakas ng tao ni, eh. Hindi na magbangbang nito, Phil. Oh.
0: Sa totoo lang, ang ako nga diskarte ka to sa sulod, sa mga subdivision. Ma'am, ang radyo na ni, pagwayo na na, kay Kayonta, kay Richonta, kay Kabalokol, ay naginayang stasyon da. Asa nga rin ko ni, sir? Hindi ko nangihatag nila. O pangapi ka mo, nanay, okay? Samtangin na kayo.
1: Batian mo, batian mo, batian mo, batian mo. Libre to, libre naman to, ha?
0: Libre.
1: Lihog ko karon dala di ane ka bitso-bitso. Amo nang paborito ko sa tanan niya kakanin. Duha ka bilog, isa imo, isa akon.
3: Bitso-bitso ang bala ko na kakipay.
1: Duha ka bilog
0: nang nagbaligaya bitso-bitso. Kung duha man lang ka bilog ipadala mo din na lang. Putsa na lang na.
1: Hindi ko na yan, hindi ko na yan. Bitso-bitso ako.
3: Bud-bud.
0: Bingkang pinalike. Ang gusto ko.
3: Ari, bingka yan eh. Huwag ni Kwan.
0: Huwag galitik.
3: Ang bingka yan.
0: Huwag galitik na.
1: Isugid ko pagid ko niya. Nga daw mapatay ka kadlaw kay Pai Babe. Iya isa yang nagabaligya man di sa takuling.
3: Si nanay ma.
1: Gaga dumduman ko kasi tanay kami sa GC. Post na mo kung di ko gagaga silpe. Ari wa. Paldo na naman no. Balos naman sa sinasir. Ari paldo ma. Dumduman ko may ang dua to. Nga paldo man to.
3: Tonya, ang aton kay Kipay Robert, lubo libertad na ni aton, ilay cartel na niya, gatpader na
0: na ito, ilay papawag. Sa totoo lang, ako ya, kapag may ara na na, hindi na napagilabti, kay ilan na na. Si Bong Lumaynoy, nambalang ko na, Bong.
1: Napinsar ko.
0: Hindi mo na ginapagilabtan, iningirian ni Bong, ambut silingon, may ara na na di.
1: Pilakadlaw, mas tinggit ni si Kipay, babe, sabi mo kung ano, Kipay ba, Vincent?
3: Ano?
1: Kung may ara na sa bago, may ara pa sa talisay. Pilakadlo ba si Memorosya na medyo malaga. Huwag na kayong kumilos ng masama. Napaligiran ko na kayo.
3: Susoko na tamang.
1: Susoko na. Bingkaw, galitek ko. Ang bingkaw, galitek. Pila na.
3: Bingkaw, ay. Huwag galike. Tapulo ni. Kagang aton nga nanson. Tulo man, kapiso, ha.
0: Tiyambot si Lingon na ning bingkaw na kay huwag galike, no na ya?
3: Ay,
0: ya.
3: Plane
1: ang tawag sang way galike gaundo na sa gaundo nga bingka. Gaundo
0: paldo na may sang bitso-bitso
3: naging puto siya ni nanay ang bitso-bitso. May putopaw kita dira, tag-baintin yung putopaw, kag may banana cake, bainchinko.
1: Kipay Vincent, tadi mo kalipatan na, sa tanan niya kakanin, suman ang nanamian ko, kag ang bitso-bitso. Kaya namian ko ni sila yung mga pagkaon, kaya kung magbugnaw, mas naganamit pagid.
3: Kakipay babes, mayari may matambyaw ni si Mami Dad. Mami Dad, dalib nanay. Nanay ni Major Binuman, narayari.
0: Si nanay.
3: Nanay si Mami Dad.
0: Mami Dad!
3: Mamedet.
0: May nga ganda mamedet.
3: May nga ganda na yo.
1: Damo-damo baligya yan o.
0: Galite ki Jay Blang eh. Gusto ko na inami Blang bingkan niya.
4: Hello, good morning.
0: Mamedet, may nga ganda.
1: Mamedet. Una ko nga pamangkot, nagpilang bingka mo nga galite.
4: Baligyaan ko si Sir Vincent.
0: Padahal ilan na sa'yo si Vincent, bali pulo ka piso sa akon, pulo ka bilog nga, bitso-bitso. Balingon ka uga, galing mo yung ligya.
1: Sige.
0: Balingon ko ya uga. Abi ko gani yung bitso-bitso, pati bitso-bitso, dalasa mo pa? Ma'am, maayong aga na si Imo, ma'am. Sino gani, ma'am? Sino gani?
5: Arlene Canoy.
0: Ah, si Arlene Canoy. Salamat, mama. Salamat. Pila na kay Baydan, ta? Iji, cash ko lang.
1: Hindi, bayri.
0: Bayri kay...
1: Kay Vincent, bayri, ha?
0: Bayri, Papang Vincent kay Baydan na magkali magbot.
1: Kauluyan, tagamay sila nga bagay.
3: Tagabito mo ni Sagay,
0: kakipagay. Ay, tagabito na ako, naga si Manwa na.
1: Namista ka gani, kuno to.
0: Ha?
1: Huwag ka ba, namista ka ako?
3: Tagabito ni Sagay.
0: Singala ko mga kanoy, hindi ako kaligo, nakapamilyar sa akon.
1: Huwag ka muno nga manamit adubo na itong handa si Mo.
0: Salamat kay Nanay. Taga Bito ka gali.
5: Bago lang ko iabot sa nakabot ko tulong ni sa aga sir.
1: Namista si Kipay Babe sa inyo sa una.
5: Namista
0: si Kipay Babe sa inyo. Sa una.
1: Anong gindalaya puli, ma'am?
5: Ay, wala lang kayo.
0: Why man ko to plastic nga ginadala. Nay, salamat gid nay ha. Regards ang to sa mga utod tatuya sa Sagaya. Salamat gid, pero bayripan kay Baydan taman lang kadi karon.
3: Sige pang. Ni na si Nanay Arlene. Arlene, no? Mayo man sa magkanta
0: kay Baydan.
3: Question diri kagang aton kakanin. Tagalog pa kay Babes. Dari sa Libertad Public Market, may banana cake, tabayin ching kompotos, kay Papang Jewel, Aridri, amigo ta, potopaw, tabayin ching ko. Pero kung mag-wholesale ka mo, bainte, pwede kig ka mo kayo, kagi arsada nyo, darabi, pwede kig ka bakaldi.
1: Mega great gani sa aton diyan, Analin Canoy.
3: Arlen, Kakipay Babes, Kakipay Robert, Arlen Canoy. Chang dito sa Gay, Kakipay Babes, Kakipay Robert. So far, amaring ang sitwasyon diri, masanag na ang Libertad Public Market diri sa may Mercedes Avenue, nagalanog kita diri sa may diri kagakanto diri sa may Libertad Public Market. Initanan nga ginapalamon, dala sa presyo, tanan nga atong nga kalingawan, ginadulong sa inyo sa Mighty Cedar Calabase Vitamin C, ginambal permi ni Kakipay Babes, Kakipay Robert, ang ginapainom-dom na permi na mayo ka itsura mo sa lawas, proti, o kung mayo sa ang imong lawas, ang aura mo, putsiringon ang imo ka kasudlan, ang imo mga immune system dira, ang imo mga kanda mga organs naton dira ga trabaho, ga function mayo, bangod sina sang ginainom naton nga suplemento ining klinika di Tribayo, klinika di Tex 500 kag ang aton Mighty Cedar Calcium based vitamin C kag kung magpangapi man kita diri upod sa mga kakanin naton kay ti iban na tamis na ti dinan naton kinanlan kalamay sa kape naton ining nga DTX coffee mix naton. Kuala, hindi niya para sa mga 3-in-1 dira nga damoy ya kalamay, hindi niya makapabulong sa inyo mataas nga sugar. Nag-enjoy na kamo sa sabor, maayo pa, may tendency kay ti damo na nga nagpamatuod nga tingin yung mag-inom sila yasang atong nga DTX coffee mix, maayo ang pampamuhin nila kagang ilang high blood contrabi, ang ilang sugar. Naga-maintain ng punara sila sa border kag naga-maintain lang siya kay Kipay Babes, Kipay Robert Samna na mo magpamatuod sa aton mga customer kag ng aton ng mga user dari sa may Libertad Public Market. Ang DTX coffee mix na ton available dira sa may Oliano store kung nara ka mo sa barangay Belmonte kag sa may barangay Sumag, sa may Shela Trading kag dari sa may Jimber Marketing sa barangay Takuling, available sa aton da mga ka K5 na to. Ay, maling aga kay Manino Mani, kay Satang Pariente, Little Bossing. Tutokin nito ay Meridian Ortiz, Meridian Chavez, Adelpha, kag Arnel, kay sa Paris, Itri, Mami Kis Itri, kag sa aton mga kautoran, dala sa may barangay Takuling sa Reganson, yung kag hindi natin matamyaw, maling aga, dala sa inyo may Refi, Ann, kag si Dondon, si Roland, kag si Giovanni Cordero, dali sa may Libertad, Public Market kag Joel amigo ta diri sa may barangay barangay Takuling Brook Santan amigo ta nga Andrea nga inya upo sa may Jember Marketing permi mag pulo pang api mga kakipag salamat ha upo niya sa patrol makanta patagalin no kakipag babes no kakipag Robert
0: makanta
1: ang sad movie isa ini ka kanta ni Sue Thompson nga taga Nevada USA nga natataho pa sang July 19 1925 napatay sa sang 2021 lang mga kakipaib kag siya ni nagkanta sang sad movies kasubo ni kay naang nubya gali nag isahanon nga maglantaw sang sini kay ang iya nga nubyo may ubra sil nga may ubra ko pero sang dito na sa sulod sang sinihan nakita niya nga pagsiga sang light sa abi nakita niya nga may nagpasulod nga duha ka babae isa ka lalaki kag isa ka babae nakita niya nga boyfriend niya gali kag ang iya nga best friend
0: nga
1: best friend niya pa ha kag boyfriend niya amo nagdate kag sa atubang niya pa nagpungko kag sang uli nagkisanay sila nga daw didto daw mapatay siya kakipay babes kakipay Vincent kasubo no sad kasub. Movies nagagawa ang sad movies actual gali nga movie
0: dili gali ang movie hindi ang movie to hindi actual. To ya sad siya gali na subuan samtang nagalantaw sa movie
1: yes kay nakita niya ang iyang boyfriend kag ang iyang best friend kay nagdate
3: kag ang ginalantaw niya kakipay babes cartoons and in the middle of the color cartoons.
1: Cartoons ang ginalantaw, pero ti nga sad movies.
3: Pero kakasubo siya, sad movies, kakipay babes. Oo. Tiyan mo lang istorya.
0: So, iya lang ang galing interpretasyon ng movies ni.
1: Oo. Ang cartoon.
0: Personal niya lang natabo.
1: Yes, personal experience. Ti cartoon, sininaya ka makasubo, pero ang masubo ang actual nga movie nga nakita niya. Nga nubyo niya upod ang best friend niya nya nagdate
0: nya kadadama man nagkadamo man do kanami man sang sining ilantaw di do kinartun man ni ko niya nga ilantaw do ini movie man nga ilantaw do subo ao
1: kadtaw ni Ma'am Winnie Dayon mga kagipe preply abi ang sad movies biki baby
0: are
1: na way pata na tao na aran na show alone sige saan ulit sa
0: they turned on the lights and
1: turned the projector on si Mita
0: pagsiga sang suga kita ko gid silang duha
1: na munang butin nun kita gid Sige, K5 Vincent, pasikaton sa Libertad Public Market sa kalye sang Barangay 40.
3: Sad movies always make me cry. They said
1: we
3: had to work, so I went to the show alone.
1: Grabe, with feeling.
3: They turned on the lights and turned the projector on. And just as the news of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walk in.
1: Sige.
0: Nakita ko ang darling ko gagang ang best friend ko.
1: counterpart tabi sa Granada, K5 Itan sa Alunan Relocation Site. Si Ma'am Winnie Dayon.
0: Aba?
1: Play abi K5 Itan.
6: Always make me Yes, I'm here to work, so I won't go to the show alone.
1: Winnie Dayon,
6: down the lights and turn the projectors off. And just as the news of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walking. There I was sitting there, they don't see.
1: Okay, thank you, Pipay Bitan.
0: Kwapo to. Sino pa?
1: Ikaw.
0: Ha? Ikaw. Oh, always make me cry.
1: Oh, sad movies always make me cry.
0: Sobrang sine. Always
1: cry. Sinanay, sinanay, sinanay, sinanay, sinanay, sinanay. Kapanahonan niya.
0: Oh, sa kapanahonan.
1: Sa kapanahonan. Sige, sige. Oo.
0: Bebe, bebe.
1: Oo, sige.
0: Aba?
1: Sige, Binay.
0: Always make me cry.
7: Di ko ako na na sir.
1: Lipot lang, lipot lang. Ara, may rescue, may to the rescue.
0: Rescue to the max lah. Be.
1: Be.
0: Ara.
1: Banat.
0: Oh, kampion, sige.
1: Sige lang. Tingo ba
7: eh.
1: Oh, sige ba.
0: Music. Oh, music.
1: Ara, ma'am.
7: Hello.
1: Oh.
7: I turned down the light and turned the good thing.
1: The chorus lang, chorus.
7: Oh, sad emotion. Oh,
1: grabe. Damo kay Jerilit. Oh, tama na kay gabasa na gid yang akon nga kwan. Gabasa nang bayo ko sang luha subong. O liog lang gabasa na gid.
8: Na mo gusto magkanta pero ti wala na kami chimpo.
1: Hindi niya karaoke. Mga sinadto pag ini aton kay wine background. Pariyo abi ka pang laba ka, gapanlihig ka. Pariyo bala kay Vincent. Ngara ka sa puno sang kahoy, sa duyan ka. Wala na niya background music siya. Kanta na lang dayon niya.
8: Atong bisyo dula, parigarilyo, inom. Mag-inom kita sa atong mga suplemento, ginalawang na itong nefermi sa dringa programa, kag-iban ito ang mga programa sa K5 News FM Bacolod, K5.
0: Ga-enjoy si Mama Gingging Serbilyo, si Mo, sa Gingsaga.
8: So far din sa atong celebrity K5 Babes.
0: Si May Dagay.
8: Atong mga kautoran na rin mga vendors na rin gusto gin magkanta. Pati wala na chimpo, iba na pala ko naman sa mga Pinoy. Basta kanta yan, di magpauli, K5. So po sa patrol, K5 Wilson Belliana, yan naman si K5 Vincent Coraldi para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Teleglos, K5 News FM.
9: K5 Balantay Merkado, balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
6: Turn the lights and turn the
1: kasubo man nga kanta man.
0: Subo, no? Salamat kay Kaki 5, Vincento Badek Bidina Coralde sa report mga Kaki 5. Kag sa aton sininga mga singer dira sa Sokwana sa Libertad Public Market. Dingang itaya kada kagaho niya may may tawag ng tanggalan niya.
1: But anyway, nag-enjoy ang aton ng mga viewers. Salamat gid. Binigit siya mga gurang-gurang daha.
0: Only and K5 balitang K5 sa umaga. Ayos, ayos, ayos. Salamat gid. Salamat, salamat. Dere kita mga kakibay mamugdo tanay. Samtang inahulat na ton mga kakibay ang aton sining patrol. Pagsulod di KK5, KK5 Wilson Villena, mga KK5 ha, ang aton sininga mga suke, kay Hendry Baterna, yara sa may barangay Pahanukoy, sa kay Gingging, Apelyedo Servilio Gang, sa Gang Store, sa may Puro Gonzaga, Mansilingan, may nga galanda, si Rico Baranal and Family, sa Baranal Etere dera sa may barangay Dulao Kampiyon. Kompleto tada sa mga produkto mga KK5.
1: Ang tiyanggin nyo hindi kompleto pag wala sang DTX coffee mix. Gani kompletohon nyo, hambal lang kamo di sa amin kipe babes, kaya tulungan naman kamo. Kapihan ni Helen Nobles sa Palma, sa Purok Maasin, Barangay Dulao.
0: Mm-hmm.
1: Sa pagpangapidra, nagapangapida, upod kay Rowena Villaran Irbito, Gina Purano, kag Stephen Woshawo.
0: Sa Adi Store dera sa may Purok Acacia 2 Barangay Pahanukoy mayo nga galanda Miss Marjorie, yeah. Nestor and Emilia Tabilona may nga aga.
1: Ma'am Sinaida sa San Roque kag si Mamarilyn Caranza mayo nga aga gida.
0: Aha, kag sakay paring Joel Flores kag Acacia di kona Kansi di Mansilingan mga kaki 5 sakay Fritz Carbajosa, mayong aga lang ang meat shop dira sa may kuana, sa may Adila sa Mansilingan.
1: Rayson Dico, Sandra Dison, kag sumuman kay Ma'am Vicky Gantalaw, May Dagay, kag Milin Joy Sidayon. Ara na si K5 Wilson.
0: K5 Wilson, Villena. Ano ning balita son nga daw kababalaghan son
10: News FM Kampyon, Kampyon Report.
11: K5 Babes, K5 Bro, Sad News. May aga na,
0: Bagay ka na, bagay ka na son, bagay ka na son.
11: Ano no?
0: Bagay ka na, bagay ka na.
1: Bagay kita. Pero daw may tatlo na taka minutos.
11: K5 especially sa atong katagpalamat din. Subo ni atong na balita, why di sa kababalagan niya natapo. Pero isa ka senior citizen, no? Ang report nga napatay kagabi sa naglugtang sunog, diri asunog, diri sa may Purok Maanyag, dos, barangay ay susunod sa Bacolod, naglugtang din sunog, pasado, last years kagabi,
0: kagabi
11: tupok, ginin sang kalayo, ang yara sa lima ka mga puluyan sa nasambit na lugar, K5 Babes and K5 Robert. So, ni biktima, ginkilala, inisang kay Rosa, magbanwa, nga residente masamo ang lugar.
1: Yeah,
11: so actually, yung tinguan pa ini sa K5 Babes and K5 Robert nga maupda na yung iya sininga ba na mo kay magwa sila na tani. Ugaling na alang-alang na sa dumay pader na porsyon na maglumpat na tani sa guwa kang pabilin ini ang senior citizen nga babae K5 Babes and K5 Robert kaya kinambalan niyang iya sininga ba na nga salbaro niya na lang iya kaugalingon.
0: Shush.
11: So napatay ini ang senior citizen na suffocate, nasunog kaga na upod kid sa sunog ni K5 Babes and K5 Robert ang senior citizen niya si Rosa karon nagahilipion ini si aming magbanwa nga amo ining bana ni Rosa kay ti imagine no black K5 Babes and K5 Robert ang halambalano no nga salbara na lang imo kaugalingon so
1: kasakit no
11: makapugit ini nga balita
1: matalikod ka
11: and bisitahan man nato ining lugar karon kay K5 Babes and K5 Robert ako si karon ang kahimtangan sini sa mga nasunugan dito sa may barangay Alis but dugang pa sini Why pag itatapos ang sunog, so mga kakipayb naton, maghalongi kita sa pagbiyahe, pagkuha nato sa aton nga buluyan, kahit dito sa may Lacson Street sa 17th Street, K5, Robert, K5 Babes, may isaman ka sunog, kaginas ang kaagahon, ubos mo taong balay, so si Keron taman to kung ano man sa sitwasyon dito sa lugar. So, so far, K5 Babes and K5 Robert, amulan na na yung aton, hindi madulong ang mga updates, no, masubo, kit.
0: Pila ka balay gito kagabi na sunog, Yasun?
11: K5 Babes, yes, K5 Babes.
0: Pila gito ka balay ang nasunog?
11: Kagabi sa may alihis, lima ang reported nga totally damaged kay Kevin sa Robert. O lima yung kabilog, kagabi may isa ka casualty. Eh, ang muling masubos. Kasi, senior citizen, may ang napatay kaga na dulaan sa kabuhi tungod sa nasunog kay Kevin sa Robert. So, ang muna na tanda yung ato ng updates. Gikan din sa patrol, naminaw kita tanang kay kasubo kay Kevin sa Robert. No? Nakabalita kayo na dulong sa inyo sa nakaalwa naman niya sa Mike ECD 3 Biocle Detects 500. Upod naton si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 Balita,
0: literal nga subo, gitya mga ka-K5. Kay may isa kakabuhi nga na utas.
1: Sabi.
0: Sa sunog nga nagluntad mga ka-K5, dira sa may Purok Maaniag. Barangay Alihis, kagabi gid lamang mga ka-K5. Last 5:40 na mga ka-K5, dire na kita sa atong sininga K5 kamustahan, matabid na kita sa antike sa sininga mga tinion.
1: Wala pa. Wala
0: pa. O mamugno kita kay waay pa mga ka-K5 ang atong sininga antike. Dire kita mga ka-K5, salamat gid sa aton sining nga mga suki ha. Ah.
1: Anabel Santisteban, Henry Abad, Cecilia Isulan dira sa Airport Libra Puro Kapalaran. Salamat gid, happy happy birthday.
0: Joel Store sa may Purok Busay Kabog, ha? Mr. and Mrs. Elmer and Rosie Zamora. Mayong aga lang ha. Kag salamat sa adlaw-adlaw nga suporta ninyo diri sa amon sa K5 News FM mga ka K5.
1: Oo, na buga pamati ha, sa Erlinda Lorion ka K5 Babe sa Kapihan sa Rufino Street, Barangay 39.
0: Oh, sila si Alvin Pereira, si Broco Alfredo Pereira dira sa may Top J Tire Supply sa Alihis. Mayong aga lang. Sige. Matrouble ka mo, makupusan ka mo, kadto ka mo to kay bulkito niyang goma niyo.
1: Ay, gali.
0: Oo.
1: Bulkit na ko pang
0: Top G Tire Supply.
1: Oh. Ma'am Carmen Tita Alvido sa Bangga Tutong ngayong aga.
0: Si Mama Janita Hibaler, oh. Si Juanita Luna, mayong aga lang sa may kuana, sa may Purok Riverside Zone 3 sa Banago. Si Charlene Montilla dera sa may singkang kay Wendell Choa.
1: Si Celia Banson sa Mandalagan kag si Jean Montesino Arroyo sa Libertad Market.
0: Dera sa Charin Store sa may Purok Busay, sa Kabog mga kakipayb, nagapamati kita sa mga. Available lang ito sa mga products. O, arala, matabid na kita sa antike sa silang matinon.
12: Gadubli o Jotao, kamusta kakipayb Belmar? Okay na nga.
13: Ayon. Goods na goods.
12: Okay, live kita dre sa pagpangalagad na silo ilo. Kagaupod ang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Balik siya mo dra, kakipayb Belmar de la Cruz.
13: Thank you, kid AVP. Check around taraman ang signal sa may Capiz with SM Jubert. Good morning!
14: Good morning, Sir Melmar. Kasi ito mga kapitan sa bilog ng Kikpabuha sa Visayas and Negros Island region. Matulutaway ang probinsya sa Capiz. Subo nga aga, makanaykan ang panahon pero mapa ang mga ka-K5. No, aga pa? Ito ang signal sa Antike. Balik sa inyo, Sir Melmar.
13: This time, i-check na naman ang signal ni Sir Michael Sakalibo. Sir, maayad-ayad nga aga.
15: Good morning, Sir Melmar, Antike. Good morning, Rojas, Bacolod. Sir ABP, good morning, kampiyon ng signal. Manayanaya kami di, ang amon panyimpo. Ah. Nakado ka sa Shane ako sa DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Antike.
13: Dito naman kita sa lugar kang katubuhan sa Negros Island region. Matamis nga aga, Daddy Babe, Sir Robert.
0: Matamis man nga aga sa imo ka K5 Melmar sir sa Antique mga ka K5 dere sa Bonda. Why problema kay ang kwarta sang una ginapiko ka ginapala. Subong ang pala ginakwarta na. Back to you Sir Melmar.
13: Sige, ready rin ang grupo. Lito na kita sa mga balita naton, mga nagapangunang mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, AVP, mga balita ta, sir.
12: Good morning, salamat kay Pabua Sir Visayas sa mga balita diri sa may probinsya kag syudad sa nga Iloilo. No, ginapadayon nga ginasisa kag ginaduso ni Second District Board Member John Mundihar ang ining 30,000 pesos nga reward money para sa mga makatudlo sa mga drug pusher sa ila sinitag sa mga barangay. No, kung mapasar ini mga kakipa bilang isa ka ordinansa sa aton sini nga mga kuturan, ang tanan nga mga residente nga makatudlo sa mga drug pusher, no, o kung mga persona na involved sa illegal nga droga, sila barangay ang posible nga makabaton sang 30,000 pesos nga reward money halin sa probinsya sa nga Iloilo, mga kakipa. Matandaan nga sang April 21, king pasar na sa third reading and under finalization ang ginaduso nga ordinansa ni Board Member June Mundihar, mga ka-K5 nga siya naman ang chairman sa Committee on Public Order and Safety. Sa dugang nga mga balita, ang update sa Frank Royce Barbosa case, mga ka-K5, wala wala pa ginakonsiderar sa sining Pabia Municipal Police Station ang ining lighter nga nakita, mga ka-K5, gigin turnover sa ila matapos nga allegedly nakitaan dito sa area kung sa diin na nasunog ining bangkay ni Frank Royce Barbosa. Ang panindugan sa Pabia Municipal Police Station nga kung ano man ang mga recoveries nga ila nakitaan sa unang pag-responde dito sa nasunog nga lawas ang biktima sa itong sining mga ka-K5 ang ila sini nga ginakabig nga vital kag importante nga mga ebidensya. Samtang nagapadayo naman ang pag-gather sa mga dugang nga mga impormasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI Region 6 matapos ka makipag-angot ang pamilya sa sining biktima nga good nga maimbestigaran separado ang ining kaso ni Frank Roy sa Barbosa. Kuning mga balita na mong diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antike.
13: Duroging nga salamat, AVP. Lito naman kita sa mga balita sa may probinsya kang Capiz kag syudad kang Rojas with SM Jubert. Mga balita ta, sir.
16: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa mong sa syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz, mga KK5. Isa ka mga mangunguma diri sa banwa sang Pilar gin nadakop sa ato matapos ang CIDG matapos ang ipapanaugan ini sang warrant of arrest, mga K5, kag search warrant sang nagligad gadlaw ni Judge Lorencito Diaz nga nagahupot sang armas si alias Doy, 43 anyos, mga K5, sang Santa P. Pilar. Na recover siya sining panimalay, mga K5, ang isa ka 9mm pistol, 31 kabala, kag isa ka magasin, mga KK5. Ah. Suno sa report, nakibot na lang ni siya, mga KK5, nga ginkantuan sang aton sininga, mga katapos ang CIDG, kaupo ng aton sininga, mga kapulisan sa Pilar. Ara subong sa CIDG ang suspitsado, mga KK5, agod pangatubangon ang nasambit nga kaso nga ginfile against sa iya, mga KK5. Samtang mga taga-hamindan subong po, bugal-bugal man, mga KK5, kay itumandok sa hamindan ang top 6 karon sa Philippine Military Academy talang dangal class of 2026, mga KK5. Taga-barangay Santo Rosario, Hamindan, Capiz, ining si Cadet First Class Cherry May Hiko, mga KK5, nga nakasulod sa subong sa Philippine Military Academy. Top 6 bago lang gina-graduate, mga KK5. Di mga pumuluyo, mga kasimanwa, kag mga pamilya, ginakalipay sa karon, mga KK5. Amo na mga balita, matulutawayan Capiz subong mga antike, no, sa amon sining sitwasyon as of this broadcast time. Back to you, Sir Milmar.
13: Salamat kid SM Jubert. Dito naman kita sa Kalibo, kag probinsya kang Aklan. Mga balita ta, Sir Michael.
17: Mga balita sa Banwa sang Kalibo, Habilog nga probinsya Aklan, ang Ligo Municipality sa Aklan Chapter, mga KK5. Nagpagawa subong sa resolution na number 3 series of 2026 matapos ang ginakontra ang proposed project ng katiklan na Buracay Bridge Program, mga KK5. Kaya ini ang ginasugid subong may madamo ang Nabalaka sa posibleng epekto din sa coastal kag marine areas dira sa isla, lakip na ang dalagan sa tubig mga KK5. Kagang maliban sa sina, may mga maapektuhan man nga mga mga boatman nga nagadala sa turista from Katiklan going to Boracay Island mga KK5. Pero ginhambal nila nga wala sila nagakontra sa development, basta masabat gid lamang ang environmental issues kag livelihood tang local communities mga KK5. Sa subong, hambal sang nasabitan nga resolution, kinaayo nila subong ang DPWH nga i-reconsider anay ang nasabitan nga proyekto kag siguraduhon ang environmental, social kag economic concern nga masabat anay bago ang nasabitan nga implementation kag proper consultation sa LGU mga KK5. Samtang duha na to niya mga balita, no? Ang tricycle driver, road rage diri sa Banuasang Kalibo, tricycle driver nga nakabunggo sang siklista, siya pang maisog, ginapalapitan niya ang nabunggoan niya kag sinumbag niya mga KK5. At again, kahapon sa Traffic and Transport Division sang Banuasang Kalibo, may penalty siya nga nagalabot sang 5,000 pesos mga KK5 kag magapasaka pa sa kaso ang nasambitan niya siklista. Katapusan niya balita, maayong balita ini kay Paldo diri sa probinsya ng Aklan matapos nga isa ka mananaya nag-igo sa loto sa 642 draw sa nagligad nga March 19 ng Philippine Charity Sweepstakes sa mga KK5. Ang gindagan niya 18 million plus, no? Isa ini ka mangunguma ng utang ni isang pamasahe para maklaim lang ang iya premyo mga KK5. Muna mga balita, di, balik sa imo antike.
13: Salamat gid Sir Michael. Lito naman kita sa piyak nga isla Negros Island Region mga balita natin Daddy Babes and Sir Robert.
0: Mga balita na Modria sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod in particular mga KK5 magnet karon nga ginabaton sang Bacolod City Tourism Office pinaagi sang madugo kon maduagon nga maskara dance performance ang pag-abot sang mga delegado sang National Private Schools Athletic Association Metro Presa. Luwas diri mga KK5 gin dugangan sang Bacolod City DRRMO ang mga water tank sa lima ka billeting area sa mga delegado sang Presa. Na kompleto naman ang City Engineers o Engineering Office ang pagkayo sang mga dalan kag mga mayor nga pagahiwatan sang hinampang mga KK5 kung ano man ang mga helikoton. So, siling pa ni Mayor Greg Gasataya, luwas pa sa nagpakita sang talento ang mga atleta, makabulig man ang Presa 2026 sa pagpauswag sang lokal nga mga negosyo, transportasyon, kag turismo sa syudad.
1: Sa iban pangit nga balita, stepfather ginpatay sang iyang amanak pinagi sa pagluthang, ginlampusan sang shotgun antes nga ini siya ang gintiro. Ang biktima mga KK5 ginkilala kay Lito Abordo 39 anyos kag ang suspect ginkilala kay Janry Macwell 21 anyos. Mayo 5 naginaway ang mag-asawa kabangdanan nga nagpuli ni sila upod siya nanay. Nagpaliwaliwa sa piyak ng barangay. Pagbalik, Mayo 6, nagkonfrontahan ay pagid. Dito kag napatay sang manak ang iyang stepfather sa Don Salvador Benedicto. Masubo pagid nga balita, isa ka senior citizen, babaye, napatay sang matrap sila sa sunog sang iyang abana. Pangangkatapusan niya ginhambal niya nga salbara ang imo kaugalingon. Ang muning ginhambal niya sa bana, nakaluwas, pero siya patay kay natrap sa sunog kahapon sa barangay Alihis, siyudad sang Bacolod.
0: Grabe, no. Lima man lang kabalay ang ginlamon kaga totally damage, isa ang kasualte. Salamat mga KK5, amo ni aton ng mga balita. Gikan diri sa Negros Island Region, kag siyudad sang Bacolod. Back to you, Antike.
13: Thank you so much, Kid Negros Island Region. Samtang rija naman sa probinsya kang Antike, makaruloy.
9: Balita KK5 sa umaga.
0: Areglado mga KK5 sa atong sining mga sister station. Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibaw sa atong sining mga sister station. Maanhok na kita dito mga KK5. Maano na man lang to sila. Kay diri sa aton kadamo pa sa aton sining heligaton. Salamat gid mga KK5 sa aton sining mga listeners dira sa may barangay Handumanan sa Totong Store. Dira sa Totong Store sa kay Ma'am Mereros Linggaya. Kay George Lauso, may nga galanda.
1: Ah? Doon hindi na ni makuha si Mary Rosling Gaya sa DTX Coffee Mix ni.
0: Terrible. Hindi na na makuha.
1: Hindi na mabangbang.
0: Hindi na na yan mabangbang.
1: Maria Tibawang, Dings Dilpin, mayong aga indang sarad, yung Sergio Natan sarad.
0: Aha. Grabe na rin. Lokan lagi,
1: Lot Lot Store, mayong aga.
0: Mrs. Anita Sibuko, dira sa May Olympia Alihis. Salamat gin sa inyong pag-upoda. Galagabong liang yung karaoke.
1: Thank you.
0: Nakatuon sa K5 News FM, Bacolod. Salamat po Rocco Isano. Dira sa Jade Store. Salamat gin sa mga pagpatronize ninyo sa produkto sa Klinika de Alternativo Medicina. Why na kita panahon, mga kakibay, may panahon pa pero hindi na ito. DTX Coffee Mix, kampiyon. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 Kuling Kobya and Cyro Banalbay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Ramil Oy, ako si Kaki 5 Babes Gantalao.
1: Para man si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakaligawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
18: akong tutunan.
19: Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
18: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
26: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
27: Ga! Ishoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: simple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
5: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
9: K5 News FM.
7: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
7: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungalo sa Webes Mayo 7, 2026. Makita kang babatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalan!
7: Balitang

0: 00003 sa mga barangay official sa siyudad sa Bacolod sa BCGC Labi. Sunod kay Councilor Homer Baez, Chairman sa Committee on Environment, ginaduso ang reorientation sa mga barangay official may kaangkanan sa RA 9003 kag gidiskus kaupod ang DENR. Dugang pa ni Baez nga matapos ang seminar sa RA 9003, igi-orient naman ang mga na-assign nga mga pangdakop sa mga pumuluyo nga nagalapas sa lagi. Paalayag pa ni Baez nga kumayara sa mga nadakpan nga nagapanghaboy sa basura bisaliin, pagadakpon ini kag mayara sa penalidad kag City Legal Office naman ang mga panguna sa orientation sa pagpanakop. Duha naman kaadlaw ang patigayunon niya reorientation sa mga barangay officials. Nagapanawagan naman si Baez sa kooperasyon sa mga barangay officials kag mga pumuluyo sa syudad. Ini si Gabriel Cardinalat, sir, para sa kapiyon niya.
1: Samtang Gilas Legends magapadulong sa Roas Capiz, may kampiyon nga balita si KK5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa patag sang basketball magapadulong sa Rojas City.
4: Ginanauman ang pagdagsa sa mahiligon sa basketball sa siyudad sang Rojas sa nagahilipit nga Mayo Jazz, samtang pagkapangunahan sa mga Gilas Pilipinas Legends ang isa kadako nga basketball exhibition match subong ang selebrasyon sang 75th Charter Day o kunang kadlawan sang Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, ang head sang RCCG, ang nasambit nga event ang may tigulo nga Rojas City 75th Legends and Champions Basketball Festival nga patigayunon sa Dingwe Rojas Civic Center. Iniya mag-serve nga main event sa series ng aktibidad antes ang formal nga selebrasyon sa kaadlawan sang syudad. Pila ka mga dalagkong angalan kag icons sang Philippine basketball ang magatambo kaangay nantay Mark Pingres, ang Pinoy Sakuragi, Jason Castro, ang The Blur, Ranidel De Ocampo, ang RTO, Chef Chan, ang Negro Sniper, Gary David, ang El Granada, kag LA Tenorio, kilala bilang Tiniente. Magasugod ang hapang alas 2 sang hapon, tugtob alas 4 sang hapon. Kung sa diyan ay mayara sa mga tiket nga magasugod 200 pesos tungto 350 pesos. Dugang pa ni Galagate nga ini nga aktibidad ang nagatuyo nga magkahatag sa lingguwahe kag inspirasyon sa mga pamatanon nga kapisnon kadungan sa paghanduraw sang kasaysayan kag pagguswag sang syudad sa sulod sang 75 ka tuig.
3: Kini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kalinawan sa Capiz. K5 News
1: FM. Akla naka-record sang casualty sa leptospirosis kag dengue. May kampiyon nga balita si KK5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nagsaka sa tatlo ang numero sang mga napatay sa leptospirosis. Alin sa 33 nga na-record humalin Enero 4, tubtob Abril 18, 2026 sa probinsya sang Aklan. Ang datos halin sa monitoring sang Provincial Health Office o kon PHO nga naka-record man sang 136 ka mga kaso sang dengue nga may isa ka napatay sa amuman nga periode. Lakip sa mga balatian nga ginamonitor sang PHO amo ang hand, foot and mouth disease o kon HFMD nga may 57 ka mga kaso. Measles rubella nga may 7 kag influenza like illness nga may ara 74 ka mga kaso. Angot sini padayon ang pagapahanumdom sa mga otoridad sa publiko nga maghalong sa mga balatian subong at simpusang tigilinite. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Samtang balay sang senior citizens sa Tobias Fournier Antique nasunog, may kampiyon nga balita si KK5 Eileen Magbanwa.
6: Nagadaba-daba pa ang kalayo sa sangkabalay kang naabtan dyan kang katapo ang Bureau of Fire Protection o kon BFP Tobias Fournier. Ginabanta alas 11:18 sa gabi Mayo 5 sa Poblasyon Sur Tobias Fournier Antique. Sa pagpakigangat kay Fire Officer Juan Dave Joseco kang BFP Tobias Fournier ang naging pahayag ng among balay ang ginapanag-iyahan ni Nilo Villanueva sang ka-senior citizen sa 65 anyos kaimawang anang asawa nga si Maria Susan Villanueva kag darwa ka mga kabataan. Suno kay FO1 Joseco nga base sa anda initial nga investigasyon sa kusina naghalin ang kalayo. Nagdangat naman sa second alarm ang sunog antes nga na-deklarar nga fire out last 12:04 ren sa kasanagan Mayo 6. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang otoridad sa kung ano ang rason kang sunog samtang nagdangat naman sa 480,000 pesos ang kahalitan.
7: Balita Regional.

0: Rijal sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: O plan paglilingkod ginpatigayon sa poblasyon uno sagay may kampiyon nga balita si K5 Ariel Lapas.
2: Nagpatigayon sa o plan paglilingkod sa barangay poblasyon uno siyudad sa sagay nga gipangunahan sa lokal nga pangulohan sa idalom ni Mayor Leo Rafael B. Bukiba kag Vice Mayor Narciso Guapo Habilosa upod ang mga miyembro sang sanggunian panlungsod Mayo 6, 2026. Mapasalamaton si Barangay Kapitan Inni Magno, ang punong barangay sa nasampit na lugar, para sa kayuhan sa iyang nasakupan. Ang nasambit nga inisyatibo naghatag sa nagkalain nga libre nga serbisyo para sa pumuluyo sang barangay. Nakip diri ang bunot sang unto, tuli, medical check-up, feeding program, libre gupit, kag iban pa nga mga bulig nga nagtuon sa kayuhan sang komunidad. Madamo nga residente ang nagpahayag sang pagpasalamat bangol sa mga serbisyo nga ginpalapit sa ilang lugar nga nakabuligid sa ila panglawas kag adlaw-adlaw nga panginanglan. Suno sa lokal nga panguluhan, ang oplan paglilingkod kapahin sa padayon nga paninguwas ng syudad agud mapalapad ang serbisyo publiko kag maglabot bisan ang pinakalayo nga bahin sang komunidad. Ginpasiguro man sa mga opisyal nga magpadayon pa ang among sini nga programa agud mas madamo pa nga pamuloyo ang mabuligan kag mapabakon ang pagbinuligay sa sulod sang syudad sang sagay.
3: Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News
1: News. Iloilo Mayor Trenias nagpasalig na handa ang syudad sa posible epekto sang El Nino. May kampiyon nga balita si K5 Jenny Kaoyonan.
4: Mayor Isa Trenias nga mangin preparado ang syudad sa posible mangin epekto sang El Nino phenomenon sa syudad. Suno sa alkalde kabahin man sa ginatutukan sang Iloilo City Crisis Management Council amo ang preparasyon sang syudad sa pamahog sang El Nino sa diin dugang paniya nagumpisa na ang survey kag monitoring sang syudad sa mabubuon kag sources sang tubig. Dugang pa ni Trenias sa kun magpadayon ang tig-init isa sa labing apektado ang supply sang tubig sa syudad. Nakahanda man ang Iloilo City nga magdugang sang deployment sang water distribution sa mga barangay amo man magdugang sang additional nga water sources para sa mga mangunguma nga isa man nga ginalantaw ni Trenias nga apektado kun may El Nino. Natala naman next week makipagsapo ng alkalde sa mga water distributors sang syudad agud mahibaloan ang status sa ilang water supply kag distribution.
5: Si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Samtang publiko ginapaandaman angot sa mataas nga kaso sang dengue sa Palawan, may kampiyon nga balita si K5 Grace Belostrino.
6: Nagpaalala ang Palawan Provincial Health Office o PHO sa publiko hinggil sa pag-iwas sa dengue kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit sa lalawigan. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH Mimaropa, umaabot na sa 1,206 ang naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan mula Enero 2026. Sa bilang na ito, 11 na ang naiulat na nasawi. Ayon sa PHO, mahalaga ang maagap na pag-iingat upang mapigilan ang pagkalat ng dengue at iba pang sakit na dala ng lamok. Kaugnay nito, patuloy na isinusulong ng health office ang kampanyang Alas 4 kontra mosquito at ang pagsunod sa 5S bilang pangunahing hakbang laban sa dengue. Kabilang sa mga ito ang pagsuyod at pagsira sa mga pamumugaran ng lamok, pagprotekta sa sarili laban sa kagat ng lamok, agarang pagpapatingin sa paggamutan kapag may sintomas, pagsuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak, at pagtiyak ng sapat na pag-inom ng tubig. Pinaaalalahanan din ng PHO ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at iwasan ang mga stagnant water na maaaring pamugaran ng lamok. Nananawagan ang tanggapan sa pakikiisa ng mga komunidad upang mapigilan ang pagtaas pa ng kaso ng dengue sa lalawigan.
5: Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5
7: K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
1: Duha arestado sa ilegal nga droga sa San Antonio, Zambales. May kampiyon nga balita si K5 Eileen Sanchez.
8: DTX 500 Morning Newscast.
9: Ayon sa ulat, naganap ang operasyon bandang alas 11 ng gabi kamakailan sa barangay San Esteban. Pinangunahan ito ng Station Drug Enforcement Unit ng San Antonio Municipal Police Station, katuwang ang Maritime Law Enforcement Team. Kinilala ang mga naarestong suspect na alias Tiger, 56 na taong gulang at residente na naturang barangay, at isang 32 taong gulang na lalaki mula sa Barangay Angeles, kapwa sa San Antonio. Nakaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover mula sa kanila ang 4 na heat-sealed na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 5.1 gramo at tinatayang halaga na 34,680 piso. Dinala ang mga suspect at ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, muling iginiit ng mga otoridad ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
1: Barangay Guys Secretary Kagiya asawa na kuhan sang shabu sa Bugay, Cagayan. May kampiyon nga balita si K5 Myla Balinan.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Barangay Secretariat ang kanyang asawa kasunod ng isinagawang raid sa kanilang tinitirahang bahay sa Barangay San Juan, Bugay, Cagayan. Kinilala ang mga suspect ni sina alias Osang, 54 anyos, barangay secretary, at alias Orlino, 58 anyos, kapwa mga residente ng nasabing bayan. Sa operasyon ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Cagayan PPO, katuwang ang Bugay Police Station, nakarecover ang mga otoridad ng 13 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 67 gramo at tinatayang halaga na 455,600 pesos na nakuha sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Na-recover din ang mga notebook na umano'y naglalaman ng talaan ng transaksyon sa droga, habang matagal na rin umanong minamanmanan ng mag-asawa na kabilang sa high-value targets. Matapos ang inventaryo, dinala ang dalawa sa Bugay Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako sa K5 Myla Balinan para sa
8: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang senior citizen ginlutang patay sa Chateau Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
8: DTX 500 Morning Newscast.
12: Patay ang isang 60 taong gulang na lalaki matapos ang barili ng hindi kilalang sospek sa barangay Napakaw, Chateau Negros Oriental noong Martes ng gabi. Kinilala ang biktima bilang si Bepar Adalim, resident na nasabing lugar at ilalang dead on arrival ng mga doktor matapos magtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa asawa ng biktima, palabas na sana ng kanilang gate ang kanyang asawa na bigla itong barili ng suspect na mabilis na tumakas sakay ng kanyang motorsiklo patungong timog. Rumesponde naman ang pulisya ng Chaton sa pumumuno ni Police Captain Benjamin Fuentes Jr. sa panayarihan ng krimen at nakipaugnayan na sa suko para sa isang malalimang investigasyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation at investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang responsable sa pamamaril. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, magamay nga pagsaka sa sweldo sa Region 10 ginkalipay sa mga trabahador. May balita si K5 Justoni Pagulong.
8: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ang manggagawa sa Region 10 ang bagyang pagtaas ng sahod ngayong taon ayon sa kanila. Malaking tulong ito lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, nasa 500 pesos kada araw ang minimum wage sa Category 1 at 485 pesos naman sa Category 2. Gayunpaman, marami pa rin ang nagsasabing hindi ito sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa may mga anak na pinag-aaral. Dahil dito, nananawagan ang mga manggagawa ng dagdag na sahod o kaya'y pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Umaasa naman ang mga manggagawa sa Region 10 sa agarang aksyon ng pamahalaan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5 Jess gusto ni Pangulong para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa Cagayan de Oro at Hingoog City. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
7: Balitang National.
1: Sa Balitang National, mga kongresista ang pabor sa pag-impeach kay Vice President Duterte, yara na sa 180. Hinpayag ni House Deputy Speaker Ronnie Puno, ngayara na sa 180 ka mga kongresista ang pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa payag ni Puno, suportado sa lakas CMD Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, kagiban pang ang mga party list groups, ang pag-impeach kay Duterte. Samtang akusasyon sa pagpangilkil kay Romualdez, ginpanginwala sang sospek nga si Franco Mabanta. Ginpanginwala ni Franco Mabanta ang mga akusasyon nga may kahilabtanan siya sa kasong robbery by extortion matapos nga madakpan sang NBI sa isa ka entrapment operation. Sunod sa National Bureau of Investigation na aresto si Mabanta kaupad ang apat pa ka mga individual sa isa ka operasyon kag nakuha ang 300 million pesos nga marked money. Ginsaysay ni NBI Director Melvin Matibag nga naghingyo si Mabanta sang 350 million pesos kay Romualdez kabaylo sang video nga imbolbado ang anay House Speaker sa mga maanomalya nga flood control projects.
8: Balita International.
1: Sa balitang international, Israeli Jew arestado matapos gintiklod kaginsipa ang isa ka French nga madre sa Jerusalem. Arestado sang Israeli police ang 36 anyos nga Jew matapos nga gintiklod kaginsipa ang isa ka French nga madre sa Old City sang Jerusalem. Makita sa CCTV footage nga samtang nagalakat ang madre, hinali siya nga ginatake sang isa ka lalaki kaginsiklod. Natumba ang madre kag nagpalagyo ang lalaki apang nagbalik ini kaginsipa sa makapila ka beses ang madre. Nakaangkon sang lagob sa ulo ang madre samtang naaresto naman ang lalaki matapos sang pila ka oras.
8: Balitang Sports.
1: Sa atin naman nga balitang sports, Oba Femi ginkilala bilang the next big thing sa wrestling. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
14: Kilala na bilang the next big thing hindi lang sa WWE kundi lakip na sa professional wrestling entertainment ang Nigerian wrestler nga si Oba Femi. Ang 6'6" at 310 pounds nga wrestler ang naglutos sa WWE legend nga si Brock Lesnar sa WrestleMania 42 sa Las Vegas sa nagligad lang nga bulan. Antes magsulod sa professional wrestling, isa siya ka standout shot put champion sang 2011 tuptup 2022. Kun sarin luyag pa niya sadto nga maka-intra sa World Championships kag sa Olympics. Nagsunod lang siya sa professional wrestling sang nakita kag notisyaran siya sang WWE sa social media. Para sa balitang sports, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
1: Kag sa atin naman nga balitang entertainment, Bini nagtambong sa sesyon sang Senado. May chika si K5 Ivy Cordova.
15: Nagtambong ang P-pop girl group nga Bini sa sesyon sang Senado kahapon Miyerkules, Mayo 6. Kabahin ini sa pagsuporta sang grupo sa Senate Resolution No. 370 nga tuyo kilalahon ang maragtasong nga kadalagan sang grupo bilang pinakauna nga Filipino act nga naka-perform sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Ginkilala sang Senado ang bugal nga nahatag sang Bini sa pagpalapnag sang OPM kag pagrepresentar sang Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Ang nasambit nga resolusyon ang ginpasaka ni Senator Bam Aquino. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang negosyo.
1: 12 ka mga individual instant milyonaryo sa Lotto. Nagbugtaw nga isa na ka-multi-millionaire ang 12 ka mga individual sa Pilipinas matapos nga nagdaog sa Lotto. Sunod sa Philippine Charity Sweepstakes Office, may napulo ka mga persona nga nakakuha sang jackpot prize nga 76.31 million pesos. Isa man ka individual ang nakakuha sang jackpot prize nga 40.61 million pesos kag isa man ang nagdaog sang 10 million pesos nga jackpot prize. Mga ka-K5, amoyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DX500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at lawad-daw. D3 Bio ha. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Iti bugit katama.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pina
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: 101.5 KK5 News FM. KK5 News FM. News
15: FM. Oras sa KK5 News FM Philippines. Las 6:29.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. KK5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kampiyon. kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
17: Kaghimay-himayon! Stand by!
18: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
17: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
17: Sobra!
18: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo!
19: Di pagprangka lang bala.
18: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
19: Inaiya!
18: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagadugin na!
19: Te, ano nang resulta sa kaso?
20: Hulat-hulat lang!
19: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
18: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
15: Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga ka-K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kaumahan? Ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, at Banwa Sambaco. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
21: Good morning, Foro de los Pueblos.
15: So, good morning, Negros Island Region. And good morning, world. Kabigya pa rin yun sa ni Power Do every morning. Ako si K5, Aljan Castan.
19: Naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
15: Well, mga ka-K5, hindi upod sa kumpas. hindi upod sa kumpas, pero hawak mo ang bit.
19: Hindi upod sa kumpas, pero ga-kumpas.
15: Sa ato naman, di ba ka ito nag-upod ka nung adlaw, di ba ka magabayin sa kalibutan, you're all updated about what is happening here, dari sa syudad sa Bacolod, tagsubong man probinsya sa Negros Occidental. Ano man ang ginihimo ninyo abroad, kami ni Kipay Eric Aragatamio sa inyo sa More Night. Good morning, kagada. Sa abroad, makita nyo kami ni Kipay Eric sa ato naman official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, 101.5. And of course, ang ato naman, nga official nga broadcast signal sa yes. Northern Negros, yes. 89.7. Sagay, kagdara naman sa Southern Negros, aga pa kay Nes Kipay Eric, nagsyada na to eh. No? Pagi naman sa aton sa nga Southern Negros, Kabangkaram, sa 102.9. Dari sa Bacolod, ang nagasagana nga signal sa 101.5 FM.
19: Yes.
15: Ano mang ginibo ninyo mga ka-K5, kami sa inyo nagasaling nga dapat we have to start the day right. Dapat optimistic kita kada adlaw. Sa mga utod na ton, nga may mga opisina! Ito halos nagahingapos ng mga klase sa iban. Ang iban sa inyo, guro, basi nagaburubarikutot pa. Basi iban sa inyo, marami, piyaturog na. Yan mga katurog pa tayo dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawundo dyan. Kabigya pa rin inyo, power to everybody. Ka-K5 Eric and ka-K5 Eljan. We are your double E. Eric and Eljan. Hiding at law is a wonderful day and a blessing to all of us.
19: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo nga mon Diyos, we thank you for this new day. Salamat gid sa kabuhi, sa paginhawa, kag sa mga bindisyon nga ginhatag mo sa amon. As we begin this Thursday, fill our hearts with your peace and guide our every step. Lord, we ask for forgiveness of our sins. Patawara kami Ginoo sa amon sala, sa amon na himo, kag wala pa mahimo. Sa mga tinaga nga masakit, kag sa mga huna-huna nga hindi maayo. Cleanse our hearts, O God, kag buligi kami nga magbag-o, kag magausoy sa dalan nga matarong. We lift to you our overseas Filipino workers. Comfort them in times of loneliness, kagkabay pa nga padayon sila nga makapadalasang bulig sa ila pamilya nga yari diri sa Pilipinas. We also pray for our teachers. Ginoo padayon na sila nga nagatagaan sang kaalam, pasensya kag gugma sa pagtudlo. Kabay pa nga mangin inspirasyon sila sa kabataan kag mangin dalan sang pag-uswag sang amon komunidad. Guide our family, dear Lord, and give us peace in our hearts. Ining amon ginaampo sa imubalaan nga ngalan. Amen.
15: Amen, kagamen. Sa ato naman mga top stories of the day, una kita sa balita lokal. Bangod sa isyo sa kobra, ha? Layo na yung mga kobra na ginatago nyo. Ang kobra sa CR tumla sa isa ka resort mga kakipan. Dog a plano subukan mabutang sang anti-venom vaccine ang local government of DSB. Para sa ako,
2: nami man.
15: Dapat gid nga obrahon kay hindi ta mapaktan mo. Layo nga da ng Don Salvador Benedicto kakipay bari.
2: And I think inang move sang kuan sang Don Salvador kay Pavel Jan nga mang injection sa sang venom that will be consistent sang ila slogan. Malo kang slogan sang Don
15: ano
2: Salvador.
15: Nila?
2: Sa mga slakyan bla?
15: No.
2: One step ahead.
15: At na. Why ka mabuntog? May bayaran na nagwala. Mabuntog. Pero butangan nila na sang anti-venom ang panawag tala mga antidote.
2: No?
15: Sa antidotes. Kontra sining mga magsingkagan ni venom inang dalit. No?
2: Venom na dalit niya kagang hingkwa niya. Ustral dalit do.
15: Dalit sa pagbuntog gabi sa manog.
2: No? Venom is dalit.
15: Ti, mayo man ang atika nga, no? Pero basta, atong nakita, eh, hindi mo ito pwede ang balon maninina. Kaya maninima, nipis na yan.
2: Kubra gito yan.
15: Banakon, panawag sila. Kakipay Miri, kululbaan, kaya ngunis ang banakon. Abi mo na yan, do.
2: Do pabo
15: lang. Pero banakon, amun na yung galihunin niya.
2: Okay.
15: Do, duga mo, something like, silko amun na galihunin niya. So that's why, kung maglagaw ko sa bukid, kabatikaw mo na yung banakon ba sinay? No?
2: Hindi gali pabo na.
15: Dong may ga. Do amo nang huniya bla. I-try ta karon i-research ang sound sa balakon, no? Mm. Kay ang huniya sina, do something like do kapispis lang dating. Pati man og sigliki pa biri.
2: Sound ang balakon is kobra.
15: Yeah, another na siyang nga kusa kwan pa lahi sang kobra. Rasa. No?
2: Okay.
15: So amo nang ginatanaw kag atong gambal yang maninina. Tagiya lang tiya ka resort ordinaryo. Atoy expert yang isog ilano ni
2: Kay Wilson.
15: Born to be wild yung expert yang nagatuon sa mga wildlife.
2: Kag itsura gin komparar mo.
15: Kalayo. Sa piyak kabahin. Dumduman niyo pa bausos matapos kung ano ang dalagan sang bata kag bira-bira, yabi kaki 5 Eric palagyo kag lagas ang kontra. Amo man ang lagas ang iban para makabawi man sila sa presentation takapon, no?
2: Yung tirada mo sa buk.
15: Ang Iloy sang minor di edad naging kastigo sa barangay Kabog. Desidido gid ang pasaka kaso para sa akon dapat suportahan. You know, number one, nakita na mo ni kaki 5 Eric kag kamo mismo will agree. Ang nanay blaban wa ga painit. Galibod gatipon kwarta kay ginapamedical examination niya sa Manila bata ya.
2: Okay.
15: Ining mga kabataan nga kulang sa pansin, gagapadayaw. Gagrupo-grupo. Why kamuya kabalo nga ang inyoging kastigo is a treasure para sa isa ka Iloy nga nagasakripisyo adlaw-adlaw.
2: Okay.
15: Kag ang kastigo nyo gali may balatian. Huwag nyo man panumdumang kung kamo man abisa mo na nga sitwasyon. Ano kasubo sa life nga doon hindi ka pagpagwaon ni nanay mo? Bagulang kagwa tong bata, nakastiguhan pa. Kagang bata, bangun hindi gusto guro nga mamadbother ang nanay. Gintago niya, gaginbully siya, kaginsakit. Sa sining mga why gidya pinanilagan ng mga kabataan, no?
2: Kaya dapat na rin mga kamaginikanan sa mga kabataan ng pangkastigo. Bla, taugon yung kabataan nyo, papungkol.
15: Kabay patali kung makita nila ni video, hindi ko yung magpati kung ikaw nanay, hindi mo kilala bata mo to mo.
2: Lain naman si mag-i-consentiron. Blablang, nga muna, kay misi nga may masakit ka, malagaw ka pa.
15: So, dapat sa mga nanay, ipamatiway kami sang plano nga mag-offend o magsakit sa balatyago nyo. But this is an eye-opener.
2: Eye-opener ni sa atin.
15: Like, gayang tagkabataan ka, malukag isa ka kipa Merrick in the family, there is what we call black sheep. Yung bisan na, no, natong laygay o tok malingag. But, kumpadi, like, gayang tagid, parang at least, hindi ba sila makahalit sa iban.
2: Correct na.
15: Kung may ging kastigo. Nagaybi ang Iloy, si Lola Guro, hindi ko may imagine ang yasinggitan at the age of 70.
2: Grabe, no?
15: Ang Lola nasunog sa sunod sang ilabalay.
2: Naaway siya kagawa ang gabi. Ang kita mga last G's pa mga ito.
15: O ayhan ang mga taong opo dito to.
2: Galing kay mga last G's kay Pabilyan, tulog na yang may mga Lola na. Tulog na yan.
15: Kag labaw sa tanan ng last G's na yan, muna yung mga magic aurea sa mga masako na mo.
2: Why na? Ay, stop na.
15: Sa mga magic aura blast.
2: Amo na
15: na. Masako na sila yan.
2: Sako na damang damang.
15: So, 70 years old ka si Lola, patayigid sa sunog.
2: Ay, kaluoy. Ito
15: ba siyang report sa sunog balay? Check tadi karong kay Berto Gakit.
2: Berto Gakit.
15: Look, isa na mga tabinas ko kay si Lola Bertabla to panulay na mo.
2: Mayroon ni si Berto. Kay Gakit, kay Ilonggo. Kung Tagalog ni si Berto, mula ka siya. Berto Bakit?
15: Ay, galing ka.
2: Okay, Tagalog. Di galing kay Ilonggo sa tigakit lang eh.
15: Gakit lang. Okay.
2: Tagagimaras mo.
15: Sa piyak kabahin, sa ibang pangabalita lokal, ang Gumersindo Garcia Senior Memorial Hospital, di naman?
2: Kabangkalan.
3: amo na siya, di na siya nandiyan na hamtang.
2: Lapis Plaza, Tubangkit Plaza.
3: Amo sa gumersindo. No,
2: nandong daan nga ba live lang?
3: Kaya ang Drea sa Entrada, paglapas before Biniquel,
2: district?
3: Daw Psycho District Hospital
2: Lorenzo,
3: na.
2: Lorenzo, Dicena, Psycho District Hospital.
3: District. Dicena, gali na middle name.
2: Tika hindi ang mga Psycho, ang ilang middle names na Dicena. They are the descendants of the Dicenas from Cawayan.
3: Sudbut si Kalong Galiwang, big time ni mga Dicena kag Psycho, sila ano ni Gali?
2: Sila ano na, okay. Sila na siyang mga...
3: So ang gumersindo, gapangsyon pa ni Kagipay Berikway na?
2: Gapangsyon, it's a small na hospital. Nga,
3: iya kang government run,
2: ha? It's a government run. Pero daw tertiary ka hospital.
3: Basilig ka tertiary, ang guwae sa nito, daw infirmary. Ano ba yung infirmary?
2: Infirmary daw, kuwabla daw health center.
3: Ah, correct, correct.
2: Although nga, medyo ko sa ulihin, may mga
3: doktor na... Amo ni di ka kung di ka tubang kabi, amo ni sa plaza, andali nga side?
2: Hindi, going ka Bankalan, ang plaza mo, kagang daan nga City Hall, sa wala?
3: Kundi mo, o wala?
2: Ang sa tuogid mismo, ang immediately sa tuog, sa corner. Makita okay. Na daw daan nga balay. Daw okay. Daan nga balay.
3: So, ang plano kuno nila is i-rehabilitate.
2: Actually, dugay na niya plano. Actually, hindi nga balita nagagawa ni Nagligad Pangadlaw nga kay i-plano.
3: Iti-cover
2: na,
3: nila.
2: Iti-cover nila.
3: Iti-imbis sabing iti-cover nila. Okay man eh. Ano local government guros ang Kabangkalan ng Padlagan? Pero may district hospital taway not dito na lang naging Buligan nga i-develop.
2: Ang masubo lang si Nikki kung i-develop sa Kabangkalan ang gumersindo, dito sa Tabugon may hospital to nga dako. Nga iyagi dyan, Kabangkalan City Hospital to?
3: Ti nga hindi amo to ngaton nga i-develop.
2: Correct, kaya nga kay ato siya sa babaw mo. Ang kay total may ari ka man sa ubos.
3: Ang punto naton is may ara ka ng mga daan hospital, i-create na dire hospital nga dito kulang man lang pasilidad. Kanugon man lang gyapon. Hindi kinangla. Ang ato niya is wala tayaga question sa ila logic. But more on the practical aspect ang aton diskusyon.
2: Kay actually sa mga studies ang ginubrad sa una sa kabakalan.
3: Hindi mo kinanglan kung damo hospital mo kag puro lang kulang-kulang ang serbisyo kay useless man lang.
2: Tanaw lang hospital sa Kabangkalan sa proper ha. May private nang isa ka hospital. Ara si Gumersindo nga maka-respond sa emergency.
3: Okay.
2: Kasubong nila ang status ha. Kag ara si district hospital. Pero dito sa bukid nga tutong Kabangkalan City Hospital sa Tabugon nga amuto ang gakinanglan kiti bukid do malayo.
3: Nga wala to yagi tagaan atensyon.
2: Wa ay gintagaan atin. So dapat amo tong
3: gisa po. Sino na sinayaw?
2: Ang City Hospital ati sa type mga psycho pa lang ang mga time
3: niya. Di na pa ni paigad na niya ang politika. Kaya ako yaga pati kasi mas amo ni gusto sa mga... Hindi mo lang ka, si Mayor Miranda is the voice of the IPs mo. Sa Kabangkalan? Tidito, panlagado na pa sila sa syudad ko may atutos lang alapit.
2: Kadako sang Buleg, sang Tabugon Hospital ta, nga iya sang syudad, tungkol kaya nga sa bukid, kipa dyan, why means nga magdalas lakyan?
3: Amo na ganing ginahambal si mo nga... Kabalo kang time is of the essence kung kabuhi ang ginestruyan pa.
2: Correct, correct.
3: Di ko matravel ka pa sa bukid, paus-us di. So why not amo tong i-develop na ton?
2: Kaysa ubos, total may mga facilities man sa ubos.
3: Ay, hindi man siguro ba si Mayor tunan niya man ha? No. No? Because our mayor sa Kabangkalan, he represent the siya ang tingog sa masa mo.
2: Isa pa na.
3: Di karong kung ikaw ang tingog sa masa, dapat masa you are going to bring the government services closer to the people.
2: Correct na, correct
3: and
2: na.
3: That's the reason why, nga may Tabugon Kabangkalan Hospital, kahit dito, parang layo. Karon ano lang ato to subong?
2: May ara man ang hospital, ga-function man siya, pero kulang bala pasilidades.
3: Tingnan hindi na ito na pagpunan, parang at least bala, hindi, ang dito nga part, hindi na magdinaguso, pakadto pa nis dalom.
2: Correct. Because you will be servicing Tabugon, Pinaginpinan,
3: mga layo na na yung lugar. No, ang ginestudyante ng travel time.
2: Dito ko dito kayo, nami giding. Nami giding posisyon ko dito.
3: Kung sa gumersindo, nami man. Nami man ang i-develop na pagiging gumersindo. Pero why not i-develop na ang existing anay? Kayo may ara, inaya mga... pila ka mga pananawan, opinion sa atong mga kauturan na nagaulikin sa mga tao sa kabukiran. Kami kabukiran. Amo na nga, tunti, kabalumang kita nga ang tagipusuon ni Mayor Miranda para sa mga taga-bukid. Hindi ka lang may hospital sa bukid, hindi mo pag-develop. Uli nga pag ato naging yan ang mga tao, ito mga, ang aton mga palangga, ng mga masa, nagapalangga sa aton. Ngabisa nabuyan mo yung 1,000, ikaw ganyan piliot nila. So, amo niya dapat ang aton nga alagaan, gintutudo. Tinga nga dalon, panlagan nun, tapos layo sa syudad.
2: Tagdako, bulig, kung saan sa bukid. Gusto nang imo na nga posisyon.
3: Hindi, blaka kay Pabirik. So, ang gusto sa gobyerno is to bring the government services closer to the people. Karon may ara na serbisyo kung kulang-kulang na karon madlagan gyapon sa lalom.
2: Tapos magumersindo, kakagagutok na sa gumersindo eh.
3: Wala parking area.
2: Wala parking area. Kagutok.
3: Kung kaysa dapat mo man natunan, wala tanahon mga pros and cons, ina ang ginahambal ta ini. Amo ining sentimento sa mga tao nga tutos bukid.
2: Tapos kung magbahang ka mangkalan, lubog na, floating restaurant na gumersindo na.
3: Yan panawag na sinapila ka. Labutangan ta, no? Kundi may rakita nga mag-inatawag mga rubber boats. So doon tayo butangan ng mga pasyente palutaw.
2: Hindi mo man nag-ulan. Subong plas ka daan sa Sabado, Domingo, ni may bagyo nung sulod si Gloss.
3: Ha?
2: May bagyo ta? Namo ning gagobo. Timing ko pa ugas.
3: Sa piyak bari mga kipag dali unta ni kay oras tigra. Basi mawilita. Sa iban pa nga mga balita nga dapat natong tutukan karong adlaw, ang Bacolod mga ka K5, no? Nagpatawag si Councilor Homer Baez
2: okay.
3: Para reorientation.
2: Para sa
3: reorientation. Hmm. Kun ano bala ining Republic Act 9003 bla ka kipag dali.
2: Ha? Cleaner Act na.
3: Chuk, but sige sa solid waste management gapon. No? Mayo man no.
2: I don't know.
3: Di, nagpatawag ni, kay nga may i-implement ng syudad nga dakpo na nila ini mga way nagasunod sa aton sa ning solid waste management kag Republic Act 9003.
2: Dumayo ho. Dumayo.
3: Mayo nga gina-diskusyonan
2: ni. Dumayo nga move ni Councilor Baez kay wala pa diskusyonan ta na. Do namin na.
3: Very okay, good. Ang mga kabarangay pinatawag ni Ikolo, ang Republic Act 9003 is the Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
2: Di namin na. It's about
3: the... Apo ni siyang landmark sa ngalay nga nagabalay sa sistematiko, komprehensibo, kag masiling naton bala, pang-environmental, ecological, no?
2: Okay.
3: Na Solid Waste Management Program.
2: Mm.
3: Ti isa sa mga ginabantayan ta is the waste to energy project sa syudad.
2: Namin
3: eh. Ng number one naton niya concern, dua, no? Benefit practical ba ini para sa syudad sa Bakpin, biya nga ton di mo. Practicability,
2: okay.
3: Necessity,
2: uh-huh.
3: And beneficiality.
2: Ay, dumayo na PNP, oh. Dumayo na, I like that.
3: You like that?
2: I like that.
3: Practical ba hindi para sa aton niya? Yes, okay. Kaya masurahan ta, rada.
2: Okay.
3: Sige, no? Ikadua is... nisisidad bala. Nagkakadapat ba na subong?
2: Correct. Pwede gini.
3: Karun pa dalman ta na. Let us talk about WPPNB.
2: Namin naman na. Which account savings? Oh.
3: PNB. Practicability, necessity, and beneficiality.
2: Equals ha? Savings.
3: Oh, hasi no?
2: Savings.
3: 2028. Ang 2028, kanina mo ning may dako nga...
2: Tubla?
3: Ang, ha?
2: Tubla?
3: May daku. No.
2: Ay, kasad siya.
3: Ang balila sa ulamon ni mo. Pagbalik na karoon ba, Team Song? Basta! Pagbalik na karoon, Kaki Paverick, ang Team Song ta, abyo mo, no? Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat.
2: Basta mo lang na siya.
3: Kumpas ng... Kaya subukan kumpas do, isa lang mo.
2: Udo ka, pagkabunahol ka. Ang, butchug.
3: You know what I like in watching orchestra, Kaki Paverick.
2: Namin orchestra na.
3: Ang orchestra... Abi mong nagadala kang doktor, no?
2: Kandaktor.
3: Hindi yung siling nagatukar. Like ikaw, abi ko. Ang sikat sa orchestra is na kandaktor. Nga gamo ni siya. Wala mo na.
2: May ang mistake pa na siya nga gamay. Pangapot siya mo pa niyo.
3: Gamo na. Nga kakita mo rin ka muna.
2: Tapos hindi ba pili mo. Hindi gamay ang stick. Kaya kaptan mo muna. Kundi hindi mo kaptan mo muna. Dua sala.
3: Nakadamo. Hindi mo na malayo. Nga nga muna yung mo, ginistorya sa bunga.
2: Tigay daw gadugan lang.
3: Ang guwaya sa bunga mo. Ang guwaya sa bunga, hindi liya kay duwit. Wire.
2: Nagipo kang ulo ko, kung naano yun naman.
3: No, ang orkestra sa bunga, tukar na.
2: Tukar na.
3: Pa?
2: Full volume pa.
3: Kaya kang lahat siya na, ya. Kaya ang tukar doon isa lang. Ang ilakanta para sa lang tanan mo.
2: Pariyo.
3: Pipiripipip.
2: Oh, round 2 na.
3: Pipiripipip. Ang sa round 2 na rin.
2: Pup, pup, pup, pup.
3: Oh, sige, biya mo na yung motokar ako.
2: Wala na. Orkestrato mga K5. World Trade Economic Council.
3: But siguro ng orkestra. Orito ang si sino ka di ba kantar? Si Yuyoy Rebellion, ha? Nainam lang ang ano mga hayop na kumbo. Patukar na na ipagitaw na karoon.
2: Kitan, pagitaw no? Ang hayop na kumbo. Basta kakapot na siyang
3: pero, you know,
2: stick ka muna.
3: It's very important that we inform the people kung anong mga benepisyo kag anong hindi maayos ini. Do the pros and cons bla. Kabalokati, ang Team Song sina is hawak mo ang beat.
2: Hawag
3: kumpas
2: ang beat.
3: Ng, pero basta hawak mo ang beat.
2: Amo na niya.
3: Amo na siya.
2: Dapat
3: sa piyak ka ba? Dali na lang. Ba commercial na tayo yun. Isa iban pa ang mga balita ang sudukan. Takino ka na mo pati sa istorya. Ang kipag Eric. Naku na mo si Mundumduman sa bungad lang. May 23 anos kang babae. Dakpan sa may bust operation. Niligara na. Pero dito ya sa area sang Don Salvador, stepfather, pinatay sang stepson kag ipabirik.
2: Duro, init-init siya. Ano,
3: grabe, gano'n.
2: Nakakalain sa mga balita. No?
3: Kag, gapanawagan ta sa Basiwa Primewater, mm-hmm. sa Tagdumalahan,
2: mm-hmm.
3: palihog ko, hindi na nato gariklamo, subong ang pilakotod, na kabase may kulang, kulangan kita supply tubig. Mm-hmm. You know, si Kantam lang ganitin tubig, di o, di sa may dalans tubangan sa Bangko di Oro, sa Rosario, naglumoto, na kay nga, bilog, at laway gamalang karsada, pamangkutan na, mm-hmm. ano ang nagakos na, kaya kung pamangkutod mga tao, siya linya ka Basiwa na da,
2: ang nasubuan ko, ginlabay labyan ko to kahapon si Real Jan.
3: Kita mo man?
2: Kita ko ara, sige sila pump sang tubig kaya ginakuha nila, pump out, no, ginaubra. Mm. Tani lang bala sa prime water, jutay lang buot-buot bala.
3: Mm.
2: Kung magpump ka sang tubig, hindi lang pag ipump nga ipaagwasa mo sa dalan, kung hindi mo taga na sang hose ng adako kag i-diretso sa tamburong,
3: mm-hmm.
2: di kung hindi maglaptas sa dalan.
3: Correct, Mayo.
2: Ang ilay ay pump ng bahala ka na. Ako din makadong tubig.
3: Ang guwaya, pasuyupan ka lang daya.
2: Oh,
3: kasi
2: hindi
3: ba ito yung basiwa? Basi construction to ya.
2: Hindi, basiya to sila to prime water kid.
3: Hindi na yun.
2: Dara sa may buyog, dara sa corner kid siyang Lizares to nga kwanto.
3: Ah?
2: Ato ba sila yung magkakalumutan ng tubig la?
3: Tood ka? Di sige, check
2: na bin. Ko ka sapon. Kasi kung in-checker ko gin.
3: Tanawon tali kay pabalikan tato kay Wilson. Kaya nga itong purpose, pinapakamotorista dang madanlog ka madisgrasya. What if karoon damos lang kaya ka malapakan kay mo truck?
2: Mm-hmm.
3: Ha? Ang pamilya mo gulat si imoto, nami daladala mo motor, nami ang imo sini daladala gali kay lumuton ka sa dama dalung kay mo ya.
2: Inang culture o bahala na ba basta ga ubra lang kami, bahala na kay ubra namon. Kun hindi ubra nyo tayo, butangin na sang tubo para nga hindi na dama baha ang dalan.
3: Kag sa piyak kabahin, tutukan taman karon sa iban pang development, may shooting ka pon sa Tanisay ang development to kay isa sang gulo gid tan auto ining si Jesus ay ibang gari akid no ang alam to sang biktima si alias Jesus mo
2: hindi naman to pwede islan
3: na si Jesus alam islan ta sa karon si Iscariote to no
2: si Jesus to gintiro
3: oh gintiro ang si alias Jesus sang Tanisay nga ginatanaw nga basi isa siya sa may labot na sa pagpatay sa mga burnalis to pagsunod sa mga burnalis to
2: lang ang libibo yung Islam nga si Ethan Gintiro tiki si Jesus to yung alam niya
3: tiya mo ni Kato ni Baloon karon sa ato naman yung pagpanagin mga KPM on the national scene.
2: Are.
3: Ang nadakop bala nga si Sinugan itong vlogger blas ang Pinat ano to
2: Pinat Gallery
3: Network PGN ang pangalan niya si Mr. Mabanta to may picture ni siya nga upod sila ni PBBM
2: kaginambal ni
3: upod sila I don't know EI man pero ang report kina Balanta supporter ni siya ni President Marcos.
2: Actually he was before the media manager of BBM tapos inambal ni Anticler ngayon hindi niya kilala ni BBM amo nang guluwa subong
3: hindi upod pa sila din really to gani
2: tigin supalpal si Anticler subong wasag naman ni what
3: chungwa niya o kung nag BBM ang guwaya sini daw si Kwan Bla daw si Jam Magno. Si Jam Magno, Duterte, ginaya sa una.
2: Duterte.
3: So, ulihi, I don't know kung anong akumpas ba niya ginagin.
2: Lain mo itong hawak ng bit.
3: Hawak ka bit. Pag bit siya mo niya, sa'yo luman sa kay Marcos.
2: Kay Marcos.
3: Di subong, amo maniguro. Si... Basalin, iyabaliskan ni. Halin kay Marcos, sumayo sa piyak.
2: Ang masubo lang, kay gindinay ni Claire Castro, nga hindi niya kilala ni BBM. Hindi kilala ang imong close friend gili nila ni.
3: Bisitahan ta to karon ng mga friend sa Strait of Hormuz. Kamusta na sila?
2: At sige ka dyan nanay.
3: Di ka gapong guro. Ginpalupadan naman to sa Iran sa missile ang duha ka battleship sa Amerika. That's why nga nag-isol. Mapost ako ng shell break mga kakipari. Ayun ka ba isa ng program na sa DTX Coffee Mix. Kakapi ka na nakadetox ka pa. Pagbalik ta, hawak mo ang beat. Mabalik kami ang oras sa K-Pag News FM Philippines, Lasay 54 sa aga.
2: Stand by.
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng mic. Kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Ganto ta sa extra benefits, boys, sa D3 Bio.
23: Na.
22: Kung pala inom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba? No? May madamo pa ng mga extra benefits kung pala inom ka sa D3 Bio. Amo ning naka-nami mo? So, kung lang tawo na to, Sir Boy, ang damo na yan nakatry nga nami gidyan di Tribayo, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang di Tribayo kagoan, DTX.
6: Amugin ang tapat, kid.
22: Now, di Tribayo, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
6: Kung sensitive ang insulin. Kung
22: sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imo nga selula.
6: Kampiyon.
22: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, Sir Boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
6: Kaya tagagwa sa insulin. Ano mong efficient ang insulin?
7: Idulong niya dahil.
6: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
22: So, meaning pa, kung pala inom ka di Tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
7: Correct. Di Tribayo, Sir Boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
22: ginabutom. Luya na ang diabetes.
7: Luya ka. So magtumar kita sang di Tribayo kada adlaw may diabetes ka, hindi ka gutumon, Sir Boy. No, dugay kag tumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
21: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
6: Kuba kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, giniiwasan kasi imong mga upod. Oy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti anong kanon kung maluya ako kanon. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
23: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, Sir Boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kay sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kaglain pa, hindi mo ni sila yung iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL, parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So, mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio, iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL. Because
22: pag mag-oxidize, plaque gina.
23: Plaque ang resulta.
22: Mabara gina ya.
7: Mabara gina siya.
22: So, the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
23: So, kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
6: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
22: Ining mahimong nitric acid. Lanes. Mahimong 8 lanes.
7: Malapad, Sir Boy.
6: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Keep free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Kay ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
22: may
6: high blood ka,
22: may problema sa karason.
6: May problema sa karason, D3 Bio muna.
22: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio muna.
21: D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Ana. Before problema ko, gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health. News DTX 500. Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Answers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
1: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today.
2: Playtime Entertainment.
0: Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM.
4: Foro de los Pueblos. Panikita sa Atrebanyo, pampalagin mga ka-KPM ang oras sa KPM News FM Philippines. Dala sa inyo ang D3 Bio. Hilan at sipon kang trangkaso. I-klinika D3 Bio mo.
5: Foro de los
4: Pueblos. Now, sa Atrebanyo, mga utod, gergupon sa mga law. It's Thursday. Yeah. No, Webes. Pero ano-ano, yung may libre kita. Na. Actually, kag-ipemirik, ang inadlaw sa mga inong ginabutong na lang kaginaguyod. Webes na, sa saan? Ulan talag Lunes.
6: Lunes nga nagambat ang beginning of the week. Subong ma-end of the week naman tabuas.
4: Yes, no? Karon las 8 may kopod na ton ang mga estudyante sa West Visayas State University who conducted a study, no, about digital operation. And ang ila sa nga naging subject matter, kagang ila ginimuan sang study is K5 News FM, digital sang Iloilo. Kagbangod sang ila ba namin nga study, gimpatawag sila sa Ateneo, tagipatawag man sila gani isang scoop, isa manika school. Okay. Pero ginpili nila is dito sila sa Ateneo during the celebration sang Digital World Blah. Isa sila sa mga nag-present.
6: Ah, last week, last month.
4: So that was May or April, no? Tibal on tari karon kay mga nag-conduct sila nga study. Daw gin-recognize ginang ilang pagtuon. And we're so very happy nga ang ilang nangin sentro sa pagtuon is only K5. The digital aspect of operation nga Iloilo, K5 News FM. Abo na karon ang ibaloon ta sa aton bisita. Nakalas 8 karon, no? Aming kopod ta sila. K5, Eric. Why gi kaluwa si Lola sulod sa balay nila?
7: Grabe, no?
4: I don't know what really happened. I-check ta ang investigative report ni Roberto Gakit. And then i-check ta si K5 Wilson from ground zero. No?
7: Okay.
4: Magsiling kita ground zero dito mismo sa lugar. Nga natabuan sang insidente.
7: Okay.
4: Ari ang report ni Kakim Alberto kay kagabi sila tong nagplastar kag magakwa kita interview with the people around nga ang awagin nila may ngagaw abi nga ba rescue si Lola. Aring report ni Kakim Alberto Gakit. K5 Itan, tira.
8: Patay ang 70 anyos nga lola nga inimatapos nga matrap sa sulod sa niya balay sa naglutad nga sulog sa Purok Maanyag, Barangay Alis, Bacolod City, pasado las 10 ng gabi, Mayo 6. Apat ka balay ang ginlamon sang kalayo. Sa sining paglamon sang kalayo nagkaran-karan mga residente sa lugar. Sulo sa pagpangusisa sang K5 News FM ang sulog ang naghalin sa pamilya Baradas. May nabatian nga lupok ang tigyasang balay nga ginapatihan nila isa-isa kabutin ang naghalin. Pero madasig kuno nga naglamon ng kalayo gani nagkarankaran sila pagwa. Sa inisyal nga impormasyon kag sa sining paglamon sang kalayo sa piyak nga balay, may duwa ka mga tigulang. Wala nakatulupangod ang mga ining nga nagkalayo na gilingi na sining nga dingding. Dito nagkarankaran ng duwa nga mga senior citizen. Si Lola Rosa Magbanwa, 70 anyos, kag si Tatay Aming, 72 anyos. Suno kay Tatay Aming, nag-uyatay sila ni Lola sang maglumpat na tani, naghambal si Lola Rosa. Nga luwasan ang imusinikaw galingon, kag ginpuy-an niya si Tatay. Si Tatay ang nakaagom sang sunog sa likod kag gamot. Pila ka oras ang pagpangita kay Nanay Rosa, nakit-an ang yasiningal lawas nga nasunog na sa sulod sang balay. Sa siningkab nga malinong sa Barangay Alihis, naghatag inising isa kadilubyo sa apat ka mga balay, apat ka mga pamilya nga nagatiner. Ginkatuan na sang soko ang lugar sa dugang nga investigasyon. Apot sa patro si Kevin Martini ba isip ka kita John Patino, ako si Kevin Berto Gakit, K5 News FM.
7: Okay.
4: Grabe.
6: Butsing anon na si Rajan.
4: Ang udyo sa punta, grabe. Ang gwa niya, ang tigulang at tutusulod.
6: Mag-asawa.
4: Mag-asawa. Oh. Naguyuday pa sila nga doa. Galing kay kumidad ka sa mitihinay na nipulagon mo.
6: Oo.
4: Talagang balang asawa. Singaluwasan na lang tulawas mo. Di na kong pagbayi na lang ko di. Di gahilibion siya. Ginaguyod niya. Ginagbuhi ko nung ang iasawa. Kaya wala siya katulupangod. Gadagadako na galing kalayo. Pagbugtaw nila, ya-trap na sila kay Pemberic.
6: Dumduman ko man nagligad kay Pemberic dyan. May tabo. Lapit ni Saton. Si City Heights sa Blanco.
4: Correct.
6: Nga maduwa man to.
4: Yung problema to kay gated community to.
6: Gated to sila.
4: Hindi to mabuksan. Di sila kabukas.
6: Oo, napatay man to ang lalaki. Ang babae nakita nga ara man sa kwan. Sa
4: pertahan.
6: Oo. So nagbuya na man sila,

0: ang ini mo man, grabe mo man, nakaluwas di ang bana, grabe nga.
1: Hindi nga, pigilibihon ka ba na hindi siya makabaton? I-check na this time around si Kipa Wilson, Balikantang Ground Zero, what really happened? And check na kung bala diin ang ginalinan sang sunog. Mm-hmm. Basis investigasyon sa arson at tondri sa syudad. Mm-hmm. Law number one, Kipa Wilson, good morning. Wilson? Alam na si Wilson ay? Tingway gasulod. Basi way mo ma... Way mo gurumaon kang ipabitan di sa switch, oh. Ara na. Okay. I-check ko sa line number one. Ara na si Kipab Wilson. Balikan to siya, no?
0: Bandolp na bandolp, okay. Ang purma ba?
1: Son, please go ahead.
0: Go ahead.
2: Saan ka sa Derek? Good morning.
1: Kaya, yeah, you're coming loud and clear.
0: Very good. Very good.
1: Eyes on the board. Ara kita sa ground zero, Subong. Go ahead.
0: Huwag mo nang balay.
2: Kaya sa Rajan, kaya sa Derek, maayong aga sa ato, no? Pero ang mga residente, diri sa Purok, Maanyag 2, Barangay Elehisyonal sa Bacolod, Indigid, maayong ila, siling adlaw, bangod sa nga naglumtag na sunog, kagabi kaya sa Rajan, kaya sa Derek, ang isa ka-casualty, na 70 years old nga lola, ang nagtaliwan, gid si Nanay Rosa ng Banwa. Kagdiri mismo, kaya sa Rajan, kaya sa Derek, ang akon ginatindugan mismo diri nakitaan ang lawas ni Nanay Rosa, no? Sorry sa mga nagapamahaw kag nagakwanta kay sa diyan but bagol
1: na ragin si Nanay bali na ka porsyon ano na dapertahan na nila.
2: Kaya sa Daljan, kaya sa Derek, so klaruhon ko lang ha, kaya base sa pagpangusisa, ta, especially sa mga residente nga apektado, dari, wala iya siling nga na-trap si Nanay Rosa Magbanwa sa sulod sang balay.
1: Okay.
2: Balik kaya sa Daljan, nagwa naging sila, kakita mo ni ang sini nga rin sa ako, hindi yung ginatudlo ko.
1: Uh-huh.
2: Amo ni sa tani, ang latayan nila ni Nanay Rosa, kagsang iya sini nga bana, o galing lang, nagpaiway ini si Nanay Rosa nga mag-ano, nagpaiway ini si Nanay Rosa nga mag-upod sa iya, kaya siguro.
1: Yaw, amo itong ambal, di kipa Berto, nga gadabitay sila nga duha, nagambal sila, luwasan na lang lawas mo.
2: Namo na ambal yan, luwasan na lang iya sining ano.
1: Kaaw, nga angaway sa naglatay daw.
0: Ano na tabogin?
2: Kaya sa Jan, kaya sa Derek, kaya tikong tanahon mo, at as taas, gindi kayo, taas, pagani, sakon, ini ang kwan, ang tawag sining kani, ang sin, mga siguro, mga 6 to 7, siguro, 7 feet, ang kataason sinisang kwan, sa kapigulangon niya, bala kaya sa Jan, kaya sa
1: Derek. Alakadon, tani nila ng sin?
2: Latayon, tani nila, kaya sa Jan, kaya sa Derek, kasi mabudlay man, kasi samtang galatay sila, kaya sa Jan, kaya sa Derek, nag-ibwal naman ang kalayo sa likod ng porsyon.
0: Janay, kundi isunog ang ilabalay. Ang ilang escape route,
1: among nada,
0: malatay sila sa atop nga sin, masaka sila nga duwa.
2: Sa ano, sa sin nga kudal, nga kumbaga ginobrahan nila di nga duding-ding bala puro.
0: Ang ilang nga kudal nga sin daw dira sila masaka para makagwa sila sa sagwa.
2: Makagwa o makalumpat sa piyak nga
0: bahay. Hindi ka sarang si nanay.
1: Kita rin tinumba na lang ni tatay.
0: Okay.
2: Yes, kay Federal Jan.
1: Go ahead lang, kay Federal Jan.
0: Go ahead lang.
1: Go ahead.
2: So, kay Federal Jan, kay Federic, lawagon ta ang mga individual o kung na mga nag-atiliner din nung apektado. So, laban-laban, dito puro ni mga Baradas family ang apektado. Kay Federal Jan, kay Federic. So, una din, si Judy Baradas, no? Isa inika household man din, si Jamie Baradas, si Jennifer Baradas, Fernando Lanay, Rosa Magbanwa kag si Helen Barada. So si Rosa Magbanwa amo ini ang nagtaliwan kay Sheila Janine kay Sheila Eric. And kanina kagabi bali alas 10 na nagsugot ini ang sunog kag pasado alas 12 sila. Naman nagiti deklara na fire out ini sunog kay Sheila Janine kay Sheila Eric. Kag nangin challenging pa kuno sa mga residente diri sa lugar ang pag-abot sini sa Bureau of Fire Protection kay ti do na tagaan sila sa sala balang address kay Sheila Janine kay Sheila Eric no desinyo diri sa may Purok Maanyag 2 tani ang padulungan sa ato sila Bureau of Fire Protection dito sila nakapakadto sa may Silita somewhere in Silita nga lugar so that's why nga
1: doon layo gali nagbalik pa
0: sila lakta lang gali pa nga ng fire
2: kasi sala ang address nga nahatag sila but anyway in terms of gisugudan naman isang sunog kaysa sa Janine kaysa Eric so wala pagid sa ginatanaw subong kung anong rason pero may ini si Judy Baradas amo ini pagsulod niya sa kwarto kaysa sa Janine kaysa Eric nakita ay nalang nga dumi nagadaba-daba sa bingbing. Tapos, giningagaw yung pangkuwang iya sinin mga hinablos kaga lumupok ang butane kay Kifaral Jan kung sabihin na nakitaan ining kalayo. Pag lupok sa butane, dito na nag-ibwal pag itang kalayo kay Kifaral Jan and Kifaral Eric. So, tiyan mo na nga nanging madasig man ang pag-ano sinin.
1: Ang hindi mga balay humani sa light material sa muna kung madasig ang
2: yes,
1: pagkaon sa kalayo.
2: Yes, may mga kuma. Pag-ano, di Kifaral Jan and Kifaral Eric, nga posible mo maning nagdugang mga pabudlay sa pagpatay sa kalayo at tingin mo naman sa guma. Ang daan hindi mo ni madali.
0: Kay Pipe Wilson, ginahambal mo ka ina nga daw halos pamilya baradas ini. Ka, pwede mo ma-fan ang camera nga pilagi ka balay kag anong pwesto sang mga pamalay sang inang lugar nga daw semi-compound?
2: Kefadal Johnny, Kefad Eric, no, interview hong tang isa sa baradas family.
0: Sige, abe.
2: Disgrabe sa sang sitwasyon sang ining mga balay, anong plastada sang mga balay.
0: Very good.
2: Sir, nga lang, taga niliwat sa eh. Si Sir Jimmy Baradas. Ari si Sir Jimmy Baradas, Kefadal Johnny, great interview natin. Sir, anong plastada sa mga balay? Pero sir, pila kabilog? Sir, nga,
3: yo, anong hindi kabalay mo?
2: Anong kabalay? Anong mga anong arrangements? Sir, anong
3: may... Mga tibing, mga kamila, mga speaker lang.
2: Ano sa yung pagplasta? May nagadalpa? May nagano?
3: Doon kaya katresor mo. Direct at gira sa bangay. So, di lang araw daming kertahan.
2: Balitin na yung topic lang ito mo doon, sir.
3: Isa lang, isa kabalay na.
1: Hindi nagsugod ng kalayo?
3: Bali, pito.
2: Sa isa kabalay?
3: Pero wala ko din katulog. Dito ko katulog sa baka ko yan. Sa piya. Hindi lang pag nakatulog ako, gulpi mo yung minigabati ako, minigasakit. Mga sunog. Dali ko, hindi malaga ko sa salod. Wala ko lang yung tubi. Yung tubi ang tubi ang mga pundo ng itong pambuo-buo ko sa kwan. Sa mga baldem, sa basyan. Kaya kadakuan ni Gid. Yung utong yan yung mga ho, dagaan niya para maka... Hindi kayo sarangan ng kalayo at dalinupok. Ito man lang, apo ko din ang nakatulog na, gibutong na nasang ako ng umagad. Kaya aran nandang kalayo at mo, binutong
1: na lang batang. Na, be.
0: Tulog na na.
3: Duwati ang nakalokso sa bintana.
2: Sir, ano nakita na ito? Ano emosyonal? Ikaw subong, sir? Ano gito ang trauma? Ano ba't sagaan mo kagabi, sir?
3: Sakit eh. Sakit eh. Sarablat. Dulaan ka sa balay. Tapos wala pa ka sa mga.
2: Wala agad mo nasalba.
1: Why sa nasalba?
3: Agad malam mga bata. Ang inyong na.
1: Di nagsugod ginang kalayo?
3: Malam po na salba ng mga bata.
0: Di nga balay nagsugod, son?
2: Di nga balay ganito nyo na tulo. Nagsugod ang kalayo.
3: Kaya hindi nga siya. Di nagdinag ka ng kalayo siya.
2: Sa kwarto ni Nanay Rosa. Nasakto. Hindi.
3: Ang buta ko yung dreno mo. Dreno. Dreno
2: po siya. Tapos sa balay ni Nanay Rosa. Agad.
3: Wala ko pa kasi kay
1: sino po sa duha ka tigulang na sila balay duha lang gid sila
3: para maka
2: yes kay Pedro Jan
1: ang duha ka tigulang wide open giban sila lang gid
2: uway na po dang duha na si nanay si tatay amin
3: siya amin nakalokso siya sir nakalumpat siya sa
2: kanya sila upon sa ila balay sir
3: wala duha lang sila mag-asawa
2: no. Tapos so, nung damatsakto, pa-confirm ko lang sir, nabalaan ko doon kandila lang yung nagamit nila, kaya wala mo sila suga.
3: Kandila niya yung ilagay.
2: Sir, may kandila lang
3: yung ilagay. Amo niya sir yung ginagamit. Kaya no, katatabi na nga balay doon mo, ginagamit na ako niya, bakiril mo lang diya ka motor. Tapos yung gala mo lang door lead ba na nga kar. Amo mo na niya, wala na makamigay gagawakan. Magad dito, makamigay katiga sa tiyak do balayo.
1: Pagluwas kayo na nairosa, nga napatay, may mga napilasan man?
2: May mga napilasan pa sir.
3: Wala man kami sila. Ang manang gito siya ang napan.
1: Pilagig kabalay ang nasunog.
2: Pilagig kabalay dito ang nasunog.
3: Isa, duha, tatlo, apat, lima, anong sir?
2: Anong kabalay?
1: Sino ang mga tagiya sa mga balay na nagkalasunog?
2: Yes, kaya pa dyan?
1: Sino ang mga tagiya? Makilalain niya?
2: Makilala mo tagi. Ang mga lawa kung kaysa ba dyan, kaysa Derek, nga ano ni, mga baradas ni ang lalos laban sa mga panag-iya sa balay, sir. No, confirm ko lang, sir. Amo ni tagi sa mga balay, sir, na si Judy Baradas, Jimmy Baradas, Jennifer Baradas, Fernando Lanay,

0: nang niya ba na ni gakatan na pisa ginit ang dua sa asawa ya. Ya ni ikaw na nang bala ni shall bala nang ko galing bay bay niya nako di kay hindi sa kasaka ka pa mo na. Na mo na da sana trapo.
1: Di in siya dapit na trap. Kanto inyo be.
0: Nakaya sa.
1: Kanto inyo bing lugar kung di siya dapit na trap pag nakita nga kaya di in dapit.
0: Ara da siya ara gito siya ni ara da.
2: Ang natin lugar ko ginawa sa dyan. Gito siya palapitan ta siya.
1: Palapitan niyo be. Ipakita gid abi kung di in dapit ang lugar nga na trap siya.
0: Oh, di siya ga kaya siya ro daw. Na. Ah, ulo diyo, dire siya ro ulo diyo.
2: Anong kaintangan so sa lawas sa sa nakita?
1: Drangit ara makakipay mo.
0: Ang yang ulo wala na unod. Tapos
1: uy, grabe.
0: Mga tiila ni wala utod na tula na ni gagwa.
1: Tapos tiwa. Ang ganda sa Cyril Jan, mas kilig kid.
3: So nagtingwa man siya galipa kadto sa gilid na tumba na guro siya sa kainit, hindi na kaya.
1: Hindi na kaya.
0: Mga gid na kita ulit siya niya do ngan dumayo pa do gaputi pa. Kung yan din ba gulo, wala ni kaya nang doon na nung nako ang doon na sulong.
3: Ay, ay, pobre man.
0: Mumukong kisa ko.
2: Grabe. Ano, subong sir, after sila matabo, ano, may panawagan kita
4: sa mga tao, sir?
0: Panawagan, hindi ba lang yung dula ang kabalay na sinugan?
4: Ano,
0: may bok ngayon? Ito, may mabuli at masalamatan ka kung kanan nga, yung matag nila.
2: Kailangan lang, subong sir, pagkaon, bayo.
0: Pagkaon, bayo, eh, muna na. Pag-ilistaran niya dyan, walang ilistaran lang.
2: Kamusta
3: ang nakatong barangay?
2: Anong plano sa
0: barangay? Ari, mati kagabi yung kagawa di Ibon, nakatong di, kagang mga pulis, kagang mga
4: constance.
0: O, nga, ipangkaalam ka ng record ang nag-ilistada sa balay. Kasi, base karagor, makatwa kami ko sa barangay. Kasi, kano kami ito, interview kami ito.
1: O, tisubong din sila ga-istar?
3: Pwede pa din nagkanto mo, official, para magka-bisita?
1: Pakantoon pa sila sa barangay?
3: Dapat ani, di nila nga ibako, di sila nang temporary star subong, di sila nang tulog.
1: Pero ibak nila.
2: Wala na nagpa-evacuation center kay Fabel Jan and kay Favere, kay Tiare, malandi, may isa pa di ka-portion na pwede nila ma-istaran. Katuan na to.
1: Tanawa, be?
3: So, kwa sinado, dress na temporary, kay star, kay sino na da?
1: Kay sino balay na da?
2: Temporary nga nag-ilistara, rin lang pati sa tabok. Kaya kung di rin area.
3: Squatter, ginigilikipay pa, Eric, no? Dikit-dikit na mabalay, no?
1: May lang ganit, kaya naglapta.
3: Mayo kay namin kameraman ni Winston, no? Ni Wilson, no?
1: Wilson, no? Nami kaya naglapta kay Pai Wilson, no?
2: Oo, actually gani, budlay man gani, kayo kay Fabian, kay Fabere, kasi amo man yung sitwasyon, mangyapon. No, man, dari ka man nagpumir sa buong, no? Ari-ari kay Fadal Jan, kay Federico, ang muna yan, ang ila, sa temporaryo, nga gina-ulo-istaran, kaya isama lang sila kapamilya. Kagatong si ang bana ni Kwan, si aming magbano, atuto sa may abada, sa buong nagtinira, anay, sa iya bata, iya na ito, ma'am? Sa bata ni Fadal. So, ang muna yung iba ni Derian, nga gina-istar for the meantime, kay Fadal Jan, kay Federic, nga mga apektado, si Miss Ansuno. Kara si Ma'am Judy, ay, ma'am, ikaw ang una nga nakakita sa kalayo, ma'am. Pwede mo ma-explain kung anong nakita mo, ma'am? Ari-ari si Ma'am Judy, ang muna yung una nga nakakita sa kalayo kay Fabian, kay Frederick.
3: Ma'am Judy Baradas.
5: Nang bali, sir, nagpuli ko bala sa balay kay Padulong, tanay Sudano sa balay. Nang igo ko pag-abray sa pertahan, nang gakapatsigang do ko init, tau. Pag-abray ko mo, gadaba-daba ng kalayo, sir. Daba-daba mo na, oh. Pag nang may ngagaw pa ko tani, pa, o, ng mga, ano mo, mga gamit bala sa sulod la kay dumdamo gidya gamit sir nga pwede pa mga puslan yung mga bayo mga, may mga food packs pa kami to sir mo na nabili ante syempre importante gini ya sir ya kay bigado subong mo pag igo ko na lang pagtapak isa ka mo no naglupok ka mo dyan pero may kalayo na ya sir niyo man siguro maglupok wala kalayo di ba naglupok sa mo no grabe ang impact sa kon
3: sino to panbalay na sa butane lapit kay sino
5: side tapos gakraming na akong paminsaron kung diin, ano bala unaon ko, kinakita kong mga inablos ko, tulog mo, gamay kagang 9, 6, 6.
2: So ginuna mo to mga inablos mo, anay pagwa?
5: Wala, sir, ga, ano na gidya, nag-black na akong paminsaron, loko ka balo, yung matuday yun, wait lang, gamo ko na bala sa akong kagulingon, blaw, pag ano, kung nagdalagan ko diyan, pagwa, sir, mako nga, buleg, nasunog na mong balay, yung matuday yun, nagsulod ang banas, ang magulang ko, kaging dinutong itong mga bata, ang matuday yun, nakagawa. Pagdalagan ko, nadasma po ko gani, sir.
2: Anong truma? Ano ba tiyagan mo kagabi? Ma'am, kalain gid? Anong experience mo gid?
5: Kalain gid, sir. Okay, makita mong balay nyo nga gin kapuyan sa ngamay mo mga patindog. Bala para may tiniran ka
1: well,
5: mo.
1: Wilson.
5: Ibagulang siya, bagulang biya, no? Tindog lang bala, sir. Liwat bala, sir. Kay, siyempre,

0: bagyuan, ti nalalaan, pagida nga mong balay.
1: Ah.
0: Di makita mo, pagid nga wala, nagidya bilin, so ya wala ka nagidya kwaon niya. O, makakambal, katuod nga, okay lang mabagyuan, so kaya ara, paya sir mga gamit niya. Pero kung masunugan, wala ka nagidya kwaon niya, sir, abo na lang gidya makuha.
1: Wilson?
2: Yes, K5.
1: Si Ma'am Judy, mama yung aga, no? Dari sa K5. Nang mayong aga. Oo. So, ining balay nga una nga nasunog, inyo balay?
0: Nang tunga na sang kwarto ko, sir.
1: Ah, magani. Precisely. Pero ang balay nga una nasunog, amuning inyo?
0: Hindi ko, sir. Oo. Kay nakaon man naman kwarto mo. Wala ko kabalo kung diin nag...
1: So, diin nga balay nagsugod ang kalayo?
2: Diin ko nga balay nagsugod ang kalayo.
0: Wala ko kay diya, sir. Wala. Gidya kay pagsulod mo kalayo na mo. Matubang sa imo.
2: Okay. Wala man sa posible rason sa ang balay nyo itong mga kalayo. Naway gaandar ang biyote nyo dati.
0: Wala, wala na, sir. Kinakas na mo. Namo ginaugali na mo niya. Tapos luto, kakson.
3: Tapos sila biyote nyo na.
0: Oo. Kakas. Hindi, sir.
1: Oo, oh, sige.
0: Nabutan na mo tapunta. Nalabot na ka. Ano mo nalabot na kakalayo mo? No, naglupok na yun. Yung nagnilupok ng mga... isa lang na mo bitin.
2: Ito pag balay niyo to gani, ma'am, sila na Rosa nga balay.
0: Oo, sir.
2: So posible dito gyud na tudlo man ninyo halinan sa kalayo.
0: Oo, sir, dito gyud.
2: So ara na kay Father John kay Father Eric ang pahayag.
1: So posible dito nagsugod man sa balay sang tigulang.
2: Posible.
4: Kay nagkakandila lang sila tong duway.
1: Oh, kay why sila ya kuryente mo.
4: Luoy man no.
1: Ahay.
2: May dugang ang mga panangkat si Sir Roger.
4: So far, okay naman na Wilson. Kompleto na.
1: Subo lang Wilson eh.
4: So ang baton ng panawagan, tapos mga utod, may mga tipon-tipon sa mga bayo na ipangatag daw kay Wygid to sila bilhin mo.
1: Wygid, Wygid.
0: Wygid po, boss kid. Pati mga diploma.
4: Mapuli ko karoon.
0: Ibrabala, sir.
4: Ahoy.
0: Mga card. Wala daan.
1: Tiway na na.
4: Request ka na lang liwat sa school.
0: Wala mga bayo pag-aon. Diploma. Wala na nakaon. Nasang kalayo. Wala ka na may mahimo. Bala, sir.
1: Sige lang.
4: Ah, importante mo survive ka mo.
1: Importante buhi.
4: Kabati ka to sa gambal ni Judy.
1: Oo.
4: Kung magyan ka bagyo, at least kung maguba balay mo, may pujuton ka pang gamit.
1: Correct na.
4: Pero kung masunugan ka, huwag ka nag-idea balikon.
1: Oo.
4: Abo na taran mo.
1: No? Amo na ang...
4: Masubo-subo.
1: Makarelate ko na kay Pavel dyan. Kagi kami sunugan balay. Sige. Makarelate ko siya.
4: Well, salamat kid Wilson. Salamat kid Judy, ha. De Judy. Manawagan kami din sa K5 ba? Basi may panawagan ka sa mga utod tabi, panawagan nga pabuligan ka muda. Magaan ka mo bulig, pagkaon, bayo.
0: Nang mga ayo kami tani, bulig, biskan gamay lang bala, biskan sa ibubuton, yun lang bala makabulig. Kamuda ko dako na nangapasalamat sa amon.
2: Mga bayo,
0: mga pagkaon, biskan ano ang pwede nyo may bulig, bala nga mapusla namon. Dako-dako na nangabulig sa amon.
2: So mo na kay Father John and kay Father Eric, no, ang sitwasyon diri sa karon sa may nasunugan naman niya training area diri sa may barangay Alihi. So i-check ta to naman sa buong kay Father John and kay Father Eric karon kuna ano ang ipalabot na mga tulig sa barangay nga pauna. So kaya base sa initial na informasyon do paunahan to ano nila palabot sa bulig ang pamilya ni Nanay Rosa Magbanua nga amo ini ang nagtaluan sa inyong nasunog kay Father John and kay Father Eric. So mga na dahil updates, no?
1: Ang dibuinas lang kay Wilson, kay Wai naglapta si iban nga balay, no?
2: Yes, actually, kay Father John, kung tanahon mo gani, kadamo pa sa portion, tani nga pwede malabot, puti kay kadamo-damo, pati sa mga nagbululolig, may blati sa Father John, kay Father Eric, although nang challenging, nasakit, tungod gani sa mga guma, bala, na ara man sa balay ni Nanay Rosa, kaga sa iban mga balay, so ti amo na medyo challenging ang pagpalong sa kalayo, kay Father John, kay Father Eric. So
1: okay.
2: At least Mr. Papano, no, nakuha ta ang sentimento na mga sa mga residente nga apektado sinisang sunog diri sa may Purok Maanyag 2 Barangay Alihi Ciudad sa Bacolod kay Father John.
4: Sige. Okay. Okay. Salamat kid Wilson.
2: So mula na nai update sa mga dulo sa inyo naman sa Kalwan sa Mike ECD 3 Vehicle GTX 700 po na ako sa patrol si K5 Vincent Curalde kay si K5 Carla May Longay din naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Namong salamat sa report gikan naman kay K5 Wilson Villana masubo ka kay pabiyari. Bangod wa gid bilin hambal ka din ni Judy much better pa nga maagyan ka sa bagyo sang sa maagyan ka sa sunog kay ti imagine mo kung bagyo yung may puluton ka pa ka materials si imo balay pero masunog gan ka kuno abulang gid mo.
1: Duha kuno kabutang ang hindi kailan dapat mag-agis ka buhi mo tani. Una sunog,
4: kag
1: ikaduha mahisa.
4: Amo naglilingkado.
1: Di kaya ang mahisa mo man mo galbuton yung nakaghisaan way ka mas mapuslan.
4: Oo. Oh. Okay, pero kung na, hindi ay hisaya, mangawat man lang na siya,
1: kawin mo lang bunga. Kawin niya lang itong kuluhaw niya, may bilin niya
4: pero kung hisaya, gabuto niya pati puno.
1: Kagpabayan lang.
4: May punto ha. Now, gapanawagan kita sa tanantang mga utod, ginagapamati subong. Pwede kita makatagtubulig sila, kaluluoy man sila, bisan mga bayo lang, kaya sila pa bayo to. Check tadi si Rayo, no? Basi si Rayo, baka dulong umisang tubig. Baka tagdibulig sa mga napektuan.
1: You know,
4: sa ang atong Furunyans, karoon, nayuon naman sila. No?
1: Baka bulig.
4: Oh.
1: And mga isa lang na kakatouch kita ng mga life story of elderly people.
4: Correct.
1: Nga gulang na sila, hindi na masarapan.
4: Kita mo itong ambalasang sawa.
1: Sige na lang.
4: Nga, hindi na kukasarang. Sige na, luwasan ng lawas. Luwasan na lang. Gaibig itong bana. Makita po itong portion, sang last portion sang report ni Gakit Blang Gaibig Tigulang. Itan, ipabati bla.
1: Tantan, i-replay ito blang punta. Tantan,
4: si Nanay Rosa, magbanwa mo itong napatay. Ang iya bana, gailibion.
1: Gina-reflect ko ni Sirel dyan, tungkol kay isa ka nanay who let go of her husband.
4: Para lang maluwas.
1: Para maluwas lang
4: kaya
1: siya.
4: Kaya ang husband ko ng husband yung pabayaan mo ito ya.
1: Makaluwas siya.
4: Kwaon niya gito yung asawa yan, dalon niya gito mo.
1: Kung may pakuan siya, you know why? Because this comes at the time when we will be celebrating the Mother's Day on Sunday.
4: Masubo kay Pabarik.
1: Masilibrar kita sang adlaw sang mga nanay on an international Mother's Day celebration on May 10, the second Monday of May. Masilibrar kita. And yet, 2 days before the celebration, one mother died because she cannot anymore move. So, ginaglet go siya sa iyabana. Sige na tayo, ikaw na lang lakat. Bini na lang kundi, salbarang ko o galingon mo. Mga masakit na tinaga, mga K-5 sa isa ka butang nga dapat tani hindi matabo. Kag sa isa ka okasyon nga ginatagaan naton sang pagpasidungog ang mga iloy. Si grabe ha. The heroism of a mother and of a wife who wanted her husband to survive and stayed on and face her death alone sa sunog. Why na siya may mo? Kaya kung duwa pa sila, duwas lang patay. Ingin salbaran lang lawas mo, ako, why na ni, tapos na ni. End of the line. That's the sacrifice of a mother to a family. Nga inisubong gakita, nga grabe. Amuning inahambal, ta nga ga-celebrate kita Mother's Day in honor of the mothers. So makita, ta subong, ang mga iloy, isa ka iloy, nga nag-salbar or nagbuhis ang iya kabuhi para lang masalbar ang iyang abana. A sad story of a brave mother. Let go. Salbara ang lawas mo. Bilin ako.
4: Dito ka subo, no? The timing because Sunday will be Mother's Day celebration. And while the rest of the world is celebrating in honor sa taren ng mga iloy. Isa ka iloy, isa ka asawa. Ang nagsakripisyo parang maluwas ang yabana. Kay ko nang banat ya unungan nitong asawa mo.
1: Yes.
4: Definitely guyudo niya gito.
1: Yes.
4: That's why nga si tatay samtang kakala ang akong nga pag-itsili na subuan ko na sakitan ko mag-imagine sang hambal sang tatay.
1: Yeah.
4: Ang tatay tanawag yung lang yabana nga nasunugan likod kamot because ara sa likod ng asawa.
1: Ginaguyod niya.
4: Ginaguyod niya ang kalayo ara na gid. While ginaguyod niya guro na lambot na kalayo si nanay. That's why gambal na siya singa luwasan na lang lawas mo. Kay kun hindi siya pagbuyan, tarawang sunog sang bana, kamot ubo,
1: lapnos man,
4: hapnos, likod ya. Because katalikod siguro gaguyod, kay katingwa sila magwa sa balay, while gadaba-daba ng kalayo kakipag.
1: And you masubok. Can see ang bana, paano ka makatulog na makita mo sa imo nga katulogon kag sa imo nga paminsaron?
4: Ang sakripisyo,
1: ang sakripisyo
4: no?
1: Kang asawa
4: ang
1: mo.
4: Ang agony sa iba asawa. Mo.
1: Nga ginakaon siya sang kalayo.
4: Correct. Bo.
1: Sa tubangan sang mata mo kag ikaw ang likod mo ginakaon man sa kalayo, nagbuhi ng imo asawa ka maghambal, salbaran,
4: salbaran
1: lang ang kalawas mo. Last words, the last breath.
4: Salbara ang kaugalingon mo. Subo kay Paverick, based off the aftermath ng sunog, nakita ubos ganyang bagol ni nanay
1: Bilin. At that time when we will be celebrating the Mother's Day.
4: Ang iya na lang siya nang dumay puti-puti pa, prong tiil niya kung mga tulaan ang kalautod na bago niya ng kalasunog. Subo mga.
1: Ang tatay gaguyod, naghiwalay, nagbuhi ang nanay, salbara ang kaugalingon.
4: Amo na ka kay Paverick.
1: The heroism of a mother, of a wife.
4: Amo na nga kung kaisa at the end of the day, ma-realize mo kakipay-berry. Gakanako sa balay mo, no?
3: But when times will come that you will become older, ang imong kabataan, yung mga pamilya na, at the end of the day, may kupon mo sa awang mong gyapon.
1: Yes.
3: So that's why, nami lang yan sa Pilipinas because we really love our elder, no? Aton mga parents. Sa Amerika, pag tigulang ka, butang ka lang na sa home for the agent.
1: Home for the agent.
3: Ano panawag nila na kipag-ibig?
1: Home for the agent. Ara ka lang sa nursing.
3: That's why nga na-notice mga Amerikano, nga may ara sila ng mga caregiver ng Pinay. Pagpatay nila, ang ilia desisyon ng ilang ati will gani, ginatagpan nila sa Pinay nga nagatipan sila. Kaya the feel nilang pagpalangga kapag atipan.
1: Yes.
3: In which, ang mga Amerikano, ang muna gusto nila, ang mga Filipino descendants ng pamilya. Because we really value our elders.
1: Kasakit kay Pebble dyan. Ang mga tagpalamati, tagahibi, subong na pamati sa broadcast na.
3: Grabe, kasakit kay Pebble.
1: 2 days before we say Happy Mother's Day,
3: amuning na to.
1: There is one mother who died.
3: Who sacrificed herself.
1: Yeah.
3: For the safety. Kag makasurvive ang husband.
1: So ang nagapakita lang na sa mga papel sa mga nanay, that they will sacrifice themselves to save the family, mapulaw para sa kabataan. Pagdako sa kabataan, limtan pas nanay. Yari sa kailoy, sacrificing herself, kambalo niyang bana niya, lakat sa barang lawas mo. A sad story. A very sad story. Grabe. Sakit kahibi, mga tagpalamati, tas buong kay Pebble dyan. Listening to this story. This is not about the fire in Alihis. Hindi ni about sunog, but this is about the love and the heroism of a mother and of a wife to save the family, to save the husband. Grabe. Shout out
3: Grabe no. Subo mga kakipay, and you know, it reminds us. Gako na nga ton ng mga ginikanan, healthy pa, Loita healthy pa, why not pabatsyag tagin sa iya nga planggata siya. So, amo na guro pinaka-importante ng brown naton.
1: Because it's better to let your parents feel the love that they are alive.
3: Correct.
1: Than cry and say, Mama, Nanay, I love you when they are dead.
3: Grabe.
1: Subong pabatyan. Because the sacrifice of a mother is more than the sacrifice of anyone in your life. Nanay mo lang na siya. Pero nanay mo, gid na siya.
3: Grabe.
1: She might be not the mother na daw pwede mo ipabugal, pero dapat mo gid siya ipabugal maskin ano pa ng iloy mo. Ang pagsakripisyo sa imo, pagpulaw bugtaw, pagmasakit nga daw hindi ka mahapunan sang langaw. Ara subungo. Sunog ilabalay, nagbuhi siya, salbara ang lawas mo, ang balyas banan niya. Those are gestures of love, of heroism in the family. Subo kayo. Grabe. Grabe niya balita. Medyo... Very painful. Very painful.
3: Grabe, masakit-sakit, no? Masakit-sakit kaki pa, Beric. But you know, ito bangon ni tatay. At ito, subong ginagpuli sa iya kabataan kuno sa Abada.
1: Mapuli ka, pero ginapamatsag mo, Sir Rejan.
3: Correct, correct, correct.
1: Ginapananaw mong asawa mo, kalayo ang lawas siya, ginakaon siya sang kalayo. Ikaw ginakaon man sang kalayo, ginaguyon mo siya. Pero nagbuhi siya ka maghambal, salbarang kaugalingon mo.
3: Aring gusto na to ni Palabot, nga nami ng ambahanon para sa mga iloy sa nagapalangga ng mga bata. The next song, ipabati na mo ni Kakipay Beric, halad ini sa talay ng mga nanay.
1: For all the mothers.
3: And this song, it's all about recognizing the hardship of parents. Ang inasakripisyo nga hambalan sa mata nay pauway na kami naman. Ako na muna, no? Subo. Katahong pamatian nga mga mensahe sa mga anak. Mama, kamusta
1: na dina? Tayo laging nagkikita. For the mothers out there,
3: sako na permin kabataan.
1: This is for you.
3: Always the sacrifice ang nanay, unang yeah. Ikabataan niya.

0: pa huwain na naik yung kami naman, no? Amun ang muti ang balon niya kipay di Arik sa siling ambahanon. With all the sacrifices of the mother, gambal mo, sige na ipuhay ka na. Relax ka lang kahit kami naman. Doon ka namin, no? Ah, basta mga copyright ni Noy, Tagalog ba niya?
1: Pero may mga nanay nga ginahambalan siyang kabataan, may pahinga ka na kami naman.
0: Oh.
1: May mga nanay
0: nga hindi niya kabatas siya pun.
1: Asta subong, ginaagyan-agyan lang siyang ila mga kabataan nga wala konsensya.
0: May ibang ganito nakatapos, hindi ka dumdum ginikanan.
1: Hindi ka dumdum kay nanay nila.
0: Kitaya, we really value. As Filipino mo niya, namin ginambal ni Kipay Beri kay na. Hindi mo na perfectong ginikanan tang nanay ta. May kakulangan na sila sa aton, but silang nanay ta. Pwede ka kuno kapili sa imo pangasawon kag migahon, but you cannot choose sinong imo mga nanay. Sila ginaya. So may, kung ikaw nga may buot, kaya may pag-intindi, anong kakulangan nila, dapat punan mo na. Ikaw may intindi, kaya may alam ka, no? Whether you like it or not, na ano mo na yung background sa nanay mo, kung tatay mo, iginikanan mo na sila gyapon.
2: Correct.
0: So, papa, mama, pahinga muna. It's a message of a song. Halin sa bata nga nakita niyang sakripisyo sa ginikanan niya, relax na lang kamo kay kami naman.
1: May mga kabataan kay Pebel dyan, napatay ng ila ginikanan, maskin once a year lang magkadto sa patyo, magsindi kandila, kag maghambal, maskin huay na kandila, labay lang sa patyo ko magambal, nay, nahidlaw ako sa imo. Wala gin.
0: Kag dapat hindi ta na paghulaton pang amunang sitwasyon. Because even if kag ipay berik, isa ka tinuladang miss you, I love you, hindi nila na ma-appreciate. But why not samtang buhi pa si nanay kag si tatay niyo, let them feel that you love them.
1: Let them feel that they are loved, that you love them.
0: Hambala sila, nay, thank you. Kay nga, kung wala sa inyo, why ko nalabot kung ano ako subong.
1: Let nay, them feel the love.
0: I love you. Tay, I love you. Kung kaysa nga, nuya ta naman, balman.
1: No.
0: Nambal mo lang gani, piniki, isa nubya mo.
1: Siya pa na lang.
0: Araya sa ginikanan mo, tell them, mama, papa, I love you. Thank you. Thank you for everything you've done.
1: Mangayo si nanay mo,
0: dai. Abisin mo nga tion sa mga kabataan kay pamati. Ihag nyo, abisin nanay kay si tatay nyo. And say, ma, sorry kung may kakulangan ko. Pa, sorry kung may sala ko. Pa, I love you. Hug them tight. And give them a loving kiss.
1: Mangayo ang iloy mo si mo, dai. Lain pa matyag ko, gaubo ko, may bulong tada. Karon lang nga malakat pag ani kami sang barkada ko. Dahil pwede ikaw ang nagkapanghugas pinggan, sakit kamot ko, may pilas. Aba ilang da?
0: Hindi, amun, dapat amun ang mga bagay, simple lang, sa balay. Kapoy na si nanay mo, bilog nga daw, pag abot niyo ya, mapaserbi pa ka mo.
1: Sakit na?
0: Ti, do sobra ka pa ya sa bata ka, prinsisa, bla ka gari.
1: Kag si nanay mo, gaserbi man. May gaserbi man. They never refuse. They sometimes say words, gagahon lang, but they never refuse.
0: Siling ni Ma'am Gina Bura, sige ako, relax ko, idol, sir, ha? Di. Kay layo sila sa akin. Pero langga man sa mga bata, yun natin, pagaling kayo malayo lang. Pero ako lang ginihato ni Hambal. One time, in one of the episode of It Bulaga, may isa ka nanay nga guest. Ipamangkot siya. Ang hibubuno sa nanay mo ni. Ngayon nga nga makalagaw man gani sila kundiin.
1: Ay huon, grabe to.
0: Makalabot man sila gani kundiin.
1: Oo.
0: Nga hindi sila kaagi sa akon kag mga musta.
1: Ngaram lang balay ko sa una nila.
0: Ngaram lang balay ko sa una nila.
1: Sa Quezon City to.
0: Tinga, yes. Nga hindi man sila kalabay sa akon kay okay lang ko. Sige, why sila kabalunga? Gusto ko man makita sila. Yun yung sometimes sa kasukaw naton. Even if nano pa na kasuporta, but your presence is different. Muna nga, kung may time ka mo, say hi. Hello, Taugi. Total, may video call naman sumong.
1: No.
0: Kung layo ka na gano'n, video call na nai. Musta ka? Ako na kamuda. Tatay, musta na kamuda. Amo na masubo kay Pebel.
1: Abi mo kay Pebel dyan, isa, one text lang sa kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Kag maghambal nga, kakao na kamuda.
0: Enough.
1: Lain ang feeling mo. Lain feeling mo.
0: Nga,
1: duwa so, na lang kamublas, balay nyo, tapos ang malong kang kakao na kamuda.
0: Boko nami.
1: Sus, grabe. Tapos ang balo ka nga.
0: Bisan may sundan, no? Ganahan no. Kailang kao, no?
1: Muway kami sundan. Kati, may ara na. May ginpadala. Di ko namin na gini.
0: No, ginambal, tani, because kung kaisa, ulihin na tayo mag-iyo.
1: Yes.
0: Mahatag na bunga-bunga nga pag-atipan niya atensyon kung huwag na ginikanan. Mm-hmm. Me, they cannot appreciate that. Mm-hmm. May isa pa katinulada nga love kiss, halok, flowers at tanyo sila. They cannot appreciate it. Kaya patay mas lang. We have to accept the fact that no man or nobody ang gabato sa kalibutan, madula kita liya. That's why mauna ning ginikanan, taway na samtang buhi pa sila, pabatsyag lang plangga, tagin sila. Let them feel that we love them. Para nga bisan ano matabo sila, pilakadlaw, wala sila blasang siling nabaw. Ipabayaan ko ni Tuto ba? Ipabayaan ko ni Inday ba? Hindi samtang gaidad sila ga sensitive abi mate mga taa mga no, ginikanan ta
1: gina.
0: The more they become sensitive, the more kita nga mangin mapinalanggaon sila. Laba dapat pasensya ta. In as we celebrate the Father's Day kakipabiari,
1: the Mother's Day,
0: Mother's Day, may ara kita nga gusto nga ipabati sila, no?
1: Si Ids ni grabing hibiyo,
0: hindi kay gusto naton nga pwede na kay Pabitan, ba ready niyo? Kay Pabitan, pwede mo na ma... Pwede mo kay Pabitan makantuan sa YouTube before ta mag ano. Ang title is Sulat ni Nanay at Tatay.
1: Amo ni kay, mga ka-K5,
0: pwede mo na ma ready da, no? Kay gusto na to ni mapabatsyag lang.
1: Yes.
0: Ang sulat ni Nanay kag ni Tatay is a poem. Is a message of parents to their children. Nga sanggagmay pa ka mo. Nga hindi ka kalakat, ginatoy-toyan ta ka. Karun ako nga nagadukoy-dukoy na, daw pabayaan mo pa.
1: May kanta na si Mike.
0: So, sang panahon nga hindi ka kabalo maghambal, gina-inchindi ta ka. Kay tudluan ta ka nga makabalo ka maghambal.
1: Mama!
0: Subong kaya kuya nga daw hindi nakabalo maghambal, labudlayan na, kigan mo pa. No?
1: Kahinay si mo, katigulang ka.
0: Kag sa panahon nga sang bata ka sa hindi ka mapaligo, ginapaayunan ta ka para maligo ka, kay natamadan ka. Baby. Subong kay nagaedad na kami, kung di ka maligo, kay natural may edad na kami, nabudlayan kami, mga kig ka. Doon mo na bala?
1: Katamaran si Imunay.
0: So mo ni mga message nga sometimes reminding us nga kung kay Sabla, lipatan ta ng sakripisyo sa ginikanan ta, hindi ta gani kalakat, nabata gani nila. No? Kay Pabitan, okay na? Ready na? Grabe ni ba si... I-ready nyo na. Gusto ko tali kagipabitan ni nang may duwak tigulang. Hindi lang makita. Ano da? No? Nga picture.
1: May isa siyong nakakanta kay Pepe Jan. Nga mama na. Mahibig ka. Mama, I miss the day that you're here besides me.
0: May drama na, di ba?
1: Ina?
0: May drama na. So, narubduman
1: mo. Abo, ari na kay Pepe Jan.
0: Go ahead kagipabitan. That's right. Amo na kagipabitan.
1: Amo na siya tan.
0: Sige tan. Ibutangitan, ano? Butangi audio. Mga kag five. Eyes on the board, as we're about to celebrate the Mother's Day. Amuning paborito ko ever since. Why ko ginakalipatan, Apit Cruz, katahom sa iya mga poem. Okay. It's all about sulat ni Nanay at Tatay. No? So, muna ang title niya. No? Walang iwanan, mapost na kami commercial break. When we come back, mga ka-K5, ipakita na muna sa inyo. Load ka mo, load ka mo. Because it will give us a lesson, both sa parents, kag sa kabataan. Ay, hindi ko ba yung dala na sang D3 Bio? Hilan at sipon kang trangkasi klinika D3 Bio. Oros, alas 7.49.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
5: Ang allergen, Sir JP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir JP, daw kangay lang nagminango ay mo immune system,
4: nga
5: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX500 kag may TC or PRC.
4: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
5: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid Sir JP.
4: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mila, mo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambali, Dr. Mil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Purecy kada adlaw.
5: But silingon, sang perennial allergic rhinitis, Sir JP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
4: Sige-sige sa yan, no?
5: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
6: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
7: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
5: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system, at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
4: Husto. May mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
5: Bottom line, Sir JP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina gawik na ang imong immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya, agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag PRC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
6: My family history ba na kamo sang diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: DTX 500
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
14: Mamasaga sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Discover the beauty of play brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.